0: kay kanami isang lyrics din ang melody niya bala Rajuman Julin.
1: Yes.
0: Ka hapos bala sundan sang kanta niya.
1: Oh, ano gid ang pinaka favorite mo nga kanta ni Mr. Jose Marichan?
0: Beautiful girl.
1: Wow.
0: Whenever you want.
1: Nga wala nila gindala ni sa line-up sang duets man.
0: Di ba?
1: Kanugo now.
0: Kita mo sa intro pa lang, oh. Beautiful girl. Nan, kita mo?
1: Oo, wala ginila. Yagin na, ano, dumdum si Boss Idol, ah?
0: Pero, kung nga pa mati, subong si Sir Jose Marichan, gintagaan niya ko isang CD niya, Rajuman Max mo, Rajuman Joylene, gintagaan niya ko CD ng... May kuan bala na niya, may gin ano ganito ako sana.
1: The burned copy.
0: Hindi, o gin didiki, may didiki.
1: Ah, ano, may ano, ano may
0: sulatan na bala.
1: Autograph.
0: Oh, do something may muna.
1: Yara ko na.
0: Oo. Oh, oh. Siguro amambal ko lang, ma-comment ko lang.
1: Mm.
0: Butang ang taguro sang spice ang kanta. Butang ang talasang gamay
1: ano
0: na twist.
1: Ano nga spice?
0: Hindi, kaya ang kanta ni Jose Marichan, inang do medyo
1: malagday,
0: malagday. Ari-ari lang. Ako ma-offer, take it or leave it!
1: Take it, ganda dapat.
0: Makanta ako, isa lang kakanta.
1: Oo.
0: Para nga ma-ano taman, ma-promote ko ang iyang kanta.
1: Mm.
0: Pero hindi ko magkanta sa ano, iyang kanta.
1: Imo niya original ni OG.
0: Original, original ni saya.
1: Mm.
0: Makanta ko, guro, unti kakanta si Kuano, unti ara na kakanta si Jose Marichan.
1: Uh-oh.
0: Ang kinakanta yawi, Beautiful Girl.
1: Mm-mm.
0: Pag-abot sa chorus, untaton.
1: Nga, untaton ang...
0: Isulod ko ang kandilay.
1: Ah, okay.
0: Masulod ang kandilay.
1: Do segway.
0: Do segway ba lang?
1: Wow,
0: masigway
1: wow,
0: siya.
1: Wow.
0: Kundi, beautiful girl.
1: Wow. Sige, may kandilay. Do yun,
0: Will. Sabi yung mambal, beautiful girl. Ano na ganing chorus ang beautiful girl?
1: Wherever
0: na?
1: You are.
0: Do yun, masulod ang kandilay.
1: Mm.
0: Pag, ang, kundi, ang direktor, unti, gakuan pag sulod sang kandilay ang suga ga igpat-igpat nakita mo nang mga suga sa ano nga gulping nga nagigpat-igpat
1: sa concert
0: masulod dayon gulpi ang ano ang
1: kandilay
0: ikaw bala tapos kay masulod ang kandilay kantahan lang ang isa na kalinya
1: ang isa kalinya

0: the door.
1: Maigpat-igpat na suga, masulod ang kandilay. Oh, kandilay, bata ni Binansyo. Nagalakat sa dala, nagatuson sang bao. May ginatuson, may ginatuwang-tuwang.
2: Balantayan ang ano? Ang
0: chorus.
2: Ang hindi, ang katapusan.
0: Oh, sige, sige.
1: Pub!

0: May ngalan na ang baong kalbo?
1: Wala pa.
0: Pero baga pa tigid ko ya boss idol nga mahiyat gid na tani. Kay ba mo Ilonggo ni si ano?
1: Mahiyat gid ya.
0: Si Jose Marichan, dito ano na bala?
1: Amo nang akon nga plan, hindi ako pagbayaran. Di ako radyo banjoy pagbayaran. Uh-oh. Wala wala wala bayad.
0: Libre ang TF.
1: Libre ang TF. Pero pag abot sa Kuros,
0: uh-oh,
1: stop. Masulod ang kandilay. Amulan na ako.
0: Kaya, nagwak na na ang beautiful girl sa kandilay. Kita ba naman favorite ko ng kandilay?
1: Kandilay, kita ba? Ikaw, pe. Paborito mo ang kandilay? Paborito mo? Alas 7, antak na sa aga magkaradyuan sa matang palamati na itong sumunga agin ikaw mo magkalipat kung kape ang ginapangita ninyo ari na ang Vita D Plus Coffee Mix. Amoy na yung kape. Nga may aras ang vitamin D3, rice mushroom extract, kamangusin fruit extract. Namit-namit ng kape nga ini. Paano mo mabalaan nga namit kaway kagani kabakal? The only nga kape nga may 200 ayo nga puro kadikalidad nga vitamin D3. Magkaradyuan, mag Vita D Plus Coffee Mix na kita.
2: Tatak RMN.
1: Radyuan Jaylin, sinong aton nga mga talamyawon sumunga aga.
0: Maayong aga gid sa aton mga live viewers sa Facebook kay Ryan Estanyol, kay Ma'am Jendry.

0: Nuevas Apitan, good morning. Jesus Labaro Mi, o kon Labaro Mai, Jobner Rovilob, grabe kin bariskad gid ngalan. Hey Evelyn Tibahares, amor solo ambong maayog nga pagpamati. Amo man kay Miriam Saif, kay Lilian Bugnot, maayog nga pagpamati. Good morning. Amo man kay Anthony Rivera, Ma'am Jesly Lauro, Ma'am Alma Agenga, good morning gid. Amo man kay Gina Joy Panizales, kay Benito Aranwez, kay Kagawad Noel Coscoluela, happy listening. Good morning man kanday Rodel Pakura sa Barangay Kaingin Zone 4. Kay Sir Junel Madera and family, Ma'am May Agnes Bermudo Malones Bangkaya and family, good morning. Amo man kanday kanday Rebecca Beria, Delia Madrial, Lola Julie, Lola Wanit, Lolo Mayo, kay Lolo Dikong Madera, Abet Lastimoso, mayong aga. Amo man kananay Diday Adalito Argelias Tamayo, Tita Maritas Tamayo, Mandario, Tita Fibian, Mama Eileen kay Papa Johnny, kay Tita May Chongko ng Amy Chongko ng Mark Irwin Paklibar, kay Tito Alme dera sa Haniway, Iloilo. Good morning man kay Conevi Marie Molina Yamado and family, kanday Ronella Catalbas, Rosalinda Kag Edison Celibio, Lola Amalia Sumagaysay, Tita Edena Batayola, Tita Melinda Gala, Tita Zenya Pahayupan, kay Tita Lira Tumbukon, kay Tita Amora Reyes and family, maayong agagid. Kag syempre ginatang mo ta sang maayong pagpamati, sanday Toto Hector, kay Tita Marichu, kay Tay Tatoy Nikon Sing, sang Tatoy's Manukan and Seafoods, Boss Idol.
1: Salamat sa pagupo ninyo sa kay Parinig Pinyasales na nagapamati sa subong Parikoy maayong aga. Sus ang kakaong kasang ang ilang inasal nga manok nga petso. Anong party sang lawa sang manok nga gusto mo?
0: Ang petso.
1: Petso man kon. Petso man kuya. Ang petso sang next inasal sus. Natumugid sa balaya sang ginamarinate mo.
0: Ang sauce.
1: Dayon hindi saya batok.
0: Yes.
1: Dayon kun ikan unon muna kay ti anlin asla mo.
0: Mm-mm.
1: Butangan mo siya sang gamay da nga chicken oil. Kumuson mo sa sang kinakuan mo bilang kamo.
0: Kapakal.
1: Kanamit-namit. Kadto ka muna sa next food house. Sa kay pari Bebot Edro Solano gali sa Toronto, Canada. Malantaw sila kung sang concert ni Bruno Mars.
0: Wow! Diba?
1: Ti regards lang ko na pare ko kay Bruno Mars. Lapit kid sila sa stage. Ang balala siya na ton na kung kinanglan niya servisyo sang ang album nga papang ara lang. Ginapabalo na ton sa mga tabalamati na ton mga garadyo man sa mga suki na ton kung magbakal kamusang gamit pangumagad to na sa Iloilo New Agri Industrial Marketing Engineering Services Incorporated. May sanga sila sa Lawaan Village sa Balantan Saro malapit sa Maiseres Terminal. Sila mga garadyo man ang exclusive distributor sang Kubota Philippines sa Bilog na Panay Island. Kung makabakal ka dito minimum 3,000 pesos may coupon ka. And ang coupon mo ngayon na December 5 buruto na ton ang grand prize ta mga garadyo man. Isa ka brand new nga Kubota tractor ang bili isa ka million. Imagine, nabakal ka lang dito pero may chance ka pa nga magdaog. You see? Kadto na sa Iloilo New Agri, pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio o kon si Ma'am o kon si Mr. John Erland Pudader. Gina-congratulate ko gali Radyo Man Joylin ang akon nga hinablos.
0: Hmm.
1: Utod sang akon nga or bata sang akon utod na graduate siya as cum laude.
0: Wow, din mailog abi na.
1: BS Bio sa Iloilo Doctors College.
0: Grabe. Di
1: ginabalan ko siya. Ah, mayo kay na ilogid ni imong tito mo.
0: Ano gani amag na no?
1: Yeah. Amo na. Liko ba mayo gid kay na ilog mo si tito mo? Te congratulations kay Inday Jean Rose, siya tita. Congratulations sa
0: cum laude.
1: And ginatamyo ko kali isang happy birthday belated no sa kay nung Boyet De Vicente. Nung Boyet kagabi itong ilang ano nga event dito sa may Diverson 21 Hotel, 16 na siya. Tiway ko to kakadto kay ti nagtuon sa graduation sang akon hinablos. Sila ni ang owner sang Restia Marketing. So salamat gid Restia Group of Companies. Kay nung Boyet Happy birthday ka kay nang ninindira maayong aga sa inyo tanan.
2: Tatak or
1: salamat gid sa pag-upod ninyo mga Radyo Man, standby na sa programa STP3 Sapa Turismo kag pumuloy. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
0: Kag Radyo Man Joylin Tamayo para on.
1: Maayong aga.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Oras alas 8:21 sang aga.
4: SDP. SDP. Sapat. Turismo kag pumuluyo. Saturdays, 8:30 a.m. to 9:30 a.m. Kung may STP 1 kag 2, may STP 3 man kada Sabado. SDP. Sapat. Turismo kag pumuluyo. Programa para sa animal welfare, tourism, and people success story and humanity. SDP.
3: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Sapat Turismo kag Pumuluyo.
5: Karadyoman, ari kita sa adlaw ng Sabado, Mayo 30, 2026.
3: Swildo. Ako si Radyoman Novi Malion Guaso.
5: Radyoman Regan Sugabo Arlos.
2: Tatak RMN.
3: Mga karadyoman, istoryahan ta karon sa ton Sapat Turismo kag Pumuluyo ang summer vacation. Pangontra sa init ang tips na base. Kaya nga kanamo manias ang nakauyon nga magbakasyon summer, bisan nagabiti ang init. I think sa mga western countries, kapin pa sa mga may winter, muning chimpo nga makarecharge man sila nga maka-experience sa init nga panahon, so galakat sila sa mga tropical countries. Kag magbakasyon, kag ti siyempre kung summer, wala abi klase ang kabataan, so makahatag gid break sa parents.
5: May time.
3: Magbakasyon.
5: Makaupod ang bilog nga pamilya, Radyomanovi. Then sa iban abi nga mga countries, may araw bala sila sa bakasyon yung ginahatag sa ila sang gobyerno. Nga kun ka isa tag isa ka bulan.
3: Yes.
5: Tatlo ka semana. Pareho lang sang akon bala nga sister nagpuli sa day. May bakasyon sa one month Radyomanovi pabalik na sa gani. Pagabot ya day, sinakit ulo ya. Kay dito sa ila, lamig.
3: Wow. The extreme
5: na timing nya gid nga summer.
3: Kag perte ka abnormal nga summer.
5: Grabe nga sinakit sang ulo ya.
3: Te muna matsyag siya.
5: Bumatsyag siya.
3: Pero te just like your sister, gintake niya ning opportunity kay summer nga magbakasyon.
5: Tama na.
3: So summer vacation ang istoryahan ta. Ti kay ga istorya kita turismo. Kun ikaw LGU leader nga nagapamati Subo or government leader sa national. Ara ka sa Department of Tourism abi or nagapamati ka lang at tourism stakeholder. Kag nabilong ka abi sa naganegosyo sa turismo, paano mo sarsahan ang negosyo mo nga mangin come on?
5: Yeah.
3: No? Nga ginatutoy mong tao nga magkadto sa imo negosyo sa tion sang summer.
5: Tama na.
3: Imbes nga magpinanago ang tao sa summer, paano mo sila balon nga gwa ka mo? Kay kung magwa ka mo, bisan mainit, may manami din.
5: Namo nang nami.
3: So istoryahan nato ni karon upod sa kay Ma'am Irene Rita Manika ng aton nga Ilongga Tourism Advocate. Kaga nagaserbi nga resource speaker sa tagsak Sabado.
2: Tatak RMN.
3: Kaga sa aton karon nga puppy love at animal welfare segment naton. Istorya ini sang isa ka ginabandonar na nga husky.
5: Okay.
3: Bawalin man sa western, sa winter countries.
5: Wow, ang husky na, Radyomanovi, dapat lamig man ako.
3: So naghatag inspirasyon ini sa isa ka rescue group.
5: Okay.
3: Sa ano nga paagi? Karon sa aton pag pangalagad, upod kay Radyoman Fia May Otero.
2: Tatak RMN.
3: Hindi man magpaperde si Radyoman Lineth Yulatris. Sadto anay, nag-buy and sell lang sang uga. Mayara na karon sang kaugalingon nga ugahan sa istansya. So manog uga nangin negosyante sang uga. Lain niya ang manug-uga lang mo?
5: Lain anaga-uga ka lang iya.
3: Hmm. Sulugon?
5: Sulugon ka lang. Kung manug-uga ka... Kung
3: gapanugo ka na?
5: Gapanugo ka na.
3: Oo.
5: Dako na iya radyo man novi mo.
3: Te, nagliga. Nung duman mo gala istorya kita. Kung why abi kita sa radyo, ano kita?
5: Eh, siling kumbligi ako isda.
3: Oo. Te, kay ninyo to, dagaya to iya sa isda.
5: Pero hindi na iya...
3: Matsak ko mo ning linya mo, gurubo sa idol. Basi, kay matsimpuhan mo, kay why ka naman sa broadcast. Mab mo na, dako pagid gani, gurong ganaroon mo, kinigusente ka mo.
5: Ti, abi mo, ang magambal ka nga, manugbaligya sang isda. Ang gasulo sa pinsar nyo, inang gabakal ka to sa fishport, dalon mo to dayon sa, sa imo nga talipapa, baligya ka isda. Ang ako niya, Radyo Manuwi, parehas mo mula sa manuguga, nga, baklon ko to yung isda nyo, din deliver ko diya sa mga,
3: dagko ang restaurant.
5: Restaurant.
3: Baton ka lang ya.
5: Baton ka lang. Amo na iya. Ti siling ko kun wala na kuya kadoy hindi naging man ko mapuslan iya sa radyo. Ti mabulanti kuya isda eh.
3: Galing mo manang nami sa obra sa radyo bla. Kay asta nga mapatay kita busay dol. Why man yaga panos sabi ang atong tingog.
5: Unless nga sa pinakadlaw inang mayong aga.
3: Dito why man aga katabo busay dol. Gakatabo mala na saya sa horror nga pelikula. So, lain niya sa mga tama ka physical ng obra.
5: Yeah, nga kung ga, mga, edad ka na,
3: may limitasyon ka na, kid. Sa amuning obra, biyan tingog mo sa amtang gadugay.
5: Basta wala ka pa...
3: edad ka, daw lang gaw ka.
5: Nga
3: nagatanglas
5: ka pa, kid. Gadalisay ka.
3: Yes. So, karon sa aton ini nga pagpangalagad, aton ini nga ipresenta.
2: Tatak RMN.
3: Ang adventure ng Dayboss kag Idol, iskipan tanay subong. Kaya may ara sang i-feature ta tani nga chicharon. Rin pagani yang bisperas na sang segment. Amo payak magambal hindi na lang anay. Hindi na lang eh. Wala niya guro man tisi. Parang bala niya nga ma-produce pa kita sina. Mangita tato ko ron sang iba na lang alang na. So, karon na sa aton nga pagpangalaga.
2: Tatak RMN.
3: Rante Santanan, Busay Idol. Storyahan tanay kay Subong naguluwa nagidman ang mga statement nila.
5: Kayo.
3: Ti mayogid bisan pano bisan may hawid-hawid pa. Good step na ini. Man kada tao may ego, kada tao may pride. Ti kisa gapadugay nga mangayo pasinsya sa ngalan sang ego. Kapin pang kilala mo, sigurado gid kuya kung wala lang politika,
5: ay sus.
3: Galawas guro ang angas na. Galing because of politics, ti ginatame niya man lawas niya eh. Pero gagwagid. Kagti guro hindi na namadula sa tao. Natakos ta na gid busay doon.
5: Ang ako nabi, Radyo Manuwi, basta maunahan mo na ko bala sa impresyon nga muna. Mientras tanto mo na ng paglantaw ko sa imo ya.
3: Akon gani do way pa kuya sa stage nga first impression last mo. Kapila nagi ko na i-remind sa mga kilala ko. Nya first pa lang gani kag red flag na. Hindi ka magsalig. Galing kay too trusting gid ako ya binga tao busay do.
5: Eh, normal man ya
3: sa akon lubagon.
5: Normal man sa tao.
3: Ang humanity in us nagabalik gid bala busay idol nga ti ahay basi hindi man pero sa tuod lang kun ano ang tawo amo na gid na siya
5: ara na
3: na malubag
5: ara na na
3: ti Subong more than sa first impression last ang nagatudok gid sa akon inang sa tiun sang unos sa ila kabuhi daw kulang na lang makamang sila kag mag-aliluya sa imo. Pero sa panahon nga naka-recover na sila, daw tanga ka na lang sila.
5: Daw na itsapwira ka bala, Radyo Manuwi.
3: Kung daw na ang itsapwira, gani daw more sa tao nga pinamilya, bro, na servisuhan niya. Gid. Pero inang mga collaborations lang bala, for a common cause.
5: Yeah.
3: Nagtingob ka mo for a common cause, no? May parehas kamo, may shared vision kamo.
5: Yeah.
3: For the betterment of our community. Dayon sa puno, bla panami nami, dayon pagabot sa punta nga naka-recover na, sang nakabangon na, hindi man gali nila masustainer ang panami nami nila.
5: Ako...
3: So, more than kisa sa issue sang pangauti sa gobyerno, sang... iban nga mga issues nga ginatubang sa mga public officials ta Doon mo niyang mas gadulot sa balatsagon sa Pilipino nga kung may kinanglan ka sa tao, mayo ka.
5: Yeah.
3: Pero kung why ka nagkinanglan sa tao,
5: gagawa ng kulor
3: gagawa mo. Gagawa gidyang batasan mo.
5: Ako nang akig ako, Radyo Manubi, nga gatubang ka sa akon. Tama sa imo kanami. Dayon pitik sintas, mabalaan kong tunay mo nga batasan ng plastik.
3: So, more than first impression last, ang fasad sa tao mong galas sa akon. Ngagin panami-nami kabla sa tubang, kaya may kinanglan ka sa butante.
5: Yeah.
3: Pero patalikod, gali. Lain ang tuntuod mo nga
5: kulor. Hindi ka gali amuna, hindi ka pure ba na?
3: So daw, kabudlay sang mga tao nga muna.
5: May panagani, Radyo Manubi.
3: As a person, if amo ka na, how can you be trusted if you are being entrusted sang poder sa gobyerno? May so karon istoryahan na Tony Busaydol. On the other hand, ang pasuri ni Mayor Jed Mabilog, Yusek Jed Mabilog, kay Mayor Matet Dibuki. Basahon ta na karon kag ang official statement.
5: Yeah.
3: Naging pagwa kagabi, gabi na ni Vice Mayor Lablab Baronda.
5: Tinga nga naglabot pa kita iya sa Biyernes ang gabi.
3: Yes.
5: Kinatabo ini Radyo Manubi sang Sunday.
3: Oo. So as early as session nila sang
5: Miyerkules,
3: Wednesday, may part gali ni nga na-touch na ni Vice Mayor Baronda. So, akong paglantaw ko na mo malaning official statement niya subong nga more or less daw ay ginman sang kalayuon gid sa ginambal niya City Council, di na ni Mabtan pa Biyernes, ang sabat ni Vice Mayor kag nabalanta.
5: Mo ka ni Radyo Manubi, before yung ginambal na sa City Council, sang Lunes pa lang adaan, ginambal yan.
3: Oo.
5: May makita din kung transparent ka mo. Ang ambalgari ni Councilor Mabilog, sila niya wala man sa sala. I know nga, amo man na ginaobra sa gobyerno, nga ginanormalize na malang ini hulam-hulam sa salakyan. Pero kung ginambal nyo na ini, nga ginpalawig nyo pa.
3: Yes. So, ako lang tao. Kung hindi mo ni kung hindi ka maging consistent sa dalan mo on how to handle this issue.
5: Bigaw.
3: Nag-succeed ang kampo ni Baronda pro. Kag ni Mabilog nga ma-divert ang issue.
5: Eh divert yung ang issue.
3: Tamak mo day duron ya nagalambal na pinahambal to ya day nini dilalya na day
5: consensus in opato.
3: Alan Saldivar pinagwaan sa reaction day Janiyang. Ang matuod si Nia, ang issue diya nga na picturean sa lakyan, si Shin Marie Mabilog.
5: Yeah, si Shin Marie.
3: Nga ginpahulam ni Lablab Baronda.
5: Yeah. Yan mo mala ng issue ta?
3: Oo.
5: Why na nakita yung ginistoryan?
3: Kung magsulunod, sunod ang iban, pwede. Pero ba't by hierarchy, Busaydol?
5: Ikog lang na sila iya.
3: Number one, Mabilog. Number two, Baronda.
5: Yeah.
3: The rest, ikog na lang na.
5: Ikog lang na sila iya.
3: So, aton do gasuli, no?
5: Nauna pa yung ikog sa buli sa ulo, bla?
3: Oo. Ti amo ni subong nga Janaika. Ladies and gentlemen, balik kita sa husto nga trajectory sang issue nga ini. Sino ang napicturan nga may salakyan nga gindala sa mall?
5: Shin Marie Mabilog.
3: Na, sino ang nagpaulam sa iya sang naggambal si Shin Marie saging kumprontar sa sina sang public opinion?
5: Lablab Baronda.
3: Na. So si Shin Marie ti as early as Monday, thank you kay nagsabat siya or Tuesday,
5: Tuesday
3: no? Si Vice Mayor Baronda nga nagpahulam Friday na iya kag nagwa naunahan pa sa Dayjaniyang, Day Romel Duron.
5: Ini dilalian.
3: Akon di no, ti ko kasubong ti gatiog-tiog na
5: iso. Alan Saldivar.
3: Oo. Ti ining mga unsuspecting. No? Councilors nga ini, in honest to goodness nagsalabat man. No? Pero balik lang ta sa isyu. May tao nga nagtabok sa pedestrian lane. Samtang naka-red light, ginpituhan siya sang enforcer kagindakop.
5: Yeah.
3: Sang gindakop siya, explain niya dapat yung violation niya eh.
5: Tama.
3: Bayran niya to ang iyang salakton sa ordinansa.
5: Violation siya.
3: Pero, ang natabo iya, niya, ops, nadakpon mo ka, si Kwan ganito.
5: Nagtabok man to slow.
3: Nagtabok man kay inaway mo gindakop. Sabto niya lang na iya. Galing kay ikaw na dakpan subong.
5: Sabto mo na yung subong. Sabto mo na niya.
3: So, matanda, no? Matanda kung di mo mabasa.
5: Imayikon kagapon lang kami nagsulod sa radyo kay.
3: Oo. So, kagda yun, samtang ginatalakay mo ang husto tani nga pagtalakay sang isyo, samtang gatalakay ka, Daw matsag ko daw national nga system na yung gakatabo sa ito, no? I-discredit nila ya ang mainstream media.
5: Amunang naugot ko gigid ko Radyo Manubi.
3: I-discredit sa mga fake accounts or lack profiles.
5: Buyayawon nyo kami? Kami kita gigid gadua.
3: Oo.
5: Buyayawon nyo kami sa mga trolls!
3: Oo.
5: Abi nyo kay igo kapabatsag na sa amon?
3: Oo.
5: Buyayawon nyo kami kay kuno amon niya muna?
3: Oo.
5: Huwag ka mga pamati sa isyo eh!
3: Ano ang sala namon?
5: Abi?
3: Nga mga media practitioners, kung i-cater namon ang tao,
5: abi?
3: Nga taxpayer,
5: nga nag-picture sa to?
3: Nga para sa iya may sala. Kag ako nyo man na, nga sala.
5: Ako nyo.
3: Kita mong rason na nila, why sila nagambal, sakto ang bala nila, dugay naman abi, ginapractice.
5: Dugay.
3: Amo na sa bat nila tanan, hasta si Vice Mayor. Oh, pero may hambal tada karon. Balang ka malumpat ka sa septic tank, malumpat ka man to. Kay naguna to lumpat ang iban sa muna.
5: Ano ni gaya-gaya?
3: Oo. So, ang hindi ko mainsindihan, kaya Iloilo City is a very small community. Kinilahay malang tao, diri. No? Kung manugid ang isa ka taxpayer, ano ang sala niya? No?
5: Sabi, ano sala
3: natural niya? Kung gin-carry mo ang iyang pagka-responsable for doing a civic duty as a taxpayer, as a people, no? Or as a person in this city.
5: Kano sala yun, Abi?
3: Kinanglan sang media, question nun? Kinanglan sang media, mag-explain nga agin sa pact nyo na siya? Amo na?
5: Tilegitimate man tong reklamo?
3: Karon kay gina-hold accountable mo ang mga opisyal nga ini. Media yang lain,
5: di ba? Kami no? Kami yang buyayawon.
3: Oo. Imbes tani nga mambal kamo bailanda sila kay trabaho nila na. Anyway, may sala-sala man kita.
5: Sa mga nag-troll ang buyayaw sa amon.
3: Ti may naga-instruct.
5: Ti ba mabuyayaw bala na kurwa sa instruction?
3: Ti nga ang instruksyonan gid ang troll nga takiwan kami ha. No? Let me ask you. Our good friends. No? Dear good friends, amo nagid ka muna iya? Nga nga question nun, kagpakalainon nyo yang pag-cater ta, sang sala ang inyo iya ginubra.
5: Ang topic ta, Radyo Manubi, hindi ni Marites.
3: Kung buot ta ni, naway ka muna yung mga politiko, pero yeah, spare the media. Isa pagkamatood lang, bisan ka mo at the back of your minds, balaan nyo. Ngayon sakto in eh.
5: Yeah.
3: Balaan nyo nga may diprinsa gid ang paggamit nyo sa salakyan sa gobyerno.
5: Ay, balaan nyo na.
3: So nga kinanglan gid nga maglabot sa point. Nga pahugpaon nyo ang mga troll nyo kag ipabuyayaw ang mga legitimate nga practitioners sa media. Diri sa Iloilo. Sang una, ginhimo naman nilang inya. Ginhimo na nasang una. Hindi ina makapatayog. Kay balaan nyo man sa lawas nyo.
5: Ay, hindi natuod ang ginambal ninyo.
3: Nga ang media, iya, at all times, makabangon, kag makabangon, ganyan niya. Bisan, anhon niyo pa
5: ang na. Ang tuod lang, Radyo Manubi, nga ito na tindutan.
3: So, muna ginalibugan sa ulo ko, nga instruksyonan, ini mga troll nga ini, nga takiyon kita.
5: Yeah.
3: No?
5: Abi? Sino ang nag-instruksyon sina?
3: Di pwede bala na mamatumatola na sila. Palarihas ang unod
5: sa minsay. Ang unod, eh, ang tenor sa inyong buyayaw, pariyo
3: so,
5: eh.
3: So, kung anong ginaubra sa nasyonal, amo man ang ginaubra subong sa lokal. And yet, gasilinggitan ka mo. Nga ginaamo man kamo sinasang kontra nyo. Tindi kamo gusto brown sa inyo nyo. Brown nyo sa mga tao nga waya labot sa inaway nyo.
5: Kabalita lang kami di.
3: Oo.
5: Malain.
3: So mo nang hindi ko mainsindihan. No? So we have this weekend para maginataganay kita sini. Amo nang hindi ko mainsindihan. No? Makatilingala, tiyan mo na gano'y ang balta, dumduman mo si Colonel Alinyo sa ginasiris
5: tiyo, naman. Tiyo, dumduman ko.
3: Na kinanglang makakasgid siya sa provincial director. Namangkot ni siya sa isa ka retired nga police officer. Nyano brahon ko ni man? Para nga magsubahar ning RMN sa akon man? Kiti misala siya mo?
5: Tiyo.
3: Tiyang advice yan niya, Sir Balan mong Iloilo. It is a very small community.
5: Kilala na yung tao.
3: Gakinilalahay ang tao di. Sili niya kung ano ang ginaubra mo kag ginapanghambal mo. Makalabot ka, makalabot na. No? Kag tanan dayon nga ginapanghambal mo, mamonitor nila na. In other words, tanan nga hulag mo, bisano mo katago, balaan nila na. kung sino ang sa likod mo. So mo man isa tondi, we know who are behind this. Oh. No? Attack against us.
5: Wala man na mo sino sa likod mo. No?
3: Tiya mo gi ka mo niya kay ko mag-away. No? Duway man kita mga engagements in the past para panamion tang Iloilo ba? Amugi ka mo niya kay ko. Kag sa inyo away sa politika, sa mga paranoia niyo sa politika, takihon niyo ya. Ang legitimate nga reklamo nga gin cater sang media. Para masaway ang hindi usto nga paggamit sang salakyan sang gobyerno.
5: Kag bala niyo man kuno matuod amo na radyo manuvi mabutigan yung tanan pero kaugalingon niyo mabutigan. Bala niyo kuno tuod eh.
3: Kun bala niyo gali kuno anong matuod nga kinanglan maglabot sa punto nga amo gini ang instruction sa mga troll how. Oh.
5: Tiabi nyo kay may instruction kamo sa troll nyo.
3: Tiabi nyo, nakapanami na.
5: Ay, sus.
3: Okay, nakabuhi kamo mga insulto, pakalain kag tanan. Will it erase the fact?
5: Abi?
3: Nga ang salakyan sang gobyerno.
5: Ginamit nyo?
3: Ginamit nyo?
5: Hindi.
3: On a Sunday?
5: Hindi na.
3: Kwarta naton ina ng mga pumuluyo. Kwarta ina sang mga nagabalayad sang buwis. At the end of the day, ang tao balaan niya, no? Ngayon sakto ining reklamo ngayon eh, sang taxpayer ngayon eh.
5: Kung i-lay down natin ang kamaturan Radyo Manubi nga si Juan de la Cruz, gasakay sa jeep, gapliti siya, adlaw-adlaw nga tanan, sinsilyo man lang ang iyang income, kamuya sa opisina sang gobyerno, may rata ka mo, then makuha ka mo sang full rata niyo, then gagamit ka mo sang salakyan sang gobyerno, holidays and Sundays, wala opisina. That's unofficial. Abi, ma'am, hindi na legitimate Radyo Manubi.
3: Kaya mga naigo sa isyo ngayon ni Subong. Ang image nga gusto nila ngay portray diri sa Iloilo, reformist sila. Gusto nila pagbag-o. Ti mayo ganita, tikita nyo, pasalamat ka mo sa amon, kay gusto nyo gali pagbag-o. Kamu man gambal, Subong. Nga ginhimo nyo ni, kay ginaubra naman isang una. Tinabukaran, Subong, at tanan gali kamo.
5: Plariyo mo lang?
3: Palarihas ang ubra. Amo na ning chimpo nga baguhon nyo ang tanan nga daan nga ginapractice nyo. Hindi mayo.
5: Kay balaan nyo man, kay kamo gali nakabalo nga, eh, hindi na naiyaman nami, amo na patakaran sang una. Ti gusto nyo man sang pagbago. Ti dapat wala nyo dapat naging sunod.
3: Ti baguhan nyo na, Subong. Kagpasalamat kamo. Kay nabukaran na ini, Subong. Ti may dapat gali kamo baguhon. Ti. May sala ang pagtalakay sang isyo? Tinga nga ipatrol nyo, ipatake nyo sa troll nyo.
5: Yeah, ipatake nyo, patake nyo sa troll.
3: Oo.
5: Pabuyayaw nyo kami.
3: Pila na ka-eleksyon na gyan, tamo ng style sa mga politiko.
5: Ano magsalsida?
3: Kung hindi gani pabor sa inyong isyo, bisan ano pa kaliti mo, pinto ka nyo nga bayas, amo na ang ginhimo sa nasyonal nga level.
5: Amo na ang estilo nga gusto nila imundi.
3: Oo, ti amo na ang gusto nyo matabo, ti sadly, mahapos i-conquer ang Iloilo. No? Hindi adlaw-adlaw makatrol lang kamo. Pero adlaw-adlaw makabroadcast kami. No? Kaya hindi, sa tanan nga oras, kaubra lang kamo account nyo. No? Pero sa tanan nga oras, ang kamatuuran, wala nagapanago.
5: Ang tuon lang yan nga ito, Radyo Manubi. Ang mumala na yan nga ito, bisan ano pa yan, hindi ko pakita yung mag-inatubangay kung hindi na yan tuon ang inyo. Huwag ka muna kung
3: saan. So, Subong, basahon ta ang statement ni Vice Mayor Lablab Baronda. At least okay na. Amo mo lang ninyo nahulata, nagpagwa sa statement. Kag siya man nagambal nga, hulaton talang investigation, so butang balon, may ihambal pa siya. Kunara ng formal nga investigation. Ti, kung anong ihambal nyo da, kabay pa ibuksan nyo na sa publiko. Pakita nyo kung paano nyo na diskusyonan. Para mabalaan ta kung ano ang inyo akuon ng mga sala nga ginpractice in the past, kagtadlungon nyo.
5: Ako gani bilang pumuluyo sa sudad taxpayer, ari man ko di gistar Radyo Manubi. Ini mga ulo investigation sang kaugalingon nyo man nga membro sang konseho. Daway naging man ako na iya, sigurong pagsalig ko Radyo Manubi, hindi gano'n. Kahit titanan ka mo sa lalama man mo.
3: Abi mo ang investigation gani. Ako nila may sala sa latanan.
5: Yeah.
3: Pero, butangan nila sang klaro nga laye para hindi na nila mahimo sala nila. Munang tuno nila.
5: Yeah.
3: Pero sa tuod lang,
5: why na kinanglan gani?
3: Sinode ang nag-succeed nga imbestigaran niya ang lawas niya. May pagani nga nag-retreat kamo to sa trapez, Guros Guimaras, na magambal. Nga inulsula namon to ang paggamit namon sa salakyan sa gobyerno. Pero at the same time, ga-claim ba kami rata namon? No? Dahil why kamo nagpabalobla, nakita lang kamo to sa gaagi. Ngayon nga rin mo din si konsihal.
5: Nagaluhod-luhod to si konsihal. Nagaluhod-luhod,
3: Guro gininulsula niya na itong sala niya. Pero inang mausisa, kamo si Sao
5: na lawas naman.
3: Oh, pero sige, kaya mo nang gusto nyo nga palagwaon diri sa aton, let the show begin. Oh, sige mo sa idol, basaon ta, kahit at least nag-take time si Vice Mayor Baronda sa demand man sa public opinion nga magsabat. Abot kon public opinion, ginman kita, kahit kita man lang ganiga demand magsabat siya. Pero sige.
5: Sige na importante na sabat siya.
3: Diba, sige matter man sa iyang arimen, no? Kaya in fairness, si Vice ni, why ko nagbati nga nagkutsa-kutsa ni Saton?
5: Why no? Kita kabati?
3: Oo.
5: Eh, in fairness man. Basi may ara man, pero...
3: Nga siya personal.
5: Why kita kabati?
3: Ti samtang why ta kabati, ti asuntang, ti why eh. O, aring ginambal ni Vice Mayor Labla Baronda.
5: Aring official statement ni Vice Mayor Labla Baronda, Radjumanovi, during the 20th regular session of the 12th City Council, May 28, 2026. My office was designated an official government vehicle. However, I have never considered this vehicle as my own. It is government property to further the goals of the office of the Vice Mayor as head of the Iloilo City Council. As such, I have always made it available for official use by the members and employees of the Sangguniang Panglungsod. The practice is not a novel occurrence. For the longest time, even before my term as Vice Mayor, the members and employees of the SP have used vehicles designated under the office of the Vice Mayor in furtherance of their official functions. Having found this practice to be a convenient way to help the SP in the discharge of the official duties, I have simply continued it in my capacity as the head of the Legislative Department. We are, after all, one council working for one goal, the betterment of the Ilonggos. Given me the scarce resources we have been given, why wouldn't we share them with each other? In any case, an investigation is already underway, and I welcome and strongly support this. I reiterate that I do not and will not tolerate the personal use and or tampering of any government-issued vehicle. Our citizens deserve a government that is honest, fair, and just.
3: And, gusto kong saligan ining last sentence ni Vice Mayor Baronda. Gusto niya sang ano to?
5: Honest, fair,
3: fair and transparent. Just. Ma'am, balas lada. You should be fair.
5: Mm.
3: Gatalakay lang kami issue. No?
5: Kamu man nagambal nga mangin fair bla?
3: Ti gusto niyo man bala mangin honest ka transparent. Allow us to carry this issue. Balas lada.
5: Balas la.
3: No? Basi sunod si mana manglawag ko diyang alan. Balan niyo sila da. No? The men behind this. Balas lada natun gusto ta sang honest, fair, kag transparent nga panggobyerno. Respect your mainstream media. No? Respect them. After all, hindi ni imo kay nga ako nyo gani.
5: Ako nyo gani, gambal gani kamo nga mapagwa kamo. Galing
3: justify nyo lang nga tigin gamit man to sa insakto. Why man tago usgar gani? Amo na nga gapangayo ta resibo.
5: Amo na nga ang ginapangayo ta resibo and until now Radyo Manopi.
3: Vice.
5: Hindi nila matauna.
3: Vice. Hambalas lada. Kung ang duwa da, nagapasingit, ikaw ya duway ka man nagapasingit, kaya chill ka lang yan. Balas lada. Naton, di ka mo sina. Laway na. Balas lada. Balaan mo na ng but ko si Lingon, Vice.
5: Balas.
3: No? Kung may mo, muna mabilib ko si mo.
5: Kayo na balan na lang, Vice.
3: Oo.
5: Balan na lang si Sin Marie. Naton, ipagwa na lang ang trip ticket niya. Bisan wala na ang investigation, ah.
3: Oo.
5: May investigation o kung why, ipagwa niya ang trip ticket niya.
3: Oo. Kag nami gid yang balon niya eh. Ano gani? Balon niya nga.
5: Ano
3: mga balaan yun na nakanamin na muna. Balas lada na to. Bay inyo lang yung magtalakay ng media. Ni sila sagad ka no daya. Balas lada. Balo ka na kay linsin di anay kita di.
5: Oh,
3: kay agen ni Luilo is a very small community. No? Kag sigurado gid ako sinaya. hindi kami mag-surrender sini. Ha? Why inabi sa magano pa kamo?
5: Ano mo damo kami?
3: Hindi kami mag-surrender sini. Ang atol lang dito laksan, just do the right thing.
5: Ang amon no? Pa lang nga
3: hindi lang pagpalabuton sa personal nga level ang hinaway nga ini. Kay trabaho lang ini.
5: Why kita yaga pa personal
3: radyo? Why niya? Klaro niya, reklamo niya sa tao, sa lakyan niya sa gobyerno ang issue.
5: Kamu na gambal eh.
3: Gusto ta sang fair, honest and transparent nga pang gobyerno, parehas ang ginsiling mo.
5: Balas lada.
3: Balas lada.
5: Dalan mo na, bala na sa mga kilala mo.
3: Balas lada. Aton, hindi ka mo sino. No? Kundo isa ka man sa nakapasugot sin eh, bala na ton, hindi na napagpadayo na. Balo na ka muna, sambot silingo na.
5: Ang amo na bigin na tindugan kay kamo man naghambal, like si Councilor Mabilog, balikan ko gina Radyo Manubi. Ti siling mo, huwag ka sala. Siyento na kambal eh. Siling niya, huwag sa kuno sala, huwag man sa ginaubrang malain. Ti ma'am, huwag ka man gali may ginaubrang malain, huwag ka man gali sala. Ti nga ang... hindi mo pag ihatag ang trip ticket, oh.
3: Kagang resibo, eh.
5: Kagang resibo sa pinamakal mo dito.
3: Oo, kagang driver mo. Kung hindi pa kami mag-insister, hindi nyo pa pag-akoon nga driver's license lang to.
5: Common sense lang bala.
3: I mean, student permit lang to ang lisensya niya.
5: Radyo Manubi, common sense lang bala. Hindi ta na palawigon ang mga istorya. Common sense lang. Naghambal ka, wala ka sala. Naghambal ka nga kumplito ka sa trip ticket. Naghambal ka nga namakal ka dito. Ti, ipakita ano mo eh, ano pa ang ginahulat naton, investigasyon sa ano?
3: Kalma lang, boss.
5: Ano nga investigasyon?
3: Pero may gusto kay Yambal.
5: Kalma lang ba?
3: May gusto kay Yambal, boss idol. Palamate ni sila tanan, subong. Tanan di sila sa city council hasta ang vice mayor.
5: Palariyo mo lang ka mo tanan.
3: Oo, ti may gusto kay Yambal, boss idol.
5: Ikaw na lang hambal.
3: Ti mo na tong ginambal ko. Basi ikaw may gusto ka man niya ihambal mo. Ako ya may ihambal ko giniya, boss idol. No? Dulaan nyo na ng mga style nyo nga mo na. No? Kay the more nga ginalubong yung lawas nyo sa kumunoy, kumagamok mo sina.
5: Hindi kami, ang yambal ko sa inyo, hindi kami mag-atras sa inyo, sakto kami mo.
3: Oo. Hindi niya isyo sang angas. Hindi niya isyo kung sino ang maisob di. Ah?
5: Agakatabo, subong
3: ang isyo na di, ha? Nagreklamo ang isa ka-concerned citizen, taxpayer sang syudad, pumuluyo ninyo, basi ganibutante nyo pa. Pagreklamo niya, ginako nyo nga huo kamugin man gali ito. Ti subong, gina-justify nyo lang at tiway man tulain. Ti sige, pakita nga wala lain.
5: Kaya nuway lain.
3: Ang burden, yara niya sa inyo, hindi nyo ipag-ibalik sa mga naghatag lang sang amplification sa sining concern sa taxpayer.
5: Ika mo man, way, gaambal man kamu way lain.
3: So dira kita nagasulod, bala nyo da sila. Natundi ka mo sina. Kaya malaway na.
5: Kagambalun ko na sila, Radyo Manubi. Sa kuduro na sa inagyanta nga duwa, pamahog, tanan, kaso, ay hindi kami mag-atras sa inyo. Subong, huwag kami agad personal sa isyo. Balita lang ni Amon.
3: Ganit nga lang.
5: Isyo lang ni Amon. Kaya may kinamatarong kami iyang mag-isyo sa inyo.
3: Kagdaw ka gamay-gamay. Bala, kaya iti siling nila gani. Pwede man nila ma-justify. Nga naglabot na yan sa Amon ni Hao.
5: Tinga nga daw ka pa personal ka mo yan sa Amon.
3: Nga nga daw ka Amon agad ni Hao. Hindi ka expect ka mo.
5: Atras kami sa inyo.
3: Si Bus Idol, nagmamo na bo, ro-ro pa.
5: Kasuhan ganin namon sa ombudsman, andi ang regional director sa Independ, kamulang.
3: Sige, yari naman ang sabat, orang letter of apology ni Anay Mayor Jed Patrick Mabilog. Kagsubong Undersecretary Jed Patrick Mabilog.
5: Ang nag-post si Mabilog ang Mundo.
3: Oh, yan account.
5: Message. Dear Mayor Matet, nagapangayo ako sang sinsiro nga pasaylo. Kung ang akon ginhimo, wala nakakaangay sa imo expectations. Wala na ako nagakinanglan maghatag sa madamo nga pagpatag o kung rason sa akon maginhimo. Kundi, ginakabig ko ini bilang isa ka oportunidad nga makatuon kag makakuriher sang akon kaugalingon sa mas maayo nga pamaagi sa masunod. Subong nahampan ko nga mas maayo kun tani nga nagsabat ako. Pinaagi sa paghangyo sa imo nga isulat kay ipadala sa akon ang tanan mo nga mga kabalak-an. Kag concerns, agod nga akon ini maindurso sing husto sa nagakaigo nga departamento para sa gilayon ka nagakaigo nga aksyon. Mahimo ko man kuntani ini, madala sa atensyon sang sekretary, agud personal niya nga maatubang ukon mapadala sa nagkakaigong opisina para sa husto nga pagprogreso, pagproseso. Bilang undersecretary, nagakuha man ako sang approval kagiya halin sa sekretary sa akon mga ginapanugda kaginahimo nga aksyon. Ilabi na gid ko ng isa ka sitwasyon o kung concern wala direkta nga nasakop sang akon jurisdiction o kung mandato. Sa pagkamatuod, amadamo sa imo nga mga concerns party sa compliance sa nagkalainlaing nga requirements sang DILG. Kaiban pa nga hensa wala direkta nagasakop sang akon opisina bilang undersecretary for public safety. Sa aton pag-istoryahan ay gani, naghambal kuman o nahambal kuman sa imo bilang isamaan kaanay mayon, nga nahangpan kugid ang imo kahimtangan kag ang mga kabudlayan nga ginaatubang sa mga local chief executives sa pagtuman sa nagkalainlaing nga requirements sang gobyerno. Nadumduman kuman ang imo liwat-liwat kapag hambal nga madamo nga problema sa DILG. Amugani nga mas maayo kuntani nga ang tagsa-tag sa mga concerns masulat ka mapasa sa akon. Agud maindurso ko ini sa nagkaigo ng opisina kag mahatagan sa nagkaigo nga pagtagad kag aksyon. Gani mas nagkaigo gid nga maagi ini sa nagkaigo nga proseso kaysa nagkaigo nga opisina para sa husto nga pag-aksyon. Kun imo man mahatag sa akon sa sinulat nga porma ang imo madamo nga mga concerns, masiguro naton nga maisa-isa ini sing maayo kag mahatagan sa nagkaigo patas kag gustong aksyon ang mga nagkaigo nga ahensya o kun opisina. Kung may ara man ako nga lahog o kun may nasiring ako nga nakapaakig sa imo, pasayluhaman ako. Hindi ko gituyo nga makasakit o kun makapa-absit sa imo. Hindi na maliwat ang amo sini nga lahog, nga ginabaton ko man ang akon bahin sang responsibilidad sini. Sa liwat, palihog bato na ang akon sinsiro nga pagpangayo sang pasaylo. Ginapasalamatan ko man ang imo pagpaabo sa imo mga kabalakan kag ginakabig ko ini bilang isa ka leksyon nga makabulig sa akon pagpaayo pagid sang akon serbisyo. Salamat gid. Jed Mabilo.
2: Tatak RMN.
3: Well, te ano man na daya ang pagbato ni Mayor Matet Dibuque?
5: Iyan naman niya.
3: Iyan naman niya. Pero may gamay lang kong pamangkot. Kay nauna abi ining post nga ini nga nagapangayo pa sinsa publicly si Yusek Jed Mabilog. Pero nasundan sang isa ka balita sa isa ka radio station nga ginakot si Mayor Mabilog.
5: Yeah.
3: Si Yusek Mabilog nga daw si Matet Dibuque naman ang ginapalain.
5: Nga daw sala si Matet.
3: Nga daw sala na iyaya ni Matet kay sala pag interpretar niya. So gapangayo gid man pasinsa?
5: Gapangayo o pasinsa wa?
3: Or sanay sino ang nagapadalagan sa likod ni Jed Mabilog? Nagapasuri na gani aya gayag ako niya na sala niya. Kiti it appears sa munang gusto niya ihambal sa ginbasa mo bagulang. Minutes later lay naman to yung angulo nga daw si Matet Dibuque
5: ang daw siya pa yung
3: tralala sagad mo imo ya ka provoke si Mabilog kag daw mo na kay ano gid bala? Ano gid bala? Balo ka mo mas uyon sang Ilunggo. Lan tawa black one nung Ilunggo lin sa una. Ang Ilunggo de prangkanay ang social media, puro witi-witi ba ba. Mahilig sa intriga, mahilig sa chismis, no? Sorry hindi ta man napapaklayan sa Ilunggo, pero tika Ilunggo man kita. Dala kita da tanan ni no. In general, lan tawa nyo blang pang ginawi social media. Pero lan tawa bla mga sa mga Cebu, sa mga Metro Manila, people are too busy about life. Duwa sila ya oras ya sa mga muamo niya. Nga nang gamay-gamay nga bagay, pinabati-bati, istoryabla. No? Ti, sa Iloilo, may amo na, pero may isa nga nami sa Iloilo, ang Ilunggo. Puwerte siya ka-firm sa prinsipyo niya.
5: Amo na.
3: Kag mapinatawaron. Kag ang naka-benefit sina, sang firmness ngay na kag sense of forgiveness, si Jed Mabilog. Binayaan niya kita di pitok tuig. Pero lang tawa, nami yom-yom niya sa barangay, way may gahaboy sang
5: wala.
3: Bato sa iya. In fact, pagpuli niya, gin-welcome pa
5: siya.
3: Despite sa mga pintok sa pagkatao niya, kung ano, sa tulukon, kag sa mga kaso niya. No? Amo na ang Ilunggo. Ti, subong, galibog ang ulo ko, Busaydol. kung bala ma-apply mo nga mahapos mo siyang batuno ng pagpangayo niya pasinsya, kung after mo post ang amon eh,
5: naglain pa gina-historya.
3: Ginakot ka to sa isa karadyo naman,
5: pero si Matet Dibuque naman, problema?
3: Ang ginahimo nga malain.
5: Hindi ka pangayo ka na pasinsya kay Mayor Matet, diyon sa balita to sa piyak si Mayor Matet yung malain.
3: So,
5: ano klase?
3: Kung padalman mo ini siya, siya gidman yung nag-ubra o kung may nag-ubra para sa iya? Parang mag-damage control. Hindi na niya humanity ang ginahistoryanta, politika, kumaga muna. E man lain ang balatsagon sa tao, lain man yung ginaubra, nga ginaproject para nga i-damage control lang ang isyong ini. Sabi mo, kahapos sining isyo, if you are sincere enough,
5: kahapos ni Sabton,
3: kay very forgiving ang ilunggo mo, mambal.
5: Ano na abi kay...
3: Kay nangayo na pasinsya, ano pa? Di ba?
5: Uy na na eh.
3: Pero may hawid abi, okay ti, may balita to nga siya man ang ginakot, kasi Matet Dibuque pang malain. Daw si Matet Dibuque, piyang ignorante, nga balan mong hindi niya na ubra, mangkoton mo, balan mong nga sa airport, na mamangkot ka. Mga binata, bata, bala, pero abi mo, kung ako ni kay Yusek Mabilog, hindi na kuya mag-agi sa sawa kung mga sinsya sa tawa.
5: Diritso, kuya.
3: Gaya ko bida number ni ng Matet, be.
5: Pwede mo ginamang access.
3: Nang Matet, bawa pa sinsagin. Daw na inalian, gigko kay na to. Kay damo man ko na paminsar, suri ginang. Di ba?
5: Wala na, tapos na.
3: I-post mo, naton, sa mga nakasaklaw da, sinang Matet, na interview, gid.

0: Lita to, siya man ang ginakot.
1: Siya pa tong malain.
0: Oh, kag si ako man ang malain to. Di ka pa suri man ni Bala, kaya ako niya sala niya.
1: Ako ni gani, Radyo Manuvi, ang kay, oh. ang iya ba lang, sulat para kay Mayor Dibuque.
0: Oo. Oh.
1: Mayor, si Yusik Perti ni Kalawig, nga balik-balik mo lang ni.
0: Oo. Oh.
1: Kun ako iya mag-ubra si ni Radyo Manuvi,
0: oo.
1: Isa lang ka paragraph.
0: Manang alam balon.
1: Straight to the point lang.
0: You say sorry, but you are never sorry.
1: Kay kung balikan mo, lang tao mong iya nga kuan, gambal sa ngoon ang pan ko nga mo ni. Pero sila niya, ako iya, kuan mo ni sa sekretaryo, hindi man ta ka ubra ni. In fact, hindi ko man ni trabaho.
0: Oo,
1: bala na na. Isa lang ka paragraph, Radyo Manuvi.
0: Tapos na,
1: hindi balik-balik.
0: Magkatawganay na kami, or willing, pagani ko makikita kinang mate. Nagpasorry na ko. Gin klaro ko naman to.
1: Buhay lang ko kahangog.
0: Ang gusto ko yambal sa iya. Naglaruhay na kami. Period. No?
1: Tapos na.
0: So bala nun, gidya, nga nagapanghawid. No? Igagwa pa yung isa kabalita. Yan si Mayor Dibuque, piyang malain mo. Di ka pasorry ka. Ako ng principal. No?
1: Ako ng principal, nga gapasorry na gani. Mapasorry bala na kung wala yan naging ubra?
0: Tiyan mo na sa kay Yusek Jed Mabilog, halong kagig kung paano mo tratuhon ng tao. Careful with how you treat people. Pulo katuwig ka di sir nga nadula sa politika. Pito katuwig nga nadula sa Pilipinas. So, lain ng iliwilo. Sa katapusan mo ini nga ginabandonar. Sa ginpalagyuhan mo ang solemn duty mo.
1: Yeah.
0: Sa amon nga mga Ilunggo.
1: Lala mo kami sir.
0: Lain na subong ang iliwilo. No? Ikaw na lang ang wife pa naglain. No? Kakun hindi mo na mako sa lawas mo, may away pa kita. No? Kay kung ano ka sang una, mang bigwas istorya social media, amo ka man gapon subong. So naglain ang Iloilo, 10 years before ka nadula sa politika, 7 years. Sa nadula ka na. Sa Pilipinas, sa ginabandonar mo ang ginsumpaan mo sa Mailunggo.
1: Inayaan mo kami.
0: Naglain na yan ang Iloilo, maminsar. Ikaw na lang ang waay pa naglain, maminsar. No? Tandaan mo, sir, no? Yusek Mabilog, ang titulo. Pwede ta na mabakal. Pero ang batasan, no? Nagagwa ina kung matagaan kita puder. Kaya hindi lang na sa imo. Applicable na sa tanan nga tao. You should be man enough, no? To call a person kung nasakit mong blatsago niya, no? Kagwala ka na sang duro pang ikog. Kay Vice Mayor Baronda naman, ma'am, okay na ni kami kay nagsabat ka. For now.
1: For now.
0: Pero kay ginlead mo man kami nga may investigation pa man, ti mahulat man kami sa investigation.
1: Huwag, mahulat man kami.
0: Kay in the end, why ni matapos sa pag-ako lang? Kag pagpasuri sa tanan.
1: Di kayo may investigation eh.
0: Matapos ini siya, pagi sa pagtadlong nyo, kung ano ang diferensya, nga subong ang excuse ninyo, tanan, hasta makonsihal sa piyak na grupo, kay ginapraktis man sa mga nauna sa inyo. Tandaan nyo, if everyone does it, it is not a policy. It is an excuse.
1: And,
0: hindi na policy. Bali, bad ina!
1: Kay karon na balaan nyo na nga nagakuluha ka mo sa inyong full rata. Pagpatak, June 1, Radyo Manuvi.
0: It's either, iuli nyo sa lakyan nyo,
1: uli nyo,
0: or batunon nyo bilog nyo rata.
1: Or ang batunon nyo lang is ang inyong representation allowance lang.
0: Tatlo ang pwede, at tatlo ang ginexpektar naman sa inyo. Number 1, di ka mo magbaton issued vehicle.
1: Yes.
0: Kagbatunan nyo ang inyo rata nga kumplito.
1: Sana, tama.
0: Number 2,
1: batunon nyo ang issued vehicle.
0: Oo, hindi ka magbaton rata nyo.
1: Oh.
0: Or, batunon yung issued vehicle, tunga lang.
1: Tunga lang.
0: Ang batunon nyo.
1: May option kita, ha?
0: So, ang covers ang salakyan nga gina-issue sa inyo, transportation allowance.
1: Transportation.
0: So, ang pwede nyo lang maklaim, representation allowance.
1: Actually, Radyo Manuvi, 95.
0: Pero gaulat, gani ko eh. Before the investigation, kung may isa di kakunsyal nga may delikadisa, declare ka mo sa media.
1: Yeah.
0: Nga from now on, hindi ko yung magbaton sa lakyan, marata na lang ko.
1: Pwede.
0: Or, mabaton ko yung sa lakyan ko.
1: Hindi na ko.
0: Pero hindi na ko yung magbaton. Ta.
1: Rana
0: na lang. Akon. Representation allowance na lang ako.
1: Amo mala nang gusto ta nga mabatian eh.
0: Di kay ikaw, Vice Mayor, ang head sa sangguniang panlungsod.
1: Ikaw, abiyo na lang.
0: Leadership means stopping the bad habit.

0: Pisaybe.
1: Not copying that bad habit. Diba?
0: Kaya ti kamo man gambal sila sa iyo.
1: Ti ikaw man nagambal nga kinandan ng lang abi mo.
0: Ti kunandan gali, tama na?
1: Oh, kunandan, it does not make it right. Ti kay kang leader da, kag sa imo manihalin, leadership means stopping the bad habit,
0: yeah.
1: Not copying it. Di pagkopya ha? No? Sa LTO naman, parte sa driver ni Councilor Mabilog, di nang showcase order mo, director who respond. Kaya nga pinadayaw lang gani nga ara sa social media, ginasukos nyo, tiyabi ari kay nag-ako, gig, nga student permit lang, ginadriban niya pa slakyan sa gobyerno, isukos nyo eh. Kay Councilor Shin Marie Mabilog, show us the receipt, no? Show us your proof of purchase, show us the trip ticket, no?
0: Tatlo mala na pa ngayon na muna.
1: Kay Vice Mayor Baronda, pamunui ang pagbago. Di ba, kamo ang leader. Damo nang gusto niya i-project eh. Pagbago, pero abin niyo sa tood lang. In my silence, gautoy utoy, Kuya Kadlaw, sa inyong tatlo. Mabilog, Barunda, Trinyas, gasaka-sakang itlog ko ka Kadlaw, in my silence. Nga, sang ululupod ka mo sa politika, no? Why man kamo kadumdum sa ginapangsinggit nyo nga reforma? Subong kayo nag-away na kamo di Trinyas? Boabi ni Mabilog ang ni Barunda, ngayon naging sila magsinggit reforma? Oo. Oh. Ti abi ko gani mapatihan kay naginaway na may nakamuklat bala nga reforma honta na ni.
0: Mapariho man galigyapon.
1: Ti anong reforma ho kay sa ba mismo sang vice mayor ta? Mabatihan mo. Yeah, niya kay ginasunod ko lang ang ginapraktis ng adaan.
0: Di abi ko reformist ka mo.
1: Ara ka na sa oportunidad nga baguhon mo na kung wala maglupok ang isyo sa RMN naging discredit ni Jed Mabilog. No? Kag ginaguba sa mga troll. Why pa ka mo kadumdum sini? Kaya mo na maguluhambal ka mo nga reforma. Nga kamo yang bit sa paglaom ding maguhon yung pamulitika sa syudad? Wala. Ang matuntuod sina, ang ginakadlaw ko, no? Sa kagamay nga isyo, nagkalabisto kamo tanan. Nga pala rihas lang kamo.
0: Antawa bala ko nung
1: ngalit. Ang mga utes. Ang mga utes man nga nagalapin sa piyak-piyak. Dira na, no? Nga pamatsag man nila, sakto man sila. Wais lakbalo nga pala rihas lang kita tanan din na utisan.
0: Eh, kundi lang tawa balang tinuig-tuig nyo na da nga ginaobra nyo nga na nga tuig-tuig. Happy ka mo ya every month. May 19,000 ka mo ya kada bulan.
1: Dayon ginambalan yung tao di sa sudad nga te, kay may krisis, malang gato.
0: Makuan kita, matipid kita.
1: Magakilinot ka mo.
0: Ma 4-day work week kita.
1: Di pa tips pa ka mo sa tao nagligad. No? Nga magkinot ba o subong nabisto ka mo tanan sa tao. Nasamtang
0: ka mo.
1: Nagakarpuling ang iban, samtang ang iban, nagalakat, nagabike, nagamotor, para kakinot si Gatong, kamuya, gagamit na sa lakyan, gaklaim pa kamurata nyo. Eh?
0: Guwapo!
1: Muna bisan din dalon ni si Yusek Jen Mabilo.
0: Ayawan ka sa amon.
1: Bisan gambal ka nga world mayor ka.
0: Bisan gambal ka nga.
1: Sir, bisan diin nga public opinion or public forum, why ka't pagdaog sa amon? No?
0: Daan muna.
1: Huwag ka mo't pagdaog sa amon. Simple lang yun yung premise ang amon istorya di. No? Simple lang yun. Pakinuto niyo ang tanan nga constituents niyo.
0: Kamu galiya, kakinobra.
1: Ngayon, kamu nga mga officials gobyerno, galiya.
0: Kinobra ka mo iya sang rata niyo.
1: Sos, nagpalibre na kamu slakyan, nagkuha pagig kamu sang galamiton para sa salakyan nga ang layin nga siling dapat isa lang da sa duha. Hindi pwede nga duhagin.
0: Ang wa sinabala Radyo Manuvi, nagkanto ka sa balay sang tao, namista ka, libre ka na, ipakaon ka, tubusubuso ka, pagpuli mo, may balon ka pa.
1: Oh.
0: Amo na natabo, wala ka gibalaya sang gasto. Di amo rin natabo sa inyo. Gamit yung salakyan sang gobyerno, pa-aircon ka mo, pero ang rata, full rata, ang ginakubra nyo, 19,000 kada bulan.
1: Dayon ang pumuluyo, ito nga nanugid, nga nabisto ka mo, nga mga galing ubra nyo, ang balon nyo pang nahisa sa inyo,
0: isa
1: tapos
0: din.
1: Gabaka-baka to yung mga pobre nga tubayad buwis.
0: Di nang isa na dyan!
1: Kita nyo?
0: Di nang isa.
1: Gabaka-baka, bayad buwis, nag-maintainer sila carpooling, ga-motor sila, ga-bike sila, para tanan na lang makakinot sila. Kuha nyo?
2: Tatak RMN.
0: Ikadlaugi ko radyo manuwi. Lighter side ah. May nag-misis ako na riyo. Sila niya, laban-laban boss, hindi magkaon si Yusik Jed sa mang inasal. Kay may only rice.
1: Akon gani sa gesto. Te, kay franchise isa sa mang inasal. Balik na to ang franchise mo. Naton, hindi ka mo magkaon sa only rice. Si kay Mayor Rice sa Trinyas. Kung ka pa mati, kasubong mayor. Sunluga pagid. Isli bala ng imong slogan. Imbes nga rice, Iloilo. Kaya tiga rhyme sa ngalan niya nga Risa. R-I-S-A. Meaning, pangibabaw eh.
0: Oo, pangibabaw eh.
1: Pasaka, Iloilo. Himuha bala mayor nga R-I-S-A man gapon. Pero butangin sa puno, unlimited rice, Iloilo. Mas nami mo? Kaya tiga unlimited nga rice. Pero unlimited nga pagsaka, himuha bala. Para nga daw gina-arikes si Mayor Mabilog. Tara sa Lunes, bala ito unlimited rice. Iloilo? Oo. Ti, mayugit. Kay Subong, may nog singgit na tanga bago. Sang una, no ganing singgit ha? Beautification. O, di Subong, may bago na tanga nog singgit. Unlimited rice. Lilo? Kag sa katapusan, ti, yambal ta na lang po sa idol. Liyo ko tawag kay Mama Irene Manikan.
0: Oo, oh, mamalan sana, wakuha na kami.
1: Timing na niya.
0: Timing.
1: May 30 minutes kita. No? Finally, po sa idol. Balik lang kuyas pamangkot, ha. Aro-aro pa ka mo. Ginsugo nyo ni sila, ha?
0: Sugo, bro.
1: Aro-aro pa ka mo.
0: Sugo nyo?
1: Migs? Mga Migs? Aro-aro pa ka mo.
0: Hindi nyo man.
1: Amo na gid na iya?
0: Maginuban na
1: sigurado gid ka mo sinasang ginsublan nyo? Gapati gid ka mo nga makakwana, makapapunder na sang gasigasiga nga ulo ni Busa Idol?
0: Pati lang ko
1: sigurado na gid ka mo sina?
0: Sure ka mo sang inyo plano sa amon?
1: Oo.
0: Kaya nga ako niya, Radyo Manuwi, isyo lang nimo. Punway ka mo sa may ginobra nga lain, ang komentaryo namon sa inyo, dayaw man. Pero subong ko, why man kami gani kabuyayaw sa inyo? Ang amon gani, Radyo Manuwi, reiteration mo lang inisang pamangkot, diin, ang mga resibo. Di, subong kay gakomentar kami. Paulanan nyo kami sang inyo troll.
1: Amo na gina iyo?
0: Ay.
1: Siya na'y sinunat sugo sini sa ila.
0: Kasi panglawagon tak mo
1: eh. Hindi nyo ma-engage sa husto nga diskusyon na nay. Magi ka muya sa palipot nga pagi. Amo na gid na. Ti, gusto nyo man bala pagbago? Ti, amo ng pagbago? Sige ah, no? Diretso na kita sa aton nga sapat, turismo kag pumuluyo. No? Ara na si Mama Irene na dyan. Okay, ari na sa subo sa atong linya, aton nga anay assistant tourism officer sang Iloilo City Government. Under panigani sa to sa Mabilog Administration man, si Mama Irene. No? Ti siya nga itong resource speaker kada Sabado. Mama Irene, mayong aga. May way sa udyo dyan? Dali lang gin, Mama. Way udyo si Ma'am Irene? Okay. Nalingaw man niya si Jan sa amon nga komentaryo. Alright. Sige, no? Standby kayong topic ta subong manami ni. Paano ka mo ka-entice na ganyat nyo ang mga tao nga magkadto sa summer vacation? Ito yung 3-point naman ni for tourism. Matian tabalik, no? Ara na sa dyan, okay na? Mama Irene, mayong aga!
3: Hi, Sir Novi and Boss Idol.
1: Yes, ma'am. Mayong aga, ma'am.
3: Ara siya, no?
1: Ara siya. Inom lang sana yung tubig. Kaya inuhaw, gitsa. Sige, ti. Anong aton nga mga pakulo for today before ang aton nga main event, Ma'am Irene?
3: Oh, yes. Mayong aga, git. Sa tanan nga nagapamati. And we have a very interesting topic today. Kay, di ba la, grabing init na subong. And then, you know, it's like hitting a new level. So, dapat tagid isturihan kag dapat ginaton tagaan sila sa iban nga mga tips, no? Or mga payo nga hilimuon while they continue their vacation or travel. Pero, Auntie sina, masinadya, tanay nga tatlo.
1: Okay.
0: No so, problem, ma'am, Irene.
1: Mga rin na siya.
0: Duwa ko bala kasi mana na dula.
1: Oo, oh, tuwad no.
0: Oh, 2 weeks ko na dula.
3: Mabawi, kagito mo. Gusto ko, makadlaw, gid ka mo kag ma-relax. Kito feeling ko do ka gabing inyo ubra this past week.
0: Mua mo lang gid kami na yan.
3: So, we will play Square It or Sing It. Okay? Kung may mga pumangkot ko nga pili lang ka mo. Squeronyo, mali, kolonyo, sabtonyo, or hindi ka mo magsabat, you will rather sing. Okay? So, square it or sing it. Ang ibang gentleman nga mga pumangkot, hinungod gid niya ha, for you to sing. Yung purpose gid niya is makakanta ka mo. So, ready na?
0: Why problema? Anytime.
1: Sa kantay, ako sa idol niya.
0: Tiraon ko na yan.
3: Ay, hindi ano, may masisir ng vitingong. Okay, so sinong first nga makanta or ma-square? Who will square it or sing it first?
1: Busa Idol.
3: Busa Idol, okay. Busa Idol. So, Busa Idol ha, pamagkutunta ka, pili ka kung squaron mo, sabdon mo, or you will sing. Number one, ano ang ngalan sang pinaka-boring mo nga teacher sang college? Sing it or square it? Kanta.
0: Kaya ano, anong kantahon ko na?
1: Imbes nga listener, bang mistra mo, bro, sinong God pa na malam
0: siya. Do, may isabat gig ko mo, may isabat gig ko.
1: Si Queret ka na lang. Sing it ka na lang.
0: Pag gusto lang ko sa kantahon ko?
3: Any.
1: Any. Oh, sige. Sing it.
0: Ang jutay nga damang nagsaka sa sanga.
1: Oh, grabe mga kanta, no? Laban, okay. Laban, may estranya gid sa kinder to.
3: Okay, sige. Maayo ko ta, ne? Parokya, ne? Garprote. Parokya, ne? Hindi na lang ka, ne?
0: Tisling mo sa
1: mga
0: top kanta mo lang.
1: Damo pa na yan.
0: Oh, sige, sige. Okay.
3: Basnov, number two. Square one niya, gindi mo. Ano nga equation ang famous nga gina-attribute kay Einstein?
1: EM squared blah blah blah.
0: Why ko ako balos niya?
3: EMC squared?
1: Oo, gano'y EMC squared? Oo. Oh.
3: Hindi kagit magkanta.
1: Di, nasabat ko na.
3: Wasa idol, B.I. Pila ang edad ni Ninoy sang napatay siya?
0: Makanta na lang ko.
1: Wala naman mag-research mo, no?
0: Mahina ko yan sa history, daan mo.
1: Oh, sige.
0: Since, why ka man niya ako? Pag gusto lang ko sang kantahon, kuya. Sit-sirit-sit, alibang-bang. Sa laginto at sa lagubang.
3: Wala kita daw. Wala kita daw.
1: Hindi kumaga mo. Tanay ang kanta mo lang wala ng mga dog ng Pilipino sa mundo. Ba? Para daw may Ninoy man. Di gani. I have fallen in love with the same woman 3 times. Teka, iyagi man na yung komposisyon.
0: Ah, yan na gano'y.
1: For Corey. Pagpatay ni Corey, ni Blam, muna naging kanta ni Christian Bautista ni Jose Marichan. Sige, go, Mama
3: Irene. Give away na si Sir Nugbe ba? Okay, Basnog. Kanta, kagindi mo. Sino ang pinakagwapo nga radyo man? Sing it or square it?
1: Square it na lang para nga hindi natasagad kanta. May gwapo man di samon mo. No? Ang pinakagwapo di sa tuntood lang, white tikal, Simon Kapalian, gwapong taon.
0: Oo, gwapo.
1: Mataas pa, mabuot pa.
0: Gwapo.
1: So, sobra ka man mo, may insister ka makanta. Kung ano ginambal mo yan, mamayari, huwag hindi gwapo. Tapos ang tupad ko, di ka sagad kasugay niya sa gwapo. Sus so, mamay rin, liway ganyang pating guwapo ka, Busa Idol?
0: Sige lang. Hindi. Mayan na, balanta, timprano pa. Mayan na kay...
1: Pati na.
0: Mayan na, ma'am. At least ikaw mismo, way kaga pati. Yan nga, guwapo ko.
3: Super guwapo.
0: Pili man ko sa kasawa ko sa paano mo.
1: Tibala mo nga, fair, honest. Fair, honest, and transparent. Sa gani.
3: kabigwit, kaya gani guwapa, aminin mo.
0: Gani-gani, ma'am, no?
3: Ano ko, hindi si Sir Nov magmambal para fair.
1: Hindi, oh. Guwapo, may guwapo, de. Simon Kapalian, guwapo. Hasta batasan, guwapo na siya.
3: Kamu dua guwapo, git. B.I., B.I.
1: Sige.
3: Sing it or square it. Diin ka makadto magtapos ang program.
0: Ah, sa balay. Balay. Hindi ko na pagkantaon. Sa balay ko yung sigur surbol gina yun. Mapuli ki kuya kay ma'am amuning adlaw sa ngamon pang panglabada. Surgi kuya.
3: Okay. I'll be honest, honest. Diyan kay B.I. I love it. Okay. Sir Nob. Dali na.
0: Makantagi ni siya.
3: Makantagi ni siya. Ano ang ngalan sa spaceship nga gingamit sa Artemis 2 mission sang nagpakadto sa bulan?
0: Pwede. Bulay-bulay na.
1: Hindi, pwede ko na
3: i-sabtod. Ang apat ka-astronaut.
1: Pwede ko na desisyonan, Busay Dol. Dali lang, mamay. Rin makonsulta ko na kay Busay Dol, ha?
3: Nakapati ka sa pamangkot.
1: Dali lang, mamay. Rin, dali lang. Ano ka na i-Busay Dol?
0: Nalipat ko sang kanta. Ginakanta ta na, bro.
1: Gani? Dula, subong sa mind ko, ha? Ate, makanta na lang talaga yun.
0: Lain na lang.
1: Pero kung manunduman mo, yung nga gawa. Liwata ang question na, Mayrin. Liwata ang question gani.
3: Ano ito nga? Ano, okay. Ano ang name sa spaceship na ginagamit sa Artemis 2 mission bag-ulang na nagkanto sa moon ang apat ka-astronauts? Ano nga lang sa spaceship?
1: We are the ones who are next in line.
0: Next in line.
1: Diyan mo na nasa bat na
3: mo. Ano pa? Aro, malanggali. Ano pa? O sige. So, i-share ko kay research ko kung ba lang kahit sa mga sabat. The Orion. Ang ngalan sa spaceship.
1: Okay.
3: Pero, kapitin, tanigin lawig ni Sir Novi. Okay. Sino na? Si Boss Idol
1: Boss
3: na.
1: Boss Idol na.
3: Okay. Boss Idol, sino ang lead vocalist sang parokya ni Edgar?
0: Si Kwan eh, si... sino ganing sawablan niya? Si Nire? Si... Chito Miranda! Chito Miranda.
1: Perfect! Grabe, na-square it niya.
0: Oo eh, kupaya.
3: Iwag ka dyan, hindi ka dyan magkantay.
0: Sige, perfect sabat ko mo.
3: Okay. Wasnov! Ngalan sa isa ka band member nga buhi pa sang Beatles.
0: Kaya ba, bulabudlan niya.
1: Habang may buhay. Habang may buhay. Sige, kung may buhay pa po. Habang may buhay.
0: Sa'yo.
1: Ibigay. Sakalag na mo niya sa matimpo ni Lolo mo, Mamayrin.
0: Ay, pako na mabata. Ya, guru ya.
1: Ya, Beatles. Beatles?
0: Beatles, oh.
1: Si Paul McCartney.
0: Ah, Paul McCartney? Beatles?
1: Oh, Beatles. Oo, ah. Siya na lang ang buhay, gani.
0: Ah, gali.
3: May kanta na may sabat pa. Tag si Ringo Starr.
1: Ah, si Ringo Starr, buhay pa.
3: Grabe, grabe. Okay. Last for Boss Idol and then last na lang for Sir Nobi.
0: Okay.
3: So, Boss Idol, lawagi ko sang isa kaset na mag-utod sa Senado Subo.
0: Di si Kwan eh, si Jinggoy kag si JB. Gusto mo, dugangan ko pa si Camille kag si Mark. Si Pia kag si Lee, ano, si...
1: Tapos lang.
0: Sino ganun ang isa ng isa pang... Sino ganun utod niya na?
1: Si Alan Peter.
0: Si Alan?
3: Ano pa? Perfect. Okay. Isa lang ganun, kaset na
1: pangayon. Di, why isang insakto? Kaya not following instructor
0: mo? Di, kanta, makanta ko eh. Makanta ko eh.
1: Sige, kanta, go.
0: Ang bango-bango, ang bango-bango ng bulaklak.
3: Ay, ano?
1: Ah, yun.
3: Ay, tsunami. Ano yan? Ang bulaklak ang sa ulo yun. Okay. Last. Wasnovi, share one joke.
1: One joke?
3: Sing it
1: I started a joke. It started the whole world crying. Okay. No, santo man, okay man.
0: Pwede man.
1: Ah. I started a joke. It started the whole world weeping. O, kanto na ta sa topic ta, Mama Irene.
0: Mama Irene, subong nga istoryanta. Bago ka mag-umpisa, nagligad to. Amuna nga way ako. Kaya nagkadto ko sa isla.
1: Nag-summer vacation.
0: Then, ang ikadua ko nga kadto, ato ko sa Don Salvador Benedicto sa Negros. Wow. Pero gipakita ko kay Radyo Manovi nga napaso gid ang akon nga abaga. Subong medyo okay-okay na. Nakuan ginyo na sunburn gid ako.
3: Sunburn.
0: O amo na nga subong hindi ako ya magpainit gid. So subong ang aton nga topiko kanami summer vacation kay istorya nato ng anti-hit reminder sa Ma'am Irene.
3: Thank you, Gid. Kanami, Gid, no, sa ato nga topic ko, subong. But, Auntie Sina, I want to tell you, I want to share with you, gentlemen, some trivia about summer vacations, no? Nagkabay pa sa tanan nga nagapamati, makatuon man ka mo, kaya makibot-gid ka mo sa amon i-share, no? Na may-angit ako sa mga na-learn ko. Gentlemen, kabalo ka mo bala nga, this is an international survey, no, or research. There is an 8% jump, no? Or happiness boost, boss idol. Nagabatsyag ko, no, ang isa katawo sang kalipay, kagdaga increase ang iya happiness level by 8% the moment nga makabook siya sang iya bakasyon.
0: Daw mo ginman. Daw gapatigi ko na mamamayrin. Gano gapatigi ko ang excitement ko nga magbakasyon. Daw ara gid kun ti siyempre kung mabakasyon ka na, why ka sana paminsar man ng iban.
3: Sugire ko, Bibos Idol, in relation to that, gusto ko sugiran mo ako sa imo pamatsyagon a day before or kung the moment nga makaschedule na kamuno, kamu doon na notice ko pero may kamu galagaw or nagalibot ng family, no? That is really your rest. Ano ang ginabatsyag ni mo? Days before or hours before ka maghihal?
0: Well, basta daw, excitement, excited lang kuya nga ginapaminsar ko o nga wala ko ubra for sa sulod nga pilakadlaw. Dayon makarelax ako. Ang ginapinsar ko gid Ma'am Irene nga sa sulod sang akon bakasyon, relax ako. Wala ako naga-connect sa akon trabaho. Daw ang akon nga ang akon lang upod ko akon family. Lipay gid ko nga may mga isa duha ka adlaw nga may kwamblan ay stop anay sang mga mabisi nga mga trabaho. Amo lang nang nabatsagan ko Ma'am Irene.
3: Gusto ina. So naga-reveal gid ina sa survey, no? Hindi ina imo-imo ni Boss Idol gagnakon. Kaya that is really how people feel the moment mag-schedule sila sang vacation. Another trivia, no, nga gusto namon i-share sa inyo is ang mga kalabanan subong nga nga vacationista is composed of Gen Z and Millennials. Lagi ang pinakakusog kung gusto mong magasto kabay pa nga nagapamati, no, ang ato nga mga tourism stakeholders. Pero, Boss Idol, kung ila nga demand, naglain na subong ang tourism trend. Because of them, ang ilang na gusto subong is kalampanan ko no, longer vacations, 8 days or so, and it is usually composed of long relaxations or slow movements. So, hindi na sila kauyon sa magkasigay, or lagaw diri, lagaw dito. Gusto na nila mas relax, kag mas nag-spend na sila 8 days or more for their vacations. Meaning, kadako sang tsansa, no? Nga mahabuhi din sila kwarta wherever they go. And, Tani, ang isa na dari kasalap ako ng information is liinasubong ang trend. They are now for wellness or siguro for mga mental relaxation na activities. So, ang mga, kung ako iya isa ka negosyante, kag matunuan ko ni Boss Idol, kung may ara kuya tourism related na negosyo, dira naman ko, maubra ko sang something, artisina, no? Maubra ko sang package na kung sa diin, sabton ko, wellness, may butang tabi ko, may ara ko resort, ma-offer ko yoga in the morning. Together
0: massage.
3: With your together with your reservation. Maubra ko sang mga detox na mga tox. Paano ang mga prutas, mga panami, magpalimpyo sa lawas ko na. Mga amuna, Boss Idol.
0: Abi mo, Ma'am Irene, may ibatin lang ko bala. Ining last namon nga kadto sa Don Salvador Benedicto, kundi bukid siya. Nag-book kami dito for 3 days sang balay sa putok-putokan to sang bukid. Then, ang amon tuupod, kami lang, isa ka balay. Then, ang mabatian ko lang to, sirom-sirom. Batian ko lang to, iya sang baka nga tingog. As in, 30 ka nami sa lugar inang nag-aasutong ba-ba mo maghambal. wala ka, kamu lang may swimming pool nang kumakahambal ko siling kuha mo ning gusto ko nga pangabuhi nga relax ka gid why ka sang ginapaminsar nga iban mental relaxation mamairin paghalinamon dito siling ko gusto ko magbalik liwat kay kun dito ka nagstay do na ka recharge gid ikaw nga mo nang kinahanglan subong sa mga bakasyonista.
3: Very true and very nice. Hmm. So let's proceed kasi may pamangkot ka.
0: Ma'am Irene, sa mga tagpalamati natong subong, ano ang mga popular, no? Nga popular ini ang amon nga klase, ang summer vacation diri sa Asia, Ma'am Irene.
3: Thank you, Boss Idol. There are two special reasons nga popular usually. Number one, let's always remember that summer vacations coincide, of course, with the stoppage of classes. Why nasang klase? That's why nga ang mga kabataan free. So, kita bilang isa ka family-oriented, kita nung race, ang Asians, mahilig kita magbakasyon or maglakat. Naupod gidya, syempre, ang family.
0: Yes.
3: Palaan mo gina po sa idol, ikaw ang mukha gina. So, hindi complete, no, para sa aton, ang isa ka bakasyon kung may kulang, kung may nabilin, nan. So, that's why summer vacations are the ones that are the most popular sa aton. Ay, dira, na tiyon, mahupod na to, no, ang tanan-tanan nga membro sa aton family. Another reason, kag-notice ko gid ni Palabos Idol, usually summer months are scheduled for festivals or feasts. Mga fiesta, mga tuod, no, Boss Idol, can you imagine? Mo gid yung fiesta every summer.
0: Ah, grabe gid niya.
3: So, that is why, yes, una nga, we tend to celebrate or we tend to be more aware or celebrative. We are in a celebratory mood every summer. Kay tungod damo nagakalatabo kung summer. Because of that, may magkukon ko sa inyo ni Sir Novi. Usually, kung summer, diin ka mo gapamiesta. Anong nanamian yung gina lugar na piyastahan kung summer?
0: Hindi mo lang kung ma'am naka-imbitar rin. Ito kung mamista. Kaya kung yan kung mamista mo lang, siyempre sa amon sa isla. Kahit kung dito ka na sa isla, kumplito na. May pwede ka ka-relax, pwede ka ka-pamista, pwede ka to ka... Complete na, island na mo. Pero usually, hindi man kami, abi, gisilingin nga nagpamista. Kaya ang pamista, di sa ato, Ma'am Irene, makanto ka tumakaon, puli. Why naman, gid? Dodo mo mala na ang pagka-insindi ko sa pista. Di, ako, ya, dito lang, kuya, sa isla.
1: Ako, doway man, gid, ah. Daw, summer, kag hindi, ya, kung din daw nami, kantuan, not so much sa season. Mamayrin, kundi sa tao nga nagapangimbitar siguro.
0: Pero subong bala, Mamayrin, na notice ko samtang nag-edad ko bala. 39 ako mo. gusto ko bala yan, mga lugar yan bala yan nga hindi, hindi gutok. Ang lugar nga tawhay lang, ang lugar hindi gahod.
1: Tinsakto, sign of aging naging
0: mana. Muna gina, 39 na kita eh.
1: Hindi pang 39 ang muna standard eh. Pang 49. Mayo kayo doon gakabistor.
3: But, was idol, nalipat ka mag-ulang sang trivia nga gin-share ta. Even the Gen Z, duha lang nakabagay, sign of aging na or you belong to the Gen Z or the millennial crowd. Kay kapangita na sila subong sang relaxed form of vacation. Gusto na nila kuno sang do mental wellness.
1: Ah, okay. May amo naman na sila.
3: So, amuna to, no, na I'm reminding all the stakeholders na kung kapamati ka mo, you have to be very sensitive sa mga moving trends, no, or so kung ano ang mga uso, because it will help dictate the course of your business in this industry.
0: Okay. Ma'am Irene, anong mga important reminders nga dapat mabalaan sang aton nga mga listeners kung magkadto kita sa isa ka summer vacations?
3: Oh my God, I'm so excited with this. Kay kadamog-damog, gid ko natunan, no? Nga pwede natin i-apply tanan. So even if, let's just say, no, that summer is almost over in the Philippines, do not fret because every year, gakatabog gid ang summer. So whatever we share here, ako, si Sir Novi, and si Boss Idol, may damo gid ka mo, mabalo, no? Kag ma-apply ninyo in the years to come. So number one, when you attend, no, certain places during the summer, apply the two-block itinerary. Avoid the heat. Ano ang good silingon sa two-block itinerary? Ang advice get is, you break your activities into two major windows. Number one, halin ka mo sa aga, no? And then that's the time that you expose yourself kung magwa ka mo. And then make that break between 12 o'clock to 3 o'clock. Kanyaga ka mo da, or sulod ka mo, and then go out again when the sun sets. Mm. That's the two-block itinerary. So I, for me, that's a simple advice, pero logical siya, no? Kung aga kalipat kita, eh. We rush to the vacation area, bisan gabiti ang init, and then we suffer heat stroke and everything. So dapat i-apply ta na ang two-block itinerary.
1: Mm-hmm.
3: Number two, bring, wala, gin ko nibala sa unaga ubra, pero subong ka namin, gin. Do not forget to freeze your water bottles before you go out. Para nga, you will be able to be fully hydrated. Tagbisan mag-melt siya, cold man gihapon. Gentlemen, I do not forget. May utang ko sa inyong water bottle. I know that, but I'm just thinking of someone who will bring it. So, amuna, no? Always try to bring freezing water bottles. And then, ang pinakananamian ko, kaamuman ka mo sini, wear loose natural fabrics. Hindi ka mo mag-avoid mga thick or mga hindi malakasulod ang hangin, hindi ka-flow ang hangin, kay amunang gapa-constrict sa inyo lawas, kay gapa-taas ang temperature sa inyo body. So you have to, during the summer, or especially if you know na ang kaduan ninyo is many tao, and then nagaginotok and stuff like that. So, dapat ka mo, presko ka mo, or hapos ang inyong lightweight ang inyong mga dinasuksok. Another, when you refresh yourself during the heat, do not just target your main face. Kay kita, ang kasami, tagid-permi, kapuhan, talang ang guya, sprayan pala. Always remember that there are various pulse points in your body. Na kung sa diin, maka-absorb siya ng isang cold, ang bilog nyo lang ang temperature, ginapabulig niya na kadalo. Nalami, wala ko na iyo bala kabalo.
0: Tuwi man ko na, ma'am, kabalo, ma'am. Ang ako ng pirmi yan, guya ko lang. Ito, siyempre, yan mo na yung beautiful parts ng body ko mo.
4: Oo, perte. Perte.
3: Pariho. Mula na ginaspreyan mo, mula na ginatapuan. So, don't forget that your major pulse points are also your neck and your wrists. Okay? And the insides of your elbows. So, if you want to refresh yourself, don't just wipe or don't just put cool or a very cold towel in your face. It has to be also in your neck or at your nape, sa likod sa inyong liog, and then your pulse points, and then, of course, inside your elbow. So, ang imuna din na temperature, manaog or mabugnawan ka dayon, even if you're in the midst of medyo gutok na lugar. Tapos, Boss Idol, special announcement for you and for me. Do not eat large, heavy meals when you are going on a trip that will expose yourself under the sun. So you have to eat light or hydrating meals, and then you stick to frequent and smaller portions. Kay ang dalagkot nga meal naga-trigger sa metabolic heat regeneration. Or generation. So, gapadugang init sa lawas kung heavy ang imukanon. So, when you go into an activity or a place na ma-expose ikaw sa gwa, mas advisable gali ang light, hydrating ng meals like mga yogurt, mga fruits. Oh my God, Boss Idol, hindi ko nakuguya kasama.
0: May lang na gani, may gani, ginambal mo na sa akon. Kay kunway mo na ginambal, ti. Tamo man Japon.
3: Okay. Tapos, may ara ko tatlo, no, reminders para mga bakasyonista nga mahilig magkanto sa medyo gutok na lugar. The first and last rule ni nga ginatawag. Ano ang buot si Lingon? Ang first and last rule is basically, balano nyo kung anong oras ga-open ang attraction site. Kag as much as possible, be there very, very early, earlier than the usual. So kung alas 10 naga-open, mas nami kuno nga 9:30 ara na kamo para udagid ka mo masulog. Or duwa lang na ka-option. Kung alas 5 masira, antes masira, abot na kamo. So hindi ka mo kuno magdungan sa crowd who will definitely arrive in the middle of everything or at the peak time. Like kung alas 10 ka open, so ang peakin sila is an hour after, 11, 12, hindi ako makidungan sa ila. Ay definitely, dinali dyan magdubok ang mga tao. Anong makomment niyo, Sir Novi and Boss Idol?
4: Sa ang amunang apartment, Mayrin, sa mall, bla, galibo giniulo kung sa tao mo sa mall mo. Kung inog bukas ang mall, hindi mo damo na sa yagululat ka. Sige mo nga, salit ka mo kinulat na. Hindi
0: bukas mo na...
4: Eh, bala nyo man nga last 10, maging or last 11 magbukas. Sabi, timing nga, 11:15. Hindi ka na magpila, drudritso ka lang. Nga, lagi ko niya, no?
0: Amuna, Rajumanuvi nga.
4: Tiga lang kay... Why kita sa ilay? Basi, sa kadamo, balas ng tao, tanan ka paminsar man bala nga... Ah, sige lang matulutindog lang ta kayo ay mula na dugay.
0: Actually, guilty man ko naman. Guilty man ko naman, Mayrin. Sabi, makadto kami to. Asa mo munang kaladto, ano? Nga, balaya nga, makadto. Hindi ka man kaulat. Kaya ma-open man na bilog ng adlaw.
4: Gani. Mula na, Ma Mayrin. Ang hamon nga, mambal.
3: Hindi, puro gid may mga unon. Puro gid logical. Another reminder is, do not eat with the people during common hours. Try to eat your meals when the people are not eating theirs. Correct. Kanami, no? So, kung alas 12 gidya, ang tigkalaon sa mga tao, as much as possible, schedule ka mo ang tour niyo alas 12. Para nga ka mo makaon alas 2 or alas 3. Wala na sang tao nga nagkakaon gawa. Kag mismo, when you go to the area, when you go to the museum or kung diin ang attraction, mantugawa tao kay telas dusi mo at to sila gakalaon so you're hitting two birds actually with this kind of advice na kumbaga you do the off ways bala or ang hindi common nga ulubrahon niyo sa mga times nga para sa mga tao common na iya common magkaon so hindi ka mo magkaon common magkadto sa mo ning attraction hindi ka mo magkadto to
0: may isupong ko mo Ma'am Erin na kundi nagkadto kami sa may Carles sa Isla Gigantes ang inang sikat na blang kabugaw gamay na blang ginapicturan. Nagkadto kami to.
3: Okay.
0: Dapat gali, kung magkadto ka dito, agahan mo pa. Nagkadto kami dito mga alas 3 ang hapon. Alas 2 ang hapon. Susara imo pila. Nagpuli lang kami mga alas 5. Why kami kapapicture? Kay bangod ang tao dito nagdagsa. So ang hambal sa amon, dapat sir, nagkadto kita dito. Kung maglibot kita mag-island hopping, ang pinakauna nga isla nga kadtoan ta, ang kabugaw gamay. Para nga makapapicture kita dito. Sus ang tao nga perti ka init-init nga hinulat mapapicture. Kita mo. So subong, nabalaan ko na Rajumanuvi, dapat planado. Dapat kadto ka to before, aga ka pa, or bago mag-close, dapat dito ka.
4: Sakto.
0: Okay. Grabe. Diba?
3: And then another is avoiding bottlenecks. Kung mag-skadto kita sa isa ka attraction, ano mo silingon sa bottleneck? Amuna siya ang lugar nga ginagutukan sa mga tao gin. So kung mag-skadto kita sa isa ka attraction, ang gin-advise gali, wala po niya ka-realize. Kanami, gin-advise. Ang gin-advise is you avoid bottlenecks. Ang tanan nga tao gatiner sa front part. The bottleneck is near the entrance or the main attraction near the gate. So kuno, ang advice is the moment you arrive, kadto ka mo ya diretso sa punta. Halin ka mo sa last dayon pabalik ka mo kuno. Kay definitely hindi ka mo maguot sila. Kay ang mga tao dira gani sa front part maginutok. So you know what gentlemen, kasimple lang sila but I didn't realize that. Kay amo man kami na hala kung pagsulod mo na git for example sa theme park no or sa attraction. Ira ka gid yon sa pinakalapit magut. Kaman to sa ila mapila kaman to kung ano ila ay gali ang atutuya sa mga punta halog kaya rin di gani ang tanan na ginutok. So you start from the last. Amo ni guro no ang isa kasi ing bala nga gahambal sila the last is always the best. I think it also applies in this and then another advice is you know right now we are already in the technological age. Tanan-tanan, may cellphone, tanan, may laptop. Try to buy your tickets, no? Wherever you go, online. Do not go to the attraction to make pila there and then you buy your ticket there. That is not advisable anymore. So the moment that you know that you are going to, like, amuna ang Mugaw be or something, no? Sa inyo, Bebos Idol, di kung may available man lang nga bangka nga online nga pwede mo na da mabakal, bakal ka na da sa iya. Okay? Hindi ka na maghulat nga mapila ka naman to sa my wharf para magbakal na naman sa salakyan and stuff like that. And you know what? For the businesses, no, that are involved in those stuff, this is also a reminder for you na dira na padulong ang mga tao, no? We are in the technological age, as I was saying. So dapat, you have to be available online. You have to sell your wares or your products online so that everyone and anyone can avail of it.
0: Okay. Ma'am Irene, may chimpo pa no? Ara pa, ara pang
4: pwede pa. O pwede malagas pa gamay.
0: May palagas pa. May ga kwandrio, may ga misis diri sa aton. Maninay ko ni Selenya very good gid kay may idea na sila kung magkadto sila sa isla. Kapamati sila subong Ma'am Irene. So ining mga listeners naton, nga kapamati, abi naton okay lang makadto teto, matrip-trip lang ta to. Pero subong may idea kita radyo manubi para hindi kita imahulaan. No?
4: So dira na kita sa takeaways naton. Okay, ti ano mga takeaways ini? Abi?
0: Kasi si Ma'am Irene no naon taguro eh. Ang takeaways ta da, Ma'am?
4: Siyempre.
3: Ako or si Sir Novi?
4: Ikaw na yun. Abi di man ako ah.
0: Opo, ikaw na yun.
4: Oh, if you think a particular place is not enjoyable enough, it is not the place. It's not even the crowd. It's on how you planned it, Busaydon.
0: Yep! Nami.
4: So, hindi, ang isa ka lugar, kundo hindi mo feel nga enjoy, kasi hindi mo masabad, magahod, muna eh. Hindi na sala sa lugar. No? Hindi mo man pwede na islam kay nag-abot ka daya. No? Pero hindi mo man paglikawan. I-adjust mo ang imo time. Beside
0: do. No, namian ko na sa imo nga takeaways. Ma'am Irene, ano yung imo, ma'am?
3: Okay. I have three takeaways. So number one is, whenever we go, no, we know that we will always love to have our family there. So inita na nga mga precautions namo, no, amon nga mga reminder is not just only for you, but also for your loved ones. So kabay pa that you take note of all of these things, kay this will not only save you, but will also will save your loved ones. And then at the same time, have an enjoyable time wherever you go on vacations. Number two, kung a takeaway that I really love is, we are always following trends, no? Certain attractions are always nagasikat sila because of pop culture, because they are popular. So tani kita nga mga ara sa stakeholders, kita nga mga nagaubra sa industriya, we have to be very sensitive. We have to be aware kung ano ang nagadetermine subong sang demand sang mga kliyente or sang mga gusto. O for example, ini nga anagwa ni subong nga kung ano ang dapat nga ubrahon tun mainit, it's because kabalo kita nga during summer nag-peak ang ginakadtuan nga kun sa diin mga beaches, mga exposed kita bala sa sun. Na so we have to be kung negosyante kita, i-tailor fit ta ang aton nga negosyo depending on the seasonality and on the kinds of clients that go there. And the last takeaway that I want to share with everyone is, remember that the tourism industry is very, very dynamic, no? Nag-ilis ni siya, nag-bago-bago ni siya. It just doesn't mean nga kung subong tig-inip, amuta lang ni panumdumon or amuta lang ni i-apply. Bisan sa off-season, kung nag-apply ang iba namon diri nga gina-advise or nga gina-ubra, himuon yung gin because it's for the betterment of yourselves and of course your business.
4: Alright. Okay. All right. So tourism news of the week kita, Mama Irene.
3: Okay. Ang tourism news of the week is very nice. Italy unifies its historic pilgrimage trails to offer slower and more intimate tourism. Gentlemen, na-notice nyo, ara idasubo ang demand sang slower tourism. Hindi na ang mga tao sang dali-dali, halindi, halinto. Imagine, ari na naman, no? So Italy, what is it saying? What is the news saying? Ang Italy, nag-ubra sila sang trail nga kun sa diin ginasakop ang lima nila ka mga attractions nga hindi famous. Kag gina-espouse, ginasuporta nila, gina-push nila ang hiking. Hiking along these five trails para number one, maghalin ang mga tao sa mga famous nila nga mga lugar. Hindi na magdugok to sa ilang main city. So ginalakta nila sa lima nila ka-famous nga trails. Number two, para nga amat-amat na Manila pakilala sa kalibutan ang ini nga mga lugar nga kun sa diin may choices na ang mga tao nga hindi lang kamo sa Rome, hindi lang kamo sa kundiin nga famous, diri man kamo sa amon nga mga lesser famous nga mga hiking nga mga lugar nga nami man.
4: All right. Okay. So te, imo quote of the week busay
0: do. Gin research ko gini Radyo Manubi mo wala mo subong nga kuya ga research na gikuya. You don't have to be rich to travel well. Halin kay Eugene Fodor. Ma'am Irene?
3: Eh, ano meaning?
0: Eh, ikaw na eh.
3: Ako muna.
0: Oo, ikaw na.
3: Okay. You don't have to be rich, no? Literally and figuratively. Nag-direct si Sir Novi nga. All the time, kung may saying kita, I will apply it in the tourism sense and then kamo ma-apply in the general sense, no? Sa common nga pangabuhi. Ako sa turismo nga aspect. Okay. So, liwatagan ni Boss Idol, please.
0: You don't have to be rich to travel well.
3: Okay, nan. So, in the tourism aspect, ang ginahambal sina sa akon is hindi kahilang, hindi kahinanlanon, no? Nga manggaranon ang isa ka kliyente literally in knowledge figuratively para nga ma-appreciate niya ang iya nga ginakadtuan. Ano ang mensahe sina sa mga stakeholders? So, tanan nga klase sang kliyente i-welcome ninyo. Aber man manggaranon ina siya sa alam or manggaranon siya sa bulsa, dapat ipakita naton ang the best ang aton destinasyon para nga ma-appreciarar sang tanan. Because, let's go back to what we have been teaching them all along, word of mouth is the best form of marketing. Wow. I thank you.
0: Grabe, okay. Grabe.
4: Sige, te, miss ka na dato nag-ambal bago lang, no? Tiyari naman ang...
0: Bukari, Mr. Bukari lang niya.
4: Hindi, ang ginoong kapayasan.
0: Oh. Ang ako lang yan, ma'am, nga, tikunway ka kwarta nga magkadto ka sa makagasto ka damo, kay tipigado ka gani. Kuntinto ka lang anay kung dira. Ay, inablang ang balong, nga makadto ka gito sa ibang nga lugar, kay magasto ka. Dira lang anay kung anong arada sa inyo, like ako konsepsyon na nun, tiway ko pa man malibot gitang konsepsyon, nga dira lang ko iya nga makagasto lang ko iya gamay. Hindi man kinahanglan nga damo kagid kwarta para nga magbakasun ka. Akong subong, bisan sa dira lang ko sa lapit lang, basta maka-travel lang ako, upon ko lang ang pamilya. Ayos na ko, kaya ang akon nga mindset, abi ma'am. Sa pinakaadlaw, magtigulang ako. Hindi naman ko nakaka-travel, kaya gaugod-ugod ako. Eh, subong pa lang. Pero hindi man sa layo nga lugar. Hindi pa sa lapit-lapit.
4: Okay. Kampiyon, ha? Kampiyon.
0: Ano yung yan?
4: Tinga akon daw mo naman lang to, kaya inambal nyo naman nga duwa. You don't have to be rich to travel well. Ano mang gidabing yung ambal? Kailuway man ka-challenge-challenge ng quote mo nga na.
0: Challenge-challenge ka gin-research ko na, ha?
4: Kaya daw tama, gin-diya black literal.
0: Tiinik ka gin-man ka-travel, nga gin-manubi kung huwag ka-kwarta.
4: You don't have to travel. You don't have to be rich to travel. Oh. Well.
0: Well.
4: Oh. Sakto man, ha? Okay. Greetings, Mama Irene.
0: Mama Irene, may 1 minute kita.
4: Why? 30 bilin? Seconds na lang. Oh, tapos 30... na.
0: Oh, sige, Mama Irene, greetings mo.
3: Ako man, no, wala ko gawa ka-prepare sa akong greetings. Mabawi ko next week. Thank you, good gentlemen.
0: Okay, ma'am, thank you, good ma'am. Thank you.
4: Mayong aga. Si Ma'am okay, Irene Malikan.
2: STP.
4: Utay, mingid pag-utod ba?
0: Utod na yun?
4: Sana tanda si Musa Idol ba? Sige, ariyan na yung mga karadyoman. Ang ato niyang Be the Best.
0: Be the Best.
4: Radyoman Linef Yulatris.
5: Ginkamat-ana nga obra sang 58 anyos nga si Reggie Rodrigo sang barangay Butungon Estansya Iloilo ang pagbaligya sang uga. Inibangod iniyang nangin mayor nga palangabuhian sang iya mga ginikanan. Apang bangod lunsay na nagtaliwan ang iya amay kag Iloy, ginpadayon na lang ni Reggie ang pagnegosyo sang uga. Nagsugod siya sa buy and sell lamang kagkaron tag-iya na sang dako nga ugahan sa ilang banwa.
6: Ako si Reggie Rodrigo, pumuluyo sa Estansya Iloilo. Tugod sa ginikanan ko, muna na namatang ko negosyo sa mga ginikanan ko. Sa ulang ko sa nilang akon, patay naman sila. Sa unang dito kami sa merkado, sa main dito yung merkado. Sa ugahan din.
0: Okay.
6: Sa una, may pumayag-uga kami lang, kapamakala kami doon. Bayan sir pa kami.
0: Okay. So pali wala pa kamo yan nagga o gagit niya inyo gitnya na paligya. Oh. Subong niya kamo inyo na gitnya niya ubahan. Oh. Oh. Ano proseso sa pag uga sir, ano kalawig ni?
6: Depende sa isa ang kung para sa balingon ang 1 hour na sa dita na bulag ba yung asin. Asin lang kamay pro dandan na sa maulam na tubigan lang sa may asin niya tubig. Oh. Alam direkta na bulag. programa, sap-sap na guma mga nag 4 hours na, 6 hours ang ang process. Kaya hindi man pwede na sino mo sir, abli ko. Inang lang na tumaon lang sa.
7: So, mula gito isda, nagit wala kami sa mga locos, dari kagi mapusin.
6: May locos kami, pero ga, kung alam yung order, kaya gandre kami mag-process sa locos. Kaya maliklamo mga pumuloyo, kaya mabaho na yata. Hindi pwede sa publiko. Ngayon sa mga pulo lang.
5: Lakip sa mga isda ang ginaugan ni Reggie, amo ang tabagak, balingon, sap-sap, kaghalos tanan niya sahi. Bangod sini, hindi na lang sa lokal nga merkado na baligya ang mga ugan niya, kundi nakalabot naman sa Bacolod, Cebu, Manila, kag Mindanao.
6: Tabagak, agumaa, balingon, sap-sap, tanan niya klase sa dalinuan, mga matan, marot. Tanan. Basta mga lang.
7: Inubo lang ako ang market ba? Hindi na nakalapot yung mga produkto.
6: Bacolod, Cebu, Manila, Mindanao. Through all the Philippines, sir?
7: Oo.
6: Ay, contact lang kami, online there lang. Kaya padala na mo sa tracking. Kaya ng kwarta, bank-bank lang. Ano mga sugi ko sa Cebu? Cebu, Bacolod, ng Manila, Mindanao.
7: May tanggit man tamo.
6: Oo.
7: So, both sila mong galing iba niya tanggit na kinapaligyan nila itong demo sa Cebu, di rin ba nag-ahalin?
6: Oo. Ang damo sa sasang tanggit, sir. May sa Cebu mga maid, may dream assistant siya.
5: Bangod sa iyagin panubli nga negosyo, natigayon nga mapatapos ni Reggie ang iya mga kabataan sa kolehiyo, kagkaroon may mga kaugalingon na nga pamilya.
6: Ang napatapos ng bata ko daw, puro mas lang ka graduate galing kay nagpalamanan tayo mo. Ay sabong na isa lang ko na bata college na, third year college. Dako ang mabulig.
7: Ako ang kinabulig yan.
6: Kaya siyempre ang negosyo up and down, pero mas labang din yan ang ginansya o sapagdi.
5: Panugya naman sini sa mga luyag magsulod sa negosyo nga pag-uga na dapat mangin mapasensyahon. Unta to ng bisyo kag magsaligid sa Ginoo.
6: Madaso lang sa maumpisa ka, kailangan mapasensyahon ka. Ang iba lang mo yung negosyo, laban man yung utang kung hindi ka, kung kailangan naman pa utang. Kung mainintong ka, mapautang ka, matigyan mo nag-utang sa imo, pag-uba ka mas tawag yan po, hindi ka man magkan. Ang kailangan niya, kung hindi, kung nag-negosyo ka, untap disyo. Kaya malapit ka sa Ginoo. Ang grasya dahil kung ano na ako. Pero kung may kumplito ka sa bisyo, daw hindi ko...
7: Hindi ko lang
6: lang ng bisyo. Kaya hindi magdaya sa kapareho mo. Mas maayo pa nga ikaw dayaan. Manita. Ang muna na rin, nag-alim pa isang gagbay kami, binapabulante na kami tatay. Advice na sa amo na isang amo ginikanan, hindi rin maminta. Mas maayo pa nga ikaw bintahan. Magdinaya ka sa kinilo o kung kaya mo na yung medyo nag-angat-angat bang gawa ang negosyo.
7: So, kinalan kung sa kiluhan, sa kumitin
6: ng kiluhan. Masobra lang, hindi ko lang.
7: Hindi mo gitna pagkulang.
6: Kaya once nga ma-discourage na sila rin. Pagkabuto, risiko. Dahil na report mo sila, mo ni, ay, amak mo, ang Cebu ko, mga pito na kami na katulig. Magkuha na tayo, isang katulada, dua katulada. Ay pagkabot na ito, magkasubra lang ng kinilo, wala na pagkabos.
7: Nakagalita sa aligs ang mga
6: client. Kaya importante yun ang kwan mo eh. Ang maayo mo nga pagkasama kag kasirigisyo.
4: Salamat yun sa kay Radyo Man Lineth Yulatris. Komuning kalapad sa ugahan mo. Ang nagapamulad sini kagtiway ka man gabulad nga gabagyo sa initan gid.
1: Oh,
4: hindi mo na maguga kun di mainit. Bao. Grabe siguro ang palamoy poy sini sang kalawasan nila. Ti sunod nga daw amo man gyapon liwat ang obrahon para sa sakit sang lawas may extra nga pambato dira. Kaya ang alaksan sang una extra galing na. Ang bagong alaksan extra. Ano ka extra? Sa subong 3 times faster na kaysa sa alaksan FR. Oo. 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig, pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani para sa sakit sa inyong lawas, naibulaan nyo na ang himuon nyo. Diri na kamo sa mas madasig, kag mas mabaskog, works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani sa mga manuguga sa bilog ngadlaw nga pagbulad sa ini.

0: makita sang kaliputan nga nagalabay sa iya palibot. Sa nasapuan siya sa Setyembre 13, 2022, halos wala na siya sing panit kag tul-an. Gintapikan sa masakit nga mange kag fungus ang iya maluyang alawas. Halos maubos ang iya kusog sa wala untat nga pag-ubo kag anemia. Ang kada paginhawa niya do isa ka inaway nga wala sang kasigaruduhan kung madaog niya. Pero sadto natandog sang kaayo ang pila ka mga tigipusoon. Ang mga kamot nga napaslawan anay sa iya ginbuslan sa mga kamot nga determinado sa pagluwas sa iya. Bangod gin pagkaon kaginuobdan sa malulo nga pagtandog, nagsugod sa pag-ayo si Hash. Nahilway siya sa dalayan nga kasakit. Ang iya balahibo amat-amat nga nagtubo liwat. Kag ang kapawa sa iya mga mata nga nagdulum-anay bangod sang pag-antos, nagsugod liwat sa pagbanaag. Apang ang pagpanglikaton ni Hash wala matapos dito. Bangod sa nagapadayon nga parasite sa dugo kag sa high maintenance nga pag-atipan nga iya kinahanglan bangod isa siya ka-husky, wala siya nagkakadapat nga ipadoptar agod nga matutukan ang iya kahimtangan. Sa piyaksini, nangin isa siya ka ginapakabahandi nga permanent rescue sang Team Rescue Iloilo o Contry Shelter. Talalo pang doon ang pagbago ni Hash halin sa ginabandona nga husky. Ang istorya niya nagapamatuod sang isa kabutang nga ang pagluwas hindi lamang parte sa pagluwas sang kabuhi. Iniparte sa pagpili nga higugmaon ang among kabuhi kada adlaw. Si Hash ang isa kapamatuod nga ang tagsa katinuga nagkakadapat sang ikaduwa nga kahigayunan. Kagang iya ikaduwa nga tsansa ginhatag sa iya paagi sa wala katapusan nga gugma. Salamat sa mga tawo kaangay sang Team Rescue Iloilo na padayon nga negatibong sa kausa sa mga kasapatan kag sa mga nagapakamahal sang ila kabuhi. Sa kalibutan sa mga ginabandona kag ginabuso nga mga sapat, sila ang nagatindog nga sulo sang paglaom kag inspirasyon. Ini si Radyo Manfia Panes Otero, nagapahanumdom sa inyo. Let's spread love. Share with us your puppy love.
1: Grabe ka makatalando. Wala tsago ng rescue sang TRI.
2: Tikita mo. Hash, no? Nagbunga agad ang ilang pag-rescue. Radyo Manuvi.
1: Nagbalik na agad siya sa itsura niya ya, sang una. Pero grabe, no? Do, tulaan na lang siya.
2: Do,
1: pinagutman lang to. Ginbilin lang siya sa balay niya.
2: Kaluluoy nga. So,
1: sige, sa so tidaw lang ala, nagkit kita po sa idol.
2: Sa Lunes na lang kita mabawi. Salamat,
1: Radyo Manuvi. Naman kita. Radyo Man, Novi Guaso.
2: Radyo Man, Regan Arlos.
3: Tatak, RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha!
4: Comments, suggestions to the precinct.
8: RMN Broadcast Center, 3rd Floor.
9: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Community Health Alarm. Kaupudi Papajins. Runs. Herbal Capsule.
11: Partner,
10: anong ginatigwa-tigwa mo? Daog mo pang babae nga nagabusong. Ha? Wala ka man na acid kag na-ulcer? Tanaw ko di palad mo, partner. Uy, nagapula-pula. Kag ano nang nagapula nga ugat-ugat sa liog mo? Uy, do spider and joma man na, partner.
11: Partner, basing nabatsyagan mo nga ina.

0: ang cirrhosis of the liver.
1: Of course!
0: Una ganang sobrana ng alcohol sa lawas eh. Pero hindi tanan sa alcohol ang partner ha. Kundi nga kung nasobrahan man katambok ang imo liver, maigo kagid sa cirrhosis. Palainom ka partner?
1: Oo,
0: ate gwapo. Ang pinaka-importante nga approach sa pag-treat sang alcoholic liver disease partner. Natural untat ka na inom eh. Kagsugod ka na tumar sang Nance Herbal Capsule. Kay ang mga herbal sini may positibo nga epekto sa lawas nga makatap na sa pagdako sang cirrhosis kag kung ano pa nga balatian. Kag natural bangod man sang vitamin C kag mga ingredients sini nga oat, vitamin E, growers yes, garlic, mushroom kag amargoso. Dala na ang kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals malimpyohan gid ang imo atay.
2: Nance Herbal Capsule
0: mabakal sa mga butika.
2: Herbal Capsule.
0: Partner, wala pa tayang imo pang hakroy. Hubas na gidang bubon.
2: Megaman Herbal Capsule.
0: Partner, hindi anay bala mag-give up. Oo, lapit ka na lang mag-retire pero baskog ka pa na iya. Luya na gidang uraraw.
2: Sus, wala problema, partner.
0: May diyahan na iya nga magbaskog kag makapalupok pareho ni Haring Kanlaon. Ang sabat?
2: Megaman Herbal Capsule.
0: Inabalik kini ang imo nga kapagros nga daw 20 ho na gidad. Distingan mo karon tumar 30 minutos o isa ka oras antes manguhit. Kaya ginapasiguro ko sa imo partner, hindi ka ginmahuyan kay partner mo.
2: Megaman Herbal Capsule.
0: Kung nga ang assured ko sa ginapanghambal ko sa imo partner, inatungod sa mga aphrodisiac herbs pareho sang ginseng,
2: maca,
0: honey goat weed, gagtong kapali, gayara sa
2: Megaman.
0: Sigurado ko nga si partner mo naman ay ang manghampol ka slapro.
2: Megaman Herbal Capsule.
0: Gina-improve ang imo gonadal hormones para ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kamang halin sa mga aphrodisiac herbs sang
2: Megaman Herbal Capsule.
0: Yara lang sa mga butika.
2: Nance Linen Oil.
0: Partner, nagaraguso gid ang kalot mo sa imo ulo ba? Ah, kaspa.
2: Nance Linen Oil.
0: Ang dandruff o ang kaspa partner, amo ning problema sa imo nga scalp kag isa ini ka mild form sang seborrheic dermatitis. Kag ginapatihan nga ang ginalinan sini sobra nga oil sa buhok kag oil glands mo nga ginatiniran sang malassezia nga isa ka fungi nga yara nag-star sa scalp mo. Kani patyo nato ng malassezia nga ini partner. Butang ibala sang lima ka tulo sang Nance Linen Oil ang imo duwa ka palad kag iso sa ulo mo nga ginakaspa.
2: Nance Liniment Oil.
0: Yes, partner. Tibot ka no? Pero amo nang matuod kay ang Nance Liniment Oil may ara sang salicylic acid nga isa ka chemical compound agud matreat ang kunano man yung mga skin conditions. Dala na ang kaspa sa ulo mo. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha kag naga-relieve sa mga pananakit sa muscles, joints kag imo kaunuran nga ginapanuhon.
2: Nance Liniment Oil.
0: Inakuha ang tanan yung mga pananakit sa lawas. Number one nga balanyo sa bilog nga isla sang Panay kag Gimaras.
2: Nance Liniment Oil.
0: Pain reliever na. Mosquito repellent pa.
2: Mabakal.
0: Sa mga butika.
2: Nance Corn Coffee.
0: Partner, daw wala man may naglabay nga gwapa. Nga sagad kay pangilay man. Ha? Wala ka nagapangilay? Ah, napas mo yung mata mo.
2: Nance Corn Coffee.
0: Ang pagkipat-kipat sa mga mata partner, amo na ang eye twitching. O ginatawag man nga blepharospasm. Kag ang kondisyon mo ngayon na, posible nga may kakulangan ka sang vitamin B12, vitamin D, magnesium, calcium, iron, electrolytes, sobra na nga stress, malawig nga oras sa computer, cellphone, kag smart TV. Kulang tulog gag na sobran sang caffeine.
2: Nance Corn Coffee.
0: Kung magsigisigi na partner, basi bala kun mahulog na gid sa seryoso nga balatian, gani switch mo na ang kape mo sa wala caffeine nga kape. Puno pa sang vitamins kag minerals. Ang kape nga ini partner amo ang
2: Nance Corn Coffee.
0: Nance Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, vitamin B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga ang ma-maintain niya ang mabakod nga immune system, good blood circulation kag good eyesight.
2: Nance Corn Coffee.
0: Wala caffeine. Enjoy ka na? Healthy ka pa!
2: Nance Corn Coffee!
0: Mabakal sa mga butika!
2: Remind! Herbal Capsule!
0: Pagkaon sang aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memoria. Nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa, nga nagapa-improve sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamalipathon.
2: Remind! Herbal Capsule!
0: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
2: Remind! Herbal Capsule!
0: Also available.
2: Remind! Choco Mix!
0: Pwede sa bata mo para mag-alam sa klase. O bisan kay sino nga luyag sang hot or cold choco. Pero pareho sang epekto sang capsule mo.
2: Remind!
0: Choco Mix!
2: Megaman!
0: Cold Coffee Mix! Yari ng kape para sa matuntuo od nga mga lalaki.
2: Megaman Gold Coffee Mix.
0: Indi gid mahuyan kay partner sa tion sang labing-labing bangod ini may ginseng, tungkat ali,
2: maca,
0: kag soft palmetto nga bantog sa pag-amlig sang prostate sa mga lalaki.
2: Megaman Gold Coffee Mix
0: nagabato sa pulao kag para hindi pagkapuyon sa trabaho. Mag
2: Megaman Gold Coffee Mix.
3: Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad Papa G nga nagasiling. Bye-bye and I love you all.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ang ako pangalan si Lilibet Ipanto.
3: Kamusta ni mo na hibawaan na kay diabetes?
2: Katong napacheck ko sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTX 500.
3: Ang sabi mong dosage sa DTX 500, kapila ka mo inom?
2: Kabuntag na o gabi.
3: O, nakaroon pila na may mong sugar?
2: 136 na lang akong sugar.
1: TTX 500.
4: Kaupod na ton sa diskusyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Nga abala, kinanglano na ton mag-inom DTX 500. Dua lamang ka-ingrediente ang DTX 500. Sa unang mga panahon, why pa man ini nila matunan ang mga synthetic drugs bulong sa taas sugar, natunan na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sa amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang, bulong bangod sa kapait sini. Now, ini siya is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amarguso? Nga amo ining atong ginpili as prime ingredient. Isa sa active compound sang DTX 500.
5: Siya ang ginpili para iupod ni sugar, sugarcane. Or in short, polyphenols extract.
4: Usto. Mm-hmm. Nga ang ginpili naton, bangod ang siarantin. Kung kis agam bal kami diri, nagamimik sang function sang insulin, may kataas kilay? Ha? Pwede yabla nga ang insulin na rin sa amarguso? No! It's not insulin. Nagamimik sa function sang insulin. Nga ang amarguso, ang duga sini nga mapait. Ang pait sang amarguso contains charantin. Ano ining charantin? Isa ini ka bioactive compound nga makit-an sa duga sang amarguso. Meaning, kung ginapugaan mong amarguso para hindi magpait, mm-hmm, ang ginakaon mo na fiber na lang. Mm-hmm. Why na tong charantin? Oh, kaya ara sa pait.
1: TTX 500.
6: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
3: Anong ginabatsag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag daw medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Kabakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kasun sa isa ka adlaw, ito times ko, tag duwa-duwa ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alivyo gate. So buong gimintinans ko, nag-exer ka namin namit, nag-exer ako nga mata.
1: TTX 500.
4: Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ini ka natural, steroidal, meaning steroidal kapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside, nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why, kung tigaw na ang imo insulin, as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo, kabilog, amarguso, hindi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini. Ang pamangkot kaya mo.
5: Yeah, one kakao ng puso.
4: Barato ba lang amarguso? Baka mahal sa amarguso?
5: No, pa lang di takes 500. In-extract, in-sulod sa kapsula.
4: Amo ini karon ang aton nga DTX 500.
5: Isa sa madunggang ko na, Sir GP, ang polyphenols nga ara sa DTX 500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols amo nang pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kag gulay, kag especially dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols ang DTX 500. Ang purpose na siya is para ma-manage ang imo nga blood pressure.
4: Husto.
5: Para ma-stay healthy kag flexible ang imo nga ugat, imo blood vessels. So kung flexible, healthy ang imo ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood because of polyphenols.
4: Polyphenols.
5: Isa pa sa mga makabulig sa DTX 500 ang polyphenols nga ara da sa iya para nga mag-regulate sang inflammation, because antioxidant it will work as anti-inflammatory.
4: Husto.
5: Ti kurason subong isa sa mga rason nga aga kapatayan tawo, balatian sa kurason.
4: Isagid.
5: Para malikawan ang paghubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart. Isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa disugard sugarcane or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manami nga selula sa imo atay nga amo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kuning nami nga pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintain niya bla, pagwaig ko, i-self-regenerate niyang atay. atay. Mm. Hindi lang atay, tanan nga selula.
1: Gusto. TTX 500.
7: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Pilang imo blood sugar sang una?
7: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang TTX 500, paano mo iniginainom?
7: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw. Nakapacheck ka na si imo blood sugar?
7: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
7: Sobra na lang 100.
1: TTX 500. TTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Anong ginapangamba nyo kay Marlon, Mang?
9: Nga, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
8: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
10: Ga-intra kami, haw? Man, butigo ng bana mo! Suling negosyante siya!
9: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang nga galibot siya, agogo?
8: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamu maghikay palihog kay Marlon! Wala na kamu sang mahimo, bana ko na siya!
10: Natontohan ka! Naintoan ka! Nakaintyendi ka! Ha? Ay, ha?
8: Mang!
11: Ay, di, amo ginayali ng gugmayaling. Hamakin ang lahat, masunod ka lamang. Ama ka na? Diba? Oo, sometimes.
9: Love conquers all.
11: Oo.
9: Amo na ganyan.
11: Pero galing kay Tee, syempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
9: Gani man.
11: Kanugon.
9: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, mangin ma- good ba lang future?
8: Kun ako, pahamba nun. Kun kamu man may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, Hambalon, RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako, Pahambalon!
12: Ang galing! Pang matagalan!
13: Parang tayo lang, han.
14: Everest Appliances.
12: Babe, ano ever best decision mo in life?
13: Siyempre, building a home with you.
14: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
12: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
15: Char, zap, con. Pangong kumakablog. Tanggal amoy kulog. Sa pangon ng char.
16: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangtong kumakablog sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
17: ACS.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washi!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
21: All you need is Pride! All you need is Pride!
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
23: ACS.
24: Sample Plus Gold.
25: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
26: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
27: Magpasakop sa dalagan nga may kausa.
28: Kausa.
27: Ari na ang RMN Freedom Run.
28: RMN Freedom Run.
27: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwede mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa ini ka selebrasyon sa kahilumayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko nga mga cash prizes na nagkahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique, Second Floor, Marymart Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
28: RMN Freedom Run.
27: Tatak, RMN.
0: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
1: Hello, hello, hello, hello, hello, mga haluan, mga puyo ka, mga daro dira. Nga ginapangwa nyo sa mga suba kung sa diin ng mga kasapaan dira. Kaya ito ka namin ligo, subong kay kainit. Mayong adlaw, isa ka mainit nga adlaw sa aton tanan-tanan kagyari naman kita sa aton nga programa. Pero antes na, shout out ko anay ang mga avid listeners naton sa kay Larry Cañete, kay Nanay Morita sa nga Asyenda Katumbal sa Rabia. Halin ng greetings sa kaya Kenneth Cañete. No, diba? Mga avid listeners naton. Kagyari na ang istorya ni Marie. Marie, go!
2: Sa nagakatabo bala subong, magluwas nga mahal na ang tanan bangod sa wala untat nga paga, mahal sang gatong, perte pagkikainit sang chimpo. Ang ginahimo ko kay may aircon man, ti wala niya patay-patay ang aircon. O galing pag-abot sang bill, syempre ako naman ang patay. May nagsuggest sa akon, agud mahang paninyo, yari ang akon pagsaysay. Solar?
9: Bakal ka pala solar para makakinot ka.
2: May solar man kami to. Hindi matuya kadalas ang tanan ng appliances. Suga lang gintuya.
9: Manol! Wala ka kachendis ang kinapangambal ko iya mo.
2: Ha? Ano how?
9: Itinaya mo nga solar. Ang kinamin ko yan ng may funnel nga black by black spell, ha?
2: Ha? Paano naman?
9: May kapani nga nagapang-install sina. Inquire ka sina.
2: Kagsadiin ko sina yung ma-inquire.
9: Ay, abaw! Pati pag-inquire akong pagkikit. Imo na yung problema kung interesado ka ginagidya. Hindi kay akong pag-itulo yung palibugon mo sina. Nakatang na kuya gani sa imo sang idea. Oh. Ikaw naman pala, kasagod nga amang pan mo mga kinanglanon mo, tangyel.
2: Suplado. Sagad ka suggest, dason hindi man galipagtapuson. Ay, boy, sir.
9: Ay, ay, ay.

Uy, sa una namon nga balay ho, ala. Amo na gurong ginaminsang nagsuggest sa akon ay solar na kuno nga panel ang ginatakod nila. Makadto ko to be kag maningad tingad. Abaw maningad tingad pagidya.

0: Day! Ano man yun ang ginatakod sa atop sang utod mo?
1: Ay, solar na, Day!
0: Amo na gali?
1: Oo.
0: Ba, ito kadamo sang ginbutang, ha?
1: Ay, meto, pag ginagani sa likod, eh.
0: Tuod, kadamo ba? Di madala man ang mga appliances nila.
1: Ay, oo, eh. Tanan, baladay.
0: Ay, kanami, no? Gusto ko mo na balatani. Mahal na.
1: 20 ka panels nang ginbutang da sa ibabaw. Dason, may inverter na di sa idalom kag battery.
0: Anong buot silingon sina?
1: Ay, ako, manyang napa-explain mo nga hindi mako nagani. Eka balumayo, ya?
0: Gusto ko balatani, Day. Ang amo na baladay. Di din na mabakal man.
1: Ha? inapagidyang hindi pagipamangkot sa akon, ha? Kaya, hindi nga ko nabila, Day, kabalumang sabat siya, Day.
0: O, ti, Day, ano ang mga appliances na sasulod sa balay sa utod mo, ha?
1: Ay nga, ay, sugit ko man si mo, yaman. Eh, kakuni, sulod na sila sa kawatan niya, be. Paglawag ko dyang ilang mga appliances, kundi ako yung basulo nila.
0: Ay, te.

0: Magamo na yung kadamo ng mga panels ng solar, mahal na iya guro kaayo.
1: Oh, hindi ta nakasarang?
0: Mahal na. Tunga na guro sa milyon.
1: Hala. Tuwan!
0: Oo eh. Dalaya si Madalay sa naiabisan tatlo piya ka aircon mo. Kagdamo kayo eh.
1: Hala, gusto ko na bala. Para sa adlaw, siya lang gidi ang maandar. Kag pagkagabi gali ya, mapatay na.
0: May span pa man ang life sa battery. May extend pa man na pagpasigay sa gabi.
1: May battery na siya?
0: Oo, gani. Gakarga na siya energy sa battery kung adlaw.
1: Hmm, mangutang tabi ga, para kabakalta na.
0: Aki, mare. Uy, din man tabi mangutang.
1: Bisan diin ah. Ang importante, makapatakod ta solar.
0: Ang tatata, mangita-ngita tayo ah.
1: Ay, husto! Oh. Sa online para dasig!
0: Aki, paano ka na makautang dako?
1: Hindi dako ah. Sa sari-sari tayo nga online, mangutang ya. Supot, manabala kong natingob.
0: Mare!
1: Hindi na pagproblemahi kay ako na ang bahala. Kung makapangutang na ko, timbrihan ta ka. Agad niya makakanvas na kita kang makapatakot sa solar nga gusto ko!

0: isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay na batian ko kaging pistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Magabot ka!
2: Ano pang iban nga mga maibulig sang D3 Bio nga may BCO kag vitamin D3 kumparar mo lang sang plain nga D3.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton nga chan.
2: Mm-hmm.
4: Bye. So,
2: grabe no? Mm-hmm. Inom ka D3 Bio, paamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. Kaya simpleng pag-abot sa imong gut, maproduce ang ano?
4: Ang probiotics.
2: Gadamo pa gin ang imo probiotics.
4: Mm. Correct.
2: Imagine la. Lantawab lang kuan ang bintaha. Kung D3 ka lang, kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3, kumpara sa D3 Bio, damo iya mahimo. Pag inom pa lang nimo, kung kagton mo, makapatay ang kagaw sa baba mo. Pag tulon mo, abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
4: Correct.
2: Pag-abot sa tinae,
3: intestine, mayo. Ng imo nga gut bacteria.
2: Mayo. Lipay, lumpat-lumpat ang imo
4: probiotics.
2: Probiotics kay ari pagkaon mo ni.
4: Oh.
2: No, pagkaman si probiotic magproduce ang
4: vitamin B.
3: B complex.
2: Wow.
3: B
2: complex. Mm. Sa plain nga D3 ara na. Wala.
4: Wala na.
2: Wala na. So kung ako sa inyo, amatamat na upgrade.
3: So D3 Bio.
2: D3 Bio na ta sir boy.
3: D3 Bio check.
2: Check.
3: Plain
2: D3, wala sila mo na.
4: X.
3: Sunod, improves absorption of fat-soluble vitamins A, D,
2: wow.
3: E, and K.
2: Tiki arang bisyo mo.
4: 4 points na. 4 points.
2: Vitamin A, magamit sa lawa.
4: Uh-huh.
2: Ang vitamin D, ati given kay Mayara. Vitamin E, kag
4: vitamin K. 4 points.
2: Pero the reason why, tungod kay May, BCO ang D3 Bio.
3: May fats kita nga nagabulig sa pagpasalat.
2: May good food nga good fats ang D3 Bio.
4: Correct.
2: So, D3 Bio, check.
4: Apat ka check.
2: Apat ka check.
4: Apat ka check.
2: D3X.
4: Apat ka X.
2: Plain nga D3.
3: May ano lang siya, Doc. May vitamin D lang siya.
4: May vitamin D lang siya.
2: Tapos,
4: one check. One check.
2: One check.
4: One check lang siya. Gaano lang na. One check.
2: One check.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka.
1: Kagang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, kag sa aton nga unto. Siyempre, ginagargol tanay, no? Kompatay sa ginatuwag bakterya. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external. No? Pwede ang aton nga D3 Bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, Sir Boy.
2: Correct, no? That is the advantage of D3 Bio. Ano pa?
3: It will increases mucus production in your mucus lining. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, ay mucus lining nimo kag ang nahimo sa mucus lining ga produce ang mucus para ipang trap niya ang
2: bacteria
3: kagaw
2: tanang nga klase nga kagaw itrap.
3: So gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens.
4: Kadugang pa dok ang purpose sang aton nga mucus, no, is ang saton chan protection na niya na da ang aton selula batok sa gastric juices.
3: Yes.
4: Nga pwede makatunaw
3: hydrochloric acid kay kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining,
4: sunog. Muslot gua ulcer.
3: Sa D3 Bio nga may BCO kag plus vitamin D3, check siya. Pero kung D3 lang, ikis.
0: D3 Bio.
2: Ano pa?
3: May ketones ang D3 Bio, wala ketones ang plain lang nga D3. So, bintaha gid ang D3 Bio kumparar mo sa ordinaryo or plain nga D3. So kung ako sa inyo, nami gid nga D3 Bio gid. Ining D3 Bio, grabe ang mga bintaha ikumparar mo lang sa plain nga D3. Nakita mo naman to, ano ka importante kahapon, damo to checklist na to, no? Number 1, antiviral.
2: Antiviral.
3: Antiviral ang D3 Bio because of monolaurin.
2: Monolaurin.
3: The question is, may monolaurin ba ang plain nga D3?
2: Wala.
3: Pero ang D3 Bio, ara.
2: May muna ka-plain siya?
3: Check.
2: Wala.
4: Monolaurin pala na. May kaprilip pa kag-kaprik.
3: So sa mga kautura na munda, nami D3 Bio gid kumpara sa plain nga D3.
0: D3 Bio!

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga butika.
2: D3 Bio Health News.
3: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
4: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
5: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Soundphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Rodel. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Api nga Soundphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
10: Soundphone Gold Coffee Mix.
12: Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
13: Habibig sa mabuti ka.
14: Kapag doble,
15: okay!
14: Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
15: Santon Plus
14: Herbal Capsule.
15: May mangustine at malunggay.
14: Dobling sangkap sa isang kapsula.
15: Inumin araw-araw.
14: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
15: Santon Plus Herbal Capsule.
14: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
15: Suggested retail price, 13 pesos lang.
14: Kapag doble,
15: okay!
14: Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
15: Santon Plus
14: Herbal Capsule.
15: May mangustine at malunggay.
14: Dobling sangkap sa isang kapsula.
15: Inumin araw-araw.
14: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
15: Santon Plus Herbal Capsule.
14: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
15: Suggested retail price, 13 pesos lang.
14: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
16: Bye.

0: gusto pa. Swakto na! 45
1: pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Sabo Plus Gold.
4: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudaan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
5: Paulit-ulit na lang ang ulam.
6: Mom,
5: Angeline?
6: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe.

0: dami ng choices, panalo ka!
1: Top, top, top! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tataak! RMN!
2: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatianta ang istorya ni Aling Maria.
3: Sang una, daw hindi ko na gid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang nakit-an ko ang iBerry.
2: Mas klaro na bala maski gabi?
3: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
4: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
5: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
6: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy nga kape.
5: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
7: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.
8: Arinay o, amo ining ginapangita ko nga solar.
9: IT online man na.
8: Mautang ka da? May nagahambal sa akon nga, may naganegosyo, gid sinikuno din sa aton. Hindi lang sa online, kay kabudlay, na akong magproblema. Ya?
10: Ay, saan, nagsagad, kaya problema sina. May kilala ako nga nagapanakod sina.
8: Tuon?
10: Oo.
8: Istorya ako, B. Tanaon ko kung pilaman ang bilis sina. Kag makadala blas mga appliances ko di sa balay, ha?
10: Okay, sige, sige. Kontakon ko lang. Insigida, ha?
8: Ay, mangutang pa ko gali. Akuan, din sila nagakuha?
10: May ginakuhaan sila, eh.
8: Ah, sige, babe, pakadoa, di.
10: Ah, sige, kontakon ko siya, good nga. Makahambalanay ka mo.
8: Sige, sige, kay mapatakod ako sang solar. Yes, yes, makapatakod na ako sini. Kag hindi na ako magagwanta pa sang kamahal sang balayran sa kuryente.

salamat, Arina. Arina, silingkugin nga makautang ako sa online eh. Oh, ba, Anika? Ano ining na-scroll ko sa Facebook? Ay! Oh, hindi. Tuod ni. Hala ka, nagakasunog ang atop nga may panels ang solar? Hala ho, nagadaba-daba ang atop? Hala, hindi. Basta kung magpatakod ko sa solar panel, kag masunog man ang amon balay. Marimalaso ang amon balay. Ay, hindi ah. Ano man, hindi na lang ko magpatakod ah. Hindi man igali safe. Ay, ang buta nalasay ko ah. Galing paano ni man? Nakapangutang na ko sang dako sa online. Paano na lang ni Karon?

0: bebe? Uy, hala. Ara matuod ho. Hala. Nagadaba-daba ang atop sang balay nga may panel nga madamo sang atop sang balay.
1: Fake na. Ha? Tangguba na sa solar.
0: Pwede ni ma-fake ha? Hindi ah. Nasunog niya sa sobra kainit.
1: Ay, pagtuon ko diganing nagapanakod. Agad nga maka-explain sa imo. Agad maintindihan mo. Ay, sagad. Kaman pati-pati silang nakita mo. Ay, hindi na ituod.
0: Ay, te, kung masunog man ang amon balay, bangod si na, hindi na lang ko magpatakod, ah. Basulon ko sinaya sa bana ko. Magwanta na lang ko sa kamahal sang electricity, ah. Hindi na lang ko yung magpatakod.
1: Mari? Ay, dali lang. Hello? Ay, pakadto na ka mo? Uy, ari nang gin-contact ko. Pakadto na di sila ko, no?
0: Oh, i-cancel. I-cancel na lang. Hindi na ko magpatakod.
1: Ano? Ay, naano ka man imo, yaman? Wala ka man inang balan, yaman? Gimparuya mo lang yung tao.
0: Ah, basta hindi na ko, ah. Hindi ko gusto nga masunog kami. Hindi ako gusto nga mabiktima. Kay Manol ako sa butang nga ina, okay? Hala, ugaling paano na lang digali kinakapangutang na ko online. Hala, mamalayran ko ni Karonya. Mamalayran ako sinisang dako. Hala.
1: Kanegatibo ba niya sa utok mo man?
0: Ang silingon mo ya, may komisyon ka nga makuha. Ano pa, nagapanginit ka subong sa akon? O, diba?
2: Ay, sus, anano, manakman. Nag-away pa ka mo yung nga duwas ang utod. Bumangod lang sa solar.
0: Hala.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Sample Plus Gold.
1: Ako si JL, pagpangumang pangabuyan ko, hindi ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magkumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlo ko man ang pag-inom, okay gid kay wala nagkatagin ang arthritis ko.
0: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
2: Welcome na naman sa The Secret of Health. Ini naman si Dr. Erwin Lapos.
3: Hagin naman si Doc Nelson Cadena.
2: Doc Nelson, aton istoryahan ining AIDS-related nga mga problema sa tao, ining pagpanglabo sa mata, labi na sa may mga edad na Doc Nelson. Pero, hindi man matabo nga kung may edad kita, tanan na lang grabo na ang pagpanulukan. Ang iban, maayo pa man ang ilang panulukan. Pero, may ara iban nga mas bataon pa Doc Nelson pero kaaburon lagi sa panulukan. Ano nga mga manami himuon kung may nagaburon nga mga panulukan naton Doc Nelson?
3: Yes, Doc Erwin, sunod sa mga pagtuon, samtang nagatigulang ang tao, nag-apikto ina sa ilang pananaw, Doc Erwin. Ang iba naman niya, hindi mahina ilang mata, pero nagabungol man sila. Amo niya sa iban. Pero, madamo gidya sang nagatigulang, nagalabo ang ilang mata. No? Tungod ina, sa aton ba lang ang lifestyle sa unang panahon, Doc Erwin?
2: Mm-hmm.
3: Sa bata pa ta, pala inom ka, or taas yung mga pressure, or may ara ka sang diabetes, o may mga mataas ang mga kolesterol ang imo ginakaon, ina sila nagatipon o kag nagaresulta sa pagtigulang naton is nagalabo ang aton nga mata. Sunod sa pagtuon, proyeksyona naton aton nga mata, dapat mataas nga antioxidant ang aton nga kaunon ang aton nga itumaron, no? Mga pagkaon nga may mataas ang antioxidant kag mga pagkaon nga sa diin nagabulig proteksyon sa aton nga mata nga hindi siya basta-basta maglabo, Doc Erwin. Sa mga pagtuna, ang mga vitamins, mga suplemento katulad sang astaxanthin, zeaxanthin, beta-carotene, vitamin A, kag vitamin C, amu ina nga mga vitamins ang kinahanglanon sang aton nga mata, nga bisan pa nagakatigulang na kita, pero ang aton nga mata, Doc Erwin, wala nagatigulang.
2: Yes, no?
3: Silingon,
2: biskan, ano, Doc Nelson, biskan na dulum-dulum na, maklaro mo pa ang isa kabutang, tao ba? Labi na sa mga kauturan ton mahilig magbasa, Doc Nelson.
3: Mm-hmm.
2: Kung problema imo mata, gaburo na, ay hindi ka kabasa kung gagmay katama ang litra. So, namigid nga mag-inom sang Santon Plus Gold. Kaya ang Santon Plus Gold, Doc Nelson, tanan nga mga vitamins and minerals nga imo ginaminsyon, ara dira. Nakanami pagi, Doc Nelson, kay mataas ang iyang super antioxidant. Nga among magbulig, agod nga protein sunan niya ang pag-damage sa atong mga ugat, ilabi na inang magagmay nga ugat nga yara sa aton mata, Doc Nelson.
0: Sample Plus Gold.
4: Ako si Jovin, subragit kataas nga ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung mapag-inom, batsyagan ko gidang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
0: Sample Plus Gold. Kal sa mga butika.
3: Yes, Doc Erwin, kag siyempre, ang zinc, ang vitamin C, ang beta-carotene nga ara-dira sa Sample Plus Gold. Nag-proteksyon ina nga hindi maglabo aton nga mata. Remember, Doc Erwin, subong nga panahon, ara na kita sa computer world. Cellphone, computer. Subong man, ang iba niya, wala gata na OTV, wala man sila yung nagagamit sa mga cellphone nila, pero sobra naman ang exposure sa aso, sobra ang exposure sa init sang adlaw. Isa na ito, makauturam lang mga farmer, Doc Erwin. Ara gina sila sa, ano, sa farm permi, mainit, nag-resulta, ina ang nag-ihinay-hinay labo ang aton nga mga mata. So, ina sila tanan mapunga, no, ang paghina sang aton nga vision, mapunggan ina, madelay ina, lalo na gid kung may mga diabetes, Doc Erwin, taas ang blood pressure.
2: Yes.
3: Dapat nagainom gid kamo sang Santon Plus Gold para hindi maglabo ang inyo mga mata. Santon Plus Gold, sa aton mga tagpalamati, protection para hindi maglabo ang inyo mata. So, man of this ang pag-inom sang Santon Vitamin C, Doc Erwin.
2: Para sa kampiyon nga kombinasyon, mag-inom sang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
8: Char, Fabcon, mamong tumakablog, tanggal amoy kulog, sa bangon ng Char.
9: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangbang kumakablog sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
11: Your bill, sir.
12: What? 40,000 pesos for dinner?
11: 1,400 only, sir.
13: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
11: Your bill, sir.
12: Order for more. Dessert?
13: EO, love your eyes.
6: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
14: Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
15: Mahalagang paalala, ang Sunthorn Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 7.75 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
3: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Number 1.
6: Te, amo na subong na problemahan ko kay nakautang na kuya dako sa online. Kagaduha-duha ko magpatakod sang solar sa balay kay basi bala kun hindi safe. Hamalin niyo ko bi. Negatibo gid bala ang uto ko kay te medyo manol matuod ako sa solar nga ginatawag eh. Te, kun kamo bi pahambalon, Marie.
7: Marie, ikaw na ba himuon sa laban?
6: Uy, tuon, sa sino man siguro, ba manol manguro ah.
7: Okay na yan kung una manul ko or what. Ang laila to ya, kaya nagpa-install ka na to tabi, tapos i-cancel mo ya.
6: Oo, no.
7: Parang gito ya, hindi gito ya, ano ya. Tanya isang sugot pala, nag-ano ka na.
6: Nag-decide ka na, pero antes pa sina ya.
7: Imagine, pwede mo lang nag-effort na to ya.
6: Correct. Amo na mga tao nga wala inambalan.
7: Nan, wala sang word of honor. Diba? Piskang wala kaya gaskwila, may honor ka.
6: Oo, dapat.
7: Dapat ang word of honor mo kay tendency kung wala ka bala sang hinambala, maguba ka gid sa tao.
6: Correct.
7: Dapat panindugan mo, ginayakag, dapat be firm ka gidya sa mga ginapanghambal mo.
6: Amo na kainad na manol-manol ka kag.
7: Oo, kay na ataman sa iya ka impulsive mo, do yung pulok-pulok mo, siya pa na iyakig. Pero, a real talk na iya ha?
6: Oo, tuod na.
7: Dapat
6: Teka, media, wala kami sa may ginapasin o di nga daan. Bisan sender na mo niya.
7: Wala na iya.
6: Siya na nga mo nakigan.
7: Hindi kayo tungod nga ikaw ga-sendi. I-appearan ka.
6: No. Ka na mo. Hindi kami mag-appin si mo yan.
7: Ikaw paging kaluluoy kung kalis ka. May hinulutsol ka kid nga. Ay, Tani, wala na lang ako nagpadala sa lahat ko. Pero rin, talk na ato.
6: Hindi na lang ako nagpadala sa lang ako sa mga tarong mag-naigay.
7: Pero may nakuha ka sa amo niya. Nga init sa ulo. Pero ang parte siya na, no? Hindi dapat, before kaya mag-dive into...
6: Mag-decide. Iyanan mo, polo, anay ka, palamang ko tayo.
7: Mag-gather ka, anay, information.
6: Correct.
7: Parehas man na bala nga, nag-ano ka, nag-apply ka sa ining recruitment ni wala mo gi background check.
6: Oo,
7: kay ginihimuon ka mo tagali yan nga ano, scammer, nga kabog. Wala mo lang, mga scam na. Hindi ka mo basta-basta magpati-pati.
6: Oo,
7: mga online scamming na. Oh, ay, mo ginabala sa bong.
6: Oo, so na sa bong.
7: Oo. May point ba ito sa nga base? Masunog balahaw kung wrong ang installation kag ano, kung mga piki-piki.
6: Do ano man na siguro, do wala man na yung guro nga pag ano mo, pag butang mo na, masunog. Hindi na yan.
7: Hindi na siya hindi na sa masunog kung insyakto ang pag-install.
6: Oo, install siguro.
7: Dapat yun ano, legit nga installer. Kaya kada mo na, kung gusto niya magpa-install, magkanto ka mo sa kailing. Piyara ko ganyan negosyo. Hindi. Uy, mahal mo na balo.
6: Oo. May kilala ko ngayon ako, no, isalan ako no ka daw, ano na. Ang isa daw ka, daw isa labla ka atop nga, daw isa ka sin.
7: Oo, oh, sin.
6: Daw tunga lang sina, ng 100,000.
7: Mahal mong gitna siya.
6: Hili, amun na ka mo.
7: Oo, kadepende, tapos depende pero kami na sa capacity, isang battery.
6: Pero makot ako pila bala, Rani Las Corriente.
7: Pila?
6: 5 pesos.
7: 5 pesos lang?
6: Oo.
7: Grabe.
6: Imagine mo.
7: May harap pa siya yung bayaran, 5 pesos. Ito, grabe. Pero magasto ka naman, amun na, installation, magasto ka lang ganyan sa installation.
6: Imagine mo na 100,000.
7: Pero lifetime mo naman ni. Ang maintenance, lang na.
6: Galing ka wala ako na pag-inchindi sa mga amuna, B.
7: Pero dapat may ano kagid, may idea kagid.
6: May balo kagid ba?
7: Correct. Kag may kilala kagid nga kabalugi na yan, ilagi na 40 sa amo sinabala. So hindi kaya total magasto ka na
6: basta-basta ma.
5: Kay gusto, kay nakita mo sa tupad balay mo, masunod ka man.
7: Nan, kay may paghisaan ka man mo.
5: Kinanap pa pinsaron mo, kinanap sa bahay ko, pwede na.
7: Kay kinanap, na-notice mo kung ano makita niya sa social media, sa Facebook, ba kung sa Dienda.
5: Andun.
7: Maano sa dayon, nakapektuhan sa dayon, nalang kasunog, galito. Oo, kung sala, ang pamutang pag-install. Correct. So, dapat gid legit kag ano, ng, ano, ni qualified gid nga manag-install gid ang imo nga, pa-installan sa imo nga solar panel mo da. Okay man, gusto ko madabala. Ano, dilayla.
5: Ay, mapatakod ta.
7: Ang pagkatakod ara.
5: Ling, sisi wala na sa atin, Ling, ha? Bilang tinanglan mo?
7: Aba! Hindi ka mag-joke. Wala pa balang
5: Shin?
7: Wala pa balang abot ang aton.
5: Lunis, guru.
7: Di pa install na yun na. Ito yung mga gamay lang. Yung suga lang na yun.
5: Mga daw ban paper lang.
7: Pero may, may solar panel ka mas ninyo balay.
5: Wala eh.
7: Ay, may ara kami ya. Gamay lang na ibalaw. Hindi ka yung napasuga. Oo.
5: Okay.
7: In case of emergency, ma-brown out. Oh. Kabudlay nga daan nga dulom. So, gabakal ko na. Nalingaw ko na mamakal sa mga amusina. Nami, it's a big help man. Kay makatipid. Nami man ang point ni Marie. Nga makatipid. It's good gidyang iya nga intention. Okay. Pero, galing kay wrong lang gidya iya decision. Ang iya pang himuok bala. Nan. Okay, Marie? Te? Biraday na lang na. Okay? Correct. Okay, natabo na to. Sige. Padali na pa ba nalang sa sulat? Dali sa itong pala tuntunan.
5: Konako, paham balon.
8: Konako, paham balon. Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
10: unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
9: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
11: ACS D3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong buyon.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
13: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
2: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, hindi korap!
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, dito ako, Pilip!
7: Sample Plus Gold.
8: Kuya Sir Mercy, narap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulutin ko wakabulan noong pawan ko.
7: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatean ko nga Sample Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
7: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sample Plus Gold.
10: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3cm na gali. Try ko gininom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
7: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
11: Sa mga butika.

0: At gud kay nabatian ko ang parte sa Ivory. Gintilawan ko kag pagkatapos ang 3 ka bulan. Dako gid nga pagbago pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
1: Tilawi man ang bago nga produkto nga Ivory Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Pampalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
2: Oras tatak alas 11:05.
3: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: You are the child of the universe. No less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
6: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang nga makapaayo, agud makita mo ang katahom sang kabuhi, katulad sang tabo-tabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabo-dabo! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer
1: Life. Mayong adlaw mga pinananggan namo nga tagpalabate, ang Health and Wellness Program nga ini ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
2: Kabo si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan o galing, mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Isa na naman ka health condition ang aton istoryahan sa Sining Adlaw, iniamo ang myoma. Ang myoma o leiomyomas ang pinaka-common niya klase sang benign o non-cancerous tumor sa female reproductive system. Kinalaman ni sa tawag nga uterine fibroids kag makita paagi sa ultrasound. Ang myoma nagatubo sa uterus. Kagara 70% sang kababaihan ang nahibaluan nga nagakatubuan sini pagabot sa edad nga 50 pasaka. Ang mga sintomas sini sa babae related sa lokasyon, size sini kag kadamuon sang fibroids. Aring iban sa mga myoma symptoms, mabaskog nga regla nga nagalabot sa isa ka semana o kun sobra pa. Pagparanakit sang pus-on kag pelvic pressure nga indi madula, bleeding o kun spotting between sa bulanan nga regla. Perme daw mangihi pero nabudayan man mangihi. Constipation o kung hindi makapamuhin kag masakit ang likod kag mga tiil. Wala pa sang scientific research nga nakabalo kung ano ang pinakarason sa myoma, kung ano ang pwede nga himuon para likawan ini. Ang pirmi nga gina-advise sa mga doktora mo ang dapat may ara ka sang healthy lifestyle choices pareho sa pag-ehersisyo kag pagkaon sang prutas sa utan. Makabulig man sanda ko ang pagpabilin nga normal sang imo weight para malikawan ang pagtubo sang myoma. Importante man ang pagpa-check up kada tuig. May ara sang medical study sa Iran na gin-publish online sa December 2018. Ang study gin-perform sa 69 ng mga pasyente ng may uterine leiomyomas kag vitamin D deficient. Ang group A gin-treat with vitamin D 50,000 IU every 2 weeks sa sulod sang 10 ka semana. Samtang ang group B nagbaton sa placebo ng may same color and shape. After a 10-week intervention, nakita sa mga na-treat with vitamin D3 nga ang ila leiomyomas size nag-decrease kung ikumpara sa placebo group. Ang resulta nagpakita ng administration sang vitamin D3 nagapagamay sang size sang leiomyoma. Ang vitamin D administration isa ka-effective nga pamaagi sa pag-treat sang leiomyoma. Mga kabyanan, nabatian nyo na ang administration sang vitamin D3 nga nagapagamay sang size sang myoma. Iniisa ka-epektibo nga paagi

0: Sa pag-treats ng layo-mayoma, mag-life extension vitamin D3 na. Dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag stand-alone nga vitamin D3. Life extension vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakas ang life extension vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
1: Life extension vitamin D3.
2: Pwede ko may istorya si Ma'am Irene, kung gano'n?
3: Ako, sir. Nag-bleeding ako, sir, sa gold tape.
4: Life extension vitamin D3.
3: Tinag-okay man akong pamatsyag.
4: Wala na, sir. Back to normal na.
1: Dapat. Bastante ang vitamin D level sa imulawas. Dapat. Life extension vitamin D3 nga ang unod 1,000 IU. Sigurado epektibo.
0: Kag para naman sa aton mga kaabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses, kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air-conditioned ang aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts and scientists approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo, SM City Branch, ara sa ground floor near Food Court, Tagbak Haro Branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church, kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangadama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara lang kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720.
1: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
5: Good morning, my dear plants! Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
6: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
7: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butik. D3 Bio.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS GTH 500.
2: Si Erin Grace, pag lumutan,
3: ako may sakit nga diabetes.
4: Ilang ang imo nga gininom na kapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
4: Wow.
2: Mabakal na kamo. Sa Detex 500, namigit ini sa aron nga lawas.
1: GTH 500.
5: Magpasakop sa dalagan nga may kausa.
1: Kausa.
5: Ari na ang RMN Freedom Run.
1: RMN Freedom Run.
5: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwede mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa indi ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko nga mga cash prizes na nagahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique, second floor Marymart Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
1: RMN Freedom Run.
5: Tatak, RMN.
1: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
7: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
9: Charm!
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pambang kumaka Bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active kag kapa-sharp sa mind. Kag may collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dala ka, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
12: Kuya Sir Mercy, ara po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. So, gutong duwa ka mula noong pawan ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
13: Ako si Cherry, isa ka full-time virtual assistant. Halos 24/7 ako nga bugtaw sa trabaho. Pulaw kag stress everyday, bisan ara sa balay. May balaan ko nga bangod sa stress, ginaubos ini ang nutrients sa lawas. Gani subong, stress tabs ang ginainom ko. Upod ang insakto nga diet kag exercise, nakabulig ini sa akon nga mabalik ang nadula nga nutrients. Parehas ang iron, B vitamins, kag niacinamide para fresh. Kag focused gihapon bisan stressful ang mangin VA. Gani, kilawan niyo man mag-stress tabs.
14: This is Vitamin Stress Iron. This is generic name of stress tabs. It's simple persist.
15: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Top, top, top! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamatig sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong Manok Promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kaag Lechong Manok. Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tataak RMN.
5: Life Extension Vitamin D3.
4: Mrs. ano gani ka, ma'am?
17: Ikinan, nagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakubantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension, D3. Hindi na patalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagabugtaw. Tested and proven ko, gid niya.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Yaring katapusan nga bahin sa kasaysayan nila ni Mantad, sang Tibyaw Antique nga aton kintiguluhan. Pagbaliskad sang paya, diri sa aton panatuntunan. Dubu-dubu!

0: Oh, tuloy niyo lang ako sa dalan ha. Tungo rin di ako makatultol sa bangga pasimbahan.
1: Diretso na iniga. Mahamba lang ako karon kung maliko ka na sa tuo.
2: Anay ka pa, ma. Ang tigulang ang nalabayan ta sa kilid sa dalan. Daw si Tita Erlinda man ina ah.
1: Ha? Ang diin? Ba, kung matuot, abirning, dulog ano ba? Dulog!
0: Nga ah. Ah.
1: Ay, maayo kay. Malayo na gawang gindulugan mo. Panilagan ta kung ano ginahimo sa magulang mo sa kilid sa dalan. Ba, nagapangalimos siya sa mga nagalabay.
0: Be, si Manang Erlinda?
2: Ay, ahay. Makluluoy masang tiya namon nga mata pobre. Nagapakilimos na lang sumong.
1: Totoo! Hoy! Ano ko?
0: Bay, natumba siya! Oh, Diyos ko! Ano ba lang natabo sa magulang ko? Dire lang ka mo ha! Kaya katuan ko sa kagmuligan! Nang! Nang Erlinda! Ano natabo si mo ha, Nang?
3: Galingin ang ulo ko tungod wala pa ako makakaon.
0: Oh, Diyos ko! Ay. Wala ka magkatuk na sa balay ka mo'y pangayo sa akon sang kanon. Nagkapangilimos ka lang din sa kiridalan mo. Dali ka, mangita kita sang karinderya pagkaunon ko ikaw.
3: Ikaw? Palayo! Palayo to! Hindi ko kinahanglan ang bulig mo! Palayo!
0: Nang Erlinda!

0: Maayo pa nga wala mo siya gibuligan kay ina sa magbangon pa. Wala man siya gihapon sang kabalaslan. Nagapangalimos na lang gid, pero kataas pa gihapon sang bugal niya.
1: Mangara ko natabuhan kay ina pa. Kag nakabati ko nga ginasinggit-singgitan ka lang niya, makatilaw gid sa lapak sakot, pro. Gabukal ginangadaan ng dugo ko ya sa tiya ko ngayon na.
2: Halin pa na sa una kung guligan mo siya dahil niya pamasol ka pangakig. Asta subong ginalamon gihapon siya sang pride niya.
0: Pabay, ina na siya bala pa. Hara na ho. Ginagabaan na siya sang ginbuhat niya nga pagpakanubo, pagyaguta, kapag panglapak sa aton pagkitao sang una. Ha! Daw si Sinu sila sang una nga mag-asta. Magminaldit ka ka magdawdawag sa aton. Pero subong nga nagbaliskad ng paya, ano sila?
2: Oh. Magamon ang asta niya, hindi niya deserve nga tagan sang bulig. Tungod ka suplada gihapon sa iya. Babainin niyo siya! Asa nga ma-realize niya sa ulihin nga dapat niya tunlo ng buga niya.
3: Tintin, anak!

0: Ikaw?
1: Mayo kay nagwa kagid man diri sa balay mo nang Irlinda. Hindi pag sirip po tanang luyag ko lang ikaw masugilanon.
0: Tapa! Ano pa nga sugilanon ang gusto mo? Luyag mo mahibaluan ko na ng estado sang kabuhi ko subong? Ari! Ang maisog sad to. Ang tikalon, matinaas taason, ang hambog, suplada kagdamo kuarta sang una. Subong nagapamigado na. Naubos na baligya ang kadutaan. Tugod sa utang kag pagpatuyang sa kalibutan. Wala na ko sa lakyan. Bisan ang balay ko nga ini, ginalas naman sang nautangan sa donilyon. Nagahulat talo ako diring kapahalino nila diri. Luyag mo hibaloon ang bahin sa akong kabataan? Ato, na preso si Tiboy tungod sa tuman kalalong sa druga, nakalugos ka nakapatay sa minor de edad. Si Girly, ambot kundi inasubong sang hala kawadang sa dalan tungod naglain ang paminsaron sa tam-an man kahit-hit sang illegal nga druga santo. Hindi na niya ako kilala. Wala nila ginhatagan bili ang ila kabuhi. Ang amon pagpaiskwela sa ila. Hindi pareho sa mga anak mo nga nagpaningwa agod nga makatapos. Nagtutom sa pagtuon nila sa pihak sang inyo kapigaduhon. Amoy ng kabuhi ko subong. Nagapakilimos na lang sa dalan. Agod nga makakaon kang pabuhi. Ano? Luyag mo ako kadlawan sa kahimtangan ko subong? Luyag niyo ako sukmatan tungod nagbalik sa akon ang mga pagpangyaguta ko santo sa inyo? Luyag niyo ako kaduplaan tungod hindi ninyo ako mapatawad sa ginhimo ko santo sa pamilya mo? Sige, himuha Erning kay batunon ko!
1: Nang, hindi. Dulaain na sa pinsan mo. Oo. Nasakitan kami sa kahimuan mo santo sa amon. Naglain ang buot ko kag sang asawa ko. Pero wala kami magtanom sang kaakig sa imo nang. Sabaylo, nagkakabalaka pagani kami sa imo, sa inyo sang kapataan mo. Naluoy kami sa inyo sitwasyon.
0: Naluoy? Naton, nagakadlaw ka mo kay gingabaan ako sa buong.
1: Wala nang, wala. Hindi namon inamahimo nang. Nakahibalo kagit sina nang. Ang gusto namon, nasa pupuhon ka. Dali ka dito sa balay. Bukas ang amon panimalay sa imo. Utod ko.
0: Hindi ako mabupod.
1: No?
0: Pabayinin niyo ako, diri. Kung sa diin man ako makalambot sa uli, kung anuman ang madangtan ko sa pila ka mga adlaw, matunod ko ina. Atubangon ko ang konsekwensya sang akon magasala. Bayaran ko ini paagi sa pag-antos.
1: Nang Irlinda.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Salaga. Max Protect pa.
7: Helps stop cavities even before they start. But

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako Galit si Rhea. Akong red lang. Nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, Kuya Galit. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
2: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
4: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
2: Sample Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
5: Pinahusa.
2: Sample Plus Gold.
5: Sa mga butika.
6: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
7: Mami!
6: Angelina!
7: Walang masama sa okay lang. Pero,

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Noodle Meats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kaupad natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
3: Naku, DJ! Matuod gid na! Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw na routine.
2: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, gid! Mapatiyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, dag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako, maging aripan ko ang akon mga mata, dag panglawas.
4: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pindoble, okay! Mounding hinata sa Supplement 2-in-1! Santo Plus Herbal Capsule! Adunay mangustino kamungay! Dobling ingredients sa usanang kakapsula! Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo! Santo Plus Herbal Capsule! Ang Supplement 2-in-1 na masaligan! Suggested retail price, 13 pesos lang! Pindoble, okay! Mounding hinata sa Supplement 2-in-1! Santo Plus Herbal Capsule! Adunay mangustino kamungay! Dobling ingredients sa usanang kakapsula! Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo! Santo Plus Herbal Capsule! Ang Supplement 2-in-1 na masaligan! Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
8: Oras tatak, alas 11.35.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS! Maulan man, no worries, naamoy

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Mahig ko bala ang imo dugo?
2: DTX 500!
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
2: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
2: Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500!
1: Masalrikan! DTX 500!
2: DTX 500!
3: Dinakano, ang ginabatsak ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya baywang.
4: Sa katlo kapila ka mag-inom?
5: Sa DTX 500?
3: Sa primero katatlo, sa subong kaduanan lang.
5: Subong kamusta?
3: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginabatsak.
2: DTX 500!
6: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
7: Dr. Pinoy Squalin Capsule.
8: Ako si Bersel Dacromayan.
9: Ako si Jovin Lara.
10: Si Rose Caparangan.
11: Hermo Hinaagisando.
9: Babsing Gatingo. Kaya pasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule.
12: Nagayong mamatyag ko.
13: Bilipid ako sa Dr. Pinoy Squalin.
14: Ipiktibo ini kaayo.
15: Grabe gali ang power.

0: Aqualine Capsule. Oxygen is vital sa atong immune system.
1: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: gin, tipon namon ka mga tatlo. Tungod may importante kita nga hambalan. Kahibalo kami nga kung magdesisyon kami nga duha ni Papa ninyo, nga wala namon ka mugin pahibalo. Base kung igakaakig pa ninyo. Kahibalo ako nga bisant anong laygay namon ni Papa ninyo sa inyo. Nga hindi magdumot o kung magtanom sang kaakig kagkaugot sa pamilya ni tita ninyo Erlinda. Hindi gihapon madula sa inyo pensar ang pagpangdaog-daog nila sa aton sadto. May kaugot kagpagdumot sa balatsyago ninyo. May panghuna-huna nga mabalos. Kag ipakita nga nagsala sila sa ilang pagpangyaguta. Nahangpan naman kamo tungod pareho ninyo. Nasakitan man kami sa ila kahimuan. Pero nag-aayo kung tani kami. Gadulaon ninyo ang negatibo nga pamatasan dira sa inyo dughan.
1: Nakita na ninyo ang ila sitwasyon subong. Magkaluluoy, kagwala na sa ikasarang. Nagapakilimos na lang sa dalan agod nga makakaon kag mabuhi. Nagamasakit sa karon kag nagaanto siya balatian nga diabetes.
2: Diabetes?
3: Ote, anong punto mo karon pa? Buligan ta siya? Ipa-hospital? Amo ba na?
2: Dito siya pangayubulig sa mga ipangbuligan niya sa adto pa. At nung ginapulang bala niya sa kwarta? At nung ginataga niya sa bugas, nagpakitaon niya kita nga nagapangbulig siya sa iban? Pabatiun pa niya kita nga hindi kita ipagbuligan? Kaya hindi kita makabalo sa bulig niya?
4: Gusto, kagin matuod, Toto. Kagin hindi kagin malipatan ang pagpabayaan niya sa adto sa hospital kita nga doha. Deserve niya ganyan nga gabaan sa subong.
1: Wala ako makahibalo kung paano ta kamo paintindihon. Pero tani, binagbinago niyo man na kung nasakitan ako magtulog sa inyo nga ginabudlayan. Nasakitan man ako magtulog sa akong magulang nga nagaantos. Bisan lokalain sa iya sadto. Bisan suliun pa ang kalibutan. Utod ko siya gihapon. Hindi ako makagwanta nga pabayaan lang siya.
2: Papa!

0: Kumusta ang pamatsyag mo nang?
1: Hindi ako makakita.
0: Ginahatungod, mataas na katama ang sugar mo. Pero hindi ka magkabalaka. Kaya ginabulong ka na sa mga doktor diri sa ospital.
1: Ari gali ako sa ospital. Sino ang nagdala diri sa akon?
0: Ako. May nakakita sa imo nga natumba ka sa dalan. Ginpahibalo nila ako, gani ginhingagaw ko ikaw dala diri sa ospital.
1: Abi ko anay kun hindi na ako makabuntaw. Abi ko kun madayunan na lang ako.
0: Hindi na mahimo nang. Nahano, wala pa gani ka mo makaistorahan na isang bayaw kagahinablosan mo.
1: Ha?
2: Ari kami sa mga bata nang nagduaw gidiri sa imo sa ospital. Madumduman pang tingog namon?
1: Bantay. Ikaw, ina.
2: Oo. Upod kong kabataan nang.
3: Hi, tita. Kamusta ka?
1: Ari ka mo.
4: Ari kami diri, tita. Magpayo ka, tita.
1: Hindi ka mo aking sakot.
4: Kung kalain lang sa buot tungod sa mga hinimuan mo, hindi namon ina madula sa abon huna-huna kag tigipusoon. Lahimo man namon nga magkaugot sa imo, pero tungod sa ulo-ulo sa girikana namon, nagbago ang amon paguna-huna.
3: Wala kami kintudloan nila ni Mama kag Papa nga magdumot, tita.
5: Payo kag tita. Ari lang kami din nga mabulig sa imo.
1: Sa pagkahayon yung ginikanan, Erning. Mantan. Sa pagkabuot sa inyo, mga kabataan. Ang pensar ko, kaugtan ninyo ako. Sumpaon tungon sa pagkamata pobre ko. Rason nga sang nabigado na ako. Wala gin ako magpalapit sa inyo. Tugon, nagapensar ako kasi kuhayo ninyo ako. Patawaran ninyo ako. Subong lang ako na himasmasan sa mga salaga na buhat ko santo sa inyo. Patawaran ninyo ako. Oh.

0: May, Erlinda, anong ginabuhat mo dere? Mangayo kayo ka naman. Ay, dito ka pangayos mga miga ang agipang buligan mo sa to. Di na sila haw? Nagbalikid bala sila sa imo subong na ikaw naman ang namigado? Nan, namuna. Tungod ba ta kwarta ka? Matapubre ka? Te, kundi, patas na kita subong. Kaging kuha sa imo ang manggad mo.
1: Amogid, dugang pa. Ang mga utod mo nga ginadaog-daog mo lang sadto. Nagkaayuhan na. Nagbalis ka gid man ang paya. Ikaw na subong ang makaluluoy. Te, tani naghinulsol ka na.
2: Wala ako nagkanto diri agud nga magpangaway. Mas labi nga hindi ako mangayo kayo. Nagapangbalay-balay ako subong. Agud nga mangayo sang kapatawaran sa mga sala nga nabuhat ko santo sa inyo. Patawaran ninyo ako sa akon pagpangyaguta sa inyo nga mga imol santo. Sa akon pagpangdaog-daog kag paglapak sang pagkatawo ninyo.
0: Oh.
2: Patawad.
0: Erlinda.
1: Erlinda.

0: Nagapasalamat ako sa inyo kaayo. Manghon ko. Irning. Mantad. Bayaw ko. Kag sa inyo mga kahinablusan ko.
1: Oh.
0: Tintin. Tuto kag Nunoy. Sa pihak sang akon kalain. Sa gihapon ginsapupo ninyo ako. Sa pila ka adlaw kon bawion na gidman sang Dios sa kabuhi ko. Magamalipayon ako. Tugod na kapagayo ako sang kapatawaran sa inyo. Kag sa katauhan sa palibot. Ginsakdag ninyong kinahanglanon ko. Agud nga maglawig-lawig pa diri sa kalibutan. Isa na gid lang ang ayo ko. Kagkuntani, pasungta ninyo ako. Luyag ko kapag duaw kay Tiboy sa bilangguan. Luyag ko makita ang nagbuang ko kang bata si Curly. Antes ako matula. Kuntani, bakos ko man lang ang akon duha ka mga bata. Luyag ko sila nga makita.
2: Tarlo!
0: Tarlo!

0: Capsule. Ginamintay ng imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
1: Megaman,
0: Megaman
1: Herbal Capsule.
0: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
1: Megaman.
0: Mabukal sa mga butika.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Samsung Gold Coffee Mix.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
4: Ako si Vibo, na COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes, pero sa nabatian ko sa radyo, ang Samsung Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, ang epekto, nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Samsung Plus Gold, mabakal sa mga butika.
5: Galubog ba lang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na hindi na paganto sa, kay ari na ang iBerry.
6: Ako si Ana, wala taga Mandawi. Alin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulog sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarkos ang iBerry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
5: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manami, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
1: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
2: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
3: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
4: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
5: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX
8: 500. Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko. TTX 500. Buntag na o gabi eh.
9: Karang pila na may mo sugar?
8: 136 na lang. Namin. Inadyo kaya kong tulog sa DTX 500.
6: DTX 500!
10: Evergreen Herbal Capsule.
11: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyag ko. So good sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyag ko bisan permi kulang ang tulog ko.
10: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Ang lalungan siya nga ito nga likod, Sir Gerard. So that is why kung nag-edad na kita, hindi ina-advisable sa aton magpanghakwa sang mga mabugat na mga bagay. That is why we should, amo to, hambal mo, amligan gid nato ng aton kaayong lawas. We should take Dr. Pinoy Squalene Capsule. See, at least ang aton supplements, wala man na yung sugar, Sir Gerard.
13: Yes, correct.
12: Sugar-free na iya. So, safe gid kita sinadara.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Samphone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, and guta tayong kapa.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
15: Oras sa tak, alas 11:55.
0: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Cellphone Plus Gold.
16: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Ini-try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
6: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

Gintuman sang pamilya ni Mantad ang handom kag pangabay ni Erlinda nga maduaw sa prisuhan ang lalaki niya nga anak. Makita sa nawong sang mag-iloy ang kalipay sang liwat nila nga pagkitaay. Nagbuligay ang kabataan ni Erning kag Mantad sa pagpangita sa nagbuang anak nga babayi ni Erlinda nga ilaman pa kaisa. Sang ila ini nakita, mga luha sang kabalaka, kahidlaw kag paghinulsol ang nagtulo sa mga mata ni Erlinda. Hakos nga kun mahimo, hindi na niya pagbuyan pa ang ianak. Ginpasulod nila ini sa rehabilitation center agud mahatagan sa nagakaigo nga treatment. Pagkaligad sang pila ka bulan, naglala nga naglala ang balatian ni Erlinda, tubtob nga nagtaliwan ini. Sa iya pagbiya, balo niya sa iya tagipusoon ang realization kag paghinulsol nga hindi sa tanan nga oras yara ka sa ibabaw. Hindi sa tanan nga oras pabor sa imo ang panahon. Magaabot ang tion nga magbaliskad ang paya. Kag ang yara sa ibabaw magausmod. Kag ang yara sa idalom igatibong. Ako bilang inyo tagsaysay, nagapasalamat gid sa inyo pagsubaybay kag pagpamati sang kasaysayan sang pamilya ni Mantad nga aton gintiguluhan. Pagbaliskad sang paya, ginhatagan kabuhi nila Vanessa Togoto, Felvimri Margate bilang tuto, Jonah Jones Ledesma sa papel ni Tintin, Winston Timblor sa papel ni Erning, ang inyo alagad Elna de la Cruz bilang Erlinda, Danny Oberio bilang Leon, kag Caroline Jama sa papel ni Mantad, Soundman Hannibal Istunina, Musical Score Loser June Mendoza, ginsulat kag sa Audiotech ni Joss Mides. Sa idalom sang direksyon sang inyo alagad, Elna de la Cruz. Sa supervision ni Mr. Gerard Andrade. Ginadulot sa inyo sang RNN Drama Center.

0: para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
1: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
0: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
1: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect.
0: Stop cavities even before they start. Pag-ibig

0: Aga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa?
2: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
1: Ganyan ang Pinoy!
3: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
6: Sample Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Donito sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapangapi. Pare Koy, Ronel Sorbito at Master Don Donito.
4: Oy, kamusta kamutanan? Kamusta ang tanan naton sining mga suki sa kanginan? Umalin sa aton sining mga mapisan nga maunguma sa aton kabukiran. Pakadto sa mga pinalangga naton nga maingisda sa aton karagatan. Alin sa mga karinderya pakadto sa tagsa-tagsa ka mga puluyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaron agatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan Target Tanay sa Udto. Sa gihapon ninyo abyan ninyo amigo sa kanginan. Ini naman si Radyo Man Don Dolido. Solo flight kita na isubong. May mga importante ng helikoto ng ato ng partner, Radyo Man Ronel Sorbito. Katapusan sininga Sabado sa bulan sang Mayo. Mayo 30 kita subong. Ugto ng orangos si bulan sang Mayo. Buwas ang katapusan, 31. Anyway, 42 degrees Celsius. Ang aton heat index subong adlaw. Pero doon nagagulugal umsa no. Doon hindi mo mayo mabatsyaga ng kainit yasini. Compare mo sa mga naligliligad ng mga inadlaw. Anyway, pulo kita sa mga balita dili sa ato nga pagpangalagad. Pagkatapos nga pabati-batian ni kagawad Nene de la Liana sa yasining privilege speech, ang busy alkalde nga daw ginapuntirya ya permi ining silabla baronda nagasabat man ang busy alkalde sini may statement man siya bisan ano ka wala punto atong privilege speech ni de la Liana. A power delegated cannot be delegated anymore. Mayo pamatian pero diin mo ginapunto inanini. Gawakal ka lang, gabura ka lang. Anong koneksyon sina sa pagpaulam sang salakyan? Mabudlay tuod kung wala ka kaintindi sang ginahambal mo. Because this is a... isa ina mga kabyanan ka legal nga mga tinaga nga kung sa diin dapat nga butang mo man sa legal nga pamaagi no kung ang power ninyo dira sa city council gindiligar lang ninyo yung butang nyo sa mga staff nyo abi ikaw to attend sa nga konsining ano session kay wala ko subong so a power delegated to you as a city councilor cannot be delegated further. Ano ya ang delegation of power sa salakyan ni de la Liana? So gabuka-buka kala da di pa Latin-Latin ka pa nga hindi ka manggali imo kan hindi wala gaangot ang imo tinaga.

0: balon kada nila nga Ruben Padilla ubsang guniyang panglungsod. Istoryahan ta na Blackron kay manti. Samtang nagahambal ka na, wala ka kabalo nga ginaigo mo man mga kalyado mo. Oh, nga may mga salakyan man nga ginpahulam sa ila. So imoya punteriya, si Labla Baron da kag si Shane Mabilog, wala ka kabalo nga nakolateral mo ang mga kaupdanan mo. So medyo panabi-nabi ka ba natan eh? No? Kung naminami isang lati niya, pagpalan, pag ano ko, anong angot sina sa pagpaulam sa salakyan? No? Is lending a government vehicle a delegated power? No? In the truest sense of the word, ya? Daw layo-layo. Kung sino man ang scriptwriter mo, base ikaw man, no? Storyanay ka mo, anay, antis luwat magambal. Hindi ka mo maglayo ni Ruben Padilla. No? Anyway, dugangan nato ni Nadrisaton sini nga pagpangalaga driman sa targetanay sa udto. Dugang nato nga may impormasyon driman sa aton sini nga pagpangalagad mga kabiyanan. Drisaton sini nga palatuntunan ti ang aton mga kapulisan handa na sa pagbukas ang klase in a few days, no? Para sa seguridad, peace and order situation sang aton nga mga schools kay magbalik, madagsa balik ang madamo naton nga mga kabataan. Balik sa ila eskwela. Halin sa nursery, halin sa kinder, pakadto sa koleyo, no? Magabalik na sila tanan. And of course, ang aton man sini nga trafiko. So aton man sinilang taon ko anong aton sini nga pwede maubra dira kay tibulyada sa mga kabataan, aga pa na ti mostly puno ina. So da puno ina mga jeep naton. So dapat may maayo diri man nga patakaran ang aton sini nga traffic management office. Dugangan man sang mga kooperatiba. So dapat bulto sir ha? Sa mga transport cooperative naton, padamuan ay ang pagwa dira sa mga salakyan, especially early morning kag afternoon. Dugangan nato nina diri sa aton sini nga pagpangalagad kag by on-site registration kita dira mga kabiyanan sa Festive Mall. Ara dira karon sa Festive Mall ang aton sini nga on-site registration para sa aton RMN Freedom Run, no? So may ara na lang kita more or less mga kabiyanan 13 kaadlaw before sang big day naton sa aton sini mga kabiyanan nga RMN Freedom Run. Istoryahan ta na diri sa aton nga pagpangalagad ang aton 3 kilometers puno na, no? Ang 3 kilometers category puno na. So diri na kita gamay na lang ang bilin sa 5 kilometers pero ang 10 kilometers kay 20 kilometers lapit naman mapuno. So sa aton mga kuturanda, ingagaw na kung arat na lang kamo malapit sa area sa Festive Mall, kadto kamo dira sa Festive Mall, pangitaon nyo da, no? Ang on-site registration sang RMN Iloilo. Ginbutang nato ng mga pinakagwapa ginaton ng mga RMN reporters dira para nga hindi kagmanayanaya man sa inyo nga nawong, no? Ang nabilin dire ti abot yun na. Anyway, dugangan na ito, Drisaton, sini nga pagpangalagad, standby ka mo, Drisaton, palatuntunan. Ara na nga ito na RMN Network News. Okay. I-check na karon mga kaman, lag ko nga balita nasyonal, Drisa RMN Network News. 8 minutos sa kaligad sa tak ng alas 12, stay tuned lang, Dri, sa RMN Targita na isaod to. Magabalik kita pagkatapos sa mga lag ko nga balita nasyonal sa RMN Network News.
1: RMN Network News.
2: Ito po ng madalas na mga pag-ulan at pagkulog, pagkidlat. Ayon po sa pag-asa DOST, batay sa kanilang pag-aanalisa, nito mga nakaraang araw, nakita ang presensya ng southwesterly winds sa western section ng bansa at patuloy itong nagde-develop o nag-develop dahil sa bagyo na nasa Philippine Sea. Ang pagsimula ng habagat season ay isa sa mga senyales na simula na rin ang panahon ng tag-ulan. Ano mga araw po ngayon na inaasahang opisyal na rin idedeklara ang panahon ng tag-ulan. Muling isa sa ilalim ang Visayas Grid sa yellow alert status mamayang hapon. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, ipatutupad ito mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Ayon sa NGCP, meron lamang ang Visayas Grid na 2,581 megawatts na kapasidad ng may peak demand na 2,454 megawatts. Ilan sa dahilan nito ang hindi pag-operate ng ilang malalaking coal-fired power plants kasabay na inaasahan pa rin demand sa kuryente ngayong araw. Habang nasa 12 planta naman ang kasalukuyang tumatakbo na nagbibigay

0: lang ng mababang kapasidad ng kuryente. Itinaas ang yellow alert status kapag hindi sapat ang operating margin o kakayahan ng transmission grid. RMN Network News. Gataw sa mga palaisda ang suliraning kinakaharap ng mga mangingisda tuwing tag-init sa Dagupan City. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Jom Victorio ng IFM Dagupan. RNN
1: Live Report! Isa sa mga pangunahing suliraning kinakaharap ng mga mangingisda sa Barangay Kalmay, Dagupan City, Pangasinan ang tinatawag na gataw o tangok sa mga palaisdaan tuwing panahon ng tag-init. Ayon sa mga mangingisda, madalas maranasan ang kakulangan ng oxygen sa tubig na nagiging dahilan upang manghina o mamatay ang mga isdang inaalagaan sa palaisdaan, lalo na kapag matindi ang init ng panahon. Karaniwan naman lang naranasan na naturang problema mula Abril hanggang Mayo kung kailan mataas ang temperatura at mas mabilis maapektuhan ang kondisyon ng tubig sa mga palaisdaan. Dahil dito, umaapila ang mga mangingisda para sa mga kagamitang makatutulong sa kanilang hanap buhay, kabilang ang water pumps na makatutulong sa pagpapanatili ng sapat na oxygen sa tubig habang umiiwas din ito sa pagkamatay ng mga alagang isda. Inilahad din ng mga mangingisda ang kanilang mga hinaing at panawagan sa isinaguan sa araw ng mga mangingisda kasama ang grupong pangisda at kaisaka kung saan binibigyan diin-diin ang kahalagahan ng sektor ng pangingisda at pangangalaga sa likas na yaman kabilang ang mga kailugan. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, Idol Jom Victorio. Tatak, RNN! RMN Network News!
0: Posibleng pumalo sa 7.1% hanggang 7.9% ang inflation rate ngayong May 2026. Itong inihayag ng Bangko Sentral ng Pilipinas batay sa kanilang pagtaya ng bilis ng pagtaas ng presyo ng produkto at serbisyo ngayong buwan. Ayon sa BSP, naka-apekto dito ang mataas na presyo ng bigas, gulay at karne, maging ang pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, sumampa sa 7.2% ang inflation rate sa bansa noong nakaraang buwan dahil sa pagsirit ng presyo ng mga bilihin dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Umabot na sa mahigit 1.6 million public utility vehicle drivers ang nabigyan ng ₱5,000 na cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Tulong pa rin ito para sa mga nasa transport sector na apektado ng energy crisis at pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa pinakahuling tala ng DSWD ngayong May 30, 2026, nasa 1.1 million na tricycle drivers ang nabigyan na ng ayuda, 116,000 sa mga jeepney driver, 68,000 sa TNVS, 88,000 sa motorcycle taxis at 248,000 sa mga service delivery riders. Sa kabuuan, nakapagpalabas na ang DSWD na aabot sa 8.2 billion pesos na ayuda. Sa kabila nito, tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang special payout ng DSWD para sa mga kwalipikadong individual na hindi pa nakakakuha ng kanilang ayuda. Samantala, umarangkada na rin ang nationwide payout para sa mga TNVS at service delivery riders sa iba pang lugar sa bansa na makikita ang buong schedule sa official Facebook page ng DSWD. RMN Network News. Inaresto ng mga otoridad ang Gawad Kalinga founder na si Tony Meloto sa Angat, Bulacan. Ito matapos na maglabas ng warrant of arrest ang korte laban kay Meloto para sa dalawang bilang ng kasong qualified trafficking in persons. Setyembre, noong nakaraang taon nang makitaan ng Department of Justice ng probable cause ang kaso ni Meloto kaugnay sa aligasyong sexual abuse sa dalawang lalaking benepisyaryo noong 2017. Ang mga complainant ay pawang mga scholar ng Gawad Kalinga programs na umano'y nakaranas ng sexual abuse mula kay Meloto sa GK Enchanted Farm sa Angat, Bulacan. Una nang umalis si Meloto sa organisasyon noong 2017 kasunod ng ikinasang internal investigation ng Gawad Kalinga Board. RMN Network News. Suspect sa pananaksak at langkang pang-hold up sa isang American national arestado sa Vibus Operation sa Bacolod City. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
2: Galabuso sa Bacolod Police Station 7 si Rinaldo Sones, 55 anyos at isang tentor ng Barangay Mansiningan, Bacolod City matapos na aresto sa isinagawang bypass operation ng mga otoridad. Nakuha sa kanyang posisyon ang mahigit 4,000 halaga ng hinihinalang shabo. Kasunod ng kanyang pag-aresto, positibo naman siyang kinilala ng Amerika National at Pinay fiancé nito na siyang tangkang mag-hold up at sumaksak sa tagiliran ng Amerika National malapit sa isang convenience store sa naturang barangay. Nang tanungin kung bakit sinaksak niya sa tagiliran ang Amerika National, tugon niya na insulto siya nang tinawag siya nito na idiot. Maliban sa mga kaso na isasampa ng Amerika National, aharap naman sa mga kaso paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2020 ang suspect. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner, Tatag Karimene,
3: RMN Network News.
0: Construction worker patay matapos barilin sa Lakewood, Zamboanga del Sur. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Mar Alawa ng RMN Pagadian.
3: RMN Live Report.
1: Patay ang isang 46 na taong gulang na construction worker matapos pagbabarilin ng isang suspect sa Purok 1, Barangay Sibugay sa bayan ng Lakewood, Zamboanga del Sur. Kinilala naman ng pulisya ang suspect bilang isang 32 taong gulang na minero na residente rin ng sabing bayan. Batay sa imbestigasyon na bago ang insidente ay inutusan umano ng suspect ang apo ng biktima na papuntahin ang kanyang lolo sa isang vulcanizing shop dahil ibibigay umano nito ang sahod ng biktima. Ngunit pagdating ng biktima sa lugar, bigla na lamang itong pinagbabaril ng suspect gamit ang isang kalibre 45 na baril. Nagtamo ang biktima ng tama ng bala sa ibabang bahagi ng tiyan at agad na isinugod sa Lakewood Rural Health Unit. Subalit, idiniklara itong dead on arrival ng attending physician. Na-recover naman ng mga otoridad sa pinangyarihan ng krimen ang 2 basyo ng bala ng kalibre 45. Sa karagdagang investigasyon, lumabas na may matagal ng alitan ang suspect at ang biktima na posibleng naging ugat ng pamamaril. Matapos ang insidente ay tumakas ang suspect. Gayunman, agad siyang nahuli ng mga pulis sa isinasagawang hot pursuit operation at kasalukuyan ang nasa kustudiya ng Lakewood Municipal Police Station para sa kaukulang kaso at pagsasampa ng mga reklamong kriminal laban sa kanya. Kasama mo sa RMN Pagadian, Rajuman Mar Alawan, Tatak RMN.
0: Bangkay ng lalaki natagpo ang palutang-lutang sa ilog sa Calasiao, Pangasinan. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Denise Brillante ng IFM Dagupan.
3: RMN Live Report!
1: Mayo 28 ng umaga ng matagpuan ang bangkay ng isang lalaki dito sa ilalim ng tulay sa barangay Lasip, Calasiao at dito sa Marusay River. Batay sa impormasyon mula sa Calasiao Municipal Police Station sa panayam ng IFM News, Digupan, dakong alas 8 ng umaga nang mapansin ng isang babaeng katawan ng biktima habang nagwawalis sa lugar. Kalaunan, kinilala ang biktima bilang 33 anyos na lalaki at nagtratrabaho bilang construction worker.
4: Actually, ma'am, na-receive na lang po namin yung report mga around 7:30 ng umaga na mayroon pong nakita na bangkay doon sa ilog sa ilalim ng bridge. So sa amin din at saka sa doktor, physically wala naman po siyang nakitang mga injuries sa katawan.
1: Rumespond din naman ang mga pulis sa kasamang Municipal Health Office upang suriin ang bangkay. Malabas sa investigasyon na wala pa umanong isang araw ang tinagal nito sa tubig bago ito natagpuan at walang nakitang anumang pasa sa kanyang katawan. Batay sa ulat, huli umanong nakita ang lalaki ng kanyang asawa na sakay ng tricycle patungong Dagupan City dako alauna ng hapon ng Mayo 27 at mula noon ay hindi na ito nakauwi. Samantala, nanawagan naman ng hustisya ang pamilya ng biktima na agarang malaman na kung ano ang nangyari sa kanilang anak.
5: Kasi bago siya nawala, napunta muna siya dito ng umaga. Nais ko lang po na sana mabigyan ng katarungan. pagkamatay ng mga
1: kaugnayan nito, binigyang diin ang barangay na bihira umano ang mga kaso ng insidente sa ilog at ngayon lamang nagkaroon ng kasong may natagpuang bangkay sa ilalim ng tulay. Sa kabila nito, nagsasagawa na ng malawakang backtracking ang kapulisan para matukoy ang sanhin ng kanyang pagkamatay. Kasama mo mula rito sa IFM News Digupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak. RMN!
0: Ebidensya ng pananakot umano ng administrasyon laban sa ilang majority senators posibleng ilabas ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano. Yan at marami pang balita sa pagbabalik ng RMN Network News.
6: Taga Pilipinas sa Ilopos.
7: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
6: Commission on Elections sa Dangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
8: Ako si Jenny Pahilanda. Magbabalik ang RMN Network News.
9: July 12, 2016, isang ruling ang lumabas na nagsasabing Pilipinas ang may exclusive sovereign rights sa West Philippine Sea base sa Permanent Court of Arbitration na nakabase sa The Hague sa Netherlands. At ayon pa rito, walang visa ang tinatawag na 9-dash line ng China. Wala ring legal na batayan para ang kininila ang mga parte ng dagat na sakop ng ating karapatan. Ibig sabihin, may karapatan tayong mangisda, maghanap, makinabang, sa likas na yaman, gaya ng langis at natural gas, sa loob ng ating 200 nautical mile exclusive economic zone o EEZ. Pero sa kabila ng desisyon, patuloy pa rin ang aktibidad ng China sa ating teritoryo. Patuloy nating inilalaban ang sovereign rights sa West Philippine Sea. Sa ikasyam na taon ng ating arbitral victory sa West Philippine Sea, mag-isa at tumindig para sa karagatan ang ating buhay, kabuhayan at kasarinlan.
3: RMN Network News.
0: Magkasama, merong ebidensya ang ilan sa mga miyembro ng mayorya ng Senado ng pananakot ng administrasyon. Ito ang binigyang diin ni Senate President Alan Peter Cayetano matapos itong akusahan ng Malacanang ng pananakot makaraang makuha nila ang majority ng Senado. Ayon kay Cayetano, kasama sa pag-pressure sa pagkasampa ng kaso sa kanila, makaraang hindi maging sunod-sunuran sa Malacanang.
10: Ang isda sa bibig na huli. Kaya kita niyo po na, nakita niyo po, yung palaplano all this time, arestuhin, takutin, intimidate ang nasa majority, either hindi lumipat o ikukulong. So as I said, at the proper time, evidence will come out. I won't go to the merits, Wala kaming problema na kasuhan, wala kaming problema na sa korte patunayan kung sila ay guilty o hindi. Ang problema po namin, yung gagamitin yung threat, na pag lumipat ka dito, wala ka ng kaso. Pag dyan ka, tutuluyan ka namin. Kaya wala pa nga yung impeachment, ganyan na ang usapan.
0: Kahapon, naghain ng piyansa ang miyembro ng Senate Majority na si Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan para sa kasong graft habang may paparating din na warrant of arrest laban sa kasong plunder. Naharap din sa kasong plunder sina Senators Francis Escudero at Rodante Marcoleta habang inihayag ng ombudsman na susunod na sasampahan si Acting Majority Floor Leader Senator Joel Villanueva. Dahil dito, sinabi ni Cayetano na posibleng maglabas ang ilan sa majority senators ng ebidensya ng pananakot sa kanila.
10: Given the different attacks on the Senate, given the different attacks on individual members of the Senate, yung experience po namin nung minority pa kami kung paano pigilan na magbuo ng majority, yung mga threats na natanggap namin. I'll go to that later, and in the next few days, option po ng ibang mga senador yun, naglabas ng ebidensya sa mga pananakot na ginawa para hindi namin mabuo yung independent na Senado.
0: Una nang inihayag ni Senator Amy Marcos na political prosecution ang nangyari sa kanila o nangyayari sa kanila bagay na pinabulaan ng administrasyon. Pangulong Bongbong Marcos Jr. itinanggi ang paratang na siya ang pumipili ng Senate President. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Chanel Salazar.
11: RNN Live Report.
12: Maraing itinanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may impluwensya ang Malacanang sa pagpili ng Senate President. Ito ang naging tugon ng Pangulo matapos sabihin ni Senator Dante Marcoleta na si dating Senate President Alan Peter Cayetano Mano ang nag-iisang leader ng Senado na walang basbas ng Malacanang. Ayon kay Pangulong Marcos, tila out of this world ang pananaw na kaya niyang idikta ang magiging resulta ng botohan sa Senado dahil ito ay eksklusibong desisyon ng mga senador at hindi ng palasyo. Bagamat aminado siyang minumonitor ng Malacanang masaganapan sa Senado dahil mahalaga itong bahagi ng pamahalaan, nilinaw niyang hindi siya ang nagtatakda kung sino ang dapat mamuno sa mataas na kapulungan. Binigyan din pa ng Pangulo na bilang dating senador, alam niyang hindi maaring utusan ng sino man ang mga senador kung sino ang kanilang iboboto bilang Senate President.
13: But who does it give the rubber stamp to the Senate President? The Senate President is decided by the senators themselves. Of course, we are aware of the goings on in the Senate because it's important to us to be well informed. But is he implying that I somehow choose the Senate President? You ask any senator, ask me as a former senator, I will laugh in your face because that is simply not true. Inutusan mo yung senador na ito yung boboto mo. parang out of this world yata yung mga usapang gano'n.
12: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanon Sarazar, Tapak, RMN.
0: Mga wanted sa batas, huwag bigyan ng special treatment ayon sa isang senador. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Man Conte Bata.
14: Iginit ni Senator Kiko Pangilinan na huwag bigyan ng special treatment sa Senado ang mga wanted sa batas. Itong binigyan din ni Pangilinan sa gitna na rin ng pagsusulong ng majority block na paintulutan ng virtual participation o video conferencing ng isang senador sa sesyon. Sinabi ng mambabatas na hindi tamang binibigyan ng special treatment ang isang wanted sa mga otoridad. Punto pa ni Pangilinan, hindi dapat ginagawang protektor ng mga wanted ang mataas na kapulungan. Dagdag ng mambabatas, nakasapi ng Senate Minority Block ang mga taong dapat inaaresto ay hindi dapat binibigyan ng paraan para hindi arestuhin. Naniniwala ang minorya na ang mosyong payaga ng isang senador na dumalo sa sesyon via video conferencing ay para sa nagtatagong si Senator Ronald Bato de la Rosa at sa ilan pang senador na posibleng maharap sa pag-aresto dahil sa flood control scam. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak Tatak RMN.
0: Chuhi ni Senator Bato de la Rosa may panawagan sa gobyerno. Detalye ng balitang yan mula kay Rajman Kirby Manzon ng RMN Davao.
11: RMN Live Report.
15: Naniniwala ang mga taga-suporta ni Senador Ronald Bato de la Rosa na hindi makatarungan ang ginagawa ngayon ng mga otoridad laban sa senador. Pinuntahan ng DXDC RMN Davao ang ancestral house ni Senador Bato sa Barangay Bato, Santa Cruz, Davao del Sur, kung saan iilan sa kanyang taga-suporta ay napanayam ng DXDC. Isa na dito si Arvin Villapaz. Para sa kanya, ikinalungkot niya ang sitwasyon ngayon ng senador dahil alam niyang siya ay mabuting tao. Naniniwala din siya na poprotektahan ang kanyang taga-suporta ang senador kung siya ay uuwi man sa kanilang bahay sa Davao del Sur. Eksklusibo ring napanayam ng DXDC RMN Davao ang tsuhi ni Senador Bato na si Exical Prospero Marapon, kung saan nananawagan ito sa gobyerno na itigil na ang kanilang ginagawa dahil apektado na anya ang kanilang pamilya. Maalalang iilang mga PNP vehicles ang namataan sa labas ng ancestral house ng senador sa Davao del Sur. Pero wala namang nangyaring paghalughog dahil wala umanong search warrant na naipakita ang mga otoridad. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyo Man Kirby Manzon, Tatak RMN.
11: RMN Network News.
0: May ilang araw pa si Vice President Sara Duterte para sagutin ang mga aligasyon na nakapaloob sa Articles of Impeachment. Sa darating na Lunes, June 1, ang ibinigay na deadline ng Senate Impeachment Court para sumagot ang Vice Presidente. Umaasa si House Trial Spokesperson at House Assistant Minority Leader Representative Brenny Co ang direktang o direktang sasagutin ni Vice President Sara Duterte ang nilalaman ng impeachment case at hindi ito itutuon muli sa teknikalidad at procedural issues. Batay sa proseso, kapag nakapagsumiti na ng sagot si Vice President Sara, ay bibigyan naman ito ng House Prosecution Team ng 5 araw para maghain ng tugon at masusundan ito ng pre-trial. Sa July 6, inasahang magsisimula na ang formal ang impeachment trial pero ayon kay Co, wala pa silang opisyal na abiso na natatanggap mula sa Senado kaugnay sa nabanggit na petsa. Tiniyak naman ni Co na noon hanggang ngayon ay handa ang House Prosecution Team na himay-himayin ang ebidensya at ihatid ang mga legal na argumentong susuporta sa nilalaman ng Articles of Impeachment.
11: RMN Network News.
0: Tuloy ang pagpapatupad ng revised curriculum ng Department of Education para sa senior high school sa darating na pasukan sa Lunes, June 8, 2026. Sa kabila ito ng patikos at pagtutol ng ilang sektor dahil sa pangamba na lalo itong magpapababa sa kalidad ng edukasyon. Pero nilinaw po ng DepEd ng incoming grade 12 lamang ang saklaw ng bagong curriculum bilang bahagi ng pagpapalakas ng kalidad ng senior high school. Hindi na iaalok ang grade 2 sa grade 12 ang ilang mga subject na nakuha na noong grade 11 gaya ng effective communication, mabisang komunikasyon, general mathematics, general science, life and career skills at pag-aaral ng kasaysayan at lipunang Pilipino. Bahagi pa rin ang work immersion sa mga Tech Pro learners na tatagal ng 320 hanggang 640 hours bagamat option sa mga academic track learner.
11: RMN Network News.
0: Inisyuhan na ng Showco's order ng Land Transportation Office o LTO ang may-ari at driver ng modern jeepney at armored car na sangkon sa aksidente sa bahagi ng Quezon Avenue corner Senator Miriam Defensor Santiago Avenue sa barangay Bagong Pag-asa sa Quezon City. Pinaharap ng LTO sa kanilang tanggapan sa darating na Webes, June 4, ang driver at may-ari ng 2 sasakyan para magpaliwanag sa nangyaring aksidente. Parehong sasakyan ang nagtamo ng pinsala sa salpukan kung saan hindi bababa sa 25 pasahero ang nasugatan at agad na isinugod sa ospital. Pansamantala na ring inilagay sa alarm status ang mga sangkot na sasakyan habang suspendido naman ang 90 days ang lisensya ng mga driver nito. Patuloy namang pinaalalahanan ng LTO ang lahat ng public utility vehicle operators at mga motorista na pairali ng disiplina upang maiwasan ang trahedya sa kalsada. Pisikal na partisipasyon ng mga senador kinakailangan para sa patas at maayos na paghatol sa impeachment ni Vice President Sara ayon kay Tingog Party List Representative June Asidre. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Marjo Domingo.
11: RMN Live Report.
16: Kinakailangan ang pisikal na partisipasyon ng mga senador. Ito ang paniniwala ng Tingog Party List Representative Jude Asidre nang tanongin ito kung bakit hindi pwede ang online participation kaugnay ng impeachment ni VP Sara Duterte. Nabatid na inakyat na sa Senado ang impeachment trial ni VP Sara kaugnay ng mga misuse funds at yung pang mga isyu nitong kinakaharap. Ayon kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, kailangan ng pisikal na partisipasyon sa impeachment dahil hindi umupo sa tubo ng isang senador kundi isang senator judge. Anya, ang lingwahe, ang behavior ng witness ay mga bagay na hindi ipapakita sa online na partisipasyon.
17: Pero insofar as the impeachment is involved, kasi that's where we have participation, we feel that, I personally feel that, it's very necessary for one to participate physically. Kasi you're not sitting as a legislator, you're sitting as a senator judge. And the language, the tenor of the language, the behavior of the witness, those are things that cannot be reflected by online participation.
16: Dagdag pa niya, pagiging presyon na isang senador ay para maging patas at maayos ang paghatol sa nasabing impeachment. Maalalang kina Australia Representative Paolo Marcoleta ang pagtutol na ilang senador sa pagdalo at pagboto online sa sesyon na ayon sa kanya ay matagal naman na umanong isinasagawa sa House of Representatives at maging sa Senado. Kasama mo sa BZXL Ormond, Manila, Rajuman Marge Dungo.
0: Pagdiin kay dating House Speaker Romualdez bilang mastermind sa flood control scandal, pinalagan ng kanyang kampo. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano. RNN
18: Live Report. Tumalag ang kampo ni later Representative Ferdinand Martin Romualdez sa pagdiin dito bilang mastermind ng flood control scheme dahil sa pagkakaroon umano nito ng functional control sa budget process bilang dating House Speaker. Ayon sa tagapagsalita ni Romualdez na si Attorney Elaine Atienza, hindi ginagawa ng iisang tao ang national budget. Hindi ito hawak ng iisang opisina lamang at lalong hindi ito kayang diktahan o kontrolin ng House Speaker. Paliwanag ni Atienza, ang ating national budget ay nagsisimula sa mga ahensya ng gobyerno na nagsusumite ng kanilang budget proposals na kinoconsolidate naman ng ehekutibo sa National Expenditure Program o NEP na siyang isinusumite sa Kongreso. Ang NEP ang nire-review ng House of Representatives sa pamamagitan ng pagdaan nito sa maraming pagdinig at deliberasyon ng House Appropriations Committee at ng plenaryo kung saan may daan-daang kongresistang miyembro. Binanggit niya Atienza na ang Senado ay gumagawa din ng sarili nitong review at sariling version, at kung may pagkakaiba sa version ng Kamara at ng Senado ay dadalhin ito sa Bicameral Conference Committee at sa ilang pagkakataon ay sa Small Bicam Group. Ang pinal na version naman ay ipapadala sa Pangulo para sa approval o kaya ay sa line item veto. Apela ni Atienza, huwag baluktutin ang katotohanan dahil malinaw sa proseso na walang kakayahan ng Speaker na diktahan ng mga Senador, ang Pangulo o ang sinuman sa proseso ng pagpasa ng budget. Din pa ni Atienza, hindi ang mga mambabatas ang nagre-release ng pondo at hindi rin sila ang nagpapatubad ng proyekto at lalong hindi sila ang nagsasagawa ng inspeksyon at nagsesertipika na tapos na ang isang proyektong ghost naman pala dahil ang mga gawain ito ay nasa kapangyarihan at kontrol ng ehekutibo. Tiniyak naman ni Atty. Atienza na handa si Representative Romualdez na sagutin ang lahat ng alegasyon laban sa kanya sa tamang legal na proseso. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
0: Apat na pasahero sugatan matapos mabangga ng bus ang kanilang sinasakyan sa Calawag, Quezon. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
19: Sugatan ng apat na pasahero ng isang multi-purpose vehicle matapos mabangga ng isang bus sa kabahan ng Maharlika Highway sa Barangay Santa Milagrosa, Calawag, Quezon ng pasado alas 2 sa madaling araw noong May 28. Batay sa investigasyon ng Calawag Municipal Police Station patungong southbound, ang MPV nang umano'y sakupin ang kasalubong na bus ang linya nito na naging daylan upang mabangga ang kaliwang bahagi ng nasabing sasakyan. Agad namang isinugod sa paggamutan ng apat na sugatang pasahero habang parehong nagtamo ng pinsala ang dalawang sasakyan. Bukas umano sa kasunduan ang magkabilang panig sa kaayos ng kaso. Kasama mo sa Raman Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgar Dumasada, Tatak RMM.
0: Philippine at U.S. Marines Maritime Exercise o MAREX 2026 isinagawa sa Datu Blas, Insuwat, Maguindanao del Norte. Alamin natin ang balita mula kay Rajuman Jules Di Mapalaw ng RMN Cotabato.
20: Isinagawa ng Philippine at U.S. Marines ang Maritime Exercise o MAREX 2026 sa Barangay Pinansaran, Datu Blas, Insuwat sa Maguindanao del Norte bilang bahagi ng mas pinalawak na paghahanda sa ilalim ng balikatan ng exercises upang mapalakas ang kakayahan ng bansa sa external at territorial defense operations. Ayon kay 6ID spokesperson Lieutenant Colonel Ronald Soscano, binibigyan din umano sa pagsasanay ang kahandaan ng U.S. at Philippine Marines sa pagdedepensa sa karagatan na bago pa man makapasok sa kalupaan ng anumang uri ng posibleng banta kabilang sa tampok sa exercise ang full mission profile amphibious assault kung saan nagsagawa ng sea-to-shore operation gamit ang mga sasakyang pandagat ng Philippine Navy bago sinundan ng Joint Artillery Littoral Live Fire Exercise o JAL-FX gamit ang 105mm at Atmos 155mm artillery systems. Matagal ng partner ng Philippine Marines ang US Marines para sa ganitong mga kaganapan kada taon na anya ay bahagya lamang nabalam noong kasagsagan ng pandemic at administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ngunit muling naipagpatuloy noong 2023 bilang regular exercise activity ng militar. Iba yung capabilities ang ipinakita ng mga Marine gamit ang kanilang mga high-powered artilleries, dagdag pa ni spokesman Lieutenant Colonel Suscano. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manjul de Mapalao, Tatak RMN!
0: Balita tayo sa Ibayong Dagat. Nagpahiwatig si US President Donald Trump na palalawigin pa ang tigil-putukan o ceasefire sa Iran. Nabuo umano ito sa pakikipagpulong ni Trump sa matataas na opisyal nito sa Situation Room ng White House ngayong araw. Itong Webes nakabuo ng framework o balangkas ng kasunduan ang dalawang bansa bagamat nangangailangan ng pag-aproba ng kanilang mga gobyerno. Kabilang sa nakapaloob sa kasunduan na extend hanggang 60 days ang ceasefire at ang pag-uusap na may kinalaman sa nuclear program ng Iran. Naunan na rin sinabi ni President Trump na handa siyang alisin ang blockade sa Strait of Hormuz upang maibalik ang malayang pag-alayag ng mga barkong dumadaan sa nasabing ruta. At sumayin niyo mga mainit na balita. Ako po si Radyo Man, Jenny Pahilanga mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlantis Center, Manila. Sa mga taga Cebu, maayong udto.

0: CNN Network News.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Santong Plus Herbal Capsule ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
3: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa anumang uri ng sakit.
4: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
5: Mami, itigil ang drama.
6: Angeline,
5: may na-discover na akong timplado na at may

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
2: Your bill, sir.
3: What? 40,000 pesos for dinner?
2: 1,400 only, sir.
4: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
2: Your bill, sir.
3: Order for more. Dessert?
4: EO. Love your eyes.
1: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: May problem sa sanguna sa kurason ko, no?
6: Oo, sir. May rheumatic heart siya. May distinction. Vitamin D3. Sa isa ka daw, kaduwa siya, sir, mag-inom. Nang gayon, wala na sa mga dito. Ako, ganyang pasasalamat ko.
7: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Ang mahigkong colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad na ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3.
8: Ang malubog nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Importante magali doc nga may sufficient gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
12: Amo ginaka importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga minerals, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kay tungod basta ni ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins and minerals.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nuns Liniment Oil.
13: Kaspan?
10: Wala problema.
13: Nuns Liniment Oil Partner.
10: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate, amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
13: Nuns Liniment Oil.
14: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
15: Charm, Fab, Con, amoy kumakablum. Tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
16: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangdog kumakablum sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
17: ACS.
18: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3, tunay, natural at original.
21: Evergreen Herbal Capsule.
22: Ako si May Nano.
23: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
22: Oh, tumar ko Ibirecreen. Wala na yan, hampid ko ron. Wala na. Ibirecreen capsule kay Bitibo kayo.
21: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
24: Maayong adlaw, kaupod natong subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, Anay, sa panunok?
25: Ay nako, iho, grabe ginang labo. May katarata ko nung ako, siling sang doktor. Daw pareho sang gabon, nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko, kag pagkatapos ang tatlo kabulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko, daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
26: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
27: Ang paalala, ang iBerry ay
0: gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Anay. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
26: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
26: Mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
2: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Mga issue nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa targetanay sa Unto.
5: Nagdala diri sa aton sa oras sa 10 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa takna sininga alauna. Pabalik diri sa atong pagpangalaga diri man sa targetanay sa Udto pod gyapon sa inyo abyan ninyo amigo sa kanginan ini naman si Radyo Man Don Dolido.
4: Tatak RMN.
5: I-check ta dugay-dugay mga kabayanan ining issue regarding sa salakyan nga ini. Pwede sa sesyon kapon na dogin pa sa plingan ni kagawad nini dilalyanan ni si Vice Mayor Labla Baronda. Blating salakyan gado katulad sang bana tabla, hindi pwede mapahulam sa iban. Which of course, in reality, hindi pwede. Sino-sinyo dagsubong may salakyan nga nagapaulam akong kaisa sa aton sini mga mata? Ang realidad lang, ang tuntuod lang. Kag nangin common practice, hindi nyo ko pag-istoryahan sa nga, hindi nyo ko pag-wear-as-wear-asan sina. Gayun na ulamang ka mo kung kaisa sa salakyan da. No? Di ba may mga salakyan da subong nga ginakwaan nyo sang stickers kilid? Ang may seal sa Iloilo City? Katulad kay Johnny Yang to? Ang bati ko da, ikaw man mismo nini dilalian na may arap man, tuod na. Ngang may kwaan sang sticker da, sa kilid, sang seal, sang salakyan, amot kong tuod na, pamangkoton na ni kagawad nini dilalian na sina. Because all of you are guilty, if not all, ha? Some of you gali are guilty, if not all. So, dapat tadlungon ta na ini. The main point here is tadlungon ta. Because right now, it is just a common practice. Ang common practice is not necessarily legal. According sa patakaran, sa memorandum sang DALG, kag sa patakaran sang COA on properties sang isa sinika LGU. So dapat natong tadlungo na does the investigation in aid of legislation para mabalanta. Kung may napartiniser sa imoda nga salakyan, hindi pwede ikaw magamit sa ibang nga salakyan o kung ipangalan sa ibang nga tao, dapat ipangalan ina sa opisina mo. Amo na nang tadlungon ta. Because nagakadulang accountability, kagang kwarta sa pumuluyo, gakadto sa inyo apisar gintagaan kamo sa lakyan. Ang transportation allowance nyo nga dapat kuntani, iparti ni Sir Ina sa gin-issue sa inyo nga sa lakyan, nakuha nyo ya bilog. Kagang sudad sang Iloiloya, ginapabayad ninyo sang salakyan nga ginagamit nyo. On paper, wala may gin-issue sa inyo. But in reality, ginagamit nyo ang ginhatag sa inyo kung tani. Kundi pagtip lang, gin-circumvent ninyo ang layi, ang rules. Di sino man namian sinakikwarta na mga pumuluyo, double cropping ka muya. Wala ka mo gasto sa gasolina, sa krudo, pero kompleto nyo ang ginabato ng inyo sininga transportation allowance. Kundi pagpanunto ina, pagtip lang ina, malversation ina. Hindi bala? So in a way, padalman tani because the real issue here, amo ang rata, among pagpatiplang, no? Pag-circumvent sa mga rules and regulation, sa mga government vehicle dira sa sangguniang panlungsod. That's the real issue here. Na-open up lang ini sang nakita ang salakyan ni kagawad Shane Marie Mabilog. Yan bala, open man siya sa investigation. May mga trip ticket siya, may mga documents siya to to make it legal and above board ang pagulam niya sa Vice Mayor's office. As I understand it, duwa kabilog ang salakyan dila sa Vice Mayor's office. Ang isa, sang una, sang time ni Vice Mayor Jeffrey Ganson, ang isa na amuno yung ginagamit ni Vice. No? Kagang isa na dira, it's open to everyone, every member of the sangguniang paglungsod. Ang nagahulam sina. It's nothing wrong. Udo wala gid man na ina problema kung ako lang. Because gin DS ina, gin issue ina sa Vice Mayor's office. Pero may diskresyon ang BC alcalde kung sinuya paulamon ina. Because ara malanadamo, it is government vehicle, importante dira. On official business, kompleto sa trip ticket, kompleto sa attendance sheet, kung sino man dira, kung anong gina-require sang sinang trip ticket ngayon na, para nga ma-validate mo, para quote-unquote, marisibuhan mo ang imo sinigalakat. Hindi pwede inangalimbungon nyo kami nga taxpayer, nga kuhaon ninyong bilog nga transportation allowance nyo. Pero may gin-issue gali sa inyo nga salakyan. Pero kami ang mga taxpayer ang ginapabayad nyo sina. Although ang transportation allowance nyo, kami managyapon, pero gadublibla. Kaya ginabayaran sang local government unit ang gingaston ninyo, gingamit ninyo nga krudo da, while intact na intact ang transportation allowance nyo. Istoryahan ta na dugang diri sa itong pagpangalagad. 4 minuto sa nabili na tas kita magdangat sa tak na ang alaw na.
6: Hindi nga bayangin tulong sa inyo sa kaluwaan sa Evergreen Herbal Capsule. Basta produkto ni Dokiko, sigurado nga, epektibo! Evergreen Herbal Capsule, ang tanang sobra, buhinan niya, tanang kulang. Dugangan niya, amuna ka unique ang aton nga produkto nga Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagababakod. Kaya nagabalansis ang sistema sa aton nga lawas, ang sobra nga sugar mo na, buhinan niya na, sobra nga kolesterol, sobra nga uric acid, sobra nga asin, sobra nga fats, creatinine. Oh, boss ka mo sa Evergreen Herbal Capsule kay bangod pito ang parsa sini. May turmeric siya, may saluyot, may malunggay, may ampalaya, may wheatgrass, barley grass, kag mayara sang vitamin C. Kompleto si Ricardo sa mabakal ini sa mga butika sa inyong lugar. Basta produkto ni Dokiko, sigurado nga epektibo.
5: Evergreen Herbal Capsule, mga kabenan, the great equalizer. Talan nyo ang kulang katulad sa vitamin C minerals. Dugangan niya ina pagkanto sa normal. No, importante normal ang aton vitamin C minerals content sa lawas ta. In kaso mag-deficient kita, magkulang kita sini, ay to, nonoy, inday, mamasakit ka gid, no? Ganit din na kita sa Evergreen Herbal Capsule, may 7 magnificent ingredient, makasigurado sang vitamin C minerals content requirement sang imo sining alawas. Evergreen Herbal Capsule, available na sa mga butika. I-play tapaliyog Radyo Manjar na 12 ining statement kon sabat ni Vice Mayor Rabla Baronda sa sesyon ng Ligad ng Adlaw regarding sa mga allegation ni Kagawad Nene Dilaliana. Jan R12, go ahead.
7: As to the revelation of the pickup, when I assumed office, I asked GSO kung pwede ang bans ni former Vice Mayor Ganson ihatag man sa akin. Una, wala na ako na sila i-provide. So wala naman ako ng reklamo. But then when I saw Engineer Neil, ang bali, Vice Mayor, ito isa ka ban na nabitin. Mabuti pwede nga mahatag sa akin man or ma-assign sa akin office. So he said, okay, pwede gid. Ako, what about the other van? Casually, di ba? Duwa ginakaban. So isa lang ginatag sa akin, wala ako na reklamo, okay lang, kay kumba daw ang isa ka van. Only then, I realized and na-found out ko na ang van niya na, na isa, ginhatag kay Councilor Sarabia. So okay, wala naman ako nagreklamo, may isa lang ba yung hatag sa akin. So, kay former Councilor Baronda naman, na pick up, na assigned sa iya, iuli nila dito sa GSO. And like what the Councilor Trenia said, na i-carry over kay Councilor Magdilog. However, ang hambal dito, nga hindi nila pagtataan si Councilor Sheen. That is why I asked us as well, because wala sa other band nga ginahatag sa akin, hambal po, di pwede na i-retain sa sa person in charge who was also assigned in my office. And he said, yes, pretty irritating. So, who uses the pickup? Anybody in the SP can use the pickup. I say this with confidence. Kaya hindi ako sa ito, isama lang. So kung in kaso na wala siyang salakyan, guba ang motor sa SP Secretariat, abuna ang ginakulang nila sa akon ang pick-up. So anybody in the Sangguniang Panunsod could request from me, kaya ginapakulang ko na tayo. Only that, it is assigned to my office, but it is used by everyone here in the Sangguniang Panunsod.
5: So may hayambal pa to si kagawad ni Dilaliana. Basta matawagan mo si ano, si Radyoman Joel, Radyoman Hartwell Abe, no? Kaya so ano gali, duwa sa unang na-assign sa kay Vice Mayor Jeffrey Ganson. So nagmuno si Vice Mayor Lablabaron, dala pwede atong gingamit last time ni Vice Mayor gamiton ko. Bala yes ma'am, pwede. No? Pero sa uli na balaan niya nga duwa kabilo gali na. So nang bala ano tong isa bala mamalang-alang na kay ihatag namon, i-assign namon, issue namon kay Kagawa Direk Sarabia inang van. So wala naman lang siya kuno nagdeklamo. Pero ang iyas ang tatay niya kay Kagawa Nick Baronda, bala kung pwedeng i-retain siya kay ang ngalan nga gin-issue dito, ara man na-assign sa Vice Mayor's Office. So, ang balsang GSO, abla ti pwede, gid, wala man na problema, kay ara man lang siya sa imo. No? So, siya man ang accountable person nga na-assign siya ang pick-up. So, ang bal ni Vice Mayor Lablabaronda, abali ati, tanan kami makagamit sina sa pick-up. Balang SP Secretariat, kung may mga laktan sila, ang pick-up inang ginagamit. Now, this common practice mga kabayanan nila, basta may assignment, may issuance, may ticket, doon lamang kita makita kay lunsay tanan ababoard ina. Mabudlay lang ina, kung makita mo na sa mga beach resort, inang mga salakyan ina, tungang gabi, ara sa mga bar, tinayalain na ng istorya because it is not an official trip. No? Hindi na official nga trip. Anyway, ara si Joel, Radyoman John Hartwell. Okay, balikan ko si Radyoman Joel Franco. Well, pagtapos ang speech dito ni Vice Mayor Lablabaronda, doon nagansap kamot si kagawan ni Nene Dilaliana, may isugpon siya. Ano ginambal, Joel?
8: Actually, kung ano na daw manifestation naman ito ang ginambal ni Councilor Dilaliana, wala naman gin sabat no ni Vice Mayor Lablabaronda kay do may mga inquiries pa siya no regarding sa gamit ng vehicle no kay gina-question daw same man sa statement job lang daw in some sort of daw hindi pwede mapahula man sa lakyan no radyo man do no actually kung ano kung gusto may ara ako sinasang full ano sang full video
5: okay
8: may ara ako na sa full video i-try ko blada send sa ano sa text, no? Kung pwede niya ma-play na lang in full, no? Radyo man doon para makita, no? Para mabatian.
5: Yes.
8: Ayun lang, Ged. Napangita ko pa, actually, i-send ko na lang da, makihinga ako paniguro, ah, no? Kay, actually, offshoot ini sa privilege speech ni Councilor Romel Duron nga nag-push, no? Sa isang inquiry. In aid of legislation ang ng paggamit ng salakyan kay nakita DBAB Radyo Mandon nga despite nga may ara kita sa mga issuances sa national government agencies it seems ka daw wala ini gina ano wala ini gina sunod no in particular no diri sa aton sa local government unit no so hambal ni Councilor Duron kinala nato na lang mag-ubra sa aton nga local adapting the national guidelines kag kun mag-pinpoint man sang specific nga mga violations and possible sanctions. So dira nag-deliberate sila kag isa-isa ni Councilor ani Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda kun paano siya nakaangkon sang salakyan. Now, ang Office of the Mayor sang una ma-issue ina siya nga commuter van. in the name sa office ni Vice Mayor, former Vice Mayor Jeffrey Ganson. Ang nakita ko yung ginagamit ni Vice Mayor Jeffrey Ganson naman ang commuter van. Sa natapos ang eleksyon, ginmuno ni Vice Mayor Baronda kung pwede ang inang commuter van ma-carry over abis yung office, kasi office of the Vice Mayor, no? Balit ikon maigo na maduha na ka van eh, kaya may isang issue sa iya sa office niya, kaya may isa, ang isa pa rin niya ka-issue sa kay Vice. Pero ang ginsiling, nga guba ako no, ang ina nga unit, no? Pero may aras ang available nga unit, which is amunang inulam ni Councilor Shin, no?
9: Nga pick-up?
8: Nga pick-up, maging carry over lang sa iya. Mismo man si Vice Mayor Baron na nagsiling, ang ina nga van, nga ginhingi o yatani nga ihatag sa iya, wala ginhatag kay guba ako no, pero ara subong, pwede ka masala, sambal niya, ara ni nagabit ni Councilor Rex Marcos Arabia. Ang ina nga
9: yes.
8: Ano nga van, no? Ginagamit niya. Tinga, bangod

0: na ginagamit, no? The same man yung justification actually ni Liga President Maria Ernie Ong na ang Liga ban na issue ina hindi isa iya ngalan kundi isa Liga office which nga pwede magamit sa mga kapitan, no? Kung hulamon nila ang ina nga salakyan, no? Kaya amunin yung justification ni Vice Mayor Baronda nga siya practice man nihalin sa una nga ginahimo ginsunod niya malang. Kaya daw amunin na andan na nga practice na kung may salakyan sa nga imo within inter-office malang, ipahulam lang kung wala malang ginagamit. Ari mo matin natin bala ang full deliberation nila. Di ba mga 5 minutes siguro ni Radyo Mandon ang ilas nga deliberation kay sa towards the end na may mga...
1: Dito lang taguro sugot after sa kay Baronda Radyo Mandon Artwell sa speech sa agin sa Batya Tubla party sa van. No?
0: Ari bala pamatayan na ito, no? Ara na kay Radyo Mandon Artwell ang deliberation ng Radyo Mandon.
1: Sige. Go ahead, Radyo Mandon Artwell.
2: So everybody and Sanggol yang Palunso.
1: Daw later portion eh. Sige na. Aret si Nini. Aret na. Ambala siya.
3: Thank you. I'm sorry, Majority Florida. Thank you very much. Your kind indulgence. I know I cannot engage in a colloquy with the presiding officer. If the body will allow, I engage in a colloquy with the Vice Mayor.
2: I will not allow it, just the comment pa ng tadiri.
3: Okay.
2: Anyway, nakahamba naman mo, okay. And there were manifestations, kung may ara, the pending motion.
3: Thank you, Madam Chair.
4: I think everyone's given a chance, no? To air the sign, to manifest, and for a clearer guidelines,
1: Kagawad doon.
4: I think I need to pass a resolution. Coronary to my privilege page, requesting the Committee on Good Government, Public Accountability, Justice, and coordination with the City Legal Office and General Services Office and other agencies involved in the government vehicles of the Iloilo City Government to conduct an investigation in aid of legislation with respect to the use of government vehicles. So move.
2: It has been moved and seconded. Hearing no objections, motion is carried. Are you connected to what?
4: Thank you.
2: Councilor Cabaluna, you have the floor.
5: I know this was passed already and we fully support that. But was ko lang man, because of the incidents. Isa kagabi sa Esplanade 1 ng Kalamata, ay tanan nga suga. For one reason or another, may mga reports ng Kawat, may mga reports nga Iban. Nanawag ako sa natungdan ng mga opisina. Kag nagpag-chat sila na nag-alang-alang sila mag-ulang because of fear nga, you know, because of the issue na base ang salakyan gamiton sa kagabihon, alas G's, and kadamo sa nga base issue naman na wala ticket, wala din sinumaperma. I hope this investigation of proposed and through the resolution of Councilor Duron magpathag man, no, sa iba nung kaya ang mga emergency ng mga sitwasyon. No, especially this that responds to public needs. Gakapektuhan sa apprehension, no? And it is apparent na may iba niya hindi klaro ang procedural matters, hindi lang dali sa konseho, kundi all the way down their offices. No? So we hope nga ang services hindi mapektuhan. Kaya the rules were not set, no, to prevent public service, but it was set really to prevent abuse. That's why ang muna importante yung mga procedural. So, I hope through this investigation, makiterman ang pagpaklaro.
1: Well, so dumayo man yung ambal ni Kagawad si Free Cabaluna, no? Kay amo man natin kaya concern. Bila sir, hindi may kagawa. Kaya basi karo mga issue. Basi makita naman bila kag picturean ni Kagabaluna. Tungang gabi, ari di ang City Engineer's Office o ari di ang Senro. Duma, something amo na bila, well?
0: Actually, gin-raise tayo na question Radyo Man Don. Kay sa mga katabo o baladara sa mga Esplanada, sa mga Sunset Boulevard, kundi mga sa alas 12, alas 12 sa kagawin, may mga incident yung katabo dira. Wala gani, gani ila sa gina-provide na sa lakihan ng syudad. No, ang ginagamit gani, sa mga empleyado,

0: ang ilang nasa Gualingon yung personal ng motorsiklo, no, ilang ginagamit nila, no? Same na sa mga green guards, na kung makina na ito, nagalipo sila, nakamotor sila dyan, no? Hindi man na ganing ilias ang city government yung motor ang ilang ginagamit. Although, nga kita naman sa YCC Hall, may mga nakapark lang ang vehicle na issued o mayalan man sa nga Iliro City Government, so si wala sa kabalo kung sa hindi na ginapanggamit. O kaya po din na matogi man na, no? Wala sa clear guidelines, although kasi may arat sa national, pero sa local daw, doon na anda na lang wala radyo man doon, no? Kasi kita-kita mo lang, no? Hindi na kinalang trip ticket, kita-kita mo lang, wala man sa, ano, wala man sa problema. Higarin kiti head cams, no? May mga nabukaran, kaya mo ni Karol na nag- nagulua ang mga issue. No, nagulua pa ni ganyan yung mga issue lang si Manton na may mga pick up niya ginapangilisan ko doon ang ano, ang plate number, English direct plate, nilisan sa black plate. No?
1: Kaya ginakuha ang sticker nga may seal sa Iloilo City? Sa kilid?
0: Hindi kita maka-confirm sina, but may may pila ka mga isiyado nga nagpuno.
1: Na-confirm ko na. Kay kagawa dyan ni Yang?
0: Ang kagawa dyan ni Yang, in fairness man siya, na-interview to siya.
1: Pero ang plate niya pula. Ang plate niya pula. Ang plate niya pula.
0: No? In fairness kay Councilor Jan ni Yang, very honest man siya, mag-ahambal. Madira yung mag-ina-park ngayon sa gas station niya. Kaya wala man siyang parking, siyang safe nga parking space subong ang Iloilo City Hall.
1: Yes.
0: Kung tanawin mo, give man daw, wala gimas na siyang space, safe na parking space. Although, nga dito sa may duta, sa GSIS, may malapa dito nga garahe ang siyudad. Agali kayo hindi mo masalikan kung dito mo ibuta ng sarakyan. No? Mm. So sa iya, kayo wala man na siya gagamit sa sinang vehicle, wala man na report sa iya sa MMPado, wala sa kabalo nga wala nagali isang logo, nagwala sa katak nga for official use only.
1: Mm.
0: Ay mandatory, gali nga aragiman doon, basta ganing red plate ka.
1: Mm.
0: May katak nga dapat gali nga for official use only.
1: Ano Bewel, pa-check mo Bewel, kay in fairness kay kagawa ni De La Liana, no? Gusto nato na may baluan. No? May ara ko nung ginassign si Iada nga salakyan, pick up man, nga wala sang seal sa Iloilo City. I just wanted to know kung tuod ni. No? Kag instead of pula, nga plaka, ginabutangan nila temporary plate.
0: We'll check.
1: I-check man ang iban pag hindi mga konsyal, abi, because ang mga informanta, ang mamal ko ganay, amunin gusto ko mabalaan anay, no? I-verify ta ni anay, in fairness man sa kay kagawa De La Liana. Because kung nagahaboy ka sang balay sang tao, siguro duhon mo, balay mo hindi himo sa kristal.
0: Hindi lang mali nga, si Councilor De La Liana mo ang kung may mga sarak. Hindi doon nabi siya galing. Kasi siya lang abi ang dumaisog magpagawa sa itong gabi niya magpa-interview na interne sa iya, no? Si Councilor De La Liana. Ang isa pa sa radyo man doon na nakuha tang informasyon, sa nandigay sila, as per information, may hindi magdumbo at least 15 liters na location per week. 15 liters ng allocation per week.
1: Okay.
0: Na do subsidized sa city government of Iloilo. So that's
1: this is aside. This is aside from the transportation allowance.
0: Yes, this is on top of the transportation allowance.
1: Sa mga personal nila nga salakyan.
0: Amo lang information na kuha nato, no?
1: Ma-verify ta.
0: Sa isa man ka konsihal, no? Bisa mismo si Councilor Janina, nag-ako sina nga may gasoline allowance ng salakyan nila. Ang inang issued vehicle nila, may gasoline allowance. Pero sila niya, kulang, amo na nga nagadugang saya, no? Sang gasoline allowance, no?
1: Mm.
0: Pero sa information na ito, minimum of 15 liters per week, no? Ang gina-allocate sa ila, no? Ayaw nga itawag nila ni? Gas voucher, no? Ang gina-allocate sa ila. Para nga magamit nila. Pero libre na lang sila kung di nila na inatubuhong ay either sa personal nila na salakyan or na ano. Depende naman lang na kung di nila inagamiton. Kaya ti voucher provided lang na ilangala na ma-appear, no? May proper lang record, no? Sa sinang ginakuhaan nila sa gas regiment doon.
1: I see. In a way, thank you so much, Regiment Joel.
0: Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyoman, Joel Franco sa TAC, RMN.
2: TATAC, RMN.
1: So this is a bigger issue, eh. No? Hindi lang isa nakitaan ang salakyan ni Shane Mabilog sa Domingo. Karon nagsanga-sanga na ini. Into a bigger scandal. No? Nga ang salakyan sa mga konsyal na tondira, ang wala naka-isyo sa ila pangalan, kundi naka-isyo sa iban niyang pangalan. Second, intact ang ila transportation allowance, apisar, ngay may gin-isyo sa ilang salakyan. That is a fact. No? And third, bag-o lang, nagambal si Rajuman Joel, on top of the transportation allowance nila, ginatagaan, gina-allocate pa gin sila sang at least 15 liters per week. Sa isa ka semana, kung adu-adlaw ka nagalakatod, gamay malaning 15 litros ni. Pero may transportation allowance ka nga 9,500. So kadako, mapuno mo guro ang imo sa lakyan sa prevailing price ubong da. Every week guro, 2,000. At least, ah, hindi mo na pagpalamputon sa tunga-tunga at nasang kuret ang imo sining tanke. You could have at least 2,000 per week full tank na ina. Sagad-sagad na na. Masambal ko gani, lima pa lang kaguhit dira sa imong fuel gauge, patugong ka na. No? Inubra taman na Radyo Manjanar. Well, isaks mana na. Almost lima kaguhit na sa fuel gauge ko, paglapot sa lima na. Tugong ka naman more or less, mga 2,000. So, nagkakinot gimang kita sa sudan sa Iloilo? Are we really doing the austerity measure nga gusto nato ni palabot sa tao? Because ka very quote-unquote extravagant na ini. Sobra-sobra na ini. Nga nakita ko kung ginapagagaan ka mo dira sa salakyan ka gasolina dira sa city council. Samtang ang iba niya wala salakyan ka mo yaga dululubli. May personal ka mo, may transportation allowance pa ka mo, may ara pa ka mo sang gasoline augmentation, kag allocation. Dugangan pagid nga may gin-isyo sa inyo nga salakyan galing sa iban lang ang ngalan, pero kamong nagagamit. Kung mangin matuod ang ining information na para malikaw sa kontrobersiya, sang una ko noon pagsugod na kinuhaan na ninyo ina sang sticker ang kilid para hindi ma-identify nga halin sa city government ina o kung sa city government issued ang inang salakyan. Kag kinuha kuno ang plaka, kag butangan sang temporary plate or whatsoever, mas maayo na guro kung makigaangot kita sa LTO mo. No, makita nila bala na pang-check nila na in fairness sa iba niya nga bago bakal ang salakyan nila ng Mitsubishi Strada. Timanti kung amuni matuod ni karong ginakuhaan nila da sang sticker para makita da inang pulabla na may seal of Iloilo City. Tapos ginakuha ang red plate, ang plaka nga pula kag islan sang ano da, do bag-o ina or temporary permit or whatsoever. Kung tuod ina, dako pagid nga pag limbong ninyo sa pumuluyo sang syudad. Sobra naging kamo katusok kag makawat ng klase sa mga tao. Mga patay huya na kamo. Mag-amuna. Ari kita sa krisis, we just subong palang nagaganaga ng krisis na ton sa gasolina. Nag-implement kita 4-day work week. Nag-implement kita sa mga austerity measures. Patay suga mo ni. But the end of the day, ginapagaan galin niya mga konsyal niyo. Kumplito ng rata, may gin-issue na nga salakyan, may gasoline allocation pa per week ng 15 liters. Gakinot gimang kita bala sa sudan sa Iloilo kung wala. Nga ginapagustuhan ang ini ng mga konsyal nga ini nga maglimbong sa mga pumuluyo. Kwarta nato ni taxpayers money ina nga ginabayad naton every year sa aton sini nga syudad. And yet may ara kamo sang guya nga tuntuhon kami nga mga pamuluyo diri sa syudad. Mayor Raisa, it has to stop. Unta-tunta na ni for the sake of austerity and for the sake of the people of Iloilo City. Kinot kita, ibutang tanang mga kwarta nga gina-allocate sa ila sa ibang sininga mga puslanon ng mga proyekto. Ibulig na to, ibalik na to sa pumuluyo, ina. Ining 15 liters nga allocation per week, dulaay na. Kaya may transportation alawan sa mga buisit kayo na. We have the transportation allowance. Nga mo igasto kag ibakal nila sang krudo kon gasolina da. Magluwas sila kadalagko sa mga sweldo sa mga buwisit ngayon eh. Sobra 100,000 pesos. 144, 147 pesos per month. Hindi ka mo kabakal sa pila ka litro ng gasolina. Kag kami pa yung pamuluyo sa sudad through our tax. Kag buwis na mo nang ginabayad sa sudad, amo yung ginagasto nyo. Wala ginyan ka mo kapagwa sa kwarta ninyo ng mga buwisit ka mo. Patay huya nga klase sang konsyal. Mayor Raisa, let us make it this straight. Kwaon na to nini, 15 liters per week. Review ang tanan-tanan nga may mga salakyan dira nga mga konsyal and tell GSO to give you the complete list sa mga salakyan nga ina kag diin subong ang whereabouts nila na. I-review naton, i-account naton ang tanang salakyan na ginagamit sa mga konsyal ngayon eh. If they're taking full rata, hindi sila pagtagai sa salakyan. Ihatag ina, idugang ina sa mga task forces, mga opisina nga nag-perform. Ihatag ina, idugang ina sa task force on moral values, bala kay mga mapisa na da. Ihatag ina, dugang sa mga green guard na to, no, kundi inverse esplanade nga nagabantay. Kagwala sa mga salakyan. Ihatag ina sa iba ng mga opisina nga nag-perform every day. Katulad sang sendro ta, katulad sang task force on moral values ta, ang traffic management office ta, dugangin yung salakyan. Kay transportation management ta, pero motor ang ginagamit, kag personal pang ginagamit sa mga traffic auxiliary ta. Maluoy kita sa ila. Tagay na sa mga salakyan, tagay na pick up para kalibot-libot at adlaw sila. Let us be efficient, let us be effective. Allocate the right resources to the right people. Kag hindi ni pagpagagay ang pila kabilog ng mga konsyal dira. Hindi naton pwede na austerity measure kita, gakinot kita. Just imagine. 19,000 per month on top sang ilang sweldo nga 140,000 pesos per month. Could you imagine? Then on top of the transportation allowance, on top of the salary, they have a 15 liters allocation. Kuno! I cannot imagine kung ano kakapal sa inyong mga itsura, kung nangin matuo din. Let us investigate all of this. Mayor Raisa, kung gapamati ka man, ma'am, direct GSO to account all the vehicles nga na-assign sa sangguniang panglungsod. Sino ang gin-issuan diin niya opisina, ina siya nag-tiner subong? Because kung sa diin niya opisina na, gin-issuan ang tao nga ina sa ngalan, nga siya ang kustodyan sinang salakyan na, laban-laban amunang opisina ang gagamit. We'd like a complete accounting of it from the General Services Office. Diin ginagamit ina, anong estado sang salakyan na, may mga sticker na blaw, kung wala. Uras ka ni mabalaan na mo, naging pangkuha niyong sticker para hindi mabalaan nga iya ka city government na inaway kita dire. Ha? That is a complete paglimbong sa pumuluyo. Sobra naman ka mo katusok, kakadalok-dalok, kakapatay huya nga muna. Para hindi mabalaan nila nga iya kasi tigab. Kuhaan yung sticker? Eh, para ka gadyang-gadyang kita yakong gab eh. Basya muna. Because amo giba na nga kuha mong sticker. Kung ang imo sininga tinutuyo, hindi sininga illegal. Kay gusto mo ya hindi mabalaan, nga gamiton mo sa personal ina. That's why ginkwa mong sticker kag inislan mong plaka. Instead of bread plate, may ban ka nung nga ginislan nila, itom, or, hindi kita nyo na sa una nga. Nga wala ka pabla plaka, pobra-obra ka sa, pero kibalaan mo na kami registration, ano ka na mo? May CR ka na, certificate of registration, kita mo na ang numero sa plaka mo. So, mapaobra ka, obra, kung nabipraya mo niyo. Okay, butang ko, samtang gaulat ko sa plaka sa ngiltiyong opisyal. Obra-obraan mo. Pobra mo, ang pilaam lang pobra niya sa mga latiro, subong diman. That's it, para hindi mabalaan ngay mo. Nga hindi mabalaan gali, nga Iyaka City government issued vehicle na. Just imagine the gall of those people. That is why, Rajaman Joel, ipulo pa dalmig, ipulo pindutin eh. Kay mas dako pa niya sa isyo, yas ang salakyan niya nakita lang sa Domingo. Because right now, almost all of them, some of them, nag-aamusin eh. Hindi tanan na, kaya wala pa kukbalos ang ano ni, ba't na isa-isa na to? May salakyan sila. No? Ang balinini, di lalian, ang bali, wala ko yung salakyan, o may personal ko yung salakyan. But we have reports na ginagam, may ara man ko nung gin-isyo sa iya na. Is this true? Councilor de la Liana, nga may ara man gin-isyo sa imo, pero sa lain nga ngalan, ang custodian sini. And some of you, kung tuon din eh, kinakita natin kay kagawa dyan niyang. Kaya pagkuwaya ko nung, wala na ng seal. Now, dira palang basing sa statement ni Councilor Johnny Yang, in fairness sa iya, very honest niya. Ginapresyar kong honesty ni kagawa Johnny Yang. Why? Because siguro wala gid siya kabalo eh. Sang ginassign siya ng salakyan, wala na niya sang seal. So nga ginkwa ang seal, sinusang una nagapanagiya sina salakyan. Nga ginkwa ang silyo sang city government. Kung ang tinutuyo mo, hindi ka badakpan, nga gagamit ka sa government vehicle, nga aging kuha mong seal, nga aging kuha mong sticker. Ano ang purpose mo? Sino ang nagapanag-iya sina previously before Johnny Yang? Gusto ko mabalaan. In fairness to kagawad yang, ti, wala imang ginisla ng plaka, pula gyapon, mabalaan gyapon imo nga government vehicle. Pero nga aging kuha ang silyo. Pwede mo na yung makuha yung ang plaka nga pula. Islan mo na temporary plate. Kag magwa ka ka maglagaw-lagaw kaya sa gabi. Hindi babalaan nga iya ka government ina. Pila mo na mag-ilis ang plaka man. Di ba? Gadyang-gadyang tatwa. Total bayad na niya. Bisan ano, pila pa ka gasolina ang gamiton tadi. Ha, wala problema na kay may transportation allowance ako. May allocation ako nga 15 liters per week. Ah, gasololobra yung gasolina mo ah. Ang krudo mo ah. Just imagine. So isa-isa on, tani, we will get into the bottom of this. But for now, kung gapamati man si Mayor Raisa Trenas, ma'am, tell GSO to account all vehicles. Request all vehicles. I-audit natin tanan mga vehicle nga na-assign sa sangguniang panglungsod. Sinungalan sang tao ang gin-issuean sina, diin siya nga office, kag status sang salakyan. Recall all of them, anay. I-recall, anay, balik, anay, sa GSO, lang tao nato, anay, inspect nato, tanan. Including the person nga sa iyang ngalan gin-issue ang inang salakyan. Diin siyang opisina. So, request for accounting of all vehicles and recall of all vehicles for investigation. Balik, anay tanan sa GSO, nalang taon, anay nato ng sitwasyon nila da. No? Including the vice mayor sa CARE. I-account anay naton tanan, kag ang ila sininga sitwasyon. Pila kabilog nga salakyan dira ang wala sang silyo sang city government. amo nang gusto ta mabalan kag nga akwaon mo na. Kay gusto mo magadyang-gadyang kong gabing, hindi mabalaan nga government vehicle ina. Pila mala mag-ilis ang plaka. 30 minuto sa kaligad sa tak na ngalaw na.
2: Inining abay ginadulong sa inyo sa kaluan sa produkto nga Nance Herbal Capsule number 1 nga kapsula sa Mindanao number 1 madiri sa Panaylan kagimaras. Nance Herbal Capsule, the best ini. Mga kabiyanan, para sa mga utot nga permilang kapoy, lapyo, pala nakitang lawas, wala gana maghulag, permilang may mga ginabatyag sa lawas, no? Kito na! Bisan wala pa gani, gusto mo lang mag nami ang imong pamatyag panglawason, mag Nance Herbal Capsule na, no? Nance Herbal Capsule, may oat, may brewer's yeast, mushroom, amtaya, malunggay, garlic, kamadamo pa nga iban. Kagbantayan mga kabiyanan, ang pagsulod na sa mga butika, base arat na ganito mga butika nyo, da, ang Nance Supri Plus, no? Nance Supri Plus. Maski pa basko, gining mga ingrediente sang Nance mga kabiyanan. Basta Nance sigurado. Ha? Sigurado gid nga epektibo para sa aton nga mga tagpalamati. Nance Herbal Capsule kag Nance Supri Plus. Ara lang sa mga butika, quality product ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
1: Nance Liniment Oil. Ang gamiton nyo, Nance Liniment Oil, mga kabiyanan, kadami gisini. Multi-purpose. Amuning pambansang liniment ng Pilipinas. Kaya mati multi-purpose. Kaya ni, si nanay statay, bilungad daw si nanay. Abi mo maluoy makapukin nanay nyo pang labaho, gas pinggan, o pang ninyo sa balay. Maluto para sa inyong account. Ang konsuelo mo lang ni nanay nyo da, kung maplusan nyo siya sa Nance Liniment Oil para madula mang palamuypoy sa lawat ni nanay ta. No? Kaya may soothing and relaxing effect ini siya. Skincare naman para kay nunoy kay Inday. No? Mayra katol-katol, alap-up, arikis, ew, banyusi ang affected area kay madula ina. Ang manami pag-insin eh, kaya may ari ini sa neem tree extract. Gatabog sa lamok. Banyusi si nunoy kay Inday dira ang tiil nila, ang butko nila para hindi makagat sa lamok. No? Kako hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka.
2: Hindi ka magadengge, eh. Kaya ang dengge, dala man lang sa kagat sa lamok. Wala kagat lamok, wala man dengge. For sure, ina, sigurado gid mga kabiyanan, no? Gani mag Nance Liniment Oil na, number one, gabalan nyo sa bilog ng Panay Island, kag-Gimaras. Barato, epektibo, hindi mapilit sa panit, all natural. Ang sangkap, mga kabiyanan. Napamatudanan natin ini, hindi ka magadengge, diri, kaya bangod may neem tree extract. Ang lamok, hindi ka kagat, kakutot, imo, mga kabiyanan. Gani, ano pag ginahulat ninyo, magbakal na. Sa mga butika sang number 1 nga Balanyos sa Panay Island kag probinsya sang Gimaras, ang aton nga Balanyos nga barato pero 2-man ka epektibo, Nance Liniment Oil.
1: And of course, ang para sa mga kalalakinan ng talisman nato ning mo magkalipat, ha, no? And Megaman Herbal Capsule. Megaman Herbal Capsule, may double impact sa ito ng mga boys, no? Ang first impact, magatiso, magatigyang imoy kong tao. Ang second impact, of course, madugang ng imong stamina o kung resistensya. Layo ka pa sa prostate cancer, ha? Ganun din na kita sa itong talisman, Megaman Herbal Capsule!
2: Megaman, Megaman, Megaman!
1: Ay, kanami, kadya! Ga, bangkawa ko ga. Okay ga, bangkawa ko. Do mga manok taga nga ginakuan. Iliyawon.
2: Grabe no. Do gina ihaw gimaguro na basta na. Basta kami gaman ka. Do ikaw ang manok ihaw. Mga kami na putong tingog sa mga gina ihaw mo. Mega Man Herbal Capsule, the best. Hindi ka gidya ma. Hindi ka ma. Akuan sa mo hindi sa synthetic mo. So hindi magaguba ang kidney mo, hindi madunot atay mo. Kag wala kag palpitate, no? Kaya all natural siya. Ang nami draga bato pa sa pulaw kag kakapoy. Kun ako sa inyo migaman nga da, basi kor makuhitan nga mo sa dalan. Ma-challenge ka mo. Kasi may mag-challenge sa sino ka mo.
1: To!
2: Oh, dai.
1: Judo ako.
2: Judo.
1: Oh, terms ang kilala ta. Judo ako. Di ka ba magjudo? Wa ka guro kay no migaman.
2: Judo.
1: Oh. Ang nami pagparikoy, nagluwas sa Megaman Herbal Capsule. O, may kapiman nga doblo pa rin ng iya sining ginatag epekto. Megaman Gold Coffee Mix. Megaman Gold Coffee Mix. Ang kape sa mga gwapo. Nga kape sa gwapo, ha? Kaya matika gwapo ang performance. Noy, basta nagapangapi ikaw sa Megaman Gold Coffee Mix. Ang kape sa mga gwapo, mga barako.
2: Yes, sir. Barako. Ting, number one nga barako. Sino be?
1: Sino?
2: Eh, Paul Randay. Tuto, Paul. Eh, parikoy. Sa biyahe ito na, parikoy, ha? Maga inom sang Megaman Gold Coffee Mix. Ipangalimog niya sa mga migo yan ni Paul, ya? Oh? Ang Megaman Gold Coffee Mix, mga kabiyan na mabakal ini sa mga butika malapit sa inyong lugar. Megaman Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo. Ahem! Arimin.
1: Sa atong siniga pag panumbalik mga kabila, report upot kay Radyoman Mon Kapaliato ng Labo, Blatos, Tawya, sa isa katao. Pasakaan ako nun sa kaso dira sa may banwasang San Joaquin, Iloilo. 35 minuto sa kaligad sa takna ng alauna, magabalik ang Targitanay. Sa Udto.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa kinakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epektos ng Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Your bill, sir.
6: What? 40,000 pesos for dinner?
5: 1,400 only, sir.
7: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
5: Your bill, sir.
6: Order for more. Dessert?
7: EO, love your eyes.
3: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
9: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
10: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026. Good morning.

0: The Pit sa Kamaymo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio.
3: O, si Karen, kandaan mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon puti.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Pamakal, sumagbuti ka. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Higit yan ako ginadudlan sang balatian.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
5: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
6: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Cellphone Plus Gold.
9: Ako si Roy. Kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
8: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
10: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag-10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag-10 pesos lang.
11: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkabot sa lumang uri ng sakit.
12: Nuns Liniment Oil.
13: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gumo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
12: Nuns Liniment Oil.
13: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
12: Nuns Liniment Oil.
13: Feel better. Live better.
14: Maulan man? No worries, naamoy ko lumang damit.
15: Charm Fab Car.
16: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangdog kumaka Bloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Cellphone Gold Coffee Mix.
17: Ako si Mirbesha, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Cellphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubil pa sang na world.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
20: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtaya sang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Life Extension Vitamin D3.
20: Ano ba lang colorectal cancer? Ining a klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nining a colon cancer? Ang may mabaskog na bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka di kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
21: Life Extension Vitamin D3. The science of a health your life.
20: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
14: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
15: Charm Fab Car, pamungkong makabloom, tanggal amoy
16: with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangdong kumakablog sa charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS.
3: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
22: D3 Bio!
23: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
22: D3 Bio! Ang D3 Bio!
24: Yung may Vizio!
22: Ang Vizio!
24: Yung may D3!
22: Mabagats mga butika!
16: Sample Plus Gold.
25: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Basi kung madula man lang. Napawagin ako. Sa isang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
16: Santon Plus Gold.
22: Bakal sa mga butika.
16: Giga.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
4: Santum Plus
3: Herbal Capsule.
4: May mangosteen at malunggay.
3: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
4: Santum Plus Herbal Capsule.
3: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
5: Suggested retail price, 13 pesos lang.
3: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
4: Santum Plus
3: Herbal Capsule.
4: May mangosteen at malunggay.
3: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
4: Santum Plus Herbal Capsule.
3: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
5: Suggested retail price, 13 pesos lang.
3: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
7: Partner,
6: gusto mo bala ang natural na energy booster?
7: Yari na ang perfect na kombinasyon sang power kag energy.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
7: May ginseng,
6: tungkat ani,
7: maca,
6: kag so
7: palmetto.
6: Mga natural na ingredients na nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
7: Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Yara na sa mga butika.
8: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Tagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
9: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at tagcor.ph.
10: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: Vita D Plus Coffee Mix.
12: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
13: Mabakal sa mga butika.
14: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
15: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
14: Mas klaro na bala maski gabi?
15: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry. Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
16: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga ulam.
17: D3 Bio.
18: Ho, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
17: D3 Bio.
19: Ang D3
17: yung may Vizio.
19: Ang Vizio
17: yung may D3.
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washy!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
22: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
21: Mula noon hanggang ngayon!
23: All you need is Pride! All you need is Pride!
24: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
25: ACS.
26: Herbal Capsule.
27: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alkoholi. Kag tumar ka na sang Nans Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pa nga balatian?
25: Nans Herbal Capsule.
27: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula.
26: Mabakal sa mga butika.
28: Super Fiber.
29: Ako gali si Junie taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa

0: Joey ni Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
5: Ikinan, nagigimaras, 62. In-hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension, D3. Ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gini niya.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito. Ronel Sorbito. Kag Radyoman Don Dolido. Don Dolido. Targetanay sa udto.
6: Nagdala diri sa aton sining oras, 9 minutos sa nabili natin kita magdangat sa takna sining alas 2. Pabalik din sa ato nga pagpangalagad riman sa Targitanay sa Udto pod gyapon sa inyo abyan ninyo amigo sa Kanginan ini naman si Radyo Man Don Dolido.
7: Tatak RMN.
6: Check ta dugay-dugay report ni Radyo Man Mon Kapalian no regarding sining nang labo nga tao niyo tipayla na kaso sang aton sining nga mga kapulisan kagang buwas nga adlaw diri syudad do gahingyo ang National Grid Corporation of the Philippines 12 oras gid boss Maria kagusip 6 a.m. to 6 p.m. nga blackout diri sa aton no so diin bala mga areas ni standby ka mo karon diri sa aton sini nga pagpangalagan 8 minutos sa nabili natin kita magdangat sa tak ng alas 2.
8: Tinining ang bahagi na dulong sa inyo sa kaluhan sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ano bala ang antibodies? Ang antibodies ang ginaubra ina sang immune system naton para nga matapna ang mga viruses kag mga bakterya nga maghalit sa lawas naton. Sa simpleng istorya, antibodies among army nga frontliner gid sang immune system para nga proteksyonan ini kontra sa traidor nga mga balatian. Kay balo ka bala nga ang mayor nga trabaho sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Amo ang magpadamo man sang antibodies kay ginababasko gisang Dr. Pinoy nga aton sining bone marrow. Kung sa diin ginaobra ang mga antibodies para nga ma-maintain ang mabaskog nga immune system mga kabyanan. Amo ra nga ang pinasaigid ang Dr. Pinoy sa tanan nga suplemento sa merkado kay si Dr. Pinoy mayara sang alkyl glycerols nga kinahanglan sang bone marrow para nga makahimo sa mabaskog nga antibodies kung sa diin kung mag-inom kita 2 to 3 capsules every day sigurado gid nga madabo kita sang antibodies sa aton nga lawas. So ano pa ang ginahulat proteksyonan ng lawas kontra traidor nga balatian mag-inom 2 to 3 capsules every day Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: I-check tayo dito kay aton sining resulta sang small town lottery. Again, gina-invite na aton mga kotoran na nga magparehistro na ang Joy ang aton niya 3 kilometers puno na no? 3 kilometers kategory, puno na kita. So, 5 kilometers, pila na lang. Sa 5 kilometers, 10 kag 20. Okay, so open pang 5 kilometers na ton. Ang 10 kilometers ta kagang 20 kilometers. Pero ang 3 kilometers, ubos na gid ang slot na ton. Dira sa 3 kilometers. Dira lang kuya sa 3 kilometers, yan ang paristro, Jan Hart. Well, Katie, bala mo naman ang status, ang stamina. Hindi na tamangin ambisyoso, ah. No? Hindi na takapalawig sa 5 kilometers. Although naligad ng 5 kilometers kita, kag dito ko nabalaan nga dumidyo alang-alang na. Anyway, subong may on-site registration kita da sa may Festive Mall. Arad-dirang aton mga Radyo Man reporters, personnel na ton, para nga mag-button sa inyong registration. So, kung makadalikat ka mo, kung lapit malang ka mo da, kung may katuan ka mo dira sa Festive Mall, pwede ka mo kakadto sa booth, no? Sa pwesto sang RMN Freedom Run dara sa Festive Mall. Or, ara ka mo subong sa inyo balay, kapamati ka mo sa amon, kadto ka mo dara sa Facebook page. DYRI RMN Iloilo Facebook page namon. May ara da QR code, no? I-scan nyo lang na, kag ara na dira ang mga dapat ninyo i-fill up sa registration, kag ang payment sang registration man naton. Areglado. Okay, check na ton. Oy, sa ton ng mga suki dira sa RMN 774 Targitanay Taxi Club, no? Sa ton sini ng mga suki dira, no? Radyo Manibela ta. Thank you so much and of course, no? Sa RMN 774 Targitanay OFW international naton. Kag Aramen Iloilo Fans Club Hong Kong, Aramen Iloilo Fans Club Singapore, kag Aramen Iloilo Fans Club Main Chapter. Arigla, thank you so much inyo. Kay Toto Tadillo Garingo daw sang Ikog Tao Society. Toto Tadillo, thank you gida. No, si Parikoy Margie Hindrala, ma'am, inday Margie Hindrala, Broadpet Madira Bistuer, thank you so much sa inyo dira. Diri sa halin sa Targitanay sa Udto. Ara nang imo ano, imong wala pa. O sige. So anyway, dugangan nato ni na standby kamo diri sa aton sini nga pagpangalaga diri man sa Targitanay sa Udto sa report dugay ni Rajiman mo na kapalihan, no? So again, no, ang gusto nato ni palapot dira sa aton mga kauturan ang Armen Freedom Run, no? Bisan gani si Presidenta Bongbong Marcos nagambal. Nambalya. Ang problema subong naton nga dako gyud nga problema ining party sa fake news, no? Fake news, no? Nga nambalya ti Mr. President, di bla gambal ang utod mo kuno nga may mga no election nga matabo sa 2028. Di sa punta sini sang iya sini nga statement nambalya. Diya. Kung diin niya naging kuwa yan, di dapat iambalaw niyo ng staff yan, palinon niya, no? Maging pasa ko daw si Imo Radyaman Jang Artwell, nga statement pala, no? Sa, ano, i-edit na mayo, i-ano lang na mayo, para nga hindi makita ang ibang nila nga mga words, no? No? Kay para nga ma-check na ton dira, no? Si President Bongbong Marcos. Ara na si Radyaman Mon? Wala pa? Oh, i-play ito na, bigamay lang, until nga si Radyaman mo na, no, kay, gambala dyan sa punta sa ano eh, parte sa misinformation, this is the problem right now naton, gidman. There is sa social media, no, courtesy of the situation report in Asia, Radyaman dyan at well, go ahead. May volume.
9: You're not part of the solution, you become part of the problem. And that is a perfect example of that.
10: Your critics, particularly your sister, Senator Amy Marcos, are accusing you of conniving with the House of Representatives and Senate for a constitutional assembly that would extend your term via no election scenario. You already addressed this earlier, Mr. President, by means of a facial expression only. May we officially get an explanation or comment on this issue? And can you elaborate on that eye roll?
9: I don't know. I mean, she should fire her staffer who gave her that information. Because, you know,
6: ipos anay kay dalagid. Ipos anay na kay balikan ko lang na pero kanami sa sinang statement tabla na no, i-rewind ng gamay. Kaya rin na aton small town lottery results sa probinsya sa Iloilo. 2 minutos sa nabili natin kita magdangat sa tak ng alas 2. Yari ng resulta. Rajuman Mon, come in please.
11: Iyari na Rajaman doon ang atong sininga resulta sa SDL first draw alas 2 pong hapon Mayo 30-26. First winning number na ton sumong hapon numero 34 number 34 first winning number 34 atong sininga draw team head Mr. Antonio C. Mary Denise Draman atong sininga draw facial specialist kagatong SDL representative Mr. Aldrin Dati. Second winning number sa subong hapon. 39 ka mga bola na gagarambola sa sulod sa draw machine. Iyari na ipagubangan numero.
12: At the second winning number is the number 15. Numero 15.
11: Numero 15. Number 15. Ang atong siling ipagubangan numero sa subong hapon. Ang atong siling register person, Ramon Panis Jr. Tapos ang siling nga mga members, Abin Almirante, Ernesto Baricotro Jr. to Glenn Sunio. Third winning number para sa subong hapon. Sa first row sa Gabon, sa SDL sa probinsya sa Iloilo, alas 2 subong hapon. Iyari na ikatatang kuna numero. Numero 11. Iyari natin sila kompleto ng resulta subong hapon.
12: Subong hapon. First row, May 30, 2026. Draw number 1,367, our number 34, 15, 11, 31, 0, 34,
11: 34, 15, 11. Amaning atin sininga resulta sa subong hapon, nagkompleto para sa STL draw sa atin sininga mga kautoran at kumalaya sa probinsya sa Iloilo. Congratulations ha sa mga nagdaog sa wala papadayo na sa pagdaya para makabulig kita sa kawanggawa. Direkta diri sa STL Draw Court sa PCSO kag sa Eagle Roar Gaming Corporation. Rajuman Mon Yales Kaparian Takarimen.
7: Tatak RMN.
6: Bantayan ko sa gabi ang resulta sa Small Town Lottery, second draw sa Small Town Lottery sa probinsya sa Iloilo. Balikan tatubla ang statement iniangot sa advokasiya sang Arimen Iloilo batok sa misinformation, fake news no nga ko sa diin kung kaisa nagaguba sa relasyon sa magamigway bangod ang sa piyakya lain nga grupo no nagapalapta sang mga misinformation man ang mga supporters nila. Ari balikan nato ng statement sang ipamangkot siya sang reporter balasan nagambalang utod mo babae si Senator Aiming there will be no election ko no kay nagastorya ka sa Congress sa Senate nga amoning obrahon aring kasugpon sang sa sabat ni President Bongbong Marcos.
9: Fake news affects hurts everyone, not only those that fake news is attacking but also those who are purveying that fake news. The purveyors of fake news are also damaged by this kind of she should choose her sources of information better, because the truth of the matter is we have never at any point even spoken about this anywhere with anyone at any time. So I don't know. I mean it is well, that's kayo nasa media kayo, alam naman ninyo ang nagiging epekto ng fake news. Yan, that's a perfect example. Fake news is a corrosive influence on all our in all sectors of society, in political, in the economics, in actual human relations, etc. And if you are not part of the solution, you become part of the problem. And that is a perfect example of that.
6: Very well said, Mr. President. No, amuna, it has a corrosive effect. No, mainit ang epekto sina sa lawas sa aton ng mga pumuluyo. Hindi lang niya ang ginaatake sang fake news ang nakakapektuhan, even the purveyors of fake news. Bala kamo sa media kay balo sina kung anong epekto sang fake news ngini. I think it divides people eh. That is why nga dapat ang aton nga sources sang information must be legitimate mainstream media, because we have the discipline, we have the expertise, and we have rules kung paano iplastar ang balita. Of course, we are not perfect. No? Hindi man perpekto tanan ng mga mainstream media. There are some certain quarters ngati instead of reporting the news, nagagwa nga they are i-propagandist na. No? That's the reality. No? Ang the news is not anymore news. It is more on activism. Di bala? That is why nga ang fun run is just to create awareness to everybody. Nga hindi madali magpati-pati sa ginapagwa dira sa social media. You must do your own diligent effort, due diligence kada, kung dapat i-repost mo ina, i-share mo ina, nga balita. Lantawon mo anay ang background sang source mo. Katulad sina, makauluya nga isa ka senador, katulad ni Aimee Marcos. Utod pa sang presidente. Suggesting an opinion, a piece of video nga gin-create nila para pagwaon ang no election scenario para hindi na kuno magpadlagan si Sara Duterte do something amuna She is creating a narrative. Kag depende ina sa aton nga mga pumuluyo kung patihan naton ina. Tididto do na huy.

0: ang pagwaon ko ni is considered true and correct. Hindi pwede na. So kita mangin discerning kita ng mga pumuluyo regarding man sina. Liko kay Rajuman Mon liwat, no? Para sa report niya. Because hindi pwede nga ma-influensyan kita ang aton opinion, ma-influensyan bangod sa fake news. We cannot form a correct opinion, justifiable opinion, kung sala ng information ang nagsulod sa aton sininga pinsar. No? If wrong information came to us, sala ang opinion nga mapagwa naton, di ba? Nga may mga intelligence network ang aton sininga mga military. Nga may ara sa mga intelligence in report ang aton sininga mga embahada sa aton sininga nga gobyerno. It's because importante ang correct information para makadihon ka sa insakto nga pulisiya to counter that possible threat. Kung general kabla sa patagawayan, kung sala ang intel ginatag sa intelligence group mo sini, siyempre sala mga desisyon ng Brown mo. Sir, sa kampo nila, lima lang to kabilog ang tao. Mahapos ta sudlon, bisan dua lang ka platon, tapos na sila. Pag aboto sang imo nga mga tinawo to para lusubon ang kampo, 200 gali kabilog. Kundi dihado ang imo nga mga soldado because of the wrong intel. Kita mong ginobra, nadakpan kapon, Rajuman John Nartwell. Ini nagapinanawag sa mga matag-as pang opisyal sa gobyerno, ha? DILG, mga pulis, ang balya, balaan ko kung sa diin si Bato de la Rosa, subong. Balaan ko kung diin siya. Di kung kaysa kuno nagabaton siya kwarta, do reward something, pero ti, nabalaan gali iya nga, pagpatalang ano bra niya, para lang kakwa sang kwarta or whatsoever, bala may yari ako di. Balaan ko kung diin si Bato de la Rosa, tindakop siya sa mga pulis. No? Kag isa ko nung kapulis, ang sa likod man sina, nga nagsugo sa iya. Ti ginaimbestigaran, ginatulid, subong ni. So that's part of diversion. Itudlo mo sa iba ng puwersa sang, ano, ang puwersa sang kapulisan, basis siya manibala na gambal nga ara si Bato de la Rosa sa balay ng sangtiyo ni Rubin Padilla. Amo to ginlusob sang PNP sa IDJ kag NBI. Matiyak ko siya ni mo. Amo to pagsulod din na wala din si Bato de la Rosa. Dito guy, mga after a few days, dakop siya. So kung sala ang impormasyon na ginapano mo, ginapalabot mo, it will become a problem. Nabalga ni President Bongbong Marcos, if you're not part of the solution, you're part of the problem. Kung gapati pagyapon ikaw sa fake news sa ginapalaptang sala ng mga impormasyon or balita sang iban sining mga fake news purveyor, imo na ina sala. No? Anyway, arin na sa itong linya si Rajuman Mon Kapalian.
1: TYRI Rajuman Report.
2: Rajuman na doon, subong adlaw, gayon pasakaan sa kaso nga frustrated murder ining lalaki nga naglabo sa iya sini nabayaw makapila ka beses. Dira iya sa may barangay Hawod, San Joaquin, Iloilo, na tabo ini alas 6 sa kahapon sang kasisidmon. Galing gina-report sa kapulisan aton mga alas 9 na sang gabi, no? So, nagugat ini Rajuman doon, kay man ining suspitsado, nagsugat sa iya sini asawa sa Makapik Ancestral House, no? Sang ila sini nga pamilya dira sa may barangay Hawod. Kaya man ang istorya gani sini na ang bayi, no? Wala na magdiritso, balik-puli sa ila sini nga puluyan. Kaya man do decidido, naging siya nga bulagan ang iya sini nga bana, no? So pagkatunog sang bana, na nagpauli ang iya asawa, kaya dito nagdiritso sa iya sini nga ugangan, nagsulong sa to or nagkanto sa una para sugaton, no? O galing, kay ti ko mo hubog, kag siguro pagambal ka sa mga hindi na kumag-upod sa imo, nag-singki ang paminsaron, nag-gwa sa Puloy.

0: kalangitan, nag may ginkuha yang binangon pag sumalang sa ugangan sa iya sining umagad, sa iya sining bayaw, ginlabo niya sa makapila ka beses regiman na doon. Amo ning rason kun nga ang atubtub subong padayon pa nga ginabulong ining nasabit iya na biktima. Yes, ang biktima regiman doon ginkilala si Esteban Cercidillo, 48 anyos, kagang suspect din nga bayaw niya nga nagpuno amoning si Herminio Sanyol nga lunsay taga-Diraman sa may area sang barangay Hawod, San Joaquin, Iloilo. Yari nga itong sining interview sa kay Police Captain Marion Asparo, officer in charge sang San Joaquin Municipal Police Station. Dumandon?
1: Lagid.
0: Okay.
2: Reported din sa Abcon na mga 9:40 p.m. considering nga ining barangay Hawod sa Rokin Ililo, more or less mga 25 kilometers away sa ano sa police station Abcon. Ang biktima gin kilala sa kay Esteban Cercidillo Isarabia, 40 years old, male, single, kisa ka mamuma kag residente sa barangay Hawod sa Rokin Ililo. Ang suspect amo si Herminio Sanyol, si Alan Moy, 58 years old, married, kaya isaman ka pang umuma sa dintisang barangay Hawod sa Joaquin Ililo, ano, suspect natin. Isang status niya, arrested. Hindi man sila maglayo, sir, kay magbayaw na yun eh. Ang biktima o manghod sa iya asawa.
3: Okay.
2: Ang as backgrounder, sino sir, as backgrounder, si Herminio ni, ginsugat siya ang iya asawa. Awa nga nagpuli sa balay sang iya nanay kag iya utod. Sa piyak lang nga sa runan lang sila balay bala. Tabok kayo sila according sa asawa may gamay nga hindi sila pag-insidana sa bana niya kag at the time gito gipalayas mo sa bana niya. So nagkato sa pamilya niya sa warinting bawan kag magbalik dira sa sinilang inadlaw kay considering nga lapit na ang lapit na bala ang sira klase kay ito sila kabataan. Kaya siya nagdiri so sa ina balay, to sa kadit so sa ina sister house. Ukit na nga ina na yung 20 years old kag ang iyang kwan, iyang mangot na binga yung biktima natin. So sa ginano niya nga habig, yung upo ng iya bana, arami ng iyang asawa, so hindi na magupod yung pabalik ang iyang asawa sa ina balay. Sa natabon eh, nakainom ni si Nong Herminio. Di karon, nagwa siya, kay gamay malang ng balay, dole yung nagtalikod siya, kaki sa sawa niya sa iya nga kwan sa iya nga bayaw yang ipopo. Nang kitabo niya kaya nakaalbum sa makamda de sari nga pila sa kwan tugas ang pagkalabo sa binangon sir. So ang aton nga biktima gindala sa Mother and Child District Hospital tapos gintransfer din sa Western Visayas Medical Center.
3: Ano sa sir? Critical sir?
2: Stable naman ang iya sir nga kwan ang iya nga sitwasyon kaga subungan daw na talana namon nga pa-inquest sa kaso nga frustrated murder ang aton nga suspect sir.
3: Oh, so bali decidido kay gali sir ang pamilya sininsang biktima nga
2: bali ang nagtindog nga komplainan kay hindi makalakap ang iya kuan ang iya nga utod.
3: Okay.
2: Utod sang kuan utod sang biktima naton ang nagtindog nga komplainan.
3: Bayaw yaman gapon.
2: Ang bayaw yaman gapon sa kay Arap sa hospital kay pwede ang immediate family sir.
3: Arestado man siya sir no? Ining suspect.
2: Arestado sa sir, sa aras subong sa hospital facility sa katon niya kuan niya sa lokin sir.
3: Anong estado ya subong ano naka sa motong time hubog siya?
2: Ang pagaga, ubog na time pagdakop na mo hubog siya sa pagaga nagistora na kami nung agid na buhog kitang imong bayaw ti ang iya nga hambal to na gulpiya na sa ninurso na masagani mo kay nga kuno na imo ya to. Udto nga previous day may mga gamay mas lang hindi mag-wise-bias kay normal man lang na sa magbayaw ko sa kaya masatana intention ganyan kay tiyan mo na blado nagulpihan sa kuno tapos sa kainit yung masasawa niya dito yan napupok sa kuhan sa bayaw niya pero ay gimana na sila yung may madalom na kuanya nga kuana to buan nga wala sa mo ka balong kay sobrayo ko ka aki gag kuan hindi am iya gani nga term nga gamit ko na nang pito sa ko paano ka nang pito kay wala man kay isang nagawa ya kay para si missis kay mo na ko no na sa ako niya
3: ano pan gid ay mayaw ya gani
0: okay hindi na regiman na don ni police captain Marion Asparo no officer in charge ng San Joaquin Municipal Police Station ang biktima karon gin transfer di sa may Iloilo City no sa may Western Visayas Medical Center at the same time yara na stable ng sitwasyon mapapos kasi nagkaangkon sa mga pilas na pagkilabo sa naglilain nga parte sa iya sining lawas matapos kagilabo sa iya malang mismo na bayaw iya regiman na do no tiyang konsekwensya sini subang una lang sa suspect kay ang utod karon sang ang bayaw yaman nga isa no utod sang biktima ang nag patikayo man para nga maproseso ka ma-file ining kaso subong iyang adlaw regiman do no ila ta kapalo kon ma ano pa ni ma bailo pang pinsar sang yasin nga bayaw matapos sa pila kinadda pero sa subong i-file gid no ang kaso no frustrated murder batok man iya sa suspitsado Rajuman na don.
1: Sige.
0: Amo ning madulo nato ng information para sa pagpangalagad sang target tanay sa udto. Kasama mo sa DYRI, Remen Iloilo. Rajuman mo niya les na kalihan. Tatak Remen.
4: Tatak RMN.
1: 17 minuto sa kaligad sa tak ng alas 2.
5: Ini nga bahin sa ato nga palatuntunan, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Life Extension Vitamin D3 for longer life, ha? Life Extension Vitamin D3. Inoob ka mo, adlaw-adlaw, kahit kung may Vitamin D3 ka nga Life Extension, the best ini, Master Don, ha? Masugpunan ang kabuhi naton, mayo ini sa nagabusong, nagapadidi, healthy mummies, healthy man ang mga babies.
1: Life Extension Vitamin D3, the most trusted Vitamin D3 brand in the market today. Samtang nag-iidad kita, ga-deplete ang Vitamin D3 naton, amuna gama sa kiton kita, para madula ina, para bakod gyapon ng atong alawas mag Life Extension Vitamin D3 no mabakal na sa mga butika kag tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy
5: kag karon sa gabi mga 5 to mga 10 to 15 minutes before magbinapon maginom sang super fiber the fast acting colon cleansing product epektibo pang limpyo sa colon tanan may go nga colon tunaan sa traidor ng mga balatian gani kinanglan ang colon ta matinlo gid kinanglan imna naton sang super fiber para hindi magtiner ang higko kag maglimpyo ang colon para layo sa balatian. Gani ano pa kinahulat? Mag Super Fiber adlaw-adlaw.
1: Ang Super Fiber dako gi nga bulig para nga ma-eliminar nato ng constipation. Ang constipation sa nambal na rin ni Parikoy is the mother of all diseases. So para malikawan nato nina kamangin regular ang aton nga bowel movement, mag Super Fiber kita adlaw-adlaw himuon ta ni nga bisyo para pagkadason nga adlaw ang ariya suabe.
6: And of course, Parikoy, hindi man sila magkalipat na mag-inom na sang pinakamanamit nga kape. Nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita ka ginakahidlawan sang tanan bangod nga manamit na, mahamot pa. Iningkargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakape ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
5: Ang Vita D Plus Coffee Mix ang mayara sang Rishi Mushroom Extract kag mangosteen fruit extract nga clinically proven nga cancer protective kag kilala nga mayara man ini sa madamo nga mga immune boosting properties. Ang tagsaka sa shay sang Vita D Plus Coffee Mix mayara ini sang 200 IU nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
6: And of course, Parikoy, amuning manami diri sa aton kay ang Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, ining pinakanamit ang pinakaunang nga kape nga may vitamin D3.
5: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa tanan nga mga butika, kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog ng Western Visayas.
4: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
1: Sa aton siya pagpanabalik, labutunta ang More Power Corporation para sa sining buwas nga adlaw 6 a.m. to 6 p.m. No? Nga power interruption diri sa aton pretty minute kalawig man. No? Abis in GCP, pwede nyo ni ma-divide-divide mo. No? Hindi pwede nga kung tingbon bala pretty kalawig na gid. Butangin nyo ba phase 1, phase 2, phase 3? Butang mo abi ang phase 1 di, diri lang ta kutob o brow sa mga pool ano na to no kung pagsailo sa power or whatsoever na munta lang tatlo ka oras, sabi. No? Sa Merkules, another tatlo ka oras. No? Sa, namin ko bala para hindi tanto kalawig bala? No? Ano gidang ginadali ninyo nga ubuson nyo gidang 12 oras? No? Dukasakit man na sa mga pumuluyo ta? Nga 12 oras gid to nga gid sa adlaw mo. Nga wala kaya sang power. You know, it's a matter of ano eh, it's a matter of planning gid bala. Kung ang ginatudlo ninyo hindi kung convenience niyo, but the convenience sa inyo nga mga customer, ang panumdumo mo na ining aton nga power interruption nga 12 oras, ilimit na lang taga 2 hours. No? Kung ano lang da matapos naton within 2 hours, good. Eh. Kung matapos naton within 6 hours ina sa the following day or another day, di mas mayo eh. Di bala? At least hindi amuna kalawig ang power interruption. So i-divide nyo, kamamahuya kita sa aton mga customer. No, mag-dusi oras din, pero tinaginiyak lawig itong asadlaw. Nga pamahulay mo das balay mo. So, it's better kung pwede ganin mo, branyo na yan during weekdays. Iti at least sa weekdays, madamo sa mga kotoran na ito niya, ara sila trabaho, at may aircon na daya, may generator na yung building. No? Ang mga kabataan, ara sa school, no? Magbukas ng klase, pwede nyo na maubla sa weekdays. Kumbaga, hindi tanto ang mga tao sa puluyan, bala kay ban gagawa ga trabaho, ga eskwela. So, hindi balagid niya maigo ang kadamaan nato. Kumbaga, mabaliwala nila. So, i-divide nyo lang na sa weekdays, kung pwede. Kung ina, kung galantaw ka mo sa convenience sa mga pumuloyo kag customer ninyo. 23 minutos sa kaligat sa tak ng alas 2, magabalik ang Targitanay sa Udto.
7: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Paulit-ulit na lang ang ulam.
9: Mom, she!
10: Angeline?
9: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe!

0: Power Nutrients, ulam na! Sa mitisara at dami ng choices, panalo ka!
1: Samsung Gold Coffee Mix.
2: This Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inigidyang sabor sa Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Makayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
4: Pirmi nagakalabu ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nagabot pagani sa 320.
3: Kag ano bala ang solusyon? Imo na ko iban.
4: May isa ako kaabyan na nag-suggest sa akon sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sang akong panulok kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
5: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Bal, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo git. Salamat git sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustain at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustain at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.
1: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
2: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Ako si Cherry, saka full-time virtual assistant. Halos 24/7 ako nga bugtaw sa trabaho. Pulaw kag stress everyday, isan ara sa balay. Nahibalaan ko nga bangod sa stress, ginaubos ini ang nutrients ko sa lawas. Gani subong, stress tabs ang ginainom ko. Upod ang insakto nga diet kag exercise, nakabulig ini sa akon nga mabalik ang nadula nga nutrients. Parehas ang iron, vitamins, kag niacinamide para fresh. Kag focused gihapon bisan stressful ang mangin VA. Gani, dilawan niyo man mag-stress tabs.
5: The vitamin stress iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Ini ang Life Extension Vitamin D3 kag Life.
8: Abyan, nagakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kolon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawa. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad na adlaw ang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Evergreen Herbal Capsule.
10: Pagaling si Yam Ray Katuyan.
11: May high blood ka man sa una?
10: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon doon. Hindi ko iya. Sabot ang nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule. Doon ang sulhay ng tanantanan sa ako.
9: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
12: DTX 500. Lay De La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
13: Saan nag-inom ka?
14: DTX 500.
13: Ilan nalang subong imo sugar?
12: Tigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500
15: nag-inom. DTX 500.
16: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
17: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
18: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
19: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
20: Kundi may vaccine na da siya. May mga nutritional facts na da, nga ara da nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
21: Correct, Sir Gerard, yes. So may basis siya ginatawag. So very happy gid ako no, nga may ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpormi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day.
20: Yes.
21: Pero ako, yung 1 capsule, okay na ko.
19: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
22: D3 Bio.
23: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
22: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
19: Mabakal sa magbutika.
22: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
24: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra, alito gid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
22: Mighty C,
19: mabaka nga butika.
22: Santon Gold Coffee Mix.
25: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakid sa akong palabor, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
22: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
26: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin, nadlo-adlo ko man ang pag-inom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
22: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Southon Plus Gold.
1: Ako galing si Shirley.
2: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
1: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sa Southon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Southon Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
0: pinagaling,
3: pinahusay.
0: Southon Plus Gold.
3: Sa mga butika.
13: Kilabot sa mga balok kag binayaan. Yes! Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y isang masa. Yeah. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa Targetanay, sa Udo.
14: 32 minutos ang nakaligad sa takna sining alas 2. Kamalitri sa ato nga pagpangalaga driman sa Targetanay sa Udto pod gyapon sa inyo abyan ninyo migo sa kanginan ini naman si Radyo Man Don Dolido.
15: Tatak RMN.
14: I-check na dugdugay ang spokesperson sa More Power Corporation sa sining bus nga adlaw nga palabuton nga 12 oras nga ano sining power interruption no nga giningyo sa National Grid Corporation of the Philippines. 32 minuto sa kaligad sa tak ng alas 2.
27: Ang ining bahin nanay sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaluwan mga kasama sang produkto ni Doc Ramil Uy ginatawag nga D3 Bio. D3 Bio kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil, may pangcoconut oil magluwas nga virgin, nagabulig gid sa aton nga ikaayong lawas. Kani ano pag ginahulat mga kasama D3 Bio ang aton nga baklon kag imnon kay bangod ang D3 Bio mga kasama ang manggaranon sa medium chain triglycerides ginagabulig ipabakod sang resistensya sang lawas kontra sa pagkakapoy kon mga masakit. Ang D3 Bio man nagabulig ini nga nagasalupsop sa mga fat soluble nga mga bitamina kaangay sa vitamin A, D, E kag K kag mga minerales nga importante sa lawas kaangay sa magnesium, calcium, zinc kag potassium.
14: Of course mga kabinan, ang D3 Bio is the 1-2 punch combination mga kabinan sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses. Amon yung pinaka-importante ang trabaho sa lawas naton. That is why nga nakitaan ginini no sang Department of Science and Technology nga effective ini nagapatay sa mga viruses. Pero mali Dr. Ramil Uy din lang gid. Hindi ko makontento nga VCO lang gid butang. Butangan ko pagid sang vitamin D3 para magtaas ang aton immune system. Gani para iwa sakit, isa lang ang solusyon. Mag D3 Bio every day.
27: Pilita na nga benepisyo sarang maangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio. Kag of course mga kasama, kinanglan mag-inom kita sang vitamin C, Mighty C. Ang aton nga vitamin C kay non-acidic kag alkaline, hindi ni mapdi sa tiyan kag non-acidic siya gani Master Don. That is why nga hindi magka magisi ang lining sa tinay o kung sang imo sini nga intestine kay bangod mga kasama nga non-acidic and alkaline. So safe gid gamiton, tandaan ang lawas wala ga produce vitamin C. That is why dapat adlaw-adlaw mag-inom Mighty C nga vitamin C.
14: Ang Mighty C pare ko isang ngalan pa lang ga mo balan
27: very mighty.
14: Very mighty gid no. Pero ara gyud sa ibabaw, equality product ni Doc Ramil Uy. Magluwas pa sina ang Mighty C nagapa-elastic man sa atong kogatan para madula dirab lang ang mga blockages nga amo inang nagatuga sang hypertension o kung high blood pressure. Mighty C available na sa mga merkado ta pero suggestion ko pagin sila pare ko. Kung mag Mighty C ka, gamit ka sa partner niya. Ang DTX 500.
27: Correct.
14: Kadamo na sa mga malapit sa akon parikoy nga gin nakabati sa aton nga sang DTX 500 nga nagnubo, nagnormal ang ilang nga blood sugar level. Iban nga mga pre-diabetic na parikoy, ang bako wala may madula sa inyo, tisingin nyo after a month or 2 months nga pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500, nagnormal ang ila sini nga blood sugar level. Kung normal ang blood sugar level mo, di layo ka sa diabetes pare ko.
27: Correct ina Master Don kag ang DTX 500 dalin sa desugar sugar cane may ampalaya pa ini kag mga kasama nagapahubin sa aton atay kag kidney. So nagafunction ang atay kag kidney 100%, wala balatian ang tawo mo nakaperpekto ang ginimo sa Ginoo sa aton nga lawas mga kasama. DTX 500 upod ang Mighty C vitamin C ginatawag nga
14: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas. Ari karon sa tong linya si Miss Angel Tan, ang spokesperson sa More Power Corporation. Miss Angel, si Radyo Mandon, may hapon.
28: Good afternoon, Radyo Mandon, no? Good afternoon man sa mga listeners and viewers sa RMN Iloilo nga tinagapamatigid sa mga programa sa Bongsar.
14: So, 12 oras ang ina-expectar na ng power interruption by tomorrow, no? As requested by NGCP. Ano nga mga area ini Miss Angel ang mapiktuan by tomorrow sa power interruption?
28: Actually, Radyo Mandon, no, naong tagid, nag-ayo diri ang NGCP sa nga power interruption sa sulod sang 12 ka oras para sa tatlo ka substations ang more power. And of course, with this interruption, ti ang included diri ng mga areas is included diri tatlo ka substation, which is ang ating Mandoriao substation, Mega World, Gagharo substation, Radyo Mandon. Unahon ta, ano ang rason nga nag-ayo ang NGCP? This scheduled power interruption at Radyo Mandon is because sa patigay nun sa NGCP ng updating works, may kaangtanan para sa energy stations, ila ikatatlong 100 MVA power transformer nga kabahin man sa ila pagpasangkad sa Iloilo substation. Kabahin man sa ila aktibidad diri Radyo Mandon, nga patigayunon ang pag-shutdown sang isa ka 100 MVA power transformer. Kaya ang plano din Radyo Mandon, no, sang NGCP, himuon nga tatlo ka 100 MVA transformer ang mag-accommodate para sa need sang Iloilo substation. So susubong ang nagka-function is duha. So dugangan nila sang isa. For this to be done, kinanglan nila himuon ining scheduled power interruption para matigayon ining mga atikang Radyo Mandon. So because of this, ginalantaw nga mangin ang sitwasyon is mangin limitado ang kapasidad sang NGCP kag may posibilidad sa pagpatuman sang manual load dropping agud hindi ma-overload ang bilin nga power transformer. So may mga areas kita Radyo Mandon nga apektado as of this, mangin apektado for tomorrow's scheduled power interruption from 6 a.m. to 6 p.m. 12 hours. Amuni siya ang portions sang Haro Feeder 2 kag portions sang Mobile Feeder, which is lakip diri ang anum ka mga barangay Lawagong ta Radyo Mandon, no, anum ka mga barangay portion sang barangay Balantang, Buhang, Kamalig, MV Hachanova, Our Lady of Fatima kag Our Lady of Lourdes, 6 a.m. to 6 p.m. niya nga power interruption, Radyo Mandon. However, mayari kita rin nga mga areas nga tag-apat na lang ka oras, kag-duha ka oras, because some of this na-save naton for 12 hours tani nga interruption, Radyo Mandon, which lawagon right now. 6 a.m. to 8 a.m., duha ka oras na power interruption, onward sina, may kuryente sila, 4 p.m. and 6 p.m., another 2 hours, apat ko oras sanan, maka-experience sila naman sa interruption from 4 p.m. to 6 p.m., total of 4 hours, siya Radyo Mandon, which includes sang portion sang Barangay Lapas, nga area sang Bantod, Barangay Burgos Mabini, Hereyos, Laguda, Magdalo, Greenway, Tagsa Nicolas. In the area naman sang Haro, lakip diri ang area sang Barangay Sambag, kag Barangay San Isidro, Radyo Mandon. And for 2 hours, diri 6 a.m. to 8 a.m. na siya. Bugos na barangay sang Barangay Takas sa Miharo kag Barangay Ungka man Radyo Mandon. And ang maka-experience man diri sang duha ka oras nga scheduled power interruption ang portion sang Barangay Dungon B, MV Hachanova, Quintinsalas, sa Buksuba, diri sa area sang Pavia, Ungka 1 kag Ungka 2 kag Maliaw diri Radyo Mandon. But ang atong diri nga mapa, makita ang ating mga consumers, color coding, tama. So, ang ginakabalakaan ni Diri Radyo Mandon, doon medyo maburubudlay is ang 12 hours. Kaya hindi indicated sa ating mapa nga do black niya siya ang ilang shading sang color. So, kung gaduda or like hindi certain sa ating mga consumers, kung diin silang areas lakip, pwede giniin sila magtawag sa ating helpline, ihatag ang ilang account number, agad na verify natin kung diin silang area masakop because through our system, mag-zoom naton through our abing high-tech sir-don, no, nga pag-assess, makitaan ta kung diin sila nga buildings and then ma-identify ta kung diin sila nga time o kung ano sila nga oras sakop sang scheduled power interruption. And of course, sir-don, no, we would like to highlight and is a scheduled power interruption gin-request sa atin sang NGCP nga last time gin-postpone because ng consideration sang ASEAN and other events during, like, I mean, 2 weeks ago ni kaya ta, Radyo Mandon, no? So, with this one, ging ayokin kita sang NGCP nga dahil nun ini siya for the end of the month. Kag Radyo Mandon, we would like to highlight nga ginalantaw sang ating technical team nga magalabot sang isa ka oras. Gin-highlight agad isa ka oras ang himuon nga switching sequence sang technical team natin agud mabalik ang normal nga sistema sang kuryente kay ginakambal kita awal ago sir Don, no? Nga may mga areas kita nga ging transfer load plus ining if ever nga maghatag abis ang go signal sa NGCP nga ti okay na kami di pwede nakapasulod liwat sang kuryente pakadto sa mga DU so ma plus star kita as distribution utility plus naruntaan na yung ating mga facilities nga ti na dala sa interruption before kita makapasulod properly again sang flow sang kuryente pakadto sa mga areas nga apektado sang interruption sir Don. So if ever nga matapos sa NGCP nga mas early mas maayo among ginangatin din na obra sir Don, no? Kung early kita makatapos from the NGCP on their end plus sa may DU early man makatapos so sa parts ng more power the sigon taman sir Don nga mabalik gayon ang kuryente sa tagsa ka mga panimalay.
14: Wala ka mo sang parallel activity man at sa more power bre in consonance man sa ginaobra sa NGCP or this will be purely NGCP activity lang?
28: We will have some ride-on activity, sir, doon, no? Para nga tikanugon ng manabi sang time na may interruption. Isa hunta na lang. Ang atong rin nga pag-obrahon is something like ride-on activities, few of this sa mga areas na affected na nga daan. And so, sa ating rin nga parts of more power, sir, doon, we will continue to monitor, no? Of course, ang kapalakaan ko lang gid-Monday as I look with this is ang possibility of manual load dropping. Kaya kung magtaas ang demand sa kuryente, kag hindi kaya sa aton nga power transformer nga bilin, may possibility ng MLB manual load dropping. But if ever nga Sunday man, dumedyo sa gwa ang tagsa ka mga pamilya to hangout man abi, hindi kita makadako ang kuryente nga mangin demand sa Iloilo City or sa aton sa more power. So, hindi man madayon ang MLB, Sir Don. So, medyo mo lang ginang balantayan for tomorrow's activity.
14: I see. So, dapat preparar lang sila, no? Anyway, Ms. Angel Tan, thank you so much for the information. I hope nga napalabot naton sa itong mga tagplamati ka mga consumer sa More Power Corporation.
28: Oo, Sir Don, thank you gid, no, sa RMN, sa ating mga partners, sa media, sa pagpalabot, sining mensahe sa tagsa ka mga pumuluyo. And of course, Sir Don, last lang gid, no, ginaayot agit ang mga consumers nga magpadala sang mensahe, account number nila, pamatchat, abi sila nga, ma'am, sir, mayong hapon, ari akong account number, madala niyo sa interruption bus, ma-identify na bigila yun sang aton nga customer service team, kung madala o hindi. So, kung may mga question sila, willing gid magsabat ang more power, sir Don, no, para nga tigilayon ini siya makapreparar ang ating mga consumers sa bahin sang more power. Again, madamo gid nga salamat sa RMN, kag mayong hapon, sir Don.
22: Tatak RMN.
14: Si Ms. Angel Tan sa More Power Corporation ang ilang spokesperson, no? Amo na ganigid ang bal naton, ang iya sang Iliko Uno, no, gin-postpone ini. No? So, ang bilog nga area, bilog nga franchise area sang Iliko Uno, may kuryente kita yabwas, no? Pero gin-reschedule nila ini sa June 6 sa yes, takto ko, June 6. Ang gida. Okay. Now, reschedule ini sa June 6, Saturday, Sabadong Adlaw, no? Ang power interruption kuntani for today, no? No, ang ilas ini Sunday kuntani, 12 oras man eh. Pero postpone anay kay damo sa nagingyo, ini ang Iliko Uno management nga kung pwede ma-postpone anay. Sa next Saturday, which is June 6. So, for the meantime, wala kita ya, hindi kita magpareho sa city, no? Nga may 12 oras ang bilong franchise area sang Iliko Uno. Ining porsyon ginadulong sa inyo, of course, makabinan sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, ang exclusive authorized dealer sang Kubota Philippines Incorporated sa bilog nga Panay Island. May ara promo for every 3,000 pesos worth of purchase, may raffle ticket ka, no, nga pwede mo magamit para nga magdaog ka sa mga papremyo sa palabuton nga Disyembre. Brought to you by Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated kag Kubota Philippines Incorporated. Bisitahin sila sa Lawaan Village, Barangay Balantang Haro, Iloilo City. Ari nang aton sining mga segment, una nato naton viral balita subong with Radyoman Mon Kapalian.
3: ang ining abahin ang kinadulong sa inyo sang Nans Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
4: Ang Nans Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sa guwa manukon sa sulod sang balay para may protection ka kontra dengue. Bago dini ang may Nemtree extract. Nans Liniment Oil.

0: Viral, balita, balita, subong,
1: subong. Mga kasama, viral subong sa social media ang video sa pagtukat sang isa ka 104-year-old na war veteran sa finals sang hockey sa Estados Unidos. Ang 104 na World War II veteran ang nagtukar sang national anthem sang Estados Unidos gamit ang iya saxophone. Apisar sang iya edad, kalmado nga natukar sang 104 years old ang national anthem sang Estados Unidos. Ang video ang viral subong sa social media. Para sa viral balita subong, Radyo Man Mon, Yales Kapalian, Tatak RMN.
2: Hey DJ, kalutaan ay one
3: time. Ang Nance Liniment Oil, ang produkto sa Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: I-check naman ang aton sining trivia with Radyo Man Rezzy Bordon.
5: Bangod sang krisis sa gatong, madamo na sang nagabakal sang electric vehicle kaangay sang e-bike. Isa ini ka masadya, sustainable kag economical way para sa mga tao. Sa US, popular ini bangod nagapangitang tao sang kasarangan kag eco-friendly transportation solutions. Ini ang nagadamo naman diri sa Pilipinas. Nakahibalo ka bala nga subong adlaw, ginaselebrar ang National E-Bike Day. Ginhimo ini agud mag-ingganyo sa tawo nga magsakay sa ila e-bike o kon mag-switch sa electric transportation. Ang ining trivia giladulong sa inyo sang Super Fiber, tinloyang inyo colon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Rezzy Danioso Bordon. Tatak RMN.
4: Hoy kay Parikoy Stephen Fanega. Parikoy, thank you gilas pagpamati. Happy listening lang ko no kay Coronacion Connie Leda. Coronacion Connie Leda, no listener gi nato nini taga Lambunaw no. Alin dira man ang panamyaw kay Parikoy Stephen Fanega. Ari naman naton sining Tourista with Radyo Man Lynette Yulatriz.
6: Nagapati ang Ilongga Tourism Advocate kagana Assistant Tourism Officer sang Iloilo City Government nga si Mrs. Irene Rita Manican nga experience is the ultimate seller. Bangod sini, ginpanugyan niya nga dapat mangin maayo ang pagpresentar sang pagkaon kag ilimnon kag i-feature ang local cuisine kag tradisyon sang isa ka lugar agud nga mangin espesyal ini para sa mga dumuluong. Samtang natuhoy naman sa akomodasyon, nagpanugyan si Manican nga tandaan ang apat ka mga butang nga dapat maintaineron na agad nga magbalik ang bisita sa isa ka destinasyon. Iniya mo ang katinlo o kung presentable nga lugar, may standard yung ginabasihan agad magpabilin nga sustainable ang ilistaran, safe kag secured ang mga bisita, kag hospitable o kung maayo nga pagservisyo sang locals. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Lynette Fernandez Silatriz, Tatak RMN.

0: na sila. Labugay boys, ah.
1: Langalang naging ang atong at siyempo din sa atong pagpangalaga din man sa targeta na isa udto. Kita-kits kita next week, ha? Same time, same station. Kabay unta nga mangin mayad ang aton sininga weekend subong. Happy, happy birthday, gali, no? Sa akong pinalangga nga bata kay Israel Oliver Dulido. Happy, happy birthday, Toto. Alang-alang naging ang atong at siyempo sa ngalang gilaman sa akong partner kay Radyo Maronel Sorbito. Kagsangalan sa ngustisya kagkamaturan, sa wala nagabago kagpadayon nga numero uno para sa patas, kagbalansi nga paguragwag, ini naman si Radyo Man Don Dulido.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
5: Community Health Alarm. Kaupo di Papa G. Runs Herbal Capsule.
6: Partner,
5: ano ginatigwa-tigwa mo?
6: Daog mo pang babae nga nagabusong.
5: Ha? Wala ka man na acid kag na ulcer?
6: Tanaw ko di palad mo, partner.
5: Uy, nagapula-pula?
6: Kag ano nang nagapula nga ugat-ugat sa liog mo?
5: Uy,
6: do spider and joe mama na, partner?
5: Partner, basing nabatsyagan mo ngayon na
6: liver cirrhosis.
5: Runs Herbal Capsule.
6: Ano gid palang ginalinan sang cirrhosis of the liver?
5: Of course,
6: una gid ang sobra nang alcohol sa lawas eh.
5: Pero hindi tanan sa alcohol lang, partner, ah.
6: Kundi nga kun masobrahan man katambok ang imo liver, maigo kag gid sa cirrhosis.
5: Palainom ka, partner?
6: Oo,
5: ate gwapo.
2: Runs Herbal Capsule.
6: Ang pinakaimportanteng approach sa pag-treat sang alcoholic liver disease, partner.
5: Natural untat ka na inom eh.
6: Kag sugod ka na tumar sang Nance Herbal Capsule.
5: Kay ang mga herbal sini may positibo nga epekto sa lawas nga makatapda sa pagdako sang cirrhosis kag kun ano pa nga balatian.
6: Kag natural bangod man sang vitamin C kag mga ingredients sini nga oat, vitamin E,
5: growers yes,
6: garlic,
5: mushroom
6: kag amargoso.
5: Dala na ang kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals, malimpyohan gid ang imo atay.
2: Nance Herbal Capsule.
5: Mabakal sa mga butika.
2: Make-up Herbal Capsule.
5: Partner, wala pa tayang imo pang hakroy. Hubas na gid ang bubon.
2: Megaman Herbal Capsule.
5: Partner, hindi anay bala mag-give up.
6: Oo, lapit ka na lang mag-retire, pero basko ka pa na yan.
5: Luya na gid ang uraraw.
6: Sus, wala problema, partner.
5: May diyahan na yan ang mag-basko kag makapalupok pa rin ni Haring Kanlaon.
6: Ang sabat?
2: Megaman Herbal Capsule.
5: Kinabalik yan ang imo nga kapagros nga daw 20 ho na gidad. Tistingan mo karon tumar 30 minutos o isa ka oras antes manguhit. Kaya ginapasiguro ko sa imo, partner, hindi kagin mahuyan kay partner mo.
2: Megaman Herbal Capsule.
5: Kung nga ang assured ko sa ginapanghambal ko sa imo, partner, inatungod sa mga aphrodisiac herbs pareho sang ginseng,
2: maca,
5: honey goat weed, gagtong katali,
6: gayara sa
2: Megaman.
5: Sigurado ko nga si partner mo naman ang manghampol kasla, pro.
2: Megaman Herbal Capsule.
5: Gina-improve ang imo gonadal hormones para ma-activate ang imo libido, para mahatag sa imo ang stamina,
6: resistensya,
5: kag performance sa kamang halin sa mga aphrodisiac herbs sang
2: Megaman Herbal Capsule.
5: Yara lang sa mga butika.
2: Nance Linen Oil.
5: Partner, nagaragusok gid ang kalot mo sa imo ulo ba?
6: Ha, kaspa.
2: Nance Linen Oil.
5: Ang dandruff o ang kaspa, partner, amo ning problema sa imong scalp kag isa ini ka mild form sang seborrheic dermatitis. Kag ginapatihan nga ang ginalinan sini sobra nga oil sa buhok kag oil glands mo nga ginatiniran sang malassezia nga isa ka fungi nga yara nag-star sa scalp mo. Kani patyo nato ng malassezia nga ini, partner. Butang ibala sang lima ka tulo sang Nance Linen Oil ang imo duwa ka palad kag ihiso sa ulo mo nga ginakaspa.
2: Nance Linen Oil.
5: Yes, partner.
6: Kibot ka no?
5: Pero amo nang matuod kay ang Nance Linen Oil may aras ang salicylic acid nga isa ka chemical compound agud matreat ang kunano man nga mga skin condition. Dala na ang kaspa sa ulo mo. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha kag nagarelieve sa mga pananakit sa muscles, joints kag imo kaunuran nga ginapanuhon.
2: Nance Linen Oil.
5: Ginakuha ang tanan nga mga pananakit sa lawas.
6: Number one nga balanyo sa bilog nga isla sang Panay kag Guimaras.
2: Nance Linen Oil.
5: Pain reliever na. Mosquito repellent pa.
6: Mabakal
5: sa mga butika.
2: Nance Corn Coffee.
5: Partner,
6: do wala man may naglabay nga gwapa? Nga sagad kay pangilay man?
5: Ha?
6: Wala ka nagapangilay?
5: Ah, napas mo yung mata mo.
2: Nance Corn Coffee.
5: Ang pagkipat-kipat sa mga mata, partner, amo na ang eye twitching. O ginatawag man nga blepharospasm. Kag ang kondisyon mo ngayon na posible nga may kakulangan ka sang vitamin B12, vitamin D, magnesium, calcium, iron, electrolytes, sobra nga stress, malawig nga oras sa computer, cellphone, kag smart TV, kulang tulog, kag nga sobraan sang caffeine.
2: Nons Corn Coffee!
5: Kung magsigisigi na partner, base bla kung mahulog naging sa seryoso nga balitian, ganit switch mo na ang kape mo sa wala caffeine nga kape. Puno pa sang vitamins kag minerals. Ang kape nga ini partner, amo ang Nons Corn Coffee.
2: Nons Corn Coffee!
5: May vitamin A, vitamin B, vitamin B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kung nga ang ma-maintain niya ang mabakod niya, immune system, good blood circulation, kag good eyesight.
2: Nons Corn Coffee.
5: Wala caffeine. Enjoy ka na? Healthy ka pa.
2: Nons Corn Coffee.
5: Mabakal sa mga butika.
2: Remind.
5: Herbal Capsule. Pagkaon sa aton uto. May ginggo biloba nga nagapakampyon memoria. Nagapanami cognitive function. Kag blood flow sa utok. May ginseng pa. Nga nagapa-improve sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamalipaton.
2: Remind. Herbal Capsule.
5: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
2: Remind. Herbal Capsule.
5: Also available.
2: Remind. Choco Mix.
5: Pwede sa bata mo para mag-alam sa klase. O bisan kay sino nga luyag sang hot or cold choco. Pero pareho sang epekto sang capsule mo.
2: Remind.
5: Choco Mix.
2: Megaman.
5: Cold Coffee Mix. Yari ng kape para sa matutuo ng mga lalaki.
2: Megaman Gold Coffee Mix.
5: Indigin mahuyan kay partner sa tiyon sang labing-labing bangod ini may ginseng, tungkat ali, maka, kag soft palmetto nagabantog sa pag-amlig sang prostate sa mga lalaki.
2: Megaman Gold Coffee Mix.
5: Nagabato sa pulaw, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag
2: Megaman Gold Coffee Mix.
7: Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
9: Char!
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangkong kumakablog sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
12: Magpasakop sa dalagan nga may kausa.
11: Kausa.
12: Ari na ang RMN Freedom Run.
11: RMN Freedom Run.
12: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations. Upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwedeng mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa ini ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo running community. Dalag ko nga mga cash prizes na nagahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique, second floor, Marymart Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
11: RMN Freedom Run.
12: Tatak RMN.
13: Tok, tok, tok! Lechong manok! Promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Tok tok tok, lechong manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Kabahin sa pagpasalamat sang RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tataak RMN.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Good day, Iloilo, kag welcome sa another episode sa More Power at Your Service kung sa diin. Aton pag-istoryahan kun nga si More Power hindi ilang para sa kuryente, kundi para man sa kalyuhan kag seguridad sang pumuluyong Ilonggo subong adlaw. Aton pag-istoryahan ng isa ka-importante nga topiko. Kay ti subong adlaw iya, hindi lang abis subong adlaw, pero ti pila na kasimana nga tingga ka-experyensyahan naton ang ginatawag nga yellow alert status, kag red alert status, kag tinduha na kasimana no, nga amusin niyang sitwasyon. Susubong nga adlaw aton pag-istoryahan ano siniyang epekto sa ating yung mga konsumidor, kag ti anugid man bala ang ginumpisahan sang sining mga alert status nga ti ginapagwa sang NGCP. Kung tiagod nga maintindihan natin subong adlaw ang amo sini nga topiko, mangin kuupod natin ang assistant manager sa bahin sa system planning sa More Power mismo, si Engineer Dave Habatan. Good day, Engineer.
1: Good day, Miss Angel, and good day to all our viewers sa tanang nga nakatutok sa aton nga More Power at Your Service.
0: Mm-hmm. Sir Dave, no, very timely gid ni aton nga conversation kay ti aton diri sa More Power. We want to be transparent kag ma-explain sa ating mga consumers anong gidman ba lang nagkakatabo kag ano sining epekto sang mga alert status sa ginapagwa sang NGCP. Sir Dave, balikan ta pinaka-basic. Ano sir ang mga rason nga right now may alert status sang ginapagwa last week si NGCP red alert status and then this time yellow alert status, Sir Dave?
1: Sige, siguro balikan ta na sa mga adlaw, if I recall it correctly, May 13.
0: Mm-hmm.
1: Sa May 13, before May 13, si Visayas is already on a yellow alert status.
0: Yes.
1: Because gin-publicize man nila, no, damo sang
0: plants
1: ang out sa Visayas or have capacities nga gin-panubot or ginatawag natin nga derated capacities. Sa May 13, nag-out ang mga darag kong plants in addition sa Luzon.
0: Major, gindi, no?
1: Major nga mga plants, let's say around 1.5 to 2 gigawatts, so that's 1,500 to 2,000 megawatts ang nadula nga available power from Luzon. So, ang typical is, tungod kay si Visayas ginakulang na, yellow alert na siya nga daan, kinanglan niya sang support from the Luzon grid and from the Mindanao grid sa Dalom para ma-satisfy ang iyang demand requirement.
0: Generation side niya
1: sa project? Sa generation sides, that was May 12. So, sa May 13, pag-out sa mga dlagong plants sa Luzon, dira kita nagka-encounter sang red alerts for both Luzon and Visayas grids.
0: Yes.
1: Because hindi nakabulig si Luzon sa Visayas. Kulang na daan ng atong supply, wala pa tami makuha nga import from Luzon sa in terms sa power. So that's why nga nag-red alert ang both grids, Luzon and Visayas. And ma-recall natin, nga sa pagbalik sa mga power plants sa Luzon nga major na in a span of 1 week na restore man tanan nga nag-out nga mga dalagong nga natural gas plants, nagbalik na sa normal ang Luzon grid.
0: Mm-mm.
1: But Visayas grid remained on a yellow alert status until now because in publicized man ni NGCP no, there are a lot of plants, about 800 megawatts in total ang unavailable nga power sa grid. Kag most especially tatlo gid Miss Angel, no, ang base loads nga out. Yun pangalan naman actually ng NGCP. So, if it is okay to mention, nila is PEDC Unit 3 and then Thermal Visayas Units 1 and 2. So, si Thermal Visayas, siya na tani ang pinakadako nga power plant. There is a Visayas grid.
0: Una.
1: But since duwa sila ang out, supposed to be si PEDC 3 ang next nga largest.
0: Support tani niya kung tani.
1: Mm-hmm. Pero it just so happened nga na-out man si PDC Unit 3. So that's why we are now in a yellow alert status.
0: Mm-mm.
1: Kag I saw in a article man sa Sunstar no last week, gin-share man sa akon from our contacts man sa power industry, nga nagpagwa na statement si NGCP Visayas, no, ang Regional Control Center, that PDC Unit 3 is expected to be out until July. And then, say, ang duha ka term of Visayas until August. So, amo na ang medyo good night state subong sa Visayas grid is we are waiting for
0: 2 to 3 months again.
1: I mean, tatlo ka planta nga ni nga base sa July or August pa makabalik. We're hoping tani nga mapadasig nga mapabilis ang ilang restoration, no? But that is the estimated timeline. Again, published no sang article last week that that was the statement sa NGCP as well.
0: Actually, Sir Dave, no, para maintindihan sa ating mga consumers, nga nag-istorya kita about the generator side because we would like to emphasize more power is a distribution utility. Kumbaga, kita nag-distribute kita sa kuryente ng available halin sa mga generators. Kung may mga restraints right now, Sir Dave, no? So kumbaga right now, agakabudlayan makita magpanagtag

0: to be the SSS.
1: Now, di ba? Subong, si Visayas may mga planta, hindi kasarang kumbaga sang demand naton ang Visayas grid nga aga kuha kita sa Mindanao and Luzon. Pero nga asubong, Sir Dave, ni enough naman nga supply si Luzon, si Mindanao, ni ara naman, tingaado may yellow alert status sa Gihapon, Sir Dave.
0: Okay. So, again, yellow alert status kita kay even with the available help from these two regional grids, no, Luzon and Mindanao, ang ato niya mismo nga mga planta, hindi niya ka-support sa ato niya mismo.
1: Mismo dari sa Visayas, hindi ka sarang mag-carry.
0: Damo-damo sila out.
1: Yes.
0: As I have checked the data last time, doon mga 800 megawatts did ang hindi ma-serve nga power for Visayas. So that is a lot of power nga hindi available for Visayas grid.
1: Alone sa more power, sir, mga around 140 megawatts diri tama ang aton nga dugpit demand. Yes.
0: It's so about 140 to 150. I think naka-record sila last time about 160. Kaya grabing init last time. So
1: grabing ang demand.
0: Yes.
1: Out nga pa lang is like isa pa lang naka-DU 160 megawatts na ang maximum like demand. We know how much more pagigida mo damo DU all over sang Visayas grid. So nagakinang lang kita sang mas dako tani nga energy, Sir Dave, tama.
0: Kung tagaan mo sa lang sa perspective, no, para mas ma-appreciate sa aton nga viewers,
1: yes,
0: do mga lima ka more power ang ginakulang subong. Do mga lima ka distribution utility nga in total ang 800 megawatts nga nga hindi available from the power plants in Visayas.
1: Na kung tani ma-supply nila ang kuryente sa kung nag-function sila.
0: Kag para hindi kapag ang ginexplain man naton last time, no, supply and demand, para hindi magnipis, mas taas ang supply kaysa sa demand, pero subong ara na siya sa nipis nga status, you know.
1: Mm-hmm.
0: But additionally lang, it is because sa limitation sang aton nga mga power plants subong, gaka-encounter kita sang constraints, no, mga localized nga constraints, especially sa transmission nga side, kag may isa to ka instance nga they have to perform manual load dropping para
1: sa yellow alert status, look unusual. Kasi sa dura alert status, expect ka MLD. Just like 3 years ago, I believe, na tabo dito. Kasi very, very nabuogid ang supply sa kuryente. And yung mga nag-trip nga natabo. So, yellow alert status kita, may supply.
0: May supply.
1: But nga, naga-MLD, Sir Dave.
0: Sige, i-explain ta na. Pero, let's have an overview, Anay, sang power grid. Balik tayo sa power grid. So, ang power flow, because sa state na subong ng Visayas, ginakulang, ang power flow is coming from Luzon. Maagi na siya sa Leyte, and then from Leyte, matabok siya sa Cebu. From Cebu, tabok to Negros, and then from Negros, pakadto sa Panay. Kita ang punta, bali. So, to simplify lang, maghambal ko sang CNP, I am referring to Cebu, Negros, Panay nga grid. So, liwat, alin sa Luzon, adi siya sa Leyte.
1: Generator, transmission niya Leyte, tapos CNP, tama?
0: Yes, CNP. So, Luzon grid, and then maagi sa Leyte nga grid. Sa Leyte nga grid, may additional support kita dira kay dira ang mga dalagong geothermal power plants. Mm-hmm. Tapos, matabok siya sa Cebu. And then, sa Negros Panay, CNP. Ang inatawag nila ka CNP grid, no? Cebu, Negros Panay. Ang constraint na subong is, may power tanning from Luzon.
1: Enough.
0: And Leyte. Enough ang power. That's why we are not on a red alert status. Ipa at hagtain na, no? Nga wala kita sa red alert status because we have enough power. However, ang power nga ina, nga enough supposed to be to support the CNP or the Cebu Negros Panay grid, hindi katabok because may ara kita constraints dira sa Leyte Cebu nga interconnection. So, kumbaga, gaan tala lang analogy.
1: Sige, sige.
0: Tubo, for example, no? May dako ka ding supply,
1: tangke,
0: tapos kinakalan mo ni
1: host nabi, host ni.
0: May host ito nga. Kag may ara, kinakalan mo man ni fill na may nga tangke, kaya para ma-supplyan mo man ito dito nga part.
1: Which is medyo or ang consumers na.
0: Kaya damo ang gagamit sa dito nga tangke, kinakalan mo man siya, i-maximize ang tubo or ang host ito nga nila. Pero hindi mo siya masigisigi to the point nga maguba or kumag-burst bala ay mga tubo. So, amung man ang nakatabo sa aton nga kuryente.
1: Kung baga ang demand, grabe. Problema, dere sa may late to Cebu, may constraint sa may problema na, Sir Dave, tama?
0: Yes.
1: Pare. So, kung anong matabo, sir, kung ang demand, sundon to lang ang demand sa kuryente, pabayaan talaga mag-agi ang kuryente, ano ang possible nga matabo, Sir Dave, sa

0: transmission line from Leyte to Cebu.
1: Tama Taboda, ang submarine cable from Leyte to Cebu, may rated na lang siya ang design capacity eh.
0: Ah, kumbaga, kwan lang, specific lang
1: yun. Specific lang yun nga, pila lang ka megawatts, no? For the actual data, ibilin ko na siguro sa National Grid, no?
0: Mm-hmm, kung pila
1: ina. Kay may ara na sila system protection scheme. Pero, design lang siya sa limited nga capacity nga mo na. Kung i-push mo siya for a long time, nga sige-sige siya mag-supply sa dako ka power, dako ka power pag yun mo na. May tendency nga mag-sige-sige init ang linya, ang under, ang submarine cable. And then, kung magpama na siya kainit, well, mandula ang cable mo, matrip siya to protect itself. Kung i-prolong mo siya, nga amo na ang condition, may possibility, may nga ma-breakdown na mismo ang cable sa sobra kainit, ma-failure ang equipment. Kaya ang ginaagyan. Para sa analogy, kapag inasa hose or sa pipe, makusigisigin mo siya pag yan.
0: Malupok ang...
1: Yes.
0: Kumbaga kung example, let's just say, pag grabe ang pressure halin sa tangki, no? Pag grabe ang pressure, tapos ang hose mo, pang bunyag lang, pero ang imong kinanglan niya tubig sa punta, pang kwangin, pang labaabi, no? Te, hindi kasarang ang imong tubo, sir, di? Or ang imong hose. Matambo dira, mawasak ang hose, ang ginaagyan.
1: Yes, amo so, lang ato niya, limitation subong.
0: Kung mag-trip ni siya, Sir Dave, both silingon, makatugid ang kuryente.
1: Kung case. Mag-trip na siya, ma-isolate ang Cebu Negros Panay from the entire grid.
0: Okay.
1: Kumbaga, si Cebu Negros Panay, kamuda bahala sa self nyo, kayo wala na kamong support
0: sa na Mindanao, makuha
1: from Leyte and Luzon. And,
0: dahil
1: siya nga problema kung may matabo sa Leyte Cebu nga interconnection. That's why they are limiting it. Ginaprotektahan nila nga hindi ginamanage nila no nga let's allow this much power pero at the same time hindi naton pag-allow nga magtama siya ka dako to the point nga ma-damage siya aton nga sa marine cable no.
0: Genuine question Sir Dave, it is like actually out of our scope naman no? Pero may mga balita Sir Dave nga it is for rehabilitation and development pa ni ang amoni nga transmission line.
1: I'll have to check siguro sa transmission development plan no ni NGCP but personally, I believe...
0: may ara man na. Mga plans nila probably.
1: No? And honestly, personal take ko dapat i-secure pagit siguro additional capacities no for cases like this. Kaya medyo, ano ni siya, medyo remarkable sa mga aton nga gina-experience. Kaya medyo dugay aton nga yellow alerts.
0: When you say remarkable, Sir Dave, parang ano man,
1: noticeable.
0: First ever ni siya nga doon. Parang noticeable, ganyan niya. Grabe kalawig ang yellow alerts status, Sir Dave.
1: Do this is one of the times nga dugay kita out sang dalag ko ka mga baseload sa Visayas.
0: Mm-mm.
1: So as far as I can recall sa industry do subong ko pa lang ni napatian
0: na may
1: kanugay ka bulan nga maka-experience kita sang yellow alert and we are expecting until July or August pa. But again we are hoping din nga magbalik. I-explain ko lang further ang kung ano effect bala sang kakulangan sang
0: yes,
1: supply.
0: Yes.
1: Kumbaga, si from Leyte to Cebu, may dako-dako pa lang ang power. Na, tapos si Cebu Negros Panay, may ara kamanda demand na kinalan mo init. Pero since kulang na siya out ang mga plans, kinalan, mapasulod ka to para mapasaka mo siya balik. Pero again, limited ka to sa cable na to. So kulang siya because, number one, grabe ang spikes ng demand, grabe ang atmospheric conditions natin nga na-experience ng pwede kainit demand lately. If you have noticed, grabe ang effects ng heat. And then number two, ang kakulangan sa mga plants, it means nga mas dako pagid ang power requirement na kinalan suyupon from Luzon and Leyte nga interconnection. So, gani, sa dako ka power nga kinalan patabukon, kinalan man siya i-manage nga. Hindi siya makalabot sa point nga ma-damage ang submarine cable.
0: Mm-hmm.
1: So, amo na challenge subong nga ginatubang sa atong mga partners sa NGCP, i-make sure nga as much as possible
0: ma-manage
1: ang cable nga na while at the same time ang MLD hindi tani nga matamaan gid. So it's a delicate balancing act of protecting that asset, the transmission asset, while at the same time maintaining as much as possible ang power naton sige-sige. So amo na sometimes we run into manual load dropping, hindi niya tuod sa
0: kulang ang alert plan,
1: status, but because they want to protect certain transmission assets or they want also to correct kay na experience ko man last time. na nag-low voltage kita sa panay. So that's why they have to perform manual load dropping para hindi magtama ano buo ang voltahe. Kaya ang tendency ko niya, law na to na low voltage na mag-persist sa grid, base magduga ang pag-trip ang mga iba nga planta nga who are already helping support the grid as it is. So, amo na siya ang
2: situation right now.
1: Right now. And amo lang na, we are just hoping and praying na
2: makabalik na yun.
1: Makabalik na yun, no? Ang July and August, I hope these targets are, kumbaga, may margin. Balang,
2: mapadasig nila.
1: Mapadasig nila.
2: Kapastrap, yes.
1: Yeah, amo na nga itong gina-hope sa wong. Because yellow alert, well, arada ang risk ng MLD, although very limited lang man, no, as we have noticed, do wala man siya latupa, gid, no, ara lang man ang alert. Pero ang aton nang ginadungdung is ang effect sa electricity prices, no. Kaya tendency gid nga kung mag-yellow alert is ang trend ba na sa electricity
2: pasaka
1: prices.
2: Pasaka, agad
1: siya. Pasaka siya. So again, i-reiterate ko lang ang call nato, no, to save electricity, kay duwa ila ang ego. Yeah, number one, kung gina-conserve nato ng electricity, ginagamit na ng akinang lantanang gid, number one, ginabuliga natin nga
2: mapanubuan, yes,
1: ang aton nga power grid. And number two, para man sa consumidor mismo sa aton, nga magpuhin man ang aton nga mga power bills, especially nga we expect nga medyo
2: masaka siya. Okay. Upward yung trend actually, Sir Dave, no? We do believe nga ang partner natin sa transmission side is doing their best para nga ti-majuggle ni properly ang amusin nga sitwasyon. Ganti amo to, Sir Dave, we would like to highlight. Nga right now, inform kita for we are being transparent sa Mayan Some More Power nga based on our monitoring upward gidya ang trend sa presyohan ay sa kuryente. The last time sa istoryahan ni Sir Dave, no, 6.567 pesos lang ang low per kilowatt hour nga presyo ng kuryente on a normal nga day basis. Abi right now or like the last time pag red alert status, naglabot sa masobra 30 pesos per kilowatt hour ang presyo sang kuryente, which is very very kataas kung i-compare sa normal day basis ng mga presyo sanay sa kuryente. So right now, upward ang trend, but of course we do really demand sa ating mga consumers sa paggamit sa ating kuryente in smarter ways para nga ti makatipid pagid kita sa mas madamo pagidabing kuryente. Panangitan nga ti amugid man sini ang mga sitwasyon naton for a very long time. Sa liwat, madamugid niya salamat sa mga konsumidor sa More Power diri sa bahin sa Iloilo City kan province of Iloilo nga ti na matingin sa mga paggapaathag sa More Power. May kaantanan sa sining sitwasyon naton sa kuryente man kan ining manual load dropping nga ti ginapost naton sa bahin sa aton nga Facebook page kag ti sa gihapon nagapanawagan kita nga magkinot o kun sa pagkinot sang paggamit sang kuryente agud gyud magbinuligay kita tanan sa amo sini nga sitwasyon. Sa liwat, updan niyo naman kami sa masunod nga semana agud gyud istoryahan ining mas madamo pagid nga topiko kunya as More Power hindi lang para sa kuryente kundi para man sa kaayuhan kag seguridad sang pumuluyong Ilonggo. Again, nangin ko upod naton si Engineer Dave Habatan sa System Planning, and again, this has been your host Angel Pichilyertan. For More Power at your service, bringing more to life.

0: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi.
3: Hello, Mommy.
2: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
2: Mula noon hanggang ngayon.
4: All you need is Pride. All you need is Pride.
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Mag-TDX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
8: TDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis
8: TDX 500!
9: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
10: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
13: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
14: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
15: Ganyan ang Pinoy!
16: Ang Pilipino may isang salita.
17: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: MX3, dito ako believe.
18: Life Extension, Vitamin D3.
19: I'm Dr. Shazette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
18: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Maayong adlaw, kaupod natong subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, Anay, sa panulok?
9: Ay nako, iho, grabe ginang labo. May katarata kuno ako, feeling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
2: Tilali man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Ang iBerry ay hindi

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
3: Pirmi nagaklabo ang akong panulok. Mo pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nagabot pagani sa 320.
2: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakuban?
3: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga mahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
4: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold nga may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Mataas pa lang ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound.
1: Yan ang gapanupo.
2: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Sa liga
2: effective.
1: DTX 500.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charmed Fab Car.
5: Charm Babcon with Blue Brush Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangkong kumakablo sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
6: Sample Plus Gold.
7: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakala ko na son sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold.
8: Mamakag sa mga butika.
6: Santon Plus Gold.
9: Evergreen Herbal Capsule.
10: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong arthritis sa kamot ko sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong arthritis.
11: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washy!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
17: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Kaya nung paninisis ng D3Bio, tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na ako ng blood pressure.
6: D3Bio!
18: Ang D3Bio!
6: Yung may Visio!
18: Ang Visio!
6: Yung may D3!
18: Makakas mga butika!
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
20: You need toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Oras tatak alas tres y media.
2: This time check is brought to you by iBerry.
3: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tip and information.
5: Di ba kaoras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa mahaw kalas city, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
6: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na sa reliever, aragay po ng pain.
7: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
8: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta carotene.
6: Hindi lang gid carrots.
8: Carrots mga natural.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
6: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kadingin tayon ang ako nuno.
5: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: Sini nga, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
4: Maedukar ka pa.
5: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Nagapananakit bala ang imo mga joints, especially sa tuhod? Nabudlayan magtindog, maglakat, magiho, basi may damage na ang imo nga cartilage. Istoryahan ta kon paano makabulig ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pagtapna sang imo penitensya. Ano bala ining ginatawag nga cartilage, Doc Ramil?
9: Ang aton lawas ang na-design to walk upright, Sir GP.
6: Gusto.
9: Ang elepante, Sir GP, bisan bugat, apat ka tiil ang nagakiri sa yung bilog nga bugat. Mm. Siyempre, design yung apat, no? Siyempre, bugat-bugat ka, tama mo. No, na-design yung aton locomotion sa duha lamang ka tiil kag ang aton nga gituag tulaan. Duha ka party kag ginasugpon sang tuhod. In between sa duha ka tulaan sa tuhod, di ba, may ara na sa tunga, amo na ang gitawag nila nga cartilage, no? Daw kaangay ni Sir GP sa ang gitawag shock absorber or gitawag rubber bushing. Agud hindi magidanay ang duha mo katulan sa tuhod. So, di ba? Kita mo na kay kung wala ginaguro, sigurado.
6: Uy, isang tikano, sakit-sakit eh.
9: Sigurado may tindihan sa mga ano? Mga
6: may edad-edad na.
9: Hindi, mga mekaniko.
6: Ah, oo, siyempre.
9: Sa mga ball joints, may mga grasa gina.
6: Hosto. Mm. May mga
9: Kung normal, ang imo timbang, hubin ka pa, wala man sa problema ang gitawag mo, cartilage. Basta. Apang once nga madamage din ka nga isang injury, nag-edad ka na, palakaong katamis, dira na nagasugod ang pagbatyag sa sakit, stiffness, gitawag na inflammation o paghubag sini. Di isa muna nga kondisyon, mas kinahanglanon mo na gid nga mag-inom ka, DTX 500 kag Mighty C, agud nga, mahagan-hagan ang pagpalanakit kag paghubag sa imong mga joints. Tuman kataas ang anti-inflammatory substance ang DTX 500, gani, sarang ini nga makabulig sa pag-alibyo sa paghubag sa joint.
4: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Mangud ini ang nagapadubo sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapampakod sang imo mga ugat. Sa DTX 500 malikawan ang pag-

0: Mythical Mark GTX 500 na kamo. GTX 500.
1: Mayara sa ang tatlo ka klase ang cartilage. Elastic cartilage, amuning yellow cartilage ko ginatawag. Ini ang makitaan sa mga mata kang ilong. Ini ang blang humok ka portion sa ilong mo. Fibrocartilage, ini man ang pinakapag-on nga cartilage nga kaya bisan paghakwat sa bugat. Ini makita sa imo spinal column kag mga tulaan sa pelvis. Ang hyaline cartilage amo ni ang makitaan sa mga ribs kag joints o articular cartilage. Amo ni sang inambali dok masakit ang imong tuhod.
2: Kung ang hyaline o articular cartilage ang madamit sa GP, dira na gasugod ang pagsakit sang tuhod kag ini nga nagahubagi na siya.
1: Mm-hmm.
2: Now suno sa datos, 35% sa mga Pilipino nga nagaedad 45 pataas ang nagasuprehero sang sakit sa tuhod. Di DTX 500, uh-huh. Mighty C, or Pure Silang Sir GP, ang pangbato dari ah. While hubin ka pa, inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Nga, ini nga mga klase nga suplemento, ga-build up ni siya sa imo nga mga na-worn out nga cartilage.
1: Mm-hmm.
2: Hindi na maghulat pa nga magtigulang ka o nagasakit na ang tuhod mo kag amo pa ang pag-inom mo. Prevention is always better than cure.
1: Nga Dok Dugay, mag-ayo ang sakit sa tuhod haw.
2: Kay wala ka gainom di TX 500 kag Mighty C. Seriously, Sir GP, ang cartilage sa abila in sa iban nga tissue, wala sang blood supply ang cartilage. Gani ini ang dugay mag-ayo kun ikumpara sa mga party sang lawas nga ginasuplayan sang dugo. Gani dasig ang gitawag repairs. Sakit pangadaan ng tuhod, dugay pagid mag-ayo, mabudlayan pagid ka magiho, pero imni bala power combination sang DTX 500 sige-sige habla, DTX 500 Mighty C or Pure C dasig lang maka-recover ang nagasakit ng mga joints mo.
1: Mm, ilabi na ang mga pala-exercise ang hubin pa, gaintra sa sports, no? Dayon kalit lang untat kay may pamilya na, nagatrabaho na, wala na chimpo mag-exercise, kay pungko na lang sa opisina ang obra, the more nga mag-DTX 500 kag Mighty C, kay soon, sukton kagid sang sakit sang tuhod, pagtugtong mo 50.
2: So, ang oxidative stress or GP o mataas ng level sang free radical, so mga tuktok sa lawas, ang nagaresulta man sa tissue damage, kag ini ang nagatrigger sa gituag, inflammatory response. Ari pa Sir GP, suno sa mga pagton, ang cartilage tissue, ang highly sensitive sa gituag, oxidative stress. Ini ang mga resulta sa gituag cartilage sinisenso ang pagtigulang sang imo nga cartilage. Gani dapat inom DTX 500, Mighty C or Pure C. Agud indi ka magantos pa sa sakit sang tuod kag iban pa nga parte sang imo nga mga joints. Ang importante, limitahan nato ang pagkaon sa gituag matamis. Bawal gina, pero may ginabalik-balik na mundi. Tapos, ginaga-promote ni, tungod kay naga-promote ni sa gituag inflammation o paghubag sa mga joints. Mag-exercise to improve elasticity kag flexibility. Inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
1: Oh, so sa mga nagasakit ng tuhod ha, imnigid DTX 500 kag Mighty C, agod dali ka maka-recover.
0: Informasyon sa ikayong gawas.
1: Istoryanta ang iban pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes among pinakamataas nga incidence ang blindness sa hubin pangapangidaron. Ang diabetic retinopathy or pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels ang aton mga mata nga nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat, pagdugo o kon retinal hemorrhage. Rason nga nagakadula man ang imong vision o pananawan. Kag kun malala nang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible ang natuga nga damage sa retina. Sigurado mabulag kagid. Maginom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, agud indi magtaas imo blood sugar kag indi ka magkabadiabetes. Kag kun diabetic ka nagid man, mabalik sa normal ang imo blood sugar kun adlaw-adlaw ka nagainom DTX 500 kag Mighty C.
2: Ang masubo nga kamaturan Sir GP amo nga madamo sang mga tao ang wala nakahibalo nga may diabetes na sila. Okay, pa-check up nyo na inyo blood sugar. Kung sigihon pagid kaon sang tamis mga carbohydrates sa pagkaon kag sige abusar sa lawas, mabot ang panahon nga wala na sang ma-produce nga insulin sa imo nga pancreas na bankrupt na. Di mahulat ka pa nga mabankrupt na imo pancreas. Kontrolon ang pagkaon. Try man bala nga escape ka sa ano, isa ka kalanaan. Ang tawag sila is intermittent fasting. no? Walo lang ka oras ang feasting.
1: Uh-huh.
2: Exercise ka oras ang fasting.
1: Uh-huh.
2: Tapos exercise, bisan lakat-lakat lang amo lang. Mm-hmm. Na. Tapos don't forget, inom gid DTX 500 kag mighty si or pure si.
0: DTX 500. DTX 500. Makapulig sa pagtinlo sang imo atay. Paagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500. Ang may pinakamataas nga ORAC value gani. Ini ang power antioxidant nga amo na maan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500. Ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver. Nga kung mapabayan, amo naman ang kabangdanan sang cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubak sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500. DTX 500.
2: Ang DTX 500 ang may charantin extract from amarguso. Ini ang may ara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang imo nga blood sugar levels. Ini man ang nagamimik sang function sang insulin. Amo na nga nami gid maka DTX 500 kag maka mighty C or pure C adlaw-adlaw.
3: Ang problema Sir GP sa diabetic retinopathy, amo nga hindi mahibaluan sang pasyente nga nagakadami sang gali ang iyang mga kugatan sang iyang mga mata bangod ini wala sang simptoma.
1: Uh-huh.
3: So mahibaluan ta na lang nga mayara siya sang diabetic retinopathy kun nagasugod na diferensya ang iyang panulukan. But silang nagaburon na blood sa GP sugod. Ina ang rason kun nga madamo ang nagakabulag sa diabetes kakibot ka na lang no gaburon na ang imo panulukan. So kun na kuya maniguro ka na lang ya, no? Mag DTX sa 500 kag mighty C kakada adlaw kag hindi pagtagayos ang tsansa nga mabulag ka bangus ang balatian nga diabetes.
1: Mm-hmm. Kung wala kag DTX 500 kag mighty C prone ka sa diabetes, di guba ang mata mo tungod sa diabetes. Over time, high blood glucose levels could also damage your organs. Long-term effects include damage of the macrovascular or your large blood vessels, mga aorta mo.
2: Mm-hmm.
1: It's not only that those tiny blood vessels ga suffer, also ang mga lagko mo nga ugat ga suffer, no?
2: Mm-hmm.
1: Tungod sa diabetes nga kung taas ang imo blood sugar, this causes inflammation. Inflammation damages the lining of your aorta. That's why kung taas ang imo blood sugar, most likely damage man mga aorta mo. Prone ka sa aneurysm, no? Kung aneurysm na katabo, dugay-dugay, nipis na ang lining sa imo aorta, lumalupok ni because of pressure sa imo blood. That's why iwasan ang aneurysm, iwasan ang pagkabulag sa mata, kilayo ka sa diabetes, mag-DTX 500, kag mag-Mighty C everyday.
2: Kada mo gid sang mabulig, Sir GP, Sir Boy, sang lawas mo kung adlaw-adlaw ka gainom, DTX 500 kag Mighty C. Hindi ka mabulag. Imagine that. No? Hindi ka magka-diabetes. Hindi ka ma-stroke. Ma-detox pa ang imong atay. Imo kidney, matinloan pa. Ginatinloan pa imo dugo. Hindi ka dali magtigulang. Ha? Gahubin lang imo silula. No? Daw edad mo, 50 o 30 ka lang. Ano pang ginawlat mo? Mag-DTX 500, mag-Mighty C na, or pure si adlaw-adlaw.
0: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Ang hambal ni Doc, kung may diabetes, mabulag mo. Pero way po kita nga sa diabetes na dula ang primaho sa ilong mo, tanan nga baho mo sa kamgid, no? Bisa may diabetes ang tupan mo, paano nga likawan hindi magbaho?
2: Klinika Diopers.
0: Informasyon sa ikayong lawas. GTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang GTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagpupos na apon ubag nga tiin. Pati apon arthritis wala na magbalik.
0: GTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
1: GTX Coffee Mix. Ang pabuito ni Sir Eljan. Hubin ka na, gapangapi ka pa, amuning kape, nga gatinlo sa imo silula habang gapadasig kasi imo metabolismo kung aga by sipping your hot coffee. That's why epektibo gid ang DTX Coffee Mix.
2: Hello, Rinalyn Lamis Licaros. Daladalagid niya ang habon. Santon Plus and Balsop sa Saudi. Namunan niya pang habon.
1: Huwag ito sa salig sa mga habon to. Yan, sa karabon, o. Huwag mo kung naghapon ng karabon.
2: Uy, easy. Kasi bumahan tayo.
1: Nabi ko, ya, arabuhok.
2: Arabuhok.
1: Arabuhok. Anyway, kung ikaw ya, gusto ya may budget, kung ikaw ya medyo bagus bildo, gaya ka doon, mag-DTX Premium Coffee ka. Ang DTX Premium Coffee may ergotionine, the herb of immortality, another kind of antioxidant that stays the longest in your body. Ginduwangan pa sa pinakabakod, the strongest antioxidant ang DSE nga sa DTX 500. Gin-combine na tanan nga ara sa DTX Premium, so you have super
5: antioxidants duwa ka bilog nga makita sa giyatawag nga DTX Premium Coffee Stevia pa ang sweetener.
2: So kung diabetic ka, degenerative stage ka, taposan may cancer ka, gusto ka mga pipili ang DTX Premium. Nga because DTX Premium ang iya nga sugar hindi iya common nga sugar. It's stevia, zero calories.
3: Puro natural.
2: Meaning pa, hindi makapakancer, hindi makapadiabetes.
5: Correct. Gusto mo puruhon mo na ang protection sa lawas mo, mag-DTX Premium Coffee ka, pugaan mo sa duwa ka D3 Bio, amuning nga tawag nga bulletproof coffee. It does not only protect you from oxidative stress tungod sa ergotionin kag DSE, may monolaurin ka pangalin sa D3 Bio that protects you naman against virus, bacteria, and fungi, and parasites. That's why it's really healthy. Kag may tip ako sa inyo, ha? Kung gusto niya magniwang, mag DTX Premium Coffee kamo pugaan niyo sa duwa ka D3 Bio may keto coffee na kamo. Ano nami ang blood flow mo kana nan mag-extend ka. Kaya ang extend wala na ni gapatindog sang imo antenna, sang imo transmitter, no? Gapan nami pa ni sang imo blood flow, nami ang pag-delivery sang mga oxygen and minerals essential for your health of your cells, nami man ang paghimo sang basura sang imo cellula. That's why hubin ka tanawon, no? Kag you feel young kung ga-extend ka sa tanan nga bagay.
2: Awon din ra ba gawa pa nag nago lang na siya.
3: Ang sikreto niya.
1: Milig sa tagoay.
2: Once pa nago si Jabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamit ito niya, ipamasahi. Kabla ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pa-edad, sir boy.
1: Dising ako nung, dising. Ang 19 ako nung kailis, last year 18 plus mo. Wala 19
2: na. Kampiyon ni Kabla ka ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga makugatan, jamay ni mga kugatan, kung gapamasads ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentin, kakanto din na di, kaya Merkulis, kaya ang taga-radyo bandira gapamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya, nag-aatake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
5: Maligo. Kadang-adlaw, no?
1: Basic.
5: Maligo.
1: Basic.
2: Ang paligo is not enough.
5: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya taknaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang gagapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE gagapaputi mas imo panit, hindi pa kunti to si Doclamil. Giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakakampiyonte, hamot-hamot ka. Kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: Paano makabulig ang D3 Bio? From head to toe. But sa lingon, bilog niya lawas mo. Halin niya sa imo pamuno sang imo nga hairs. Pakatoya sa imo ingrown. Putiktado ka sang D3 Bio. Paano, Sir Boy Subeta? Sa Talk ni Doc with D3 Bio.
0: Talk ni Doc!
3: Ang balilad ng miracle of the natural medicine is extra virgin coconut oil. Ang cold press, that is present sa D3 Bio. Subong nga adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magprotekta si imo from head to toe? O, alin sa ulo mo, hasta sa imo tiil, no? Kasi D3 Bio, kailanan mo gidni. Gasulod pa lang ni sa baba mo, it already is task. Gasugod na nga obra, Doksam. Ano ang makitaan sa baba mo? 20 billion of bad bacteria. Subong adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magsugod sa obra niya sa baba pa lang? Panaog sa imo lawas, Dok Camille.
2: Nga nga wala sang may gasapak sa extra virgin coconut oil. Damo di way gasapak sa buong. Pero subong ginasapak na. Ano ang special sang extra virgin coconut oil compare mo sa iban? Nga makita mo sa D3 Bio. The answer is medium chain triglycerides. Sila ang nahimo nga, nangin special ang gituwag D3 Bio. Te, kung gabaka lang ka D3, sayang-sayang lang kwarta mo. Dapat D3 Bio, no, ang baklon mo. Kung kagton mo ang D3 Bio sa imo nga unto, kag malapta sa imo baba, ining medium chain triglycerides will automatically release because kawag nga lingual lipase, no? Tapos ang matabo sini ining MCT nga naglapta na lauric acid, capric acid, kag caprylic acid will immediately performs. Mahimo dayon siya, sir boys, nga antiviral, antibacterial activity sa imo nga oral activity.
1: Sa alingagag pala.
2: Alingagag pala na muna nga, malayo ka sa pagbaho, sa mubaba, malayo nga magka-tutdiki ka, malayo nga magka-tonsillitis ka, ibagid kung adlaw-adlaw, gakagat, gakaon sang D3Bio.
6: D3Bio! Ako si Jomer. Tutumagit ko sa D3Bio kung bilogo nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
7: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kumakan sa mga butika. D3Bio! D3Bio!
8: O si Karen, damo isang akon hair follow hindi manami. Akon puti. Nag-try ako tumar sa D3Bio kang naghining akon buko kang naghinis ang akon puti.
7: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kumakan sa mga butika. D3Bio! With Visio!
9: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkamala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagdimo sang DTX 500, may TC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga klinika.

0: Ligan mo sa itaayong lawas mo.
1: So ang D3 Bayo, importante na Sir Boyce, kasi like, kung ginakagata ba lang mag-tumarta si Neg, ginausap na ito, kaya ginapatay niya ni ang ginatawag Streptococcus mutans o kung bacteria, Sir Boy. Nga mo na kabangdanan sa pagkadunot sa ato niyang unto, no? Balong pagka-produce niya sa acid para madunot ang ato niyang unto. Ti ang D3 Bayo, minara sa ginatawag lauric acid, amuna ang tama ka-epektibo nga magpatay sa ginatawag Streptococcus sa bacteria, Sir Boy, no?
2: Bayo,
1: oo,
2: no?
1: So gina-prevent naman nga hindi kay hindi magbaho ang imong baba, no? Kag kun ara na sa ginatawag stomach ang D3 Bayo, ang lauric acid, no? Ginapatay naman ang ginatawag kagaw, labi na gid ini ginatawag E. coli bacteria, no? Ngara sa aton nga tinai, aton nga chan, no? Kag hindi lang ina ang D3 Bayo, Sir Boy, mayara sang extra virgin coconut oil nga ginap panami niya ang production sa ginatawag hydrochloric acid sa aton niyang chan. Basta ngon hindi gid mabuhi ang mga bad bacteria nga magsulod sa aton niyang nga chan. Kag nilang ina Sir Boy, kung may ara kagalis ang ginatawag acid reflux, syempre madamage ang imong esophagus, no? So kung tunlon ta na o kung usapon ta ang pag-inom sa ginatawag D3 Bayo, pwede nga mabulong maayo ang aton nga ginatawag esophagus caused by acid reflux, Sir Boy.
2: Gabi ang D3 Bio. How does D3 Bio manages your stomach acids? Ginapanormalize silang ang imo stomach acids. Sakto-sakto lang. Pero kung magsubra ini, ang extra virgin coconut oil found in D3 Bio also act as a chloride or it counteracts too much stomach acid in your gut. That's why layo kasi ginatawag nga GERD. Hindi na siya makasaka si imo. Ano pag ginoobra ni D3 Bio para protektahan ka sa stomach acid? Ginapatay si E. coli. Si E. coli, isa klase nga bacteria nga gapadamo sa imo stomach acid, gapadipis pagin sa imo lining, sa imo chan. That's why prone kasi nga tawag nga acidity sa D3 Bio. Pero hindi niya matawaran sa D3 Bio. It basically manages your 100 trillion bacteria in your gut. Sa 100 trillion ni, dapat 80 trillionis ni good bacteria, dapat ang 20 lang ang bad bacteria. Para balance ang imo microbiome. How does D3 Bio do this? D3 Bio has lauric acid, no? Ang pinakadamo ng medium chain triglyceride sa makita mo sa D3 Bio is lauric acid. Lauric acid facilitates the enhancement of probiotics in your gut, ang good bacteria mo. Kung damo imo probiotics, nami ang production sa imo gut-derived vitamins like vitamin B's, vitamin B1, B2, B12. Tantanan na padamuon ni probiotics. Ano pagid nami ang production sa imo good hormones, sa imo happy hormones, serotonin, dopamine, nami ang paghimo, ang pag-convert sa tryptophan to ginatawag na serotonin kung damo probiotics kay D3 Bio kay everyday. So hindi matawaran ang ubra ni D3 Bio sa imutan. It helps metabolism, it helps absorption. That could only be done kung ga D3 Bio ka everyday.
3: So kung pala inom ka D3 Bio, ang lauric acid nga halin sa D3 Bio, ginapadamo niya ang imo nga gitawag good bacteria. Ti kung damo na ang imo good bacteria, hindi lang protektahan ang imo nga gut from bad bacteria, ginapadamo pa niya ang production sang gitawag essential hormone, Sir Boy, nga kinahanglanon sa imo nga cognitive and emotional intelligence.
2: Good balance na.
3: Amo nang iba niya hindi wala anxiety. Hindi irritable. Nami ang mudo.
2: May mudo.
3: Tungod kay nga man nakainom D3 Bio adlaw-adlaw. Kag aside sina kaya niya patyon ang gitawag Candida, no? Isa ka yeast na infection nga kaya patyon sa dira pa lang sa tiyan patay na, Sir Boy. Kag ganami gabulig sa imong nami nga digestion, malayo ka sa inflammation. Kag siyempre ang nakanami pagid ang MCT ni D3 Bio, amo nang rason nga ang magamit gid ang tanan nga mga nutrients nga imo nga ginakaon. So once nga nami ang absorption sa imo nga nutrients, strong ang imo nga immune system, kag ang maintenance sa imo nga selula steady. Amo na nakanami kung pala inom ka D3 Bio. Kaya halin pa lang sa baba, from head to toe, mabuligan gid ka sa D3 Bio.
2: Kampiyon, no? So hindi na sa tangkaso, ubos ipon kagilanat, ikaw ginapaayos ang D3 Bio pati ang imo bad breath, pati ang imo microbiome imbalance, ha? Pati ang imo pigaw nga tiyan, pamayuhon ni D3 Bio pa nami ang imo absorption sa imo pagkaon. Sir DP?
4: Informasyon sa ikayong lawas.
5: Istoryanta ang dugang pagid ng mga benepisyo nga makuha niyo sa adlaw-adlaw ng pag-inom sa D3 Bio. Amin yung hito lang. Ari pang dugang, Dr. Mil?
3: Ari ang dugang sa mga palainom D3 Bio, Sir GP. D3 Bio also promotes the absorption sa gitawag vitamin A, no, sa imong gut.
5: Speak nami.
3: Di siyempre, masaling ka vitamin A, importante na sa pagtubo kag pagmature sa imong B cells. Di membro na sa gitawag soldado sa imong lawas para makaproduce ang gitawag antibodies. So, vitamin A is also crucial in maintaining bone health by promoting osteoblast and osteoclast processes. Wow. Ibagid man kung pala inom ka D3 Bio, nami imo tul-an, magamit ang vitamin A sa imo pagtubo kag pagmature sa imo nga B cells. So ano pa ginaulat mo, no? Islin na ang imo nga plane nga D3. Mag D3 Bio na.
4: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na po sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsya. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Physio. Nadula ang ginabatsya sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mamakal, sumangguti ka. D3 Bio.
7: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radio ang D3 Bio na makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na
4: at syagan ko ang ipikto ng pagsiklawan. D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
1: Vitamin E, sir, ba importante man siya sa aton niya nga lawas, no? Tungod nga gina-prevent niya nga hindi kita magbalatian sa korason, magnaming aton nga immune system, ga-prevent man sa ginatawag inflammation, no? Kung pahubag, no? Sa aton niya nga lawas. Kag, ang vitamin E, no? Makabulig para magnaming aton nga mata, sir boy. Kag, hindi lang na, anti-cancer ang vitamin E, pero kung ang vitamin E nga na tumar na ton, why natong gina-obdan sa ginatawag D3 Bio, hindi dyan po mapuslan. So, dapat vitamin E, obdan mo gid sa pagtumar sa D3 Bio para ma-absorb sang maayo ang ina nga vitamina nga atong nga ginatumar, Sir Boy.
5: Ang mga vitamina, minerales nga imo makuha alin sa pagkaon kag food supplement, why na pulos kung hindi mo lang ma-absorb? Talking about absorption, isa sa pinaka-importante nga mineral nga makita naton is ang magnesium. Ginatawag din ini nga hundreds of biochemical reaction in your body. That's why rockstar mineral ni siya. Magwala pulos ang magnesium, kung hindi mo maabsorb, tingnan na kayo mo bata, sige magkaon, grabe pakaonon nga, ganiwang ng Japon. Kung ga D3 Bio ka, ay mo bata, ikaw, nanay, tatay, lolo, lola, kag ini ang maabsorb sa lawas ang magnesium, kadako sa mabulig. Ang imo exercise champion, why ka ginakapoy? Pwerte imo performance, gapanubo sa blood pressure, gapadula sa mga hubag-hubag sa lawas, mga bukol-bukol, nagapromote sa manami nga tulog, nagapadula sa depression, hindi ka na plaakig, hindi ka na plaugtas, why ka na nagakakulbaan, why ka ginanerbiyos nami imo nga mudo. Ano pinulat nyo? Mag D3 Bio na, agad maabsorb yung mayo, ang magnesium sa lawas.
2: But there's more pagid no Japan. Ang D3 Bio ga promote man sa absorption sa another fat soluble vitamin called vitamin K. Ang vitamin K is really good for your clotting factor. It normalizes, hindi ka mapatay sa bleeding, no? Magkapilas ka, gatululo lang dugo mo, why ga clot, kulang ka na sa vitamin K. Ang nami pagid sa vitamin K, it also help in maintaining good bones, no? Kaya ang vitamin K, may ginatawag niya prothrombin, a protein and clotting factor that is important not only for blood clotting, but also for bone metabolism. So, diin ka pa, sa kadamo-damo benepisyo ang makuha mo sa D3 Bio, kambiyuhin na ang imo vitamin D3 ang supplement, mag D3 Bio ka na.
4: D3 Bio

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makabuti ka. D3 Bio with Visio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga buti. D3 Bio. D3 Bio with Visio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid, sumadamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Doc.
4: Oras tatak impunto alas 4.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
7: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
8: Charm, Fab, Con. Pangong kumakabloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa bangon at Charm.
9: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangkong kumakablog sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS!
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
11: Maaluhaga sa tanan nga nagkakamati. Hindi ang inyong mga health lines. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatianta ang istorya ni Aling Maria.
12: Sang una, daw hindi ko na gid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Among nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
11: Mas klaro na bala mas gigabi?
12: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
13: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
14: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa
0: Supple Plus Gold.
15: Ako gali si Ban, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
0: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malo,
17: isa ka teacher.
16: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
2: Mag Super Fiber,
0: the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad baka mamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako kasi si Captain Ulisang batwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sa Evergreen Herbal Capsule, sumbong okay na, nagnami pa matyag ko.
5: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaing lawas. Mabakal sa mga butika.
7: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. This Time Check is brought to you by Everest Appliances, health, wellness, energy saving. Everbest from Everest, available in major appliance stores nationwide.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Pindoble, okay. Mounding hinata sa Suplemento in One. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustinong kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumbara sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in One na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Pindoble, okay. Mounding hinata sa Suplemento in One. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustinong kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumbara sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in One na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
4: Char, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Char.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
6: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape.
7: Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
6: Vita D Plus Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
6: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sa cancer makita sa colon o rectum. Ginatawag man ini nga colon cancer. Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
8: Life Extension Vitamin D3. The science of health.

0: 3 capsule. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Cellphone Plus Gold.
1: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod yung duwa kabulan noong pawan
0: ko. Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Santong Plus Herbal Capsule ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charm, Fab, Con, mamong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangdong kumakablog sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
6: Ako si Cherry, isa ka full-time virtual assistant. Halos 24/7 ako nga bugtaw sa trabaho. Pulaw kag stress every day, bisan ara sa balay. Mahibal-an ko nga bangod sa stress, ginaubos ini ang nutrients ko sa lawas. Gani subong, stress tabs ang ginainom ko. Upod ang insakto nga diet kag exercise, nakabulig ini sa akon nga mabalik ang nadula nga nutrients. Parehas ang iron, vitamins, kag niacinamide para fresh. Kag focused gihapon bisan stressful ang mangin VA. Gani, dilawan nyo man mag-stress tabs.
7: Si Vitamin Stress Iron is a generic name of stress tabs. It's simple for stress. Consult your doctor.
8: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
9: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Kung alis yari, nagtanto sila kisa nagligad, kisakit di dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C. Mamaka sa mga butika.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Need

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
4: Ako gali si Balder, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga Pulser.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
4: Naku, DJ. Matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
5: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Star Nutrimeats. Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Kumutungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
7: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Indigit ko makakaunt sang sakto. Permilang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Iti bugit katama.
1: Mighty C.
3: Mabaka mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Nagapalanturon pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhan.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compact.
1: Nga nagkapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio.
1: Ang D3.
3: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
3: Yung may D3.
1: D3 Bio.
5: NANS Herbal Capsule. Pamaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anumang mga balatian.
6: NANS Herbal Capsule.
5: Mabakal sa mga butika.
7: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
8: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
9: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS.
10: That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
11: Kapag doble,
12: okay!
11: Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
12: Santum Plus
11: Herbal Capsule.
12: May mangosteen at malunggay.
11: Dobling sangkap sa isang kapsula.
12: Inumin araw-araw
11: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
12: Santum Plus
11: Herbal Capsule.
12: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
13: Suggested retail price, 13 pesos lang.
11: Kapag doble,
12: okay!
11: Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
12: Santum Plus
11: Herbal Capsule.
12: May mangosteen at malunggay.
11: Dobling sangkap sa isang kapsula.
12: Inumin araw-araw
11: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
12: Santum Plus
11: Herbal Capsule.
12: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
13: Suggested retail price, 13 pesos lang.
14: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
1: Santum Gold Coffee Mix.
15: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Santum Gold Coffee Mix.
1: Santum Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
16: lalakas
1: at gaganda ka pa.
17: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
18: Char, fab, car, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bangon ng char.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
20: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: Busog, busog, ikot nila.
22: Ako man, bro, kalot.
21: O, ito yung bro, kuste.
22: Busog, busog, eh.
21: O, tila ka, tata. Bayari na ito, tulilot.
22: Oo, oh, bro, kalot. Weter! Bell na mong gani?
23: Yes, sir.
22: Ay, ay, ay!
21: Ano nga, ay, ay, ay?
22: Bro, kalot, nadulang kahit ako.
21: Amo na, matuon na. Ay, nahaslo ka nga yung dula mo.
22: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Steng, may kwarta ka da?
23: Kita mo, nagid yung nagtablid lang ngani ko sa inyo. Wala, eh.
21: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man, imo.
22: Relax lang, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
21: Ano nung puspuro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
22: Abaw! Hindi, ah! Ari yung puspuro. Kita mo niya ang unuhod?
21: Ba? Uy, hala.
22: Ba man,
21: tanga?
22: Hala, tanga masuot. Shhh! Diskarte lang na iya!
21: Oh no! Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
22: Eh, nagpalapit na din waiter mga bro.
23: Sir?
22: Waiter! Nakita mo niya nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho!
23: Ay, tanga na, sir.
22: Nan! Kita mo? Ikaw na nagkakuha may tangang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa git order na munti. May tanga galito yung mga pagkaw ninyo!
23: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
22: Ha? lagi lang hindi may bayad?
0: Okay lang, sir. Ah, kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
22: Ay, ay, ay!
21: Talot kang tulot! Linawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manog sukot. Talot kang tulot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flordelene Palmares sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: makikiraan.
1: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
0: Salamat, iho.
2: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Bye!

0: swakto pa, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ba achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing atimba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nga sporsyon, ang kispot mo ko nung isa. Life Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel, birthday. Ano na batyagan ko nga, doon ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, nakakapuin ako. Subong yan, nagkato ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Tingnan, bago nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektive.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Galabog ba lang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na na. Hindi na pagantusa. Kay ari na ang iBerry.
7: Ako si Anna. Wala taga Mandawi. Halinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasan akong grado sa mata. Budlay gid magtulok sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga to Marcos ang iBerry, naglimpyo ang akon pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
6: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ano ba kuno ang rason nga may dugo sa imuhig ko?
10: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas malapit sa imo nga ginaguan sa aton nga pagpamukin. Salamat gid sa oportunidad nga ginahatag sa aton sa Dr. Pinoy Squalene Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglanon naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawas.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustate at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustate at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang.
12: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
13: Giga!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Walapit ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag one capsule, 3-10. After 1 week, namigit ang akong napamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka ang butika.
3: Samphone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kapinga di lang makapangpakuwa sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, ang guta tayong kapa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong, aton pamatian si Doc Hiko.
6: Kung nag-aantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggesta sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikayong lawas.
5: Mabakal sa mga butika.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
8: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangdog kumakablog sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
10: ACS.
12: Ako si Borz, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga butika.
13: TTX 500!
14: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes, 320. Tapos, ipainom ko. TTX 500. Buntag na o gabi eh.
15: Parang pila na may mo sugar?
14: 136 na lang. Naminidyo kayo akong tulog sa TTX 500.
10: TTX 500.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washy!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libad?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six ako nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
22: Pagsubong ka namin isa kong paminsaro.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
23: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
24: You need toothpaste for brushing every after kumain.
23: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
24: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
23: Helps stop cavities even before they start. But

0: Alaga. Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS.
2: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
3: Physically challenging ang trabaho ko.
2: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ang tao nga may madubong ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Makayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
3: Pirmi nagakalabu ang akong panulok. Do pareho bala nga pirmi akong gatanaw sa adlaw? Grabe gigi gataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
2: Kag ano bala ang solusyon nga imo napakiban?
3: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
4: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: Samphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Rodel. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
7: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samphone Plus Gold.
9: Ako gali si Rhea. Akong red la nagalabot sang duha ka semana. Di may mayoma kuya gali. Pero nabatian ko din Samphone Plus Gold. Nitisingan ko. Maayo gid ang resulta sang Samphone Plus Gold. Wala na ako na operahan, normal ang akong niya regla.
7: Samphone Plus Gold, bakal sa mga butika.
10: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN. Number 1.

0: pagpasimpalad nanday kalot kag tulilo.
1: Oswe, tubig bigga cold cold kayo kay naga nagahiga-higa ng hita ko. Ah.
2: Ay, Winslet, wala din si Oswe naglakat. Mr. Leisure Kong, natinigil lang ang balay na tiyo limitado. Nagatululo kagigya po ng balas mo. Pila na pila ka, Reina? Namikapan ko. Kaulohaw! Tubig man ko. Nga cold be Oswe. Ah, naglakat ka si Oswe. Okay lang ah. Matyagaan ah. May lang kay may ulirang iyaya ka mo. Ano masayin mo sa akong wanang? Why you looking for me? Ha? Namaguan ka sa makeup ko? Singkit ang kilay ko. Chikinita ka ba?
1: Kailangan na si wanang mo?
2: Oh, may ilang da sa natulali na sa
3: Valentina!
2: Ay! Nadiparan niya ang buke ko. Ano?
3: Tim, ang make-up ko ba si karon kun mapanas na ni? Kagkun magwaan ako di karon sa aircon. Tuluan ni sambalas ko do. Bingit ko ni karon nga kuring.
2: Wanang!
1: Ay, kabala ka, wanang. Irita sila na ako gamay ron, oy, ha? Ay, kabala ka. Kaya mukuha na ko ng make-up. Ibutan ako na si mong kuan, si mong imata, si mong pisngi. Ay, make-up artist ba ako? Bansay ba ako? Mawara na, oy.
2: I no need na to tell. Nga lang, kabakoko pa na yun sa sobrasaton.
1: Valentina!
2: Oo!
1: Diba? Ay sus! Nasigan nyo na rin ha! Kaya nakapabiyag make-up pa na ito, Valentina! Oo! Pusan na suwanan yan! Nasiga!
2: Okay! Ay, kaya mo naman!
3: Wait!

0: ikaw, bro, katawang sa mga arko.
1: Oo.
0: Katawang sa mga bula, kaga. Hala!
1: Oh!
0: Si Marietam na, ho?
1: Diin?
0: Ato, bro, ho?
2: Asawa mo? Hindi ka nakakilala?
1: Ay, hala!
0: Sino na?
1: Ala, ala, ala.
2: Marieta! Reina Imperatriz! Asawa ko na!
0: Hala!
2: Ay, hala! Nagkurisong! Tinasinabi ang kapromoseng! Ay,
1: hala! Bali, Malgdeblas, Marieta mong... Anay kay kataw mo sa'yo sa bayo niya. Ginisnabya lang ko.
2: Gani man?
0: Kato eh, bro, ho?
1: Oo!
0: Sugo sa simo?
2: Masi!
1: Ay, di.
0: Ha?
1: Hindi na, bro, hindi na.
2: Mamauya ka!
1: Mayaya ko na sa'yo karo niya. Kabalo na makamunga ha, kadagiyo yan na, sugo na.
2: Ito, ano?
1: Atinan, baka to sa tupad niya, hindi na.
2: Bro, gusto.

0: Oh, okay na. Masugod ng posisyon. Reyna Emperatriz Chamarieta. Okay ka na?
1: Ay ho, Roslyn. Kay napading tindog ta wala pagyapo nagsugod nga hapon na ho. Sila nga alas tres, hindi kay alas sayes.
0: Oo, alas tres, masugod na tagani. Kalain pa ganisang init, ho. Nagatagiti pa.
1: Sadya, ginikaroon ang make-up ko mo. Kaya daw kakason ko nang ginbuta nga milok sa mata ko. Kaya, nabugatan ko ako niya.
0: Oh, okay na. Mastard na ta. Mahali na ta rin sa kapilya. Subong malibot na ta, ha?
1: Ay, kaina ka pa na naghahambal ka masugod. Na wala pa matagyapon ka sugod.
0: Jamarieta, anay ka bala. Kahit pangkatuon ko to. Anay yung iba niya mga reyna, ho. Balon ko sila nga mastard na kita, okay? Ganin di maghala ka reklamo siya, ha? Nakapoy man ko bala.
1: Roslyn,

0: prime doble, ok! Mandi na sa Supplement 2 in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2 in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Prime doble, ok! Mandi na sa Supplement 2 in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2 in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
1: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
2: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Oo, ikaw! Nakapanghimos ka na? Nakapanglaba ka na? Nakapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
6: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Ginagapabakod sa immune system.
6: Ang immune system,
5: amo ang soldado sa lawas para kung may mag-attacking mga viruses kag bakterya, ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayon na gobra, mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
7: Vita D Plus Coffee Mix.
8: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio with Vizio.
11: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong no.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Nerelito dayon senior
5: sa kabanban na uton.
4: Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko ng astrosyon,
5: ang kispot mo ko ng isa.
4: Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batsagan ko nga? Doon ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko doon, nakakapuhin ako. Subong yan, nagagawa. Ko to sa ilabalay sa mata ko. Takladon.
6: Tingnan, bago nga Life Extension Vitamin D3.
4: Sigurado, effective.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Swakto pa! Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
4: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang nakit-an ko ang iBerry.
3: Mas klaro na bala maski gabi?
4: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
5: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahal lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulang.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang Detribayo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
7: Detribayo, ang Detribayo. Yung may BCO. BCO. Yung may Detribayo.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS GTX 500.
2: Dinakano ang ginabatya ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
3: Sa kadlo kapila ka magino
4: sa GTX 500.
2: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
3: Subong kamusta?
2: Oi na, halin sa nagtay kami sa GTX 500. Ay nigo ginabatya.
1: GTX 500.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
1: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangdong kumakablog sa Charm.
1: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Dali ka sinapit akong tubod.
8: Arthritis na gali.
9: Pero sa ang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
8: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
9: Wala na ginabalik ang arthritis ko.
8: Tibog, gid kaayo ang Mighty C.
7: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
11: Ako si Cherry. Sa ka full-time virtual assistant. Halos 24/7 ako nga bugtaw sa trabaho. Kulaw kag stress everyday. Isan ara sa balay. Nahibalaan ko nga bangod sa stress. Ginaubos ini ang nutrients ko sa lawas. Gani subong, stress tabs ang ginainom ko. Upo dengin sa ito nga diet kag exercise, nakabulig ini sa akon nga mabalik ang madula nga nutrients. Parehas ang iron, B vitamins, kag niacinamide, para fresh. Kag focused gihapon, bisan stressful ang mangin VA. Gani, kilawan nyo man, mag-stress tabs.
12: Multi vitamins with iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Maayong adlaw, kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panulok?
15: Ay, nako, iho, grabe ginang labo. May katarata ko nung ako. Siling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
16: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
17: Ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uling sakit.
18: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN
19: Number 1.

0: animal.
1: Si Rina Imperatriz, kag si Rina Dela Flores, osos ka mga tahom sila mga bayo, oh!
0: Delas na! Delas Flores na lang ito, oh! To si Delas Flores, ginang katahom niya, oh! Hala, kalot! Si Kapitano! Si Reina Delas Flores! Pula ang bayo yan nga naga habog habog habog habog
1: wow
0: na oh na ako at na haw
2: ginahakot ito do ay nabugatan siya guro
0: basi
2: ah, ay janay kasi Marita ko yaho bakusamo do
0: bro
1: ay kapoy na guro bro stay.
0: Basi
2: guro kapoy guro halalala uy es... Katahom kayo wala nga
1: la
0: kay Park
1: oh
0: kay Flower
2: oh
0: ito sa mga reyna agad sila. Si Marit at ito reyna man. Bagus na nga ito, oh. Si Cha Marita. Hala! Nagapay-pay sa sayo mo.
2: Malapitin ko siya. Ha? Oh. Kakuan. Palapitan ko siya.
0: Palapitin ko siya. Kasi may sugo naman siya.
2: Yet. Yet. Ano kapoy ka na?
3: Agay ko chinilas na siga.
2: Ano? Wala akong didala.
3: Ang chinilas mo, yatag sa akon.
2: Yeah! Kailalong patinol mo, kuya?
3: Ate, sige! Kuha ading sa matos ko, kay matiniil ko, kaya pukan ako gali!
2: Yay!

0: Reyna Elena, okay ka lang?
1: Hindi, good, Roslyn.
0: Ano? Katahong pala sa imo, tsa libertad.
1: Ay, ikaw katahong man sa imo, Roslyn.
0: Thank you.
1: The Reyna, kagid siya. Abo, nagkakorobagid ang lawas mo. Kagamay-gamay sang hawak mo.
0: Daw mabali. Tsa libertad, ah! Oh, tsa, uy, okay ka lang? Anong ginakuliit mo?
1: Ada, Roslyn. Pinagakutoy ang tiyan, kuya. How?
0: Ano?
1: Oo, ba?
0: Uy, tiyan. Nagka-position pa ta. Punggi na. Sige, kay... Sige lang, ha? Kay wala ko na patay balikid sa imo. Basi kung madusmo ko.
1: Rosie.
0: Mm-mm. Sige na.
1: Kalot! Kalot! Bumayo lang kay Ari. Kaya nag-aupo sa prosesyon.
2: Yes, Reyna. Ilina ka, guwapa.
1: Lord! Ang bala sila. Natunda sigo nila kay kung hindi mahuyan, gigundi kayo bagwa na gin.
2: Oh, ano? Hindi ka mapunggan?
1: Hindi na
2: gin. Ano, tiya?
1: Oo, ang kinaon ko pala kainan.
2: Oo, oh, diba?
1: Wala ko siguro natunawan.
2: Ha?
1: Dumagwa na gin, Diyan.
2: Ay, hindi na gin. Ay, hindi na gin.

0: at ari na kita sa kapilya. Maghihiwat pa sang Santos ng misa. Hindi ka mo ani magalin ha, mga Reyna.
1: Wanang! Nahapo na ko! Dabatumba ko, wala pilas!
0: Ano, kapitan?
1: Oh, nakatulan ko sang bayo ko, kabugata yung puto, mailis ko! Ay, aray, ay, ay!
0: Ano? Ay, ala, ay, ara na si Reyna Imperatrice, ho? Ay, Tia Marietta, bow, kataong si Imo, ba?
2: Ay, abawa nang... anong tahom di ho? Tulukab lang tiil ko ho?
0: Oh, hindi. Nagatiniil ka na lang ha? So, di na sa batos mo, Chay?
2: Ato kay Gusteng!
3: Ay, abaw, salamat. Nakalambot, yun man kita dilis kapilya. Wanang, wanang, may CR di.
0: Ay, sisirado.
3: Ano? Ay, hala, tuluya sa ako. Te, nagwa na gito.
2: Ala, kabaho ka ha? Kabaho! Kaya na libertad na ano ka? Nabuhin! O hindi, kauluya!
3: Ay, kabaho!
2: Tada! Oh, alin ang liabi sa Kasilyas, o? Alin ako? Alin na ang liabi sa Kasilyas sa kapilya?
4: Ala! Kabaho! Ay, ala! Ma'am! Hindi! Nagwa na! Ma'am!
3: Galang nito! Lahingin niyo ko! Alam na, huyaan ako niya! Sa daso niya, hindi naging kuya mag-intra sa mga mo niya! Nagastuhan ako na huyaan pa ko!
2: Yabi, yabi ka! Malayo na ka sa kahuyanan!
3: Salamat!
2: Ubusog na kaya! Dalaon na ka sa balay ninyo! Ako nga, makailis ka na dito!
3: Thank you, Kalo!
4: Ang tatala mo, Tia Libertada! Ako ang madalas sa sapatos mo!
3: Oo! Nasigan niyo! Kaya bayaran, taka mo!
4: Piyo na! Kwarta na!

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kaysa ma-stress lang ako sa traffic na to.
3: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: Be MX Extraordinary with MX3.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko ng pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Pumakal sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Paano ka makahilway sa cancer nga banatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand ng vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabali si Bibi. Mas masami ko din na allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: Goodbye!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: TDX 500
3: 27 lot.
4: Ano ginabatsyag mo sa
3: high blood gid ko?
4: Ano sa una ang imo
5: blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
3: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX 500.
6: Ang lamig!
7: Tika, yakapin kita.
6: Sarap ng feeling.
8: Everest Air Conditioner.
6: Hon, ano ever best place mo in the world?
7: Siyempre, right here with you.
6: Oh.
8: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
9: Life Extension. Vitamin D3.
10: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
11: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
12: Naku, DJ. Matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw na routine.
11: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
12: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
13: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Nons Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nons Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Tasi kung madula man lang. Napawagin ako. Kaysang ginadawad lang ko inom, wala nang sakit ang akong ulo.
3: Plus Gold. Mahal sa mga butika.
0: Gikan sa

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS
0: Super Fiber.
2: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasye ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
0: Super Fibers ang Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
3: Maulan.

0: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug gamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug gamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
1: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
3: unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: diet and exercise. Tunay, natural at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural at original.
3: Life Extension, Vitamin D3.
4: I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Galubog bala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, o kon eye strain na hindi na pagantusa, kay ari na ang iBerry.
6: Ako si Anna, wala daga man daw eh. Halin sang bata pa ako, may myopia na ko, kataasang akong grado sa mata. Budlay gid magtulog sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarko sang iBerry, naglimpyo ang akon pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
5: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
2: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kog pulang, uti kog buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga kubra, alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Samphone Plus Gold.
8: Ako galing si Shirley. Migid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Samphone Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samphone Plus Gold. Sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad na adlaw ang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
2: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
3: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Para sa matino nga dugo,
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay,
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
4: Mas tagtino nga tay,
5: happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
4: D3 Bio.
2: Babakal sa mga butika. D3 Bio.

0: Tima, sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin B3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod naton subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
6: Pirmi nagakalabu ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nagaabot pagani sa 320.
5: Kag ano bala ang solusyon nga imo na pagiban?
6: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabu sa akong panulok kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
7: Tilawi man ang bagong produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Alas 5:24.
9: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
11: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
3: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
4: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
5: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: E3 Bio.
7: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon puti.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
9: Charm Fabcon. Pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lamang sa bango ng Charm.
10: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangkong kumaka plus sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS. Ako si Cherry, saka full-time virtual assistant. Halos 24/7 ako nga bugtaw sa trabaho. Pulaw kag stress every day, bisan ara sa balay. Nahibal-an ko nga bangod sa stress, ginaubos ini ang nutrients ko sa lawas. Gani subong, stress tabs ang ginainom ko. Upo dang insakto nga diet kag exercise, nakabulig ini sa akon nga mabalik ang nadula nga nutrients. Parehas ang iron, ni vitamins kag niacinamide para fresh. Kag focused gihapon bisan stressful ang mangin VA. Gani, tilawan niyo man mag-stress tabs.
11: Si vitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple persistence.
12: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Evergreen Herbal Capsule.
14: Ako gali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
15: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
16: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
17: Santhol Plus Gold.
18: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko Santhol Plus Gold kay okay gid kunon niya sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
17: Santhol Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Makakas, makabuti ka.
2: Ang husay.
3: So easy to use. Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
2: Siyempre, it's you, babe.
3: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
4: Hello, anak.
5: Pagpunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
6: Ganyan ang Pinoy.
7: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
11: And Dr.
12: Ito po si Dr. Bernie Ong.
13: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
14: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
15: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA.
16: Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: You need toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: alaga. Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Supple Plus Gold.
2: Ako galis si Ban, pero may lang nasakit ako ng tiyan. Pero sang napatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao May Alibio Gid. Salamat Gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old na kanhambayad, dok, sa una ni Wang Niwang ako. Tapos, amo na, dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
4: Wow.
3: Kaya gusto yung pagdiyan magniwang, kayo pariyo ko no sa ako, nahambay ko kanami, nagilang sang lawas mo. Tapos, yung compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI, hambayad niwang, yung ko, dok, sa una, siya nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Tundoble, okay! Maunding hinata sa Supplemento in 1!
6: Santon Plus Herbal Capsule.
5: Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
6: Santon Plus Herbal Capsule.
5: Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Tundoble, okay! Maunding hinata sa Supplemento in 1!
6: Santon Plus Herbal Capsule.
5: Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
6: Santon Plus Herbal Capsule.
5: Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras sa RMN Iloilo, 5:32 sa hapon.
3: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
4: RMM News and Public Service.
3: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
4: RMM News and Public Service. News and Public Service.
2: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang RMN News and Public Service sa karunyang adlaw sang Sabado, petsa 30 na kita sa bulan sa Mayo 2026. Paatusin mga pagpangalagad mga karadyuman sa subong iyang hapon, isa ka adlaw bas sa petsa 31, magatakop na ang bulan iya sang Mayo, ang bulan sang kabulakan. Damo sa mga aktibidad niya ginapatigayon sa last day iya sa bulan sang Mayo, no, particularly ang pagpatigayon sang prosesyon, no, ang pinakasikat iyang Santa Cruz San Con Mayo, mga karadyuman, no, sa mga kabaranggayan, kabanwahanan, no, mga parokya, no, mayara ina mga karadyuman, no. So isa ina sa mga attraction man iya, no, sa tion magtapos na, magabot na ang katapusan nga adlaw sa bulan sang Mayo. Kamusta kamo dira sa aton sini nga mga kauturan nga yara karon sa tagsa nila kapuloyan? Adlaw kita nga Sabado, medyo puro pa huway susubong ang adlaw, weekend kita, no, kag medyo mapuro pa ang paang ang aton sini nga palibot. May mga porsyon man subong sa may probinsya sang Iloilo nga nagaguro galom-galom na ito kung nagtupa ng iban sa palibot sang syudad sa subong iya or sa palibot sang probinsya sa subong hapon. Isa sa mga ginabantayan naton pagsulod naman sa bulan iya sang Hunyo, mga karadyuman, pagbukas liwat sang klase, no, sa Hunyo 1 tubtob 5, may patigayunon nga brigada eskwela, mga karadyuman, no, sa mga eskwelahan, matamat na ini, no, tagsa ka mga estudyante kagamuman ang tion sang enrollment period nga gintala na iya sang Department of Education para sa aton sini nga mga estudyante. Pagabot sang second week or by June 15, magasugod na ang kadamuan sang klase, no, sa mga public school sa palibot sang Western Visayas kag sa bilogyang pungsod Pilipinas.
5: Arimin, arimin, arimin.
2: May patigayuno na niya mo naning gamiton subong or ipatuman ang three term school year calendar, no. Unsa so, una ti may apat kita ka quarter subong tatlo na lang ka term, no, ang gamiton iya sang Department of Education, no, para man nga mapalawig-lawig tinutuyo nga malawig ang school days, no, ay ginsa separar abi ang learning days kag ang mga aktibidad iya, no, sa eskwelahan, ining mga co-curricular activities or ang pila ka mga hinampang dira, no, sa tion iya sang school calendar days mas gintutukan sang DepEd. Tarawon ta kon ano ka or mangin mapinuslanon bala or mayara bala sang epekto ini kiti gintun-an ini sang Department of Education, mga karadyuman. Sige, standby sa aton sining pagpangalagad si Radyuman Mart sa dili madugay. I-check ta mga karadyuman, no, ining isa iya ka katapo gid, no, sang pulis naton nga kaupod sa regional sa may provincial drug enforcement unit no sa aton sining PNP mga karadyuman nakastiguhan no dira iya sa may banwasang Mina Iloilo pero do naga paayo-ayo na no ining nasambit nga biktima ibaloon tabi anong rason sining nga nakastiguhan ining nasambit iya nga biktima mga karadyuman. And of course sa aton man sining pag pangalaga dugang man karon nga mga update may naga may nagluluntad man iyang vehicular accident no kamusta hunta karon dira sa may area sang Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo kay nagidamang sang hapon no may nadisgrasya no pretty ining motorsiklo ibalon tari ka musta aning biktima mga karadyuman. And of course pilaman ka mga update naton diri sa aton sining pagpangalagad sa national scene no pasiplatan ta karon kumusta na ang aton sining mga senador sa may pungsod Pilipinas sa isa ka madinuagon nga semana nga nakaligad mga karadyuman sa gyapon do puno gyapon sang istorya sang kun sa Tagalog pa may mga artista no may ara iya nga do hindi mo maintindihan kung anong luyag nila sini no may statement man si Presidente Bongbong Marcos nga mismo ang iya sini nga utod nga nagatawag sa iya nga bangag iya mga karadyuman ay do hindi mo maintindihan sumbong do fake news sa peddler na no ining nasambit iya nga utod niya si Senator Aimee Marcos no kiti may gipamangkot sang katapo sang media mga karadyuman ang iya ang presidente sa isa iya ka press conference nagligad dugin kadawan lang ni presidente Bongbong Marcos pero tingambal niya kaina ha ngati do kadamo sang ginapalapta iya nga fake news na ining iya sini nga utod pero dali gid lang unahon tanay ang pilang ka mga balita lokal and particularly ining nagluntad iya or ang ining pagkakastigo sang tapo sang kapulisan dala sa banwa sang Mina Iloilo with Radyoman Marjorie Arbomian.
6: DYRI Radyoman report.
7: Radyoman muna sa Italia dari sa mga natipo naton dari nga balita update naton sa ining Intel Police sang Regional Police Drug Enforcement Unit nga nasa Putihan bala Radyoman mon dira sa may sugalan specifically sa isa ka namatyan samtang may nagahampang sang pusoy bahig no kang kahapon sa kagahon last 12:45 sino diri sa hepe si Police Lieutenant Redan Octaviano sa Mina Municipal Police Station nga nakagwa na kuno sa ospital ining police na si Police Corporal Alfred o kung alias Alfred nga residente sa Barangay Inguri lapas matapos nga nasa Putihan, I guess, ang himata ni siya sang namatyan, Radyoman Mon, because ang apelyedo sa mga suspect. Same sa apelyedo sang pamilya, sang ano, sang ining nakahaya. No? Ang according din kay Lieutenant Octaviano, nga nanggapalayan ng ilang investigation. Kaging pumangkot din siya natin, Radyoman Mon, nga nga ato dito ang Intel Police.
2: Yes.
7: Ano siya nagahampang, kaya may mga information niya, nagahampang siya sang pusoy. But nagapanindugan dari ang Mina PNP of course ang habal nila nga may upod ya ang police nga nagahampang kag hindi siya directly ang nagahampang hindi na pagpilita kay wala gani gahampang ang police
2: sure ha
7: oo wala gani no promise
2: ano gani tawag sini kun na wala ka nagahampang nagamiron gamiron lang siya.
7: Ako may amugalin na lipat ako mamangkot kung meron siya kung hindi. Oh. Eh, ang plastada dari, eh, hindi pa may establish kung ano ang rason nga ang nga ato to siya. No? Diba siya may gina-surveillance? Pero ti Wait, takabalong kasi hindi ka makahambal todo ang Mina PNP. But nakaagom niya sa mga Bukol, sa mga kasamaran sa iyang ulo kaguya, na ospital kasi ganira si Manmun, matapos tinapungol sa duwa sa mga nagahampang mansang Kusoy Bahig. According diri sa kay Lieutenant Octaviano, nga naghana nga magabot sa armas ang police, pero sa report nga nabato natin, na nakuha natin ng ilang SMS report, nagabot kitsaya eh. Nakagabot kitsaya.
8: May lang kayo sa nagawan?
7: Wala, natapungulan lang. Radyuman mo, si ako na ganing nga ginapatigayon karon ang investigation. And as to the administrative sanction naman, ongoing mandarino, may mga ginapatigayon, mga investigation. Ang IPPO, kati ang ilan niya nga mother unit, ang mga disiplina sa iya, kung may ara, agad man sang lapses, radyuman mo. Importante, nakagawa na siya sa ospital, pero tayo wala pa nadakpan. Ining duha nga nagsaputi sa Intel Police assigned sa Regional Police Drug Enforcement Unit nga nasaputihan sa may Banwa sa Mina, Iloilo.
8: Kampo Delgado, gargili ni no, Rajuman March, no?
7: Oo, ano ginasyan? Doon na siya sa ano eh, sa regional office, hindi na siya sa province or city lang, but regional gid ina. So, depende ni kung ano ang mga resulta sa ilang investigation, pero amo na to ang habata, hepe. Huwag ko naghahampang gani, galantaw lang kami upod siya nga naghahampang.
8: Tell mo ba, si huwag magkita ka balo ba, si ito, nga palo pa ni Lagman to, no? Tapos, muro-miron-miron siya, kag nagkuro-komentar-komentar. Kag,
7: initan
8: ba?
7: Pero actually, ang habal ni, ano, ni Hepe, nga nagbaisay ko nang upod sini kag ang upod sa police wala kag isa sa mga nagahampang ano buro bangka bangka na bala
8: Elias Alfred ano tumandok to siya sang lugar kon hindi
7: kagalapas
8: at ati base pwede man siguro nga naga obra sang yasin nito nga trabaho eh
7: Eh, yung bala mo nga regional police drug, bisan sa kapis mo na sa'yo makitaan o raklan. Kay region gani.
8: Intelligence ka daan.
7: Oo, ti Intel nga ni. Nantawang talaga ang resulta sa investigation sa ang kapulisan Rajaman Moon sa ining natabo nga pagpanaputi sa Intel Police. Amo na madulong natin nga balita nagikan sa patrol. Kasama mo sa DYRI, RMN Iliilo, Rajaman, Marjorie Herbo, Miane, Tatak, RMN.
9: Tatak, RMN.
8: Madam Ogit, nga salamat kay Rajaman Marjorie Herbo, Miane. Ang oras nato nala 5:45 sa hapon. Ting iba nagamuro Marisha. Yung nga, totong polis siguro gahampang man eh. Nalingkiti ka balo naman kita kung intelligence mga karadyuman, no? Medyo masibod-sibod ina nga obra kag kinanglanon mo sinasang ano, no? Sang, kung kisa do, gadidro disguise ka man. Nalingkiti kung kilala kada karon kag nag-engage kay mo sa sugalan no ano may gina kasi may mga intel works si corporal no mo na nga guro nga ti atoto siya no buti may ara naman gali nga nagagulong investigasyon mga karadyuman no sa administratibo na parang litan nga may isala gid makitaan ni karon buti madisgrasya ka gid sir corporal bago pa malang ni ka alsasang kamot ya bago pa lang galik ka sumpa ning police ni namot pila na katuig ni sa serbisyo ba si malang alang ni si police sa corporal ni kun mag gwa ang investigation to karon nga nagahampang siya anyway tugyad tanang investigation sa aton sini nga mga kapulisan sa aton man siniya no nga draman no sa may Banwasang Mina Iloilo sa piang kabahin gin pasakaan sang kaso sang San Joaquin Municipal Police Station kag sang utod mismo no sang suspitsado o sang biktima magbayaw man ani ining suspek bayaw no naglabo sa iya siniya nga bayaw ang utod sa iya sining asawa ang manghod sa iya sining asawa kamanti may ara sang problema no naglunta nagaway away sila ni Ismi niya ti karon ang iya sining asawa legit dito gin pa
2: halin niya kuno sa ila sining balay no naglayas sangin palayas niya pagbalik way na magbalik sa ila sining puluyan didto na sa iya sini iyang balay sang ginikanan kagti medyo hindi na medyo nakainom gid no hubog ining suspect ining lalaki mga karadyuman gintabog sa ni misis niya pagadto niya to kati dindi na ko na magupod sa iyang iya sini nga misis bangod man sa ginobra niya way niya bala pag guha niya siguro binalikan niya may bit-bit na siya binangon no didira sa mga buro barangay sa may area sang San Joaquin Caballo naman kita sang terrain dira no mga bukid-bukid nga area or patag nga area dira diya kadamuan gida may nag kapot gira sang binangon no pang tapas sang puno kon sa no man nga ulo brown sa palibot sang imusin nga balay no sa imusin nga hugsaran te karon kay na ukpan no ang bayaw na bit-bit niyang binangon bago kapila niya gid kabisis na nung gindala sa may San Joaquin Mother and Child Hospital ining nasambit iyang biktima kay tidamo sa pilas na ang kon may lang kay sa subong istable na mga karadyuman di ang suspect na gin pasakaan na sang kaso nga frustrated murder pisar nga ti wala pagyapon makagwa sa ospital nagapaayo-ayo pa ang complainant kati ay dirigid supposedly no ang complainant sini ang maga porsusang kaso pero kay ara ang utod no grabyado gid sila pinasakaan sang kaso mga karadyuman ti ining suspect karon ining arestado detain sa Gyapon dira iya sa may sulod no sang karsel sang San Joaquin Municipal Police Station no ang leksyon sinibla sa mga utod naton nga kon tam-an kamo sang inom pulo paminsara nyo man no kon ano ang matabo sa inyo kay ti oh pareho sini karon gin bayaan kanani ismi mo tapos ang problema dira kay priso ka pa imo no ti way na sa may mabisita si mo ginaway mo man tong pamilya sang imo sining asawa no ti ano nang gwa niya sa karon kundi manimuron ka to sa sulod sang karsel iya sang San Joaquin Municipal Police Station kag nagtuga pa sang dako pagid nga problema sa pag inopdanay inyo inyo niya sa palibot dira mga karadyuman. Maniksyon na sa mga in-laws bala no mga tapik no kon may subong sini nga mga problema galing kay tindi ta manabi ma balikang estado kag ang nabatsyagan sa kamot nga tion man sa sining suspect kiti ambal niya na ano sa kuno na impito galing kiti asawa mo yung yang naka bais mong ginpokpan mo yung imong bayaw alas 5:50 na sa hapon sa ton sining pagpangalagad Arbibin. Subong hapon naliwat naman nga nagbuga iya sang abo no ang bulkan Canlaon mga karadyuman sa diin naging pandaman karon sa ang publiko sa palibot sang bulkan nga sa posible pagtupa naman sang ashfall ginpandaman sang Office of the Civil Defense mga residente nga nagapuyo sa Negros Oriental kag Negros Occidental sa possible ashfall mga karadyuman matapos magbuga sang abo ang Canlaon Volcano sumunggid lamang iyang hapon no ala 1:49 sang hapon santo iya sa advisory sang Office of the Civil Defense no kagti sa subong yara sa alert level number 2 ang bulkan base sa bulletin nga gin-issue sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kon ang PBOX mga karadyuman no kahapon nagbuga man ini sang abo nga nagdugay sang 8 ka minutos tub-tub iya sa isa ka oras sa santo sa PBOX na record nila ang 16 ka volcanic earthquakes lakip na ang 12 ka volcanic tremors nga nagdugay sang tub-tub isa ka oras halin alas 12 sang kagahon sang Biyernes tub-tub alas 12 sang kagahon sang Sabado. Kung residente kas may lugar ni Subong, sini nga magngurob-ngurob naman ang vulkan kan Laoni, no, hindi ka na may himos man. No? Di nagbuga ini sang 2,000 plus katunilada sang sulfur dioxide sang Biyernes mga karadyuman nga ti tama gid ka hazardous no sa ikaayong lawas sang mga residente sa palibot. Ang pagbuga ganiti maluwas iya sa epekto sa pagpangabuhi dira sang aton sini nga mga kauturan malapit sa bulkan no for the past years nga nagakatabo ini sa palibot iya sa ukon sa may bulkan kan laon nagaepekto gid dako no sa ekonomiya man sa bahin sang Negros Island region no kati hindi na sila sakop subong sang Western Visayas last time amo ni nagwa sa resulta iya sa inflation sang regional no inflation na dako ang epekto sa ekonomiya kati may mga produkto dira sa agrikultura nga hindi iya successful ang pagtubo bangod man sa pag-epekto no, sa sining pag-alburuto sang vulkan Kanlaon. Subong may malawig-lawig pa ni, no? Bulan pa lang kita sang Mayo mga karadyuman, kadamo pa sang pwede iya, no? Nga matabo sa parabuto and hopefully, no? Magkuro kalma-kalma na, no? Ining nasambit iya nga vulkan man, no? Kahit hindi taon punggani, hindi matakambal nga likawan mo ini, kay naga uyog ni kag naga init dito sa idalom, depende sa kondisyon sa idalom sang duta mga karadyuman, no? Sa mga volcanic plates nga ginatawag ba na, no? Ang termino technical nga ginagamit ya sang people. Aligid lang kay Tamyo na nai naton sa mayong hapon ng aton sining nga mga listeners diri sa aton sining nga pagpangaragad kay Rogelio Estupado, oh mayong hapon, no? Nugin gutom man ko pagkabati. Castro Helio Estupado, mayong hapon, Ilinita La Pastora, kay Mambing Batis Laong, Lucy Mulena, salamat gid no sa pagtuto kapag pamati diri sa aton sining pagpangaraga. Then of course, sa mga listeners naton nga hindi naton mabasahan ha, nga nag-view man sa aton sining pagpangaraga subong nga hapon, si Cas James Carpe. Thank you gid, Cas James Carpe. Kay Sir Stephen Panega, no? Mayong hapon gid, salamat gid sa pagpamati. Kas Broadpit Madera Bistuer, nagatutok man diri sa tonsiring pagpangalagad ang pamilya Amido kag Joso dira sa Barangay Libong Kugon, Saraga Ililo, kay Tatay Roger, kag sa apo niya nga si Hilway, mayong hapon gid. Toto Brick Show pa rin nyo, kag kay Sir Rocky Penuela, no? Salamat gid sa pagpamati. Kas Jan Pirutso Sumagaysay, good afternoon man, no? Thank you gid, no? Sa pagtutok kay Tita Rosca, kay Tita Sonia dira sa may Barangay Nazaret Binabista Gimaras. Thank you gid, salamat gid, no? Sa pagpakigupod sa pamilya Gaborno. Thank you man, no? Sa pagpamati iya sa subong nga hapon. Kay Sir Larry Girhen dira sa may sityo Matingkong sa Banati, Iloilo, no? Thank you gid sa pag tutok kag pagpamati. May public service announcement lang kita, no? Dali gid la, no? Kay may yara sang public service announcement na ginapahibalo sa mga himata kag kakilala ni Eustaquio Hopialda Teruel, no? Nga siya ang napatay kag natala na nga igalubong mga karadyuman, no? Napatay siya sang nagligad iya nga Mayo 25, no? Kag ginahaya do subong diri sa may Montfort Highway sa Chapel of the Hills sa Higato Abisya, sa may Barabago Haro, no? Ang iya sining lubong mga karadyuman na tala na ini
8: sa pizza dili lang no ang gining adlo do Mayo Hunyo ni ang lubong ni tatay no June 21 no ang iya sining lubong June 21 2026 mga karadyuman no so sa mga imata ni Tatay Eustachio Teruel no nahaya dira sa subong sa Mahigato Ovesia Funeral Homes no incorporated dead crematory mga karadyuman no so condolences gid sa pamilya Teruel mga karadyuman. Sige, dugang pagid ng mga balita kag informasyon. Bantayan nyo na karon sa masunod nga News and Public Affairs Program sa Ngarimen Iloilo, no? Kamusta hontan sinadota ang balantayan sumong kun pag-abot sa bulan iya sa orsa, sakto bulan sa Hunyo, pagbalik pag-resume sang sesyon sa Lunes, may mga pagbag-o naman ayhan sa Senado after sa sining tama iya ka gamo naman iya nga semana para sa Senate ni manti nagabinangigay ang aton sining mga senador no dira iya sa may Senado ginistorya na nagkaroon numero numbers by numbers na no ti kon maristo na ni si senator Bato la pa si aristo na si Senator Jinggoy. Tapos ginamanhunt man niya si Senator Bato, no? Dako na nga buhin man karon na do. Puro patas-patas na sila. Galing kitikan ang majority. Kati si Senator Peter Alan Cayetano, ga-preside. Hindi man siya pwede iya ka buto. Kati makabuto ka lang kung mayara na sang may patas na no sa numero sa magtimbang iyang grupo dito di disbintaha gid ni sa majority sa subong ining nagakatabo namo kita sang na istorya na ano ni aton nga gobyerno subong mga senador naton no sang una makambal ka pa nga daw ining mga time bala sa to ni Senator Jokno, no, Senator Miriam Defensor Santiago, Senator Frank, wala sang mga muniya nga problema nga nagluntad, no? O pinasahi niya ang presidency, Senate presidency ni Senator Peter Alan Peter Cayetano, no? Kati ang nagagwa subong nga daw gina tabunan nila or ginapilit nila nga maluwas man niya sa pagkaristo si Senator Bato de la Rosa ang panindugan subong sang majority apisar nga tama katiko pilit nila nga ginatadlong no sa mata iya sang publiko eh paano mo natadlongon kabisan grade 1 section 15 or section 20 lang ngambal nga tiko gid na iya anyway bantayan ta ina kag isa ini sa mga dapat natong tandaan mga karadyuman kahit ang eleksyon by November 2 madayon na why na naya hindi na na ma-postpone ang ginapalapta ni Senador Jaime Marcos ni ambal ni Senador ni Presidente Bongbong Marcos ni problema niya no kahit kadamo man sa nagapati sa iya hindi dapat nga patihan no kahit kuno may term extension na naman mga karadyuman. Ay, naku. Oh, bantayan na lang ah. No? Kay ang mamot na bansagan na niya nga fake news sa Queen. Nagligad na ginsabdong sa sangiya sining mga kaopdanan sa Senado. No? Bangod sang ginpagwa niya yung nanito, chismis ba lang ganito? No? Ay, siguro nagahampang lang siya sining nga panguna-una. Ito gin o si kanya yung chimpo sang Senado, no? Tingin pa strike out sa mga kaupod niya, mga karadyuman. Bantayan tandugang sila ng update na nagkatabo sa aton siling pungsod, particularly sa aton siling Senate, mga karadyuman. At the same time, ang pilaman ka mga barantayan ng update diri sa local scene. Si Undersecretary Jed Patrick Mabilog, no?
2: kag si Vice Mayor Matet Diboke, no, sa ila sini nga pag sumalangay, oh, kasadya sang politika na as early as now. Sige, wahay na kita sa tiyempo sa aton sini nga pagpangalagad, standby na sa mga pagparita sa RMN Evening News. Sa ngalan ng gidamang ni Radyoman Magi Malariado, kag sa ngalan sang serbisyo publiko. Ako si Radyoman Moon Yales Kapaliha.
10: Tatak! RMN.
11: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN.

0: smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustate at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustate at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
3: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
4: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Santhol Plus Gold.
7: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko Santhol Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlo ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
8: Santhol Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
9: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
10: Charm Zap Con. Pangungkong makabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangdog kung makabloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: Oras mga karadyo man na Philippine Standard Time, alas 6:06.
14: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
13: Mayong gabi mga karadyo man, welcome na sa pagpangalagad sa RMN Evening News.
15: Adlaw kita sa buong sang Sabado, Mayo 30, tig 2026.
13: Mga karadyo man, kami ang inyong mabatian sa 774 sa lilisuan sa inyong mga radyo.
15: Kami makita man sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
13: Sa pangalan sa serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man Marjorie Hervo Miane.
15: Ako naman si Radyo Man Rezzy Danioso Bordon.
13: Headlines. Sa mga dalaguan nga balita, sa balita lokal na 12 ka oras nga brownout pati gayunon sa pila ka bahin sang Iloilo City buwan sa Mayo 31.
15: Pagpagamit sang sarakyan nga naka-assign sa Office of the Vice Mayor sa iban para sa official function sa SP, madugay na nga ginahimo.
13: Balita international, Trump magadesisyon na sa deal sa Iran na presidente, nagdemand nga buksan ng Hormuz Strait.
15: Sa showbiz, Janice de Belen nalipay sa ginahuring-huring relasyon ng Kayla Estrada kag Daniel Padilla.
13: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:07, kagkaroon sa detalye na sa aton yung mga balita. Maeksperyensyahan sa pila ka barangay sa syunad sa Iloilo ang 12 ka oras nga brownout buwas Mayo 31. Sulo kay Miss Angel Tan, tagpababa sa More Power Iloilo. Apektado ang Mandoriao, Mega World Gagharo Station sa power interruption nga magasugod la sa isang agatubtub la sa isang gabi. Pahayag niya gin request ini sa National Grid Corporation of the Philippines o kan NGCP para sa pagpadayon sang upgrading related works sa Iloilo substation nga ginpaiway sa Marso di or Mayo 10 bangod sa contingency protocols para sa ASEAN Summit sa Cebu.
16: This actual power interruption is because sa patigayon nun sa NGCP.

0: Fiber. Mabakal sa tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Para sa duga nga palamang kwatanon, mag-text o kumagtawag sa numero 0961-420-4683 o kan 330-3673. Mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag Super Fiber and isang panihapon na. Super Fiber, pambato sa colon cancer.
1: Sa iban pang balita lokal, madugay na nga ginahimo ang pagpagamit sa iban nga sa asang salakyan nga naka-issue sa Office of the Vice Mayor. Sa na kay Vice Mayor Lady Julie Grace Love Baronda, antas naman siya ng NBC Alcalde, practice na sa opisina nga ipahulam sa katapos ang sangguniang panlungsod kag mga empleyado para sa pesal kag legal nga functions. Patag ni Baronda nga ginpasayon lamang niya bangod kulang ang bangod kulang ang limitado ang gamit sang gobyerno para sa busy alcalde ang pagbuligay pinakamayo nga mangin matalonsay ang serbisyo publiko. Ginabi-abi man ang imbestigasyon na gud mahayagan o kung mahatagan sang kasanagan ang isyo kag makadiyon sang masugot nga pagsulundan sa paggamit sang salakyan sang gobyerno. Matandaan niya naka-isyo sa opisina sang busy alcalde ang salakyan sang syudad niya nakita nga naka-park sa GT Mall sa adlaw sang Domingo. Samtang sa muman niya adlaw nakita ang salakyan sang liga ng mga barangay sa isa kakapihan sa distrito sang Haro. Ang iningabahin sa aton mga karadyo man, ginadulong sa inyo sa Sunthone Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka ba lang ang samtang nagatigulang na ganubong natural ng collagen sang lawas? Ang collagen ang responsable sa pagkinis kasi softness ang supat. Gani ko nining mga dubo, madawan ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sa Sunthone Gold Coffee Mix nga manggaranon sa collagen, liwat sining ang ginapabasko ang aton yung supat, gani mas batang hitsura makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa glow ng natural, mag Sunthone Gold Coffee Mix na.
0: Sa piyak na bahin, mga karadyo man, naglabot sa 35,180 katawo sa Western Visayas ang nagkalamatay base sa Civil Registration and Vital Statistics 2024 sa Philippine Statistics Authority 6. Sa nasambit nga numero, mas madamo ang mga lalaki nga nagkalamatay nga naglabot sa 19,852 kung ikumparar sa mga babae nga naglabot sa 15,598. Nagapangunang rason sa kamatayan ng pneumonia, pag-isundan sa acute myocardial infarction, hypertensive heart disease, kagang iban pa nga mga balatian. May pinakamadamo nga nagkalamatay sa mga senior citizens nga nagaedad sa 70 to 84 anyos, kagang mga older adults nga nagaedad sa 60 to 69, kagang mga nagaedad sa 85 anyos pasaka. Isa sa 20 katawo sang nagkalamatay sa bilog nga Pilipinas sa naghalin sa Western Visayas. Ang iningabahin mga karadyo man na ginadulong man sa inyo sa Santon Plus Gold Food Supplement ba lang epektibo ang ginapangita mo diabetes, hypertension, kagmahigo nga dugo, aray ng solusyon na Santon Plus Gold. I-upgrade ang inyo immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang may high potency 100% natural herbal extracts halin sa mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay. Kagsperulina nga nagapanami, kinagapabaskog sa ato ni Kayong Lawas. Santon Plus Gold produkto di kalidad sa Yes to Health Clinic sa 125A ang building Yulo Street, Iloilo City.
1: Natala na nga ipasaka ang kaso ng frustrated murder batag sa suspect sado nga naglabo sa Iyabayaw sa barangay Hawod San Joaquin, Iloilo, lasayis uno sang gabi sang Mayo 28. Sira kay Police Captain Marion Asparo, officer in charge sang San Joaquin Municipal Police Station, igafile ang kaso ng batok sa suspect sa utod sang biktima nga yara patugtog subong sa ospital. Ginkilala ang biktima nga si Esteban Cercedillo, 48 anyos, nga ginbuno sang Iyabayaw nga sa Herminio Sanyol, lunsay residente sang barangay Hawod sa mga Banunga. Sa investigasyon sang kapulisan, ginsugat sang hubog nga suspetsado ang iya asawa sa balay sang iya ginikana na pangwala ini magupod sa iya. Bagod sa kakig sang suspect nakuha ini sang binangon, kaginlabo ang biktima nga iya na sumalang.
2: Kaki sa sawa niya, sa iya na sabayaw yang ipaupok ng ipinabu ya, kaya nakaalbong sa makamarisari niya pila sa kwarto ka sa pagkalabo sa binangon, sir.
1: Ang kabahin sang payag ni Police Captain Marion Asparo, gilayan niya gidalang biktima sa Mother and Child Hospital sa Banua sang San Joaquin, nga nakaangkon sa mga kapilasan sa Ilawa samtang natigayo naman yung madakpa ng suspect. Ginsaylo sa Western Visayas Medical Center ang biktima, apang nagtindog nga tagreklamong utod sini para matigayo ng pagpasaka sang kaso batok sa suspect. Ang iningabahin giladulong sa inyo sang new and improved NAN Super Plus, mas ginpa-epektibo, kag mas ginpabasko. Gintingabang mangosteen plus guyabano plus malonggay, para

0: sa mas mabaskog nga resistensya dugang enerhiya kag mas napagsik nga lawas adlaw adlaw. Nan Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranan sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyon na ng lawas sa natural nga paagi, piliang nan Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni Dita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
1: Sa dugang pagid naton nga mga balita, handa ka ba lang mag-atubang sa mga konsekwensya kun magtukod ka sa pamilya kaupod ng imo partner nga sugarol? Ini ang pamangkot sang Ilongga financial educator nga si Miss Bingbing Josue. Sa interview sang Araman Mr. kag Mrs. Y sa expenses. Sino kay Josue nga ang pagpili sang partner? Amo ang magatumod kun ano nga klase ka pangabuhi ang maangkon mo sa inyo nga pag-asawahay?
2: Sang imo sini nga partner determine kun ano nga klase sang pangabuhi no sa inyo nga pag-asawahay no. So pilion mo gid nga asset no, indi liability no. Kay ti kun nakita mo na nga may bisyo ina no, so red ginambal gani nato nga red flag gid ina. Yeah, so meaning kun red flag ni ina, you are allowing gintagaan mo na siya sang permiso nga paugtason ka, tagaan ka sang stress no, indi lang ikaw kag maybe sang imo sini nga future nga kabataan. Pero ang love ga ina,
1: bangod sini nagpanugyan si Josue nga istorya hon sang maayo ang nobyo o kon nobya ang iyang partner, angot sini kag ipahangop kun nga importante nga unta tana ang among bisyo kang magtutok sa pagpaumod sang ilang nga pagpangabuhi. Dugang pa niya nga importante ang paghigugmaanay sa pagpili sa maging asawa kun ba na apang dapat man nga mangin praktikal kagwae sa desisyon agod nga masiguro nga hindi mangin problema ang bisyo sa pinansyal nga aspeto sa pagpangabuhi bilang mag-asawa.
2: Very important ang love, pero ang love nga ina nagakadula man ina no kun ang wala unod no ang bulugasan kun kaisa kag kun specially no kun ano kun may mga bisyo no. So ti kun ang isa ka lalaki kun love nga ginina ang babae no, pwede na yang i-condition nang adaan o di ba di direktahon mo amo ni nabatian ko sa Mr. kag business wise expenses no, kun red flag na kun no, kun may ano kun may bisyo, which is true no. Kay ti kun
1: agud naman balikawan ang pagka-addict sa sugal, magpanugyan or nagpanugyan si Josue nga likawan ang mga tawo nga magka-influensya sini sa imo kabuhi. Lakip na ang social media friends ka mga online applications nga nag-promote sini. Pahanom dun pa sang financial educator nga dapat mag-develop sang savers month mindset ang mangin mahinandumon kagtinguhaan nga matuman ang among handong paagi sa pagkinot, pag-angkon sa madamong source sang income, pag-invest sini agud nga magtubo pa angin pangabudlayan nga kwarta.
2: So depende lang ina sa imo. So ang imong panumdumon is ano ba lang nga klase, amo lang ni bala ako nga ako nga kabuhi sa subong, no? So I have that gratefulness nga bisan sa tunga sa mga kapigadhon, kapioton, there is something nga may kaayo nga nahimo sa imo nga kabuhi, no? So kung ano man nga mga struggles ina, may ano no, may mga solusyon ina, no? Be hopeful, no? May ara gid ina, no? Kay kun ara sa imo, hopeful ka, so mapaayo mo ang imo sini nga kinabuhi.
1: Ang kabahin sang pagpanugyan sang Ilongga financial educator nga si Miss Bingbing Josue. Ang ini nga bahin mga karadyo man na ginadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C nagabuli gagud mo kontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine. Kay man ini ang may-ara natural antihistamine properties. Manami man ini magbulong sang balatian sa mata kangay sa nagakorap up korap ang mata katara kag glaucoma. Para sa libre nga check-up magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchung Building San Jose Antique kag DTX 500. Ang sabat sa imo problema sa ataya, masami ka bala nga nagatiga, masami bala nga may hangin ang imo nga tiyan. Base may diferensya ng imo nga liver. Mag DTX 500 mga karadyo man, DTX 500. Ang para sa imo ka sa pamilya mo kay sa DTX 500. Protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal sa mga butika.
0: Sa katapusan na nga balita lokal, giniganyo sang Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican ang mga stakeholders sa patag sang turismo nga mangin sensitibo sa mga nag-uuso nga klase sang turismo sa mga bakasyonista. Sa interview sang Armen Sapa Turismo kag Pumuloyo kon STP3, ginpayag ni Manican nga nagabag-o man ang trend sa mga bakasyonista ilabi na sa kabataan. Sino sa iya, nagahilig naman karon ang generation Z o kon Gen Z sa mga malinaw nga sa isang bakasyon. sitwasyon agud nga makarelax sila sang maayo. Patag ni Manikan, yung importante ang pagkonsideral sa ni labi na sa tiyon sang summer season bagod kinaandan sa mga Pinoy nga magpagbakasyon kaupod ang bugos nga pamilya kag natuon man ini sa panahon sang mga fiesta. Agud sa ni nagpanugyan man si Manikan sa mga nagapakasyon nga magkadto sa destinasyon sang temprano agud malikawan ang tuman nga init, i-freeze ang mga water bottle agud maglawig pang lamig sa ni samtang nagatunaw ang tubig kag magsuksok sang mabugnaw nga bayo. Sino pa kay Manikan nga hindi magdungan sa oras nga nagadugok ang mga tawo sa isa ka lugar, obrahon ang hindi common nga ginaobra sa mga turista sa mga oras, hindi magkaon sang madamo kun tuman kay init ang panahon kag magbakal sang ticket online agud hindi mauyang ang oras sa pagpila para diri.
3: Do not eat with the people during common hours. Try to eat your meals when the people are not eating theirs. Correct. So, kung alas 12 gidya ang tigkalaon sa mga tawo, as much as possible, schedule ka mo ang tour niyo alas 12 para nga kamo makaon alas 2 or alas 3. Wala na sang tawo nga nagkakaon gawa. Kag mismo, when you go to the...
0: Pahanam doon ni Manikan ang ining mga panugyan para gid sa bugos ng pamilya, agud makabulig na mas ma-enjoy nila sang husto ang ila summer vacation.
3: So, tani, kita ng mga stakeholders, kita ng mga nag-ubra sa industriya, we have to be very sensitive. We have to be aware kung ano ang nag-determine subong sang demand.
0: Ang kabayan sang payag sang Ilonga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan. Ang ining abayan sa aton mga karadyoman, ginadulong sa inyo sing D3 Bayong pinakabago garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kun VCO nga ira lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infection dulot sang bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
4: Mga idol, nabatyagan niyo bala ang epekto sang adlaw kag pollution? Inang bisan ano ang imo himuon, do nagakadula ang hining kag puti sang imo nga panit? Kabudlay di bala? Ako man sadto, kabudlay i-maintain ang supat nga fresh looking kun adlaw-adlaw kang expose sa aso kag yabok. Buti na lang may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, Papaya Fast. Available ito sa grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya Puti, Papaya Fast. White Rose Papaya with Vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, a world-class quality.
5: Balita sa Ibayong Dagat. Sa Ibayong Dagat.
1: Balita sa luwasang pungsod, ang mga desisyon ni si U.S. President Donald Trump sa labing madali nga panahon sa ginadusok nga deal agud palawigon ang ceasefire sa Iran. Sunod kay Trump, asang biyernes ang agaw, makingsapol siya sa isa ka secure White House room agud mahimo sang final determination sa proposal nga magapalawig sang trolls sad or truce sa duha or sa duga nga 60 kaadlaw ka naghatag or naghatag sa tion sa negotiator sa maghimo sa tika nga matapos ang giyera. Pagkaligad sa pila ka oras, ginpahayag sang White House nga natapos na meeting apang wala sang may ginahatag nga impormasyon. Sunod naman sa isa ka Iranian source, may nasirado na nga kasugtanan apang wala pa naprubahin. Apang ginsiling man ni Trump nga dapat untato na sang Iran ang pagkontrol sa Strait of Hormuz kagubo ng kapasidad nga maghimo sang nuclear weapon ini ang duha ka mga kondisyon nga wala ginpasugtan sang Tehran. Ang balita international na ginadulong sa inyo sing Nance Liniment Oil, pinakapuro, pinaka-epektibo pang haplos herbal. Nance Liniment Oil, mild arthritis, rheuma, varicose, pagpalamoy po, palaman oil, palanakit sang kalawasan na ipitig na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man pang haplos sa managaubo palanakit ang liog. Naundan ng mga balik, kinigadugo nga pila, siya inipaunta tunokon patugunon. Buuan lang sing Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, produkto sang Earthsmith Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika sa inyo lugar.
5: Balitang Showbiz.
0: Suportado ni Janice de Belen ang iya mga anak sa mga relasyon sa mga ini, lakit ng relasyon ni Kayla Estrada sa aktor nga si Daniel Padilla. Si isa ka guest appearance, ginsiling ni Janice nga malipayon siya nga masadyang iya anak, butang ang gusto sa mga ginikanan para sa ilang mga bata. Wala man ini nagadikta sa iya mga anak bangod nagasalig siya sa mga ini. Ginahuring-huring nga magkarelasyon sa day Kayla kag Daniel matapos makapila ka beses nga nakitaan niyo magkaupod. Sang dablag lang nagpost si Kayla sa birthday party ni Daniel. Ang iningabahin sa atin mga karadyoman, ginadulong sa inyo sa Life Extension Vitamin D3. Mga karadyoman, kung Vitamin D3 ang inyo ginapangita, diri ka na sa best Vitamin D3 brand na himo sa US ang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended, kag most prescribed Vitamin D3 brand, kag ang number one trusted brand sa Vitamin D3 sa Pilipinas.
4: Missis, gusto mo ba lang sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
6: Kabloom!
4: Ang Charm Fab Coin ang may tatlo ka flower scents nga pwede pilian: Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
6: Kabloom!
4: Testingan na ang Charm Fab Coin bagong
6: Kabloom!
4: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. ACS!
1: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:24. Ginagreet natin, happy, happy listening, kag... Happy anniversary kay Ervy Joy Doliete Dolor kasi iya nga bana nga si Stanley ni kasi ulog sang ilang anniversary.
0: Happy to karon. Happy to karon.
1: Hoy, taga isang moment ang couple nga mag-date. Taga sa ulog sila sang ilang anniversary, way kita da. Kay Tadidang kag ta Tunorbing nga Zero kay Talulo Medina. Ito Joseph, si Joseph Taylor, mga taga Ilonggo Blind Massage, kay ito Pablo. San Pablo inasalan dira sa Valeria Extension City proper, kay Manino Kudadjit Dilima, kay Sir Shakon, kamusta sir? Sa kay Police Major Roy Tayona, happy, happy listening. Ginagreet man natin si Manino Kudadjit Retired Police, Brigadier General James Brillantes, kag Manino Michelle. Sa John B. Hotel sa Generosa Street, Gimbal, kay Lula Milanya Padernal. Sa di ka may itiri ka sa Iban Pagid, kasi 3rd District Congressman, Nonoy Lawrence Defensor. Naglantaw siya, di ba, kahapon. Tapos wala mag-greet. Kong pasensya, gita, nalingawa bing duhama. Hama lang naglantaw. Tapos nalipatan. Happy, happy listening.
0: Sa ato naman Facebook Live viewers, Karigaba, Richard Rosel Gayapa Gomilia, si Madam Jessly Lauro, Romeo Saberi, Arakman, si Rosie Crisostomo Romero, Nick Velasco, si Jevoy Delopina, si Edelyn Monteclaro, kagiban pa natin na tagpalamati, maayong gabi. Kay Maninoy Hector, sang Tatoy's Manukan and Seafoods, kay Maninoy Marisho, maayong gabi.
1: Mga karadyo man, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
0: Saliwat adlaw kita sang Sabado, Mayo 30, take this meal 26.
1: Sa pangalan sa serbisyo publiko, sa pangalan sa atong technical partner,
0: Rajuman Jason Renzi Kabatania.
1: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo.
0: Rajuman Renzi Danyo sa Bordon.
1: Rajuman Marjorie Hervo Miane.
7: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, tatak RMN.
8: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga indi mapatihan apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Ako si Cherry, isa ka full-time virtual assistant. Halos 24/7 ako nga bugtaw sa trabaho. Pulaw kag stress every day, isang ara sa balay. Mahibal-an ko nga bangod sa stress, ginaubos ini ang nutrients sa lawas. Gani subong, stress tabs ang ginainom ko. Upo dang insakto nga diet kag exercise, nakabulig ini sa akon nga mabalik ang nadula nga nutrients. Parehas ang iron, vitamins, kag niacinamide para fresh. Kag focused gihapon bisan stressful ang mangin VA. Gani, dilawan niyo man mag stress tabs.
1: The vitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple persist. Consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako gali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
5: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Nagunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
9: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
9: Yung may D3.
10: Mga butika.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
15: Ang husay!
16: So easy to use. Everest Washing Machine.
17: Hun, sino Everest partner mo in the world?
15: Siyempre, it's you, babe.
16: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everest from Everest.
18: Hello, anak.
19: Pagpunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo malate.
18: Ganyan ang Pinoy!
20: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
21: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
22: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
23: Life Extension Vitamin D3.
24: Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
25: And Dr.
26: Ito po si Dr. Bernie Ong.
27: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
28: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
29: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
30: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
31: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, TAKAK RMN. Number one.

0: pagkaroon sa katapusan ng bahin sa natong sugilanong dirisa, Mundo Mistiko sa kasaysayan, Abyan ni Lola.
1: Ano ka?
2: Lain sang pamadyagod ay kabugat sang sa mga gamot yung butkon ko.
1: Ano? Ano man?
2: Napanog na wan ako dahi.
1: Ano? Tulog na ba naliwat? Matulog man ko. Iluton ko lang kamot mo. Sige na, para matulogan ka. Kaya ako tuyo-tuyo, kuya. Hindi ko mamuklat ang mga mata. Kaya tuyugin ko pala yan. Abita na di ba yung kamot mo, be?
2: Hindi ko mahukyaw kay kabugat.
1: Ano? Ano man, Abi? Ano naman nga ang atuman ka na kung sabot ko mo? Ha-Ariston! Ay, dali na pala kayo. Mabangon ako. Kung pasigaw ng kinky. Ganaw, hindi ko't ko ng ginihikap ko. Dupa, ah!

0: Lula? Nagamat-amat na tubo o, kag nagapan na lingsing ang mga dahon sang rambutan mga tanom diri sa ogsaranta?
1: Ay, hoo. Hoo, apo.
2: Lola, hindi kami mag-obra sa uma ni Manong. Kayopdan ka naman baligya sa baryo sang rambutan.
1: Matuod.
0: Oo, hola. Do hindi ko gani makapati. Kaya hindi lang yung sinahakong makuha tanga bunga sang rambutan, kundi kinaing gidya.
2: Sigurado, makasupot kita sini kwarta mo. Dason, mapatindod ka simentado, oh, mabalay.
0: Oo, oh, oo, oh, oh, ano nga simentado nga balay? Makay, ulihin na lang inang balay. Ang unahon taya nga mapacheck up si Lula sa banwa.
1: Mitoy?
0: Oh, gusto ko lang nga mag-ayo ka kung anuman ang nabatsagan mo. Hindi ta kinahanglan ang damo nga kwarta. Ang kinahanglan ta, maayo ang lawas ta. Kag wala sang ginabatsyag nga balatian.
1: Mitoy?

0: Aragay jutay hi na ilang. Hindi ako paguyura kay base kon makadus mo.
1: Dasi ga gani kanakat.
0: Aragay hi na ilang gani jutay.
1: Dali na bala.
0: Ay nga apa lang ang ginaguyod mo git ako diri pakadto sa balay ninyo ha.
1: Natawan ang ginimo mo sa banako ko. Ara siya. Nagahigda sa papag diri sa sala sa balay ko.
0: Ano bala? Bay.
1: Hindi. Ara.
2: Buligi ako.
0: Nagahabok ang imo duha ka butkon Ariston.
2: Nahalinan lang inis. Nanggin pagtapas ho ang mga sangasang puno sang rambutan.
1: Ano? Te, tanawa na! Ano? Ginpahiwitan mong bana ko, Nay?
0: Ano nga? Ginpahiwitan man? Nagapataka ka lang sa baba mo, Jutay.
1: Ay, ano man galing ginimo mo siya? Akin ka man nga ginilabdan sa bana kong puno sa rambutan mo?
0: Jutay, wala ako sa may ginhimo nga kung ano sa bana mo, iya? Abi, ipabulong ina sa surhana.
1: Oo! Abo ka man sinambuhaton ko? Kag kung mahibalan ko lang nga ginpahiwitan mong bana ko, hindi tagi kang paghilalahon nga iloy ko.
0: Ano?
1: Oh, nagmurahagi ng mga mata mo? Patagi ko na sa kwarta, ha? Kay ipabulong ko sa surhana si Ariston.
0: Jutay!

0: Lima man kakaing ang akon to.
1: Oh, nang, ara na. Ipadulong ko na lang sa salakyan mo.
0: Ay, salamat.
2: Ang kulong kakaing nagkarga na sa salakyan ko?
1: Oo, no, nga to na. Salamat, Gid.
2: Ay, salamat.
0: Ara nang bayad ko, ha. Buwas naman, ah. Kay ka na bibis ang rambutan ninyo. Kay kadugay malaya, kagdaw freska lang gihapon.
2: Ako niya, nanamian mga suki kung aprutasan, kay hindi lang madamo sang duga ang rambutan. Daw nagapagsik ko na ang mga customer siya kon magkakaon sa rambutan.
1: Ano?
3: Takae man ako sa pulo kakain ng rambutan, ah.
1: Ate, oo, oh, oh, sir. Oh.
3: Salamat.
4: Tulo ka ba lang ang pulo sa rambutan, oh? Halin pa sang agang pang dugos ta. Dumulagi hapon nagabuhin.
1: Ha?
4: Nakanotar ka no? Tumanggi hapon kadamo sang bunga nga nagapong ay lang bisan gagmay la ang mga sanga.
1: Amo man ganing ginakatingalaan ko eh. Dula nagakaubos ang bunga ta.
4: Oo gani no? Pila na blaka ka ingang nabaligya ta pero tuman pa kadamo gihapon sang bunga. Tuatong may gahong?
1: Bakay?

0: 6:39.
1: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang.
2: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: It's real bio.
4: O si Karen, nandaan mo isang akon hair fall at hindi manami ako na putis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon putis.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ipin ay Max halaga, Max protektado pa.
5: Help stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max halaga, Max protektado pa. Unique
5: Max halaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako gali si Bal, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
8: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old na kanhambaya, dok. Sa una ni wang-niwang ako. Tapos, amo na, dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
11: Wow.
10: Kaya gusto niya pag diyan mag-niwang, kayo pareho ko no sa ako, nahambay ko kanami, nagilang sang lawas, no? Tapos, gin-compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI, hambaya niwang, gin ko, dok, sa una, siya nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN. Number 1.

0: Ano ang siling ninyo? Madamo ang binta ninyo diri sa balay.
1: Ho, Lola, tamudamo gidya. Manggarano na kita, Lola.
2: Hoy, hoy.
0: Ano?
2: Hoy, nugay ka na gani makayang baba mo, ha?
1: Oh.
0: Ay, ang baligya ko nga mga rambutan sa baryo. Ubos man mga apo.
1: Pero natingalaan naman, Lola. Nagabung ay gihapon ng mga bunga sa rambutan, ta? Kag wala nagkakalaya.
0: Ha?
2: Hambal ni Makay ko, Lola. Dumay gahom ang puno sang rambutan. Nga hindi mahubsan sang bunga.
0: May, ano?
2: Oh.
1: Oo, balala. Doa itong hindi ordinaryo, bala nga puno, haw? Kailan to, abala? Ginpangot na sa mga sanga, kaginkuwaan sa mga dahon, pero nagapulungyot pang bunga.
0: Makay?
2: La, hindi ayhan. May nagapanag-iya sa rambutan ngayon na, nga hindi natin makita?
0: Sugiran ko kamo, pero hindi gito mo magpanugit sa iban, ha?
1: Hola.
2: Hola.
0: Amo iniyo, pamati. May abiyan ako nga nagapulig sa aton.
2: Oh.
0: Isa siya katag lugar. Kag nagka-star siya sa puno sa rambutan, Gaila.
1: Oh. Lola? Lola?

0: Napabulong ko na sa Sorano si Ariston. Ang hambal nga may nasalapay siya nga hindi makita sa puno sa rambutan mo.
1: Ano, Chay Jutay? Napaktan sa Sorano?
0: Napaktan nga no?
2: Wala, Chay, wala. Nagalahog lang si Makay ah.
0: Tagay ko na sa kwarta, Nay.
3: Ano? Pero...
0: Ay, kadalok man siya mga tigula, kaya man ah! Pinangkita niyo sa pagbaligya sa rambutan? Dalaan niyo, di ba?
4: Ay, nga ako haon mo yatahaw. Amon niya kwarta, pangabudlayan ni amon niya.
0: Grabe,
3: Maria, si Manang Jutay ah! Ubusan mo ganyan kwarta ni nanay! Daria?
1: Chay, Daria?
3: Tungae man ko!
0: Daria? May pasyente, kuya! Ikaw ya wala!
3: Ano? Anami sa'yo mo ba? Halin sa ulat, dalok ka ganyan ang magulang kaya?
0: Sino? Dalok sa atong nadawa!
3: Husto na! Husto na! Pareho ka mga dalok! Mga sakon!
1: Huwag na pala ininto, Lay!
3: Hindi mo kanong pagtagaan, hindi ko na yan magaling ka nun ya!
0: Nagapaganot ka pa yan ay haw? Mayo ya eh! Sabi mo, tol-tolon ko man gihapon na nabutang mo sa kwarta sa kwarto nyo, oh!
3: Hindi, Jutay!
2: Hindi ang hambal ni Lula, Chay Jutay, ha? Chay Daria?
3: Nugay ka mo, intra, ha? Kalimang bigwasan, taka mo karoon nito, ha? Mga sakon ka mo, mga kabataan ka mo! Gabaan yun ka mo sa ginahimo ninyo nga inyo sa akon! Gabaan ka mo!
2: Lula?
1: Lula?

0: て。Ano inigiday mo sa kabataan ko sa akon man? Ginpagabudlayan naman sa mga apo ko. Sila ang mapulos. Mga wala sang respeto.
1: Lola!
0: Oh!
1: Ako ini, ang abyan mo.
0: Abyan? Ikaw? Naging matahong kanaliwat na pagkababae.
2: Oo, abyan. Tungod naglambo ng mga daon sang puno sang rambutan sa imo og saran.
0: Oh, tuman sa imo katahom.
2: Naluoy ako sa imo, abyan. Apang katapusan ko na lang ini nga pakita sa tawo. Hindi na ako pwede nga makapakita pa bisan kay sino.
0: Ano?
2: Tungod sa kaayos ang tagipusoon mo. Tagaan ko ikaw sang katapusan mo nga luyag nga maangkon kay ihatag ko.
0: Abyan! Ang gusto ko nga hindi mo na ako pagtagaan sa madamo nga bunga. Hindi mo na pagtagaan sa madamo nga bunga ang puno sa rambutan nga init tungod ginaawayan ini sa kabataan ko. Kung pwede, tagaan mo kami sang apo ko sang maayaw nga lawas. Kaya ang kwarta, makita lang inaamon, ina.
2: Kung ina ang gusto mo, matuman, abyan. Ang kinakultibar ninyo nga isa kakahon nga talagan, magapatubas ka mo sang madamo nga kaban sang humay sa kada tuig.
0: Ano? Oh, salamat! Salamat, gid abyan. Mapaeskwela ko na sini mga apo ko. Mapatapos ko na sila sa ila pagtuon.
2: Amo lang inang gamay nga bulig nga mahimo ko. Kagsalamat sa kaayo mo. Kabay nga bisan indi na magadamo ang bunga sang puno sang rambutan sa ugsaran mo. Proteksyonan mo gihapon ini kag indi pagipautod. Tungod ara lang ako. Mabatian ko ikaw apang indi ako makapakita sa imo.
0: Oo. Mientras buhay ako, proteksyonan ko ang puno sang rambutan nga ginasayuhan ninyo. Madamo gid nga salamat, abyan.

0: News, History, Bio.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
2: Ano pang iban nga mga maibulig sang D3 Bio nga may BCO kag vitamin D3 kumparar mo lang sang plain nga D3.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton nga chan.
2: Mm-hmm.
4: Bye. So,
2: grabe no? Mm-hmm. Inom ka D3 Bio, paamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. Kaya siyempre pag-abot sa imong gut, maproduce ang ano?
4: Ang probiotics.
2: Kagadamo pa gid ang imo probiotics.
4: Mm. Correct.
2: Imagine ba? Lantawab lang kuan ang bintaha. Kung D3 ka lang, kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3, kumpara sa D3 Bio, damo iya mahimo. Pag inom pa lang ni mo, kung kagton mo, makapatay ang kagaw sa baba mo. Pag tulon mo, abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
4: Correct.
2: Abot sa tinain.
3: Sa intestine, mayo. Ng imo nga gut bacteria.
2: Mayo. Lipay, lupat-lumpat ang imo
4: probiotics.
2: Probiotics kay ari pagkaona mo ni.
4: Oh.
2: No, pagkaman si probiotic magproduce ang
4: vitamin B.
3: B complex.
2: Wow.
3: B-complex.
2: Mm. De, tungod sa plain nga D3 ara na. Wala.
4: Wala na.
2: Wala na. So kung ako sa inyo, amat-amat na upgrade.
3: So D3 Bio.
2: D3 Bio na ta sir boy.
3: D3 Bio check.
2: Check.
3: Plain
2: D3. Wala sila mo na.
4: X.
2: X.
3: So, nag-improves absorption of fat-soluble vitamins A, D,
2: wow.
3: E, and K.
2: Tiki arang bisyo mo.
4: 4 points na. 4 points.
2: Vitamin A, magamit sa lawa.
4: Uh-huh.
2: Ang vitamin D, ati given kay Mayara. Vitamin E, kag
4: vitamin K. 4 points.
2: Pero the reason why, tungod kay May, BCO ang D3 Bio.
3: May fats kita nga nagabulig sa pagpasalasok.
2: May upod nga good fats ang D3 Bio.
4: Correct.
2: So, D3 Bio, check.
4: Apat ka check.
2: D3X.
4: Apat ka X.
2: Plain nga D3.
3: May ano lang siya, Doc. May vitamin D lang siya.
4: May vitamin D lang siya.
3: Iyawan sa lupso.
4: Isa lang check.
3: Iyawan sa lupso.
4: One check lang siya. Gaano lang na. One check.
2: One check.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makakabuti ka.
1: Kagang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, kag sa aton nga unto. Siyempre, ginagargle tanay, no? Pampatay sa ginatuwag bakterya. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external. No? Pwede ang aton nga D3 Bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, Sir Boy.
2: Correct, no? That is the advantage of D3 Bio. Ano pa?
3: It will increases mucus production in your mucus lining. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, may mucus lining ni kag ang nahimo sa mucus lining ga produce ang mucus para ipang trap niya ang
2: bakterya
3: kagaw
2: tanang nga klase nga kagaw itrap.
3: So gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens.
4: Kadugang pa, Doc, ang purpose ang aton nga mucus, no, is ang saton chan protection na niya na da ang aton cellula batok sa gastric juices.
3: Yes,
4: nga pwede makatunaw
3: hydrochloric acid kay kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining,
4: sunog. Buslot gwa ulcer.
3: Sa D3 Bio nga may BCO kag plus vitamin D3, check siya. Pero kung D3 lang, ikis.
0: D3 Bio.
2: Ano pa?
3: May ketones ang D3 Bio, wala ketones ang plain lang nga D3. So, bintaha gid ang D3 Bio kumparar mo sa ordinaryo or plain nga D3. So kung ako sa inyo, nami gidya nga D3 Bio gid. Ining D3 Bio, grabe ang mga bintaha ikumparar mo lang sa plain nga D3. Nakita mo naman to, ano ka importante kahapon, damo to checklist na to, no?
2: Pulo, no?
3: Number one, antiviral.
2: Antiviral.
3: Antiviral ang D3 Bio because of monolaurin.
4: Monolaurin.
3: The question is, may monolaurin ba ang plain nga D3? Wala.
2: Wala.
3: Pero ang D3 Bio, ara.
2: May muna ka-print siya?
3: Check.
2: Wala.
4: Monolaurin pala na. May kaprilik pa kag-kaprik.
3: So sa mga kautura na munda, nami, D3 Bio gid. Kumpara sa plain niya D3. D3

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yumay Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News.
1: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
2: Tundoble, okay! Maunding hinata sa Suplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Tundoble, okay! Maunding hinata sa Suplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
2: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatang sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako si May Nano.
5: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
4: Oo. Oh, tumar ko Ibirecreen. Wala na yan. Hantid ko ron. Wala na. Ibirecreen capsule kay Bitibo kayo.
3: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
7: Dream Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
9: Mahigpo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
7: Ang nagatindo sa imo mahigpo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500.
7: Masalika DTX 500.
10: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
11: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
12: Gikan

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Mighty C. Alkaline. Ng vitamin C.
2: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Indikit ko makakaunt sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Maulan man. No worries. Naamoy ko lamang damit.
5: Charm. Fab. Con.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pambang kumaka bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako gali si Bal, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
7: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
9: Nuns Liniment Oil.
10: Kaspan?
9: Wala problema.
10: Nuns Liniment Oil Partner.
9: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
10: Nuns Liniment Oil.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
12: Isibon ninyo sa inyong orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station dito sa Panay, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 3 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7, sang gabi.
13: RMN, palabra de honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu. May padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko masupog magatubang sang risgo para sa tawo may hinambalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo ang kuna.
14: Patas na mamamayat, yan si Henry Espera lumawad.
15: This social power interruption is because sa nga patigay nun sa NGCP nga updating work, may kaangkanan para sa energy stations nila ikatatlong nga 100 MVA power transformer nga kabahin man sa ila pagpasangkad sa Iloilo substation. Kabahin man sa ila aktibidad rin nga patigayon nun ang pag-shutdown sa isa ka 100 MVA power transformer. For this to be done, kinanglan nila himuon ining scheduled power interruption para matigayon ining mga atikang. Because of this, ginalantaw nga mangin sitwasyon is mangin limitado ang kapasidad sa NGCP. Kag may posibilidad sa pagpatuman sang manual load dropping agud hindi ma-overload ang bilin nga power transformer. So
16: kaki sa sawa niya saya nga sa bayaw yang gitupok nang kinabuya kag nakaargom sang makamresari nga pila sa kwan tugas sang pagkalabo sa binangon sir.
17: Do not eat with the people during common hours. Try to eat your meals when the people are not eating theirs. Right. So, kung alas 12 gidya ang tigkalaon sa mga tawo, as much as possible, schedule ka mo ang tour niyo alas 12 para nga ka mo makaon alas 2 or alas 3. Wala na sang tawo nga nagkakaon gawa. Kag mismo, when you go to the area, when you go to the museum or kung diin ang attraction, mantugawa tawo kahit alas 12 mo. Ganit. At 2 sila kakalaon. So, you're hitting two birds actually with this kind of advice na kumbaga, you do the off-ways bala or ang hindi common nga ulubrahon nyo sa mga times nga para sa mga tao common na iya, common magkaon. So, hindi ka mo magkaon. Yeah. Common magkanto sa muna yung attraction. Hindi ka mo magkanto to.
18: Mm-hmm.
12: Nag-akusar si Senate President Alan Peter Cayetano nga ginapahog nga kasuhan ang mga kaugdanan sa mayoriya sa tiyon nga magsaylo sa or kon indi magsaylo kang magsuporta sa manuriya or minoriya nga ginapangunahan ni Minority Leader Vicente Tito Soto para amo ang manginbag-ong majority blacks sa Senado. Ang pagbuyag-yag kasunod naman sa pag-file sang kaso batok sa mga kaopdanan ni Cayetano sa mayoriya nga sanday Senador Jingo Estrada nga nagapangatubang karon sang graft kag plunder charges sa Sandigan Bayan angot sa manumili ang flood control projects. Ginpahayag ni Cayetano nga ang matuod nga plano amo nga pahugon kag ipton ang mga yara sa majority black para maglumpat sang kudal sa minority kag kon indi pagadakpon ang mga ini nga nagapangatubang sa kaso kag prisuhon. Yan pamilit ni Cayetano nga kon kasubong ang mga kasubong sini ang mga pagpamahog paano na lamang suno sa iya kon magdalaga ng impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Yan pamilit pa ni Cayetano nga ini ang labing unang kahigayunan nga may Senate President Majority Black ang mga chairman sang Senate Committees nga indi uyat sa liog sa Malacanang gani mahambal nga ini ang una nga fully independent nga mayoriya sa mataas nga panalgan sang Kongreso. Kadumduman nga nabuhina na ang 13 ka members ang majority sang isa bangod man nga nagapanago karon kag darakpon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Si Senador Jingo Estrada kahapon nagpiyansa sa graft charges niya, 90,000 pesos ang piyansa pero ginalauman nga basi sunod semana, basi sa Lunes, sa Martes, sa Miyerkules, Huwebes, Biyernes, balik naman sa Lunes, Martes. Kasi magwang iya siningawaran to pare sa plunder nga non-bailable. Hindi pwede mapiansahan. But silingon, kon madakpan siya, priso gid siya, hindi siya kagwa sa bilangguan. Ang isa pa kaupod sa nga majority, Senador Chis Escudero, ang may pending naman nga plunder case. Pero daw ay pa makagwa ang waran.

0: lang Senador Camille, si Senador Amy, Senador Alan, Senador Pia, si Senador Loren, no? So mga lima lang sila ang mabilin. Kag si oh si Senador Ruben gali may posible man kaso. Although billable ning iya kag kung magkinasuhay pa, dumadugay-dugay paguro, no? So daw makapabilin siya sa Senado kag katin sang sesyon. Ang iban daya daw mapirilit gid sa bilangguan. Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga! Welcome! Nagapangalaga na ang palatuntunan nga nagapating ang tag sa katinaga sa tiyon yung magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina sang isa, kasumpa ang palatuntunan! RMN, palabra di honor!
1: RMN, palabra di honor!
0: Si Senador Marcolita Pagli, no? May plunder case man siya mga kasama. Oo, ginaangalan niya. Isilin niyo, paano nag-plunder na kay mga donasyon ina ginhatag sa mga amigo ko? Ayambot!
1: Palabra di honor.
0: Karong hadlaw sa atong siling apag pangalagad mga kasama Sabado na kita pet sa 30 sa bulan sa Mayo tuig 2026. Isa na lang kadlaw ang nabilin sa kabuhi sang Mayo kag kakas na siya. Paksi na siya sa aton nga kalendaryo mga kasama. Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan pagi sa atong Facebook Live DYRI RMN Iloilo sa YouTube para makita RMN Iloilo official ang aton nga YouTube account sa mobile apps nga damo pagid nagapamati mga kasama sa aton nga mobile apps nga naka-download sa so, wala pa naka-download i-download ninyo sa mga Google Store or Play Store sa inyong mga Android phones DYRI RMN Iloilo sa TikTok ara man kita RMN Iloilo official ang aton nga TikTok account kag syempre sa inyong tagsa ka mga radio yara kita sa frequency nga 774 kilohertz.
2: Itakamo sa bato ang salita na mimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN. Palabra de Honor.
0: Ang topiko ng pag-istorya natong karong gabi diri sa atong kapag pangalagad. Standby dugay-dugay kay i-check naton si Radyo Man Marjorie Herbo Miani. Subong lang hapon may disgrasya dira sa may kwan, no? Sa may banwa sang Maasin, may truck nga karga sang mga kawayan ni Belanga layon-layon sang kawayan nga ginabaligya diri sa syudad mga kasama, no? Inang isa ka layon Belanga kawayan tigunti karga ina sa truck, no? Tapos sa babaw sang kawayan, no, hinantal nga kawayan nga dumudamo na tag gatos kabilog ina kon magbiyahe ng truck dira ka mo gasararakay
1: RMN palabra di honor.
0: Sa disgrasya ini karon mga kasama no nakabunggo sa puno sang akasya sus sa apat ka sakay nga tao tatlo gid ang patay mga kasama
1: DYRI Flash Report.
0: Tatlo patay no sa disgrasya no bangod sa truck na nagbunggo dira sa kahoy sa may Maasin mga kasama. Standby dugay-dugay sa report sina ni Radyo Man Marjorie Herbo Miani. Samtang ma-update man karon sa palarong pambansa ang manog takop na sa may Agusan del Sur kun sa diin ang Western Visayas, bisan way na ang Negros Island region, ang mga Tikalon nga mga taga Bacolod. Kag taga Negros Occidental. Na silang mo daw mapianggid ang Western Visayas kung wala na sila. Joke lang. Ginadugsing talaga aton yung mga kauturan da sa Negros. Kamusta ka mo da sa Negros? Daw mo talisinan da sa Negros. Dara sa Northern Negros, Central Negros, kag Southern Negros. Da sa Kamangkalan. Bo. Durudugsing lang ah. Patiraha mandang DYHB man kung gusto man nila.
1: RMN, palabra di honor.
0: Number 3 ang Western Visayas sa Middle Tali ang Negros Island region. Ay ohoy. Ato sila sa daw ikasyam.
1: RMN palabra di honor.
0: Bilang bulawan nga nakuha sa nga Western Visayas mga kasama kag ano ini ang mga event istoryahan ta karon. Samtang sa Balita Nasyonal, may survey karon, hypothetical survey sa pagka-presidente mga kasama, double digit ang abansi ni Vice President Sara de Duterte sa kay Lenny Robredo, no? Kon ina, amugin man sila nga duha magpadlagan sa 2028 election, no? Pero malapit na, hindi sang una nga pertigid kay layo nga daw Mindanao kag Luzon ang abansi. Sa Vice President, bugin tistingan ang ala ni Senador Erwin Tulpo kontra kay Senador Robin Hood Padilla. Kabalo ka mo kung anong resulta? Karon lang.
1: RMN, Palabra di Honor.

0: Gin pares man, kung halimbawa si Senador Bongo Abi ang ma-vice kay Kwan, kay VP Sara, kag si Senador Erwin Tulfo ang ma-vice kay Mayor Lene Robredo, bo grabe si Kwan, but si Lingon mag-amuni si Rafi Tulfo. Hindi kit siya magpadlagan mga kasama, pabilin siya sa Senado. Sumihiningin yung mga Tulfo ngayon, ito ay gusto gali mag-saka. Ti gintistigan, Erwin, no? Ngalan ni Erwin, kontra kay Senador Bongo. O, anong resulta? O, karon istoryahan taman.
1: Palabra di honor.
0: Samtang ginabantayan naman sa Lunes sa adlaw mga kasama kung anong matabo sa Senado kay ginapinahog karon kag pinalaptay istorya ang taga majority nga may malumpat kuno nga taga majority pagkantos minority para mapiang ang minority ang majority kag mahimo sila minority kag ang minority mahimo majority. Doka garot mga kasama ano may mga member na kuno sang majority nga wala na nag-reply sa group chat nila ni Senate President Alan Peter Cayetano. Oh, mga kasama. Di mo na patay lang gwa sa Facebook, kag mag-Facebook live si Senate President Alan Peter Cayetano, kag magdepensa mga kasama, no? Kay daw ginasinunlog man siya abi sang taga minority nga may malumpat, no? Actually kung may masaylo na hindi mo na napag-isugid, kaya karon pwede man na makamang iasang kontra, hindi ba? So kung sagad ni nila kawaragwag, nga may masaylo nga taga-majority, malumpat sa piyak nga kudal, pakanto sa minority, matsag ko hindi tuod. Matsag ko ginagaris-garis lang nila si Cayetano. Matsag ko ay isang leadership change mga kasama. No? Pero ang daw sigurado iya, ang dinakpanay kag prisoy daw ara.
1: Palabra di honor.
0: Why na niya liwatan na isang posisyon, no? Pag siling mo sa majority, kasubong majority ka na lang, why na na isang mamasailo-sailo, mga kasama, no? Why na na isang may mahalin, no? Mapapriso, naging lang na sila kung priso, ay naman lang, hambal ni Senate President Cayetano.
1: RML, palabra di honor.
0: Istoryahan tama na karon mga kasama, no? Sa Lunes, balantayan man eh, grabe daw mo event sa Lunes, no? Deadline na ini isang pag-file sa answer ni Vice President Sara Duterte sa impeachment complaint batok sa iya. Mayari man barangay kagawad kag kapitan ginpagi sa boxing ang ila sining pagkuha sang proyekto. Hambal sang isa ka barangay opisyal silinga inang proyekto ngayon na ako na. Hambal man to sa isa, hindi ako man ina. Yang natabo, ginpabuksingan sila. Ito yung buksingan ta na lang. Ari karon ang buksing nila i-cover na itong live mga kasama. Buksing sa duha ka barangay official para sa isa ka proyekto ang ihatag sa ila sining banwa. Kagabalikan tani karon ang albino ni Carbao Bla dito sa Dhaka, Bangladesh nga ihawon kong tani sa Idil Adha sa itong Merkules. Pero nag-viral kay ginpangalanan nila kay Donald Trump bangod ang piloka sang iya sini nga buhok daw buhok gid ni Donald. Kagang iya sini nga kaputi sang karbaw daw si Donald Trump gid kag daw ang gid ang buhok kinahusay-husay nila sa may tunga sang duha ka sungay niya bala mga kasama kagang mataya daw ang gid mangi kay Donald Trump sus gutoy utoy kadlaw kunong mga taga Iran. Nga taga Iran, sino pa ganing akig sa Amerika subong?
1: RML, palabra di honor.
0: Inutoy-utoy kadlaw no grabe nga pag-share nila to sa Iran sang sininga balita mga kasama. Pero bangod nga nag-viral ining albino nga karbaw, nga ilihawon kon tani, nasalbar ang iya sininga kabuhi wala naging paiway sa national government sang Bangladesh. Sila yung mag-amo na history ni, no? Kaginadagsa na sang turista karon damo na nagakinadto sa karbaw. Daw na dulaan na gani kuno gana ang karbaw magharab. Kay kadaan mo sang bisita na huya. Nagsikat siya. Kay tiyama akong may mong karbaw iya mga kasama. Pareha si itsura sa presidente sang Amerika. So gin preserve ang karbaw. Ginbutang siya karon sa kwan. Sa isa ka compound. kag i-preserve siya mga kasama, no? I-preserve siya hindi sa pag ihawon, hindi sa pagpatsyon. Kag daw isa na ka-tourist attraction basi imuan pa siya sang zoo.
1: Palabra di honor.
0: Sige, amoning mga topiko naton karon nga gabi diri sa atong pagpangalagad kag may kwan pa to, no? Ang sulat ni Yosek Jed Mabilog, ang iyang pagpangayo pa sa ilo kay Mayor Mateto ay pa to naton matapos. Padayonon tara karon mga kasama. Bantayan man karon ang kasugpon sa aton sugilanon. Mabilog ang mundo sa kasaysayan. Gugma ako iya.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Si Vice Mayor Lablab Ronda nagpagwa man sang statement angot sa sining gamitay sa masalakyan sa City Council.
1: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
0: Gihindolong kaginboy lugan, inigabahin sa atong apalatuntunan mga kasama sang Klinika D3 Bio. May problema kabala sa imo kabugaton, diabetiko kabala, kagpermi mataas ang blood pressure mo, relax lang mga kasama, D3 Bio muna. Ang D3 Bio, may extra virgin coconut oil, nga puno sang HDL, isa ini kamayo nga klase sa mantika, nga may nga nagahimo sang LDL o kon lain nga klase sa mantika para mag hindi magbara sa atong kagatan, nga ginatunaan naman sang high blood. Ang D3 Bio, puno man sa medium chain triglycerides, nga nagapadasig sa atong metabolismo, nga nagaresulta sa pagkonsyom sang sobrang atambok sa atong lawas. Gani, wala sila nagabara sa atong kogatan amo na dali ka magniwang kag malikawan ang high blood. Payon ang pagdalagan sa dugo sa atong kogatan para malikawan ang high blood, mag D3 Bio adlaw-adlaw. Subong man DTX500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tapnaon ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sininga lawas. Pataason ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato sa anuman nga klase sang balatian, mga kasama, no? Ang marami nga proteksyon para sa atong kidneys tugas sa diabetes, hindi na maghulat pa nga maguba ang imo sini nga kidneys bangod sa mataas nga blood sugar, mag DTX500 na mga kasama. Kag subong man Mighty C na acidic alkaline nga vitamin C. Para sa madasig kag epektibo nga kombinasyon, maginom sang Mighty C na acidic alkaline nga vitamin C, D3 Bio kag DTX500, mabakal sa mga butika ilabi na sa Klinika de Alternativo Medicine Sina and Wellness Center nga may libre man nga konsulta sa mga doctor of alternative medicine gani pa masari lang sa Haro, sa Pasig, sa Kalinog, sa Miyagao, sa San Jose, kag Colase Antique, kag sa pinakabago sini nga branch sa may RGM building sa Barangay Apolohista, Sara, Iloilo.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Check naton sini mga tinon pinagkauling dalagan sa panahon. Kamusta hon tadi na si Bagyong Duming? Makapikto siya bala sa Luzon samtang ini siya nagasaka mga kasama. Kamusta aton sini nga heat index today sa pagtakop sa Mayo ba do kadamo sang tagas nga heat index subong. Sa linya naton mga kasama.
1: RMN News Panahon.
0: Si Karajuman Charlie de Pras ng Pag-asa, Iloilo. Karajuman Charlie, mayong gabi. Si Karajuman Henry sa RMN, Iloilo.
2: Yes sir, mayong gabi sa tanong niya tagpalamatay sa RMN. Yari pinakauling ang topical section, bulletin number 7, karoon niya adlaw, Mayo 30, 2026. Alas totoo kayo sa hapon, ulit sa pata ng sentro sa mga matas ng typhoon na si Doming, ginabulabata base sa tanan niya available data, yara sa 815 km na silangan sa Northern Luzon. May kapasukon niya hangin magalabot sa 120 km per hora malapit sa sentro. May pagmadlos naman magalabot sa 150 km per hora. Magaulag naman ini paamin na nakatungdan sa 20 km per hora. Samtang rin sa atong sa may Western Visayas, partikular na sulat sa Iloilo para yan maka-experience sa mga magalumang ni kalangitan. Expect natin may mga scattered sa Japan yung mga pagulan, pagpangilat, panaguob, dalas ng southwest monsoon. Makasarangan naman niya hangin, magaling na bagat na nakatungdan, magkadaras ang makaraitob-tob makasarangan niya pagbalot sa kadagatan. Ang tansato temperatura na sa 26, top 31 degrees centigrado. Ang adlaw nagtunod na sa isotso kanya sa hapon, magabot lang kalasing ko 20 sa isbuwa sa aga. Tsaka mo yung pinakauling lakas ng panahon, kaya ka sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
1: RMN News Panahon.
0: Salamat, Gid. Garajuman Charlie Debra sa Pag-asa, Iloilo sa pinakauling adalagan sa panahon. Kusog ni si Duming mga kasama, no? Makon mong ang iasin nga maximum sustained winds, no? 120 kilometers per hour. no, kagang pagmadlos yung 150 kilometers per hour. Galiwa nami lang diri, kaya ara siya sa kadagatan mga kasama, no, although sa sulod man sang par, pero layo-layo sa duta, sa tadlong sang Luzon, no, mga 800 kilometers sa inisya, sa nasidlan nga bahin sang Northern Luzon, no, so dali na lang siya mag-gwa sa par, mga kasama si Bagyong Doming. Ang mga weather system nga nag-exist karon sa kahawaan sa Pilipinas, tatlo kabilog, no, ining southwest monsoon trough sa bagyo nga si Doming kag localized thunderstorms sa mga kasama. Ang aton nga heat index today, pinakamataas nga heat index nga na-record mga kasama sa bilog nga Pilipinas, mayara sang 46 degrees Celsius, no, grabe, naglabot sa 46 degrees Celsius, 47 mayara, oh, 47 degrees Celsius sa Lawag City, Ilocos Norte. Wow, pero tika init. Then, ang sunod, 46 degrees Celsius sa Kasiguran, Aurora. No? Ang nami iasaton, there is sa Iloilo mga kasama, kay ara sa 40 degrees Celsius lang ang heat index natong kagina. Kag sa buwas, ginalauman yung maganubo ini, buwas sa Domingo, kagasta sa Lunes, dira lang sa mga 39 degrees Celsius ang aton sininga heat index diri sa Iloilo. So nagamat-amat na bugnaw, kay nag-transition naman ang aton nga panahon pakadto sa tig-ululan.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Standby sa nagalupad naton ng mga balita mga kasama kag dugay-dugay check naton si Rajman Marjorie Herbomiani sa sining follow-up report ng mga kasama sa disgrasya dira sa may Maasin nga tatlo gid ang patay, no, ining mga tawo nga nagahakot sang kawayan para ibaligya diri sa syudad, ginkarga sa truck, nakabunggo sa kahoy mga kasama, no, tumabog sila. Tumabog ang nagasakay sa babaw sang kwan, sang kawayan. Tapos ti, siyempre ang driver kang isa kapahinanti nga ara sa front seat mga kasama. Sus, nag-talaliwan gid, no? Kag mga mag, hindi man sila magkarayo, magpararinti sila mga kasama. Sige, standby, dugay-dugay dira. Check tanay, ang ato nagalupad ng mga balita. Pero antes sina, ginadulong ka ginabuylogan, iningabahin sa ato nga palatuntunan mga kasama. Sang Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended, the most credible and the most prescribed, the Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Pataason ang vitamin D3 level sa atong adugo para makabato sa anuman nga klase sa balatian, ilabi na gid sa makamamatay nga cancer. Mag-inom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakasikat nga vitamin hormone base sa service ang PubMed.gov, FDA USA approved, kag Philippine FDA approved ang numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan nga mga branches ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag mga butika malapit sa inyo lugar. Subong man sa pinakabago nga Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Porok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man mga kasama, Vita D Plus Coffee Mix, nagbalik ng pinakaunang kape nga may vitamin D3 mga kasama. Ang kape nga ginapangita kag ginakahitlawan sa tanan, bangod manamit na mahamot pa ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakapikabi sa tungang gabi, Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika.
1: RMN Palabra di Honor.
0: San ba dugay-dugay sa update sa disgrasya dira sa Masin nga tatlo gid ang patay. Yari ana ay nagalupad ta nga mga balita upod kay Rajman Joylin Tamayo para onda sa aton nga Tokmo News.

0: Yari ng aton Tok Mo News sa ginadulong sang Super Fiber. Tinoy niyo kolon, taagi sa dadaw ng pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, sag another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado, kaprobado ng resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sang Super Fiber antos magpanihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika hag Life Extension Medical Clinic and pharmacy. Sa mga balita, hugot naging panginwala ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ginatarget sa iya administrasyon and Senate Majority Bloc sa tunga sa mga kaso aging pasaka sa pila ka mga senador angot sa maanomalia nga flood control project. Sa batinis ang presidente sa payag ng Senator Amy Marcos na ginaubos ang hanay sang mayorya sa Senado pinaagi sa mga reklamo naging file batok sa pila ka mga miyembro sa NIF. Sa press conference sa Japan, gipayag ni Marcos na wala sang kaangtanan ang politika o kon grupo sa Senado sa dalagan sang investigasyon. Sunod sa presidente, ang mga kaso kaging pasaka sa Department of Justice, kag Office of the Ombudsman ang nakabase sa mga ebidensya, testimonya kag findings ng Senate Blue Ribbon Committee. Payag ni Marcos ang mga ngalan sa mga ginap-investigaran ang mismo nga naglutaw sa pagpangusisa sa ginaligar nga flood control scam kag hindi bangod nga nalakip sila sa majority o kon minority block. Ginpayag pa sa presidente nga padayon ng investigasyon parang ipagwa ang bugos ng kamaturan na madugay na nga ginahinyo sa publiko tagpon wala sa ginhimo kasala ang mga involved magagwa man ini sa proseso. Nalakip sa mga nagapangatubang sa reklamo angot sa flood control anomaly sa Night Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, kag Francis Cheese Escudero. Kahapon, nagpagwa man sa warrant of arrest ang 2nd Division sang Sandigan Bayan, batok kay Estrada. Sa dugang pa nga balita, balik na sa lima kadlaw nga work week arrangement ang mga talatapan sa idalong sa Department of Labor and Employment o Condole. Inimatapos sa pinpirmahan ni Labor Secretary Francis Tolentino ang memorandum na nagabalik sa standard work week ni epektibo sa Lunes. Nagapatuman sa 4-day work week kag alternative work arrangement ang ahensya bilang pagsunod sa direktiba sa Office of the President agad nga makinot sa enerhiya sa tunga sa gina-experyensyahan nga krisis bangod sa tensyon sa Middle East. Nalista man ang okonsang dole ang pagnubo sa konsumo sang kuryente sa mga nakaligad nga bulan kag nakakinot man sa langis. Samtangin pa siguro sa ahensya nga magapadayon sila sa pagkinot bisan nga ginbalik na ang normal nga working arrangement. Sa dugang pagid nga balita, maayon na ang kondisyon sa 38 ka mga tripulante nga Pinoy nga sakay sang MV Hondios matapos sila nga ginpaidalom sa hantavirus quarantine. Ini ang gianunsyo sa Department of Health o DOH sa update nga nabato ni Health Secretary Ted Herbosa. Sunod sa Netherlands Health Minister Sophie Hermans, wala sa ila ang infected o kung wala sa natugmod ng mga Pinoy ang infected sa hantavirus. Kung makompleto ang quarantine, sila ka crew members ang mahimo nga magpadayon sa ila obra samtang ginalauman naman nga maghihingo sa repatriation ang iban pa sa ila. Kaya sa aton panagdaon sa mga gabiyari ang mga tinaga ni Benjamin Disraeli. Justice is truth in action. Kagamuyad po ang mga nagilupad na balita sa mga gabi. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
1: Ito ang DIY.
2: Tok Mo News.
1: RMN, Palabra de Honor.
3: Salamat gayon, Radyo Man Joylyn Tamayo para onda sa ato nagalupad ng mga balita sa Tok Mo News. Balikan tara na karon pila ka mga dalag ko ang mga balita nasyonal mga kasama. Gindulong anay kagin boy lugan ni gabahin sa ato nga pala tuntunan sang Super Fiber. Ang Super Fiber mga kasama pinagkabag-o kag epektibo nga produkto para sa indi regular o normal nga pagpagwa sa atong higko. Ginahimo gikan sa nagkinilain kag puro nga ingrediente nga naghalin sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits at vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries sa gutagaan sa nagakaygo pag-amplig atong atyan, colon kag bilog nga gastrointestinal tract or gut para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas ng ulcers or pila sa atong atyan kag colon. Super Fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlong nga colon kag regular nga pagpamuhin, mabakal sa mga butika. Kagsubong man, Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod ka, nagabalanse sa mga sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, kagiban pa. Ang kulang, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kagiban pa. Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, balunggay, margoso, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gani magtumarnas ang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ay inyo katimbang sa ikayong lawas, quality products ng Dughiko Alternative kag Health Food Center. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
1: RMN, Palabra di Honor.
3: Naka-standby na si Radyo Man Marjorie Herbo, may ano mga kasama, no? Sa Banwasang Maasin, grabe nang natabo sinilang hapon, mga nagapangabuhi ng mga tao, mga kasama, no? Pwerte ang hard labor. Makon mo, manapas ang kawayan, pas anon mong kawayan, no? Kinsindi ka mo magtapas ang kawayan, may set. Pwerte ka budlay sina, magtapas. Tapos laba-laba pa, hilagisan pa ni mo na, ikarga ni mo sa truck, no? Kung hindi ka kabalo, magkarga sina ka magkamada, mga kasama, marung ay ina, kagbasi magkarahuslo. Tapos sa atong mga public official, iya, ma-remote voting lang sila.
1: RMN, Palabra di Honor.
3: Mga kaso nila, way nila ginapangatubang, pumuluyo, iya, ginataya ang, kuno, ordinaryo ang matao, ginataya ang kabuhi sa pagpaninguha, adlaw-adlaw. No? Para mabuhi sa matarong ang ila sininga pamilya. But some of our public official, ultimo nga mag-attend sang sesyon, hindi maka-attend. No? Hindi matubang ang mga kaso, sagad pinalagyo kag pinalago. Pero sang wala pagganing kaso, daw si mga tikalon. Magsagad ga pinanghangkat, mga kasama. Anay nga arana, isus, ga asuman buli niya ka pinalagyo. Ang tawag sa pagtapas ang kawayan, gama. No? Although nga literally ginautod ni mong puno sang kawayan ang tawag sina tapas, pero hindi siya applicable ang tinaga nga tapas sa kawayan, no? Kon magkuha ka sang kawayan para gamito nimo, ang tawag sina gama, no? Wala ka nagatapas kawayan, kahoy ang ginatapas. Ang kawayan gina gama.
1: RMN, Palabra di Honor.
3: Tiyo, iniing anong sala sining tatlo katawo nga ini mga kasama nga nagkalamatay. Pangabuhi, malangning ila? Ti, susyo di pusit amani. Kaya bala ang report mga kasama. Upod kay Radyoman Marjorie Herbo Miyane.
1: TYRI, Radyoman Report.
0: Radyoman Henry, tatlo ang kompirmado nga patay. Samtang duha naman ang pilason matapos ginlikawan sa elf trap nga kargado sang kawayan. Ang kasugatan ng motor sa barangay Igon Maasin, last 4:15 kaina sang hapon. Ang mga nagkalamatay diri amo sa ni Michael Reyes nga driver sang truck, residente sa barangay Tulahong Maasin, Iloilo. Saluwat si Michael Reyes, amo ining driver sang truck sang Tulahong Maasin. Ang tag-iya sang truck napatay man amo ining si Severo Robles. Severo Robles, 72 anyos, sa barangay Abilay Maasin, kagang helper nga si Julius Reyes. Julius Reyes, sa barangay Tulahong, sang amo nga Banwa. Samtang pilason ng isang pagid kay helper, naging kilala kay Gilbert Gabata de la Cruz. Gilbert Gabata de la Cruz, 18 anyos, sa barangay Nasaka Maasin, kagang driver sang motor nga si Alvin Mondihar Manuel. Alvin Mondihar Manuel, SK Federation President, sang Maasin kag residente sa barangay Mandug sa Among Banwa. Sunod diri kay Police Lieutenant Rena Dipatuan, officer in charge sa Maasin Municipal Police Station, nga padulong ko tani sa Banwa ang truck nga kargado sa kawayan. Sang magsugata ay silang sang motor ni Manuel sa dulhugon nga porsyon sang dalan sa barangay Kaigon. Pahayag pa ni Dipatuan nga naglikaw ang truck sa motor apang nagderecho ini kadulhog sa karsada. Radyoman Henry, sa iyaman nga linya sa tuong nga porsyon kag nagbunggo sa dako nga puno sang akasya kung sa diin na ipit diri ang duha.
3: Dulhugon ang kuan Radyoman Marge ang karsada, yes, nila.
4: Oo, dulhugon. Actually, hindi ko numadasig ang dalagan sa truck, Rajuman Henry. Galing kayo ipaglikaw niya, bala kung di ka pa panahog ang truck, kapadulhog. While ang motor naman ni Manuel nagasugata, so naglikaw si Manuel. Natumba siya sa motor, nagdagdag sa motor, o motor nga nakaangkos siya sa winder injury. Samtang ang truck naman niya, paglikaw niya, wala na nakabalik gila yun, kiti considering damo-damo sa kawayan nga karga.
3: Dako ng kanya mo, kung puno ng truck, Rajuman Marge, sa bugat-bugat na, kag mabuglay na i-balance? Kay malaba ang adaan na, kag mapungay?
4: Oo. Si amutong na tabo, Rajuman Henry, na naglikaw, no, ang truck.
3: So dapat ang dalaga niya, sinado, medyo alalay ka lang sina, Rajuman Marge mo?
4: Oo.
3: Hindi ka pwede ka pa dasigid?
4: Oo, may video dira, pero depende kung paano na iyan, sa tech and send na ito. Kito medyo kita on the mga victims.
3: Si Rajuman Jason, ang bahala, sina, tabo nilang.
4: Oo, i-black and white niya lang siguro.
3: Oo.
4: Pero, amo na gani, kay naglikaw siya, kadulhugon, kag wala, syempre laba nga lang ng kawayan, so wala ma...
3: Kagtariwis pa?
4: Oo, ito delikado.
3: Ang punta, tariwis na, dapat may, di ba, Rajuman Marge, kay ikaw may driver's license ka, professional. Pati mga, kwan eh, mga wing van, pwede ka ka-drive.
4: Non-proof.
3: Ano gani ang ginaubra kon ang karga ni mo, Rajuman Marge, sobra 1 meter nga nagalabaw sa buli, ano dapat himuoni mo? Anong ibutang mo?
4: Ah, dapat dahatag ka sang ano gani, hindi dugamay ba lang
3: sa nagalabaw nga
4: karga ginabutangan nila na sang abutan na ginahigta na nila anything parang hindi bala ma
3: sa exam sa LTO mo ikamitan ni mo sang pula nga bagay
4: na, oo ang ibang do sako or plastic or anything na masitan
3: pula nga para ma-identify sa kasunod nga may galabaw galit ni parehas ni kay Kwan ini ang kawayan ni kag tariwis na ang pag-utod balaan sa kawayan hindi mo na mo utod nga flat
4: labuon
3: ni mo kay hindi mo na mo utod so kinanglan medyo pahilay ang pag tigbas ni mo. Tiyan mo na nga daw medyo tariwis ang punta sa kawayan. So, ginalikawan man na sa mga driver nga may mga karga nga kawayan, no, ginakabitan nila na sang sako na nga pula or tila nga pula or plastic nga pula para makusyon ang mga nagasunod nga may nagalabaw na kag delikado, Rajuman Marge. Sige, ginaulikit mo na nila. So, ang imong height, ginatanaw mo pa. Ang side mirror mo, left and right, kag sa tubang, ginatanaw mo na. Tingali ang kwan nga daan nga, ang lugar nga na sa Masin nga daan mo, bukid, Rajuman Marge, may dulhugon, may takladon.
4: Oo.
3: So, amo na nga damo sang ginapanumdom ang driver sina.
4: Si amo tong natabo naglikaw siya ang galing si siyempre damo kagid man idi consider kani kay bumunggo Rajuman Henry kag pagbunggo because man sang bugat nagpilit gid mismo ang ulo sang elf truck kun sa diin sakay didto ang ining mga biktima ang isa ka pahinante according diri sa police nadagdag amo tong gintunaan sang iyang kamatayon kay nadagdag siya sa semento kasi sa impact while ang duha na ipit sa sulod kag ang isa ka helper subungdo medyo critical sa ospital Rajuman Henry ari ba nang pahayag ni police lieutenant ang pahayag diri ni police lieutenant Rena Di Patuan opisa in charge sa Masin Municipal Police Station sa ilang nga investigation sa ining nagluntad nga aksidente.
5: Pwede ni aksidente ka bilang na nakapagdari sa amon ma'am sa barangay Kaigon, alas 4:15 sa hapon. Ang involved nga mga vehicle, bali isa ka health practice, isa ka single na motorcycle.
6: Oo, bali nga nga tabo ma'am.
5: Bali, nagsamalangay ni sila sa isa ka barangay, no? Tapos nang nagikaw man ang truck sa motor, may nalapot naman ang nalapot sa truck ang motor sa gamay lang wala na tumba ang motor nahulog lang ang iyang driver so ang truck kaya ma'am nag-trip so git sa puno sa dako nga kasya so nag-pinit ang iyang ulo ang health truck
6: bali dasig ang dalagan ni health truck ma'am or ano ni dalayon or ano
5: hindi man din sa guro makapadasig kasi tungod na loaded siya sa sawayan.
6: Kag galing kayang dalan balaan ma'am dito daw ang gilid balak.
5: Kaso lang pag-gawa niya dito sa kalsada, amo itong bunguan niya gid ang dako mapuno sa kasya.
6: Ay, okay. So, muna ma'am, because nga loaded sila sa kawayan, kagbugat, kagadulhugo, na mo ito nga, natangkaan gid ini sila, ma'am, ang mga pasahero, ma'am, or ang mga sakay, I mean?
5: Amo ito, ma'am, nagpilit gid ang kuha ng ulo sa L-Struck, no, sa puno sa Acacia. So, amo itong ipanaan, magsulusag ulo sa ilang kamatang, sige, ipit gid ba lang ang driver, kag-owner sa truck. Tapos ang iya nga panginante, yung helper, yung mga sa ka-helper actually dito sa likod. Kaso yung isaya ka-helper, nahulog siya sa simento ng kalsada. So, amuto man ang ginagpanaan sa iya nga kamatayon.
6: Nahulog siya, pero wala siya natapakan, ma'am.
5: Wala, wala siya natapakan. Na binigong saya, pero sa tunga, sa kalsada, sa kalsada, sa siguro, pinasang simento, wala mo, ma'am.
6: Oo. Ang ano ma'am, ang driver, kag ang panginante, upod niya nga da sa sulod. Walang isa sa diin portion sa sulod man, pero lawas?
5: Di ba ni ma'am, ang sakay sa sulod sa truck, ang driver, kag ang owner sa L-Struck.
6: Oo.
5: Kag-iya, oo. Tapos ang salikod niya, duhaya ka-helper. So sa duha ka-helper, ano, ang isa mo itong nahulog, so mo itong napatay. Tapos ang isa mo ito sigong lindala sa hospital.
6: Ah, well, pila ka nang kabilog ang sakay ka L-Struck, ma'am?
5: Apat, ma'am.
6: Ay, okay, apat.
5: Oo.
6: Okay. Tika mo sa naman, ma'am, ang ano, iningan na kamotor lang in USK sa Kirin President?
5: May normal na nga injuries siya, ma'am. So, binigala siya sa sanitaryo. Amo lang naman niya info. Sabang dito sa sanitaryo. Tapos, ano sa L-Struck yung helper sa Ramon Tabiana, may mga si hospital, ma'am.
6: Pero ano sa tayo, ma'am, nga, ano, ma'am, may injury?
5: Subong lang kayo, isa lang pa sa mga investigator, kayo nag-inari ka na, o yung pag-inari, hindi man namin yung situation man, isang helper, isang truck.
6: Oo. Ma'am, ang, ano, di nita ni Makadto, ma'am, kag-inhalin ang truck ni ma'am?
5: Sa isa man ka barangay, din sa Maasin, nag-inhalin ang truck, so pakadto din sila, pakadto sa Banua. Ang kina-SK President to Yado may civil engagement sa isa ka barangay. So, umuto nga dito sila nang sumalangay sa barangay Kaligon.
6: So, bali, pasaka si SK, padulog pa na og naman niya ang truck na umunang pasada,
5: yes. Ma'am? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
6: Okay. So, umuna aara lang ang duha sa ospital, tatlo gandiri ang kumpirmado nga patay. By the way, sino ni mga napatay, ma'am? Kag sino ni ang napilasan? Pwede natin mo pang aliasan ka taga diin?
5: Oo, walang sarama man sila taga, kuwan ma'am, taga Maasin. Pero iba-iba ang mga barangay. First name ng Goro, ang tagong kuwan siguro.
6: Oo, oh, sige ma'am.
5: Oo, sige ma'am. Ang una na itong kabiktima ang driver, si alias Michael. Ang kapuner, si alias Severo. Ang iyang helper, si alias Julius. Amon silang mga nagkalamatay, ma'am.
6: Oo.
5: Tapos, ang isa ka-helper niya, si alias...
0: Ni Police Lieutenant Reyna de Patuan, Radyo Man Henry. Ay, napatpataman nato ng mga pangalan sa mga victims. So, again, ang mga nagkalamatay, si Michael Reyes, ang winning driver, sa Tulahong Maasin, ang truck owner ng si Severo Robles, 72 anos, sa Barangay at Hilay. Yan
3: ang driver ko, no, Radyo Man Marge. Doon mo man ang tagiyas ng salakyan?
0: Hindi, hindi. Ang driver niya, amon niya si Michael Reyes, na mention naton. Ang tag-iyaya, amo ni si Severo Robles, kasakay sa unahan, upod sila nga duwas ang driver, taga-Abilay okay. Maasin.
3: So wala siya ga-drive ang tag-iyaya?
0: Wala siya ga-drive, wala siya ga-drive. And ang helper nga nahulog, nga napatay.
3: So ining duha sila, nga, ang driver, kag ang tag-iya nga nagasakay?
0: Sa front seat.
3: Sa front seat. Puros ni sila patay?
0: Patay. Ang helper nga nahulog na si Julius Reyes sa Barangay Tulahong patay man. Ang nabilin ni helper nga buhi si Gilbert de la Cruz, 18 anyos sa Barangay Nasaka, Maasin. So, ari ni siya sa ospital kag ginabulong.
3: Babaw na sila kay ang truck nga ini, Elf, no?
0: Elf, oo.
3: Ini, ang front seat niya na, daw mga tatlo lang katawa ang makaiguro dala driver, no? Tigaling kay apat sila, so para may upod guro tong isa, so dito na lang sila ang duha, amo nagsakay sa unahan, sa front seat, ang duha iya, amo to nagsakay sa ibabaw?
0: Oo, may...
3: Nagtungtong bali sila sa kawayan to, no?
0: Oo, may ginsend ko dira, Ario, ipalagas ko para dumidyo klaro, pero hindi na, ma...
3: Pero yun ang mga kaganila, Rajman Marge, do hindi layon, isa ka layon, no? Daw mga pusog?
0: Daw, hindi ko...
3: Pusog? Pusog niyo, oh, mga lagko or may ara ka na iba niya picture son. O, nagbuo, pusog. No? Kilala ka sang pusog, Rajman Marge?
4: Oo, ang kumbagaling ilinguhodan. Doon medyo ano nga kawayan, hindi nang ginagamit nga...
3: Liwat. Kilala mo ang pusog? Ano ang pusog?
4: Ang lingkod na kawayan.
3: Lingkod niya kawayan?
4: Lingkod.
3: Tambo na yan? Ang pusog? Paablas ang kilala mo na? Muna, pusog?
4: Pusog-pusogan.
3: Hindi ah. No, ang pusog, amo ni sa kay Gunti, may siit ng kawayan. No? May siit na siya. So, hindi mo na siya matapas gid sa puno unless nga hawanan mo gid siya. Usually, dira na lang sa babaw sang iasiit, dira nagatapas, no? So, ang mabili niyang puno sang kawayan, nga damol niya, kag tiga, no? Bakod ni siya, do mga sobra pa na sa tagalumapaw, mga 10 feet pa na siguro ang kataso niya, mabili na. So, ginagama pa gina siya para panghaligay, amo ng pusog. Ang pinakapuno, bali sang kawayan, Rajuman Mars, nga medyo bakod na siya, damol ng iasining kwan, no? Ang mga buko-buko niya, dagmulbla, no? Ginapangkudal na, ginapanghalige, no? Pusog ang karga nila, Rajuman Marge.
4: Oo, ti...
3: O may iba
4: niyang
3: picture, Rajuman Jason? Pakita, B. Or may iba niyang picture
4: na... Aran sa babaw, na, kita mong isa? Sa babaw na siya, Kwan?
3: Ang hole sang truck, ang hole sang truck, ang karga niya, kung makita, gida, B, no? Pero pusog, no? Do pusog, ari ang ulo ni isang truck, no? Ulo sa truck na nagabunggo nga nadunot gid Rajuman Marge. Ti amakon mo, ang natabo sa ila kay Guti dulhogon Rajuman Marge, no? Gapadulhog sila?
4: Oo.
3: So, nagbunggo sila sa akasya? Boyo deposit naman in the bank.
4: Dunot gid.
3: Nagbunggo sila sa akasya. Ti Guti ang persa sina sang law of physics, law of gravity Rajuman Marge. Kung haling ka sa takladon, gadasig ka, di ba? Bisan hindi ka na gani sina magkambya, i-neutral mo na kay gapadulhog, madulhog na mula na ang salakyan, no? Tikaron, gadulhog siya, so ang force niya, ang loss ang gravity, ginaguyod niya padalom, ginatulod niya padalom ang salakyan. Karon bumunggo siya sa kuano, dako-dako sang akasya niyo nga daw duha guro ka tawo mahakos ini, hindi niya masapol. Bumunggo siya da. So ang mga karga niya nga mga pusog sa likod niya, Rajuman Marge, may persa pagin na siya kay dalas ang gravity na aring picture nga ni Son, no? So pusog, no, pusog hindi mga layon. Do kalabanan sang karga niya pusog. Sino ang pusog nga bugat-bugat? Nagtulod paginto sa ila, Rajuman Marge. So ang guwa nila bali, dugin ipit sila sang akasya kag sa mga pusog nga karga sa ila sininga likod. So amo to nga nagkaladunot sila to, Rajuman Marge, so, na kuan gid sila o napilpilan sila nga duwa. Amo ning sila makasama.
4: Naging send ako da nga isa ka picture nga kitaon ang tawag ni ang
3: bilog,
4: ang bilog, ay, babaw, ang tao sa babaw.
3: Oo, no? Pero hindi na, hindi na lang pagpakita, guro son. Do not get area na rescue na ni guro ning picture ng ini, no? Pero atong isang inason nga picture, so nga nagabunggo pa ang blue nga elf, medyo daan-daan naman gani. So mga pusog ang karga nila, Rajuman Marge, puno, no? Actually, may barandilya ang, kwan, di ba? Ang mga elf gani, may barandilya siya nga daw mga 3 feet siguro na sa kilid, Rajuman Marge, no? Iban sina ginadugangan nila para magtaas pa, na wieldingan nila sang tubo, pero iniwala. Lapaw dira ang mga pusog nga karga nila, ginhigdan lang nila sang kalat, Rajuman Marge, para hindi magkalahulog, no?
4: Oo.
3: Sa kilid, no? Para hindi sa barungay sa kilid, pero wala sang may nagapugong sa likod sang truck, sa likod sang driver bali. Wala dito sang may nagasagang sa ila, wala sang higot dito nga nagapugong, hinali magprino sila. Ang persa hindi magpinpin sa ila, bala, Rajuman Marge. No? So, ang nagasagang lang dito, ang salandigan lang yun nila eh. No? Ang dingding bali, sang ulo sang truck, nga ginasandigan sang pulungkuan nila, mula na nagapugong dito sa pusog, Rajuman Marge. Si karon kay halin siya sa babaw, nagdulhog, nagbunggo sa kwan, sa kahoy. So ang mga pusog dito nga karga sa likod niya, no, pangbunggoon niya to ang kwan, no? Sanggon siya bali sang ginapungkuan to sang mga tawo sa front seat. Ti ano gid ang agwanta sina, Rajuman Marge, kay hindi man nasalsalon gid nga pure, no? Ang iban sina daw plansa lang siguro ang dingding sang kwan bala, no? Sang ulo sang truck. Ti amo to nga nagupi gid kag ginbawian sang kabuhi ang duha ka nagasakay to sa unahan, Rajuman Marge.
4: Oo, kagang isa to nga nahulog pa tayo, Manti. Amo na gani, may mga investigation pa dali ang police. Actually, may mga ginachat madali sa atong gani si Rajuman Joylene nga ti buhi ko nung isa, pero ti confirm ka police nga tatlo. Pero ipang update pa ni naton karon dugang, so, kaya na lang isang hapon na tabo.
3: Hindi, ang isa gurong buhi, ya mo tong ika-apat? Kay apat silang sakay mo?
4: Oo, actually, doon nag-ginapa-verify ko pa, iba si nag-mismatch lang balangalan sa baka helper. Pero ti muna nakuha naton on record sa police sa Rajuman na Henry.
3: Isa lang ang nakasalbar, tatlo gid ang
4: nabuhi.
3: No?
4: Yes,
3: pero sige, ang ibalidita pagid dugang, no? Kaya ang person police daw, amuna Rajuman Mars, no? So, grabe
4: na
3: natabo. Na ipaglikaw niya, guro, Rajuman Mars, naalang-alang na siya kay Tibug at ang dala niya nga daan.
4: Oo. No? Nawarik kay Gulo, nabawarik kay Gulo pagpatuo niya. Huwag siya kabalik dahil. Kiti mo na ganyan, bugat, balag sa kawayan, Rajuman Henry. So, kaluluoy
3: ito yung tatlo. Kaya nagkakapan dulhogon, ang motor, nagapataklad. Tika builo man ang motor. Ang motor ginasakyan sang SK Municipal President.
4: Ah, SK Federation President, oo.
3: Municipal Federation President, no? Sang Maasin.
4: So, oo,
3: amo na siya. Nagapataklad man siya, kay may evento siyang kantuan, hambal sa pulis. So, siyempre, dasig man ang dalaga niya, kay nagabuylo siya.
4: Oh, actually nalabot siya kuno gani ka truck na natumba siya pero minor injuries kay Wyman san na ay minahulog siya kuno sa ang time ka police nahulog siya sa iyang ginasakyan ng motor
3: pero while ang truck simentado man ang dalan.
4: Yes, simentado man siya, simentado.
3: Okay. Galing daw na lang ala ni siguro nga nakakadto siya gamay sa lane sang nagapadulog nga truck ang motor.
4: Oo, do mo na na.
3: Siya. So gintinguhaan sang driver nga ilikaw. Pero ti kay balan bugat kada nang dala niya kinanglan sinabaw oh, you deposit amani in the bank no ti wala niya na makontrol gintra niya lang siguro ibunggo kay kun indi Rajuman Marge spill as na sa piyak guro
4: ba sa hindi kilid? Ko lang sure kung ang kilid niya pero habal sang hepe habal sang OIC Rajuman Henry nga dulhugon kaglikoon. So, medyo ang ilang nga dalan.
3: Kasi picture daw, matsag ko, medyo madalom-dalom to sa piyak guro. So, amutugin bunggo niya lang sa kwan, sa kahoy, hoping ma-stop sila, no? Kay kung ginapananaw niya to, kung hindi niya pag-ibunggo, mahulog sila to, basi kung magkaraano sila. Galingway niya na anticipate nga ang weight sang kawayan or sa mga pusog nga karga niya sa likod, amo naman to ang mabungkol sa ila Rajuman Marge.
4: Mm-mm. So, lantaw na pa rin dugang investigation, Rajuman na Henry, kigina-check ba ni Naton karon sa aton na kapulisan.
3: Pusog, although sa idalom sang pusog, sa salog sang kwan, do may pila ka mga layon, pero do gamay lang, no? But ang bulk gid sang iyang karga, mga pusog, nga wae man gani gid nagalabaw, kay tilaba man ang buli mo, ang kargadera sang elf, do hustuhan lang da man ang pusog, Rajuman Marge, no? Gamay mala ang nagalabaw, no?
4: So, ibang update na natin karon in a while, Rajuman Henry, may mga ginacheck lang kita nga dugang nga detalye sa atin nga kapulisan regarding sa inyong nagluntad nga aksidente.
3: Magyan kita, update Marge, no? Sige.
4: Amo na madalong natin nga balita nagikan sa Banwasang Maasin. Kasama mo sa DYRI, RMN Iliilo, Rajuman, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
7: RMN, Palabra de Honor.
3: Grabing disgrasya mga kasama, no? Muna kon mga bugat, no? Matsag ko medyo kwan pagani, no? No? Sobra goro ni sa capacity niya ang karga mga kasama mo. Kaya ito ay nila ma-control, no? Although kung kisabi, malayo man nga daan ang kantuan nila kag-deliveran, so medyo damo-damoon mo man ang karga mo mga kasama, eh. Kaya kamahal nga daan sang gasolina, subong. Mayo lang, next week daw nami ang forecast. Next week mga kasama daw, dako-dako gawang iga-uso sa presyo sang produktong petrolyo. Sa krudo daw mga hasta 9 pesos ang projection. Ang sa gasolina daw mga 4. Ang sa kerosene daw mga 10. Get?
7: RMN, Palabra de Honor.
3: Hindi naman nga kalit maning aton sining mga kauturan mga kasama. Nga makadamo karga, no? Pero mag-amo ni kadamo nga puso. No? Ang iba nagkarahulo gani, Rajuman Jason, medyo overloaded goroson, eh, no? So, matsyag mo, ikaw, Bison, i-compute tayo sa imong kwanda, mathematics, sabi kag sa physics mo, di ba? Kay alam ka sa physics. So, ang isa ka daan ka puso gani mga kasama. Ang puso gani mga jizz guro ang kalabao niya, sino? 10 feet guro? Kung pasanon mo na iso, so dumahanog ang abaga mo, sinimo?
7: RMN, Palabra di Honor.
3: No? Bao, susuo. Ti, tingbon mo pang bilog to, no? May labot lang guro isa kagatostok bilog. Mga kasama ang pusog, so medyo damo-damo kang mabuga.
7: Palabra di Honor.
3: Sige, balikan ta na karon makuha pa kita ibang update mga kasama. Gindulong kag inboylogan ini kabahin sa atong apala tuntunan sa Nan's Liniment Oil. Ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal, Nan's Liniment Oil, maayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamuypoy, palamanol, palanakit sa kalawasan na ipit kag naparalisar nga mga kaugatan. Pwede man nga panghaplas sa mga nagaubo, palanakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga surok-surok, kag sa mga nagadugo nga pilas, iya ini patugunon, pato pauntaton, patuloy lang sang Nan's Liniment Oil. Produkto sang Ergsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika.
7: RMN, Palabra di Honor.
3: Yari na! Resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo ang ginahulat-hulat ni kasamang Jesly Lauro kagkasamang Karigawa Richard Conbala magwang ilang numero. Yara na, damaulhot na ang unang numero. Check naton sa STL Iloilo, Rajuman Mon Kapalihan.
8: Yari na, Rajuman Henry Ngaton Sininga, resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo. Second draw, alas 8 sa gabi, Mayo 30 to 2026. First winning number, numero 26, number 26. Atin Sininga, doon sa subong gabi, kinapangunan ni Mama Victoria. So, rin, no? Atin Sininga, draw team head. Atong sining draw specialist, Mary Grace Roquero. Second winning number.

0: number. Numero 5, ang atong sining second winning number. Atong nga STL representative, Mr. Aldrin Dabin. Judges chairperson na Abin Almirante, kaupod sa ngayon sining members, Ramon Panis Jr., Ernesto Baricuatro Jr. kag Mr. Glenn Sunyo. Third winning number para sa atong sining last o kung sa second draw sa subungag gabi. Yari na ang ikatatlo nga numero.
1: Numero
0: 11. Yan ang kumpleto sa atong sining second row sa subong nagkapi.
1: Range 30, 20, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30,
0: 11. Congratulations sa tonsining ng mga kauturan na nagdaog. Matumalaya na ton sa Estel sa probinsya sang Iloilo. Kaya sa wala, papadayo na sa pagtaya para makabuling kita sa Kawanggawa. Director Dri sa PCSO Draw Court sa Magdistrito sa Lapatig sang Eagle Roar Gaming Corporation, Radyo Man Mon Iales Kaparian, Tata Karemen.
2: RMN, Palabra di Honor.
3: Salamat, Yed. Radyo Man Mon Kapalihan sa resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo. Wow, daw kinabos gamay, no? Ang numero ni Cas Gisley, husto kasamang Karigaba Richard. 26, 5, and 11. 26, 5, 11. No? 26, 5, and 11. Sa mga nagdaog, congratulations sa wala. Tiyanong mahimo ta kay wala. Sige tayo lang kayang inyo taya. Partly sinada, nagadiritso man sa Kawanggawa. Bulig sa aton sining nga mga kauturan nga pigkado.
2: RMN, Palabra di Honor.
3: Gindolong naman kayo, Boy Lugan. Idigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Iloilo Nyo Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated kagsubungman sang Kubota. Exciting gini ni mga kasama, no? Kayang Iloilo Nyo Agri kag Kubota mayara sang promo subong. Ang Kubota kaagapay sang manguma para sa masanag agrikultura raffle draw. Hasta ini sa December 5, 2026 bilang pagpasalamat sa inyo dedikasyon kag pagpangabudlay sa pagpanguma sa mga manguma naton kag mga agripreneurs para ini sa inyo, no? So gani pamasya rin ninyo ang Iloilo Nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated sa Lawan Village, Balantang, Haro, Iloilo City. Dira lang sa unhan sang Ceres Terminal mga kasama, no? Kung gusto ninyo bulig sa pagpanguma, may kulukwarta kamo, no? Bakal kamo da sang mga Kubota products mga kasama. Kubota equipments, may genuine spare parts man. Oil filters and sets sa mga kasama, no? Sa tag sa ka 3,000 pesos nga pagbakal nimo may isa ikaw ka raffle ticket or coupon. Filapan nimo ina kag ihulog sa drop boxes or designated boxes sa Iloilo Nyo Agri or outlets antes ang December 5, 2026 2 PM. Kaya ang draw pati kayunon sa December 5, 2026 3 PM sa Ina Farmers Learning Site, Barotac Nuevo, Iloilo. Ang mga premium ang pwede madaugan: traktora, transplanter, harvester, mga kasama, no? Or transplanters, power tillers, diesel engines, kag oil and filter sets, mga kasama. Gani, pamasya rin ha, ang Iloilo Nyo Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang, Haro, Iloilo City, para makabakal sang Kubota products. Mga kasama, pamasya rin ninyo, pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio kag si Sir Earl John Podadera. Pwede man nga magtawag sa cellphone number 0909-928-6861. 0909-928-6861. Basta makinari ang panguma kay Iloilo Nyo Agri Kubota na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
2: RMN, Palabra di Honor.
3: Pagbalik ta mga kasama, no? Gin bato na ihan ni Mayor Matet Dibuque ang pagpangayo sang pasaylo ni Yusek Jed Mabilog paagi sa social media. Kag-update naton sa palarong pambansa nga managtakop na dito sa Agusan del Sur. Din ang sunod nga palaro duway pa, no? Ang 2027 wala pa, no? Sa Quezon City. Wow, ti namin eh, kay Manila. Mga Agusan del Sur, okay man, pero ti Uma. Hindi exciting sa mga kabataan, di ba? Lain niya mag Quezon City. Kalagaw-lagaw, Timos, Manila. Although tinami man to sa Agusan, pero mga kasama, hindi man sa pagpanghikay, ti huwag ka man kadtuan gito. Ang Agusan, kapital niya, Prosperidad, isa kabanwa. Though, pila mo lang ang population sa Prosperidad, do mga 45,000, hindi man progressive gin nga banwa. Daw, kuan lang ah, no? Ano nga banwa diri sa aton? Do mga Barutak, Nuevo. Ang iyang provincial capital amo na, no? Although may component city siya before sang Prosperidad ang Bayugan City nila, no? Pero do nami pangaton nga Pasig City diri. Mas progresibo ang aton nga Pasig City, no? Tapos ang isa nila ginatawag nila nga the Trade and Commerce Center nila, ang San Franz ginatawag nila, San Francisco. So ubos la na sang Prosperidad lapit sa ila sining kwan, no? Sa ilang provincial capital da ginbutang nila sa Barangay Patinay, no? Hindi gid sa town proper sang kwan. Although along din national highway man mga kasama ang San Franz nila. May duha ka Gaisano, Gaisano Capital ka Gaisano Gaisano Grand. Pero ti do nami pangsara naton.
2: RML Palabra di Honor.
3: So daw hindi man gid kwana nami ang experience ang kabataan mga kasama. Galit ya mula na magkakalagaw ka sa iban nga lugar, no? Nami lang sa Agusan kay futuristic ang ila sini makarsada lagpad-lagpad. Six lanes, no? National highway ng ina nga naga-traverse from Butuan City, no? Para makapaagusan kabalaan mga kasama Agusan del Sur, diri ka magbaya plane ka or boat dira ka gid manaog sa kwan, no? Sa Butuan City, no? Butuan City may airport sila da kag may pier and then ma-travel ka by land panaog sa si kasamang ging Silbas, di ba daw? Amot, kamusta na siya? Dira siya sa Sibagat mo, no? Nakamisit siya sa sanguna. Ang PWD naton, bala nga listener from New Lucena na eh, kasamang ging Silbas something, no? Amot ka, sara ka pa da, no? Sa Sibagat, no? Agyan mo na Sibagat, Banwa, then Bayugan City, then Prosperidad, tapos San Francisco. Diritson mo na to pa ubos, ang Bunawan, to bala kung sa dinidakpan, tong dakudakong abuaya, si Lulong.
2: Palabra di Honor.
3: Na dira na da then lapos ka na sa may Davao di Oro. Na Davao di Oro, then Davao del Norte, Tagum, Panabo, Davao City. Na amo nang ruta gid sang Roro actually, no? Roro nga maagi sa Eastern Nautical Highway.
2: RNN Palabra di Honor.
3: Yeah, update ada kay ang Negros Primero, sila ka panguna mga kasama mo. Damo nga medal na kuha nila, una-una, gen. Wow, kagkaag naman tong kilala to tong tampuhaw. Padayaw-dayaw nga siya, gid nagpa-kampiyon di sa Western Visayas ko, no? Te, kay siya tos Negros, te. Why, mga kasama, no? Ma-update na karon ang Western Visayas siya, ti powerhouse naging man niyang Region 4B. Makakon mo yung Region 4B. Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, kag Quezon Province, no? Mga Laguna lang adaan. Kano mo damo sa mga university sa Laguna? Actually, ang mga mahal nga mga educational institution sa Manila, mga kasama, aran sa Laguna. Mga bata sa mga bilyonaryo, diragir eskwila sa Laguna, mga eskwilahan da.
2: Palabra di Honor.
3: Kag-Cavite mga kasama eh, no? So next sila sa NCR, amo na usually mo NCR Western Visayas sa una, NCR Western Visayas lang na sa una, no? Galing nag-step up ni ang Calabarzon, no? Kay nag-grabe na gid Manila population mga kasama ang Region 4B, no? Ti amo na eh NCR, Calabarzon, Region 4B kag kita sa Western Visayas mga kasama. Ti subong yan na depensa naton, why man iyang Negros ang Bacolod City? Ano malang tong nagdala sa ila to? Day Briana malang to. Pero ambot naka-champion day Briana ang Negros Island Region sa volleyball, women volleyball secondary. Do I blita, no? Pero di guro sila.

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Para mas
3: mabuti ka. Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
4: Charm. FabCon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm.
5: Charm FabCon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
1: Samsung Gold Coffee Mix.
6: Postian sang sumag, isa ka estudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Gapa-active, kag gapa-sharp sang mind, kag may collagen, kag glutathione.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Ina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman Herbal Capsule. Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
1: Samsung Plus Gold.
8: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm, nagali. Try ko gid inom ang Samsung Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sang resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold sa mga butika.
9: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath fresh.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat, igo bala kay matama to nadula ang bukol.
4: Supple Plus Gold. Makak sa mga butika.
6: Vita D Plus Coffee Mix.
7: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaayong lawas.
8: Mr. Dr. Marpa.

0: Isang standalone D3 na puro, potent at de kalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA-approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Kapag doble,
3: okay!
2: Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
4: Santum Plus
2: Herbal Capsule.
4: May mangustine at malunggay.
2: Dobling sangkap sa isang kapsula.
4: Inumin araw-araw.
2: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
4: Santum Plus
2: Herbal Capsule.
4: Ang Suplemento in 1 na
2: maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
4: Kapag doble,
2: okay!
4: Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
2: Santum Plus
4: Herbal Capsule.
2: May mangustine at malunggay.
4: Dobling sangkap sa isang kapsula.
2: Inumin araw-araw.
4: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
2: Santum Plus
4: Herbal Capsule.
2: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
4: Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. P3 Pio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing ng ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Kaya nang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
3: Makakas, magabuti ka.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na work.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na.
4: Nalakas.
6: At gaganda ka pa.
7: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangilman namin pagandang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sinis sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
9: Charm, Fab, Car, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa bangon at Charm
10: Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangon kumaka-bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS.
11: Santhon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
12: Mahalagang paalala, ang Santhon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
13: Megaman Herbal Capsule, ginamintain ang imo resistensya, stamina, kaggana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
14: Megaman Herbal Capsule,
13: importante sa prostate health kag overall sexual function.
14: Megaman,
13: mabukal sa mga butika.
15: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na.
2: D3 Bio.
16: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gidan ni bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 nga may Vizio.
2: Ang Vizio
3: nga may D3.
2: Mabakal sa mga butika.
4: Santhon Plus Gold.
17: Ako si Jovin, subragit kataas ang akong uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santhon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
4: Santhon Plus Gold.
3: Mabakal sa mga butika.
2: DTX 500.
18: Ilaylay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar, 375.
19: Saan nag-inom ka?
20: DTX 500.
19: Ilan nalang subong imo sugar?
18: Patigay ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120/80. DTX 500 na
2: DTX 500.
21: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
22: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
22: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect.
21: Help stop cavities even before they start, while keeping breath free.

0: Aga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
3: And Dr.
4: Ito po si Dr. Bernie Ong.
5: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
7: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Mikey C, alkaline nga vitamin C.
9: Ako gali sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo, tiinom ko Mikey C, alkaline vitamin C.
10: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
8: Mikey C,
11: mabaka sa mga butika.
8: Nuns, liniment oil.
12: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
8: Nuns, liniment oil partner ang solusyon para sa imo.
12: Nuns, liniment oil.
8: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
12: Nuns, liniment oil.
8: Feel better, live better.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Nainggidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
16: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
17: Ganyan ang Pinoy!
18: Ang Pilipino, mag-ilim sa panauli.
19: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Life Extension Vitamin D3.
11: Isa sa apat nga rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dako nga posibilidad nga madamo sang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
15: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
8: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
1: Salisisis, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala dito ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
11: Mabaka ang abutika.
8: Sample Plus Gold.
17: Ito si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko, ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula. 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
8: Sample Plus Gold.
11: Mas pinalakas,
8: pinagaling,
11: pinahusay.
8: Santon Plus Gold.
11: Sa mga butika.
8: GTX 500.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
0: Imo nga blood sugar test.
3: Ilatong score gani?
0: 470.
3: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
0: Ilan na lang imo nga blood sugar?
3: 160. Yeah. Inom kamo sang GTX 500. Tested and proven, the best get ang GTX 500.
8: GTX 500.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Kung doble, okay. Mounding hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usanan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw kumulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1. Lumasaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay. Mounding hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usanan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw kumulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1. Lumasaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
6: Santon Plus
5: Herbal Capsule.
6: May mangosteen at malunggay.
5: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
6: Santon Plus Herbal Capsule.
5: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
7: Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
6: Santon Plus
5: Herbal Capsule.
6: May mangosteen at malunggay.
5: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
6: Santon Plus
5: Herbal Capsule.
6: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
7: Suggested retail price, 13 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
9: Lanas Herbal Capsule.
10: Ang pag-treat sa alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol. Kag tumar ka na sa Nans Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kung ano pang balitian.
9: Lanas Herbal Capsule.
10: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
9: Yung may Visio.
12: Ang Visio.
9: Yung may D3.
12: Mga butika.
1: Santon Plus Gold.
13: Ako gali si Bander, may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
14: That Time Check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
16: That portion was brought to you by Joy.
17: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
18: Mataas pa lang ang Ibu Blood Sugar.
19: DTX 500.
18: Ikaw pa lang ang may diabetes.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may powerful compounds.
18: Yan ang kapanupo.
19: Kagakontrolar
18: sa Ibu Blood Sugar.
19: DTX 500.
18: Asal Rikar.
19: Epic Tibu.
18: DTX 500.
1: Santon Plus Gold.
20: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
1: Santon Plus Gold. Makak sa mga butika.

0: The pits sa kamaymo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Mega Man Gold Coffee Mix.
2: Partner.
1: Gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
2: Mega Man Gold Coffee Mix.
1: May ginseng,
2: tungkat ani,
1: maca,
2: kag so
1: palmetto.
2: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
1: Mega Man Gold Coffee Mix.
2: Yara na sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ang manubong nga vitamin D levels sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung maapadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
5: Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyag ko. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyag ko bisan permi kulang ang tulog ko.
5: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Dali kasi napit akong tuhod.
9: Rightis na gali.
10: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
9: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
10: Wala na ginagbalik ang rightis ko.
9: Tibo, di kaayo ang Mighty C.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Sample Plus Gold.
11: Ako si Vibod. Ako gud ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Sample Plus Gold, gintestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gud ang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
5: Sample Plus Gold, mabakal sa mga butika.
8: TTX 500
12: Q7 lot.
13: Ano ginabatsyag mo sa
12: high blood gid ko?
13: Ano sa una ang imo?
14: Blood pressure
12: 180 over 100.
13: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
12: 3 times a day ginako na TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
8: TTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
8: Mighty C, mabaka sa mga butika. Sample Plus Gold.
16: Ako si Eunice, may ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko, ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akon arthritis.
8: Sample Plus Gold.
17: Mas pinamakas,
8: pinagaling,
17: pinahusay.
8: Sample Plus Gold.
17: Pinili sa mga butika.
1: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian.
8: NANS Herbal Capsule.
1: Mabakal sa mga butika.
5: Sample Plus Gold.
18: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyag ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
5: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
17: Sunfon Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunfon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunfon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
19: Mahalagang paalala, ang Sunfon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
8: D3 Bio with Visio.
20: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
8: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
8: You my Visio.
17: Ang Visio.
8: You my D3.
17: Mga butika.
21: Alas 8:42.
7: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
13: Blast.
14: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
21: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap, 45 pesos lang. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by iBerry.
22: E3 Bio.
23: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
22: D3 Bio.
24: Ang D3.
22: Yung may BCO.
24: Ang BCO.
22: Yung may D3.
25: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Philippine Standard Time. 43 minuto sa kaligid sa takt ng alas 8 sa gabi.
26: RMN, Palabra de Honor.
25: Damo ga hulat siya kalawi gid sang commercial ti way naman ta istoryahan mo commercial na lang ta eh.
26: RMN Palabra di Honor.
25: Naluto ng tirig ang yuguray.
26: RMN Palabra di Honor.
25: Birthday subong ni kasamang ima suplente taasan tama kas Daimel suplente Malunes no. Birthday ni kasamang ima suplente taasan, happy happy birthday no. Ika 24th birthday ni kasamang ima suplente taasan kas happy happy birthday, happy, happy, happy birthday. Ang pagpanami kay kasamang Daimel suplente Malunes no. Kasin niya gali si kasamang ima suplente taasan. Sige, happy happy birthday gid kas no. Pagpanamyaw syempre halin sa bilog nga kalibutan pati ang mga alien.
26: RMN Palabra di Honor.
25: Ay ho. Ang kwan gali bala no, ining mga market day bala naton nga gabi, nga gabligya mga utan. Wa ita lang matulupang dan, pero kadamo sang mga nagapaninda kagabi, nakalabay ka pagpuli ko, labay ko sa Mandurriao Plaza, guti dira lang na skilid sang plaza ang Biyernes sana kon Biyernes sang gabi sa kwan ina sa Mandurriao Plaza. Pero tigadamo sang mga nagapinaninda. Matintar ka ganyan maghapit kung makalabay ka. Matintar ka ganyan maghapit. Grabe ang traffic mga kasama. No? Tinaway na itong gariniklamo itong mga bulantiro to nga hindi man mga bulantiro.
26: RMN Palabra di Honor.
25: Napatapos ko noon sang boss ni Kas Margie ang commercial, no? I-ordere siya sang kapehin niyo, abikas patilawa siya na ito na muning pinakanami nga kape sa Pilipinas. You try it! Subong, Sabaduhan, dirin sa may La Paz Public Market, halin kagaina alas 5 sang aga, hasta inibwas alas 12 sang udto. So kung gusto ninyo maninda, kundi buwas Domingo, maluto-luto ka muda, mutan-utan ka muda, tanok ka musaging, tanok ka muti, paho, mga prutas, no? Mayara kay sa mga night market naton or sa mga market data, may mga prutas man, no? Diri ka mo sa La Paz Public Market. Subong, ara dira ang La Paz Public Market ang ila sining Sabaduhan. And then, sa buwas, Dominguhan, alas 12 sang odto, hasta alas 7 sang gabi, dira naman sa Arevalo Public Market. So daw, kung adlaw-adlaw, gusto ni mo mag utan-utan, abi kung diri ka sa syudad, mga kasama, or bisan pa kaiping pa sang syudad, gusto mag-utan-utan, abi, no? Kadadlaw may kwan kita mo, may chinda kita mga kasama, pamashare ka mo kung adlaw iya, katulog ka mo, gabi-gawa ang inyo sining mga hulag, do mga kabog abi, gabi iya gabog tao, ang vampira gabi man, joke lang no. Ti I mean yung may bangod diri sa syudad iya iba niyang duty nila gabi most sang or adlaw most sang time nila ya kun adlaw tulog mga kasama then hapon na mabugtaw or adlaw na mabugtaw ti sa gabi iya pwede kamo ka kwan no pwede kamo ka pulo paninda pagka Lunes mga kasama Lunesan alas 6 sang gabi hasta alas 5 sang kaagahon pagka Martes dira naman sa Iloilo Central Market. Hindi mo ubos mga kasama, no? Mangin healthy kita, damot na sang mautan-utan.
26: RML, palabra di honor.
25: Na dumduman ko lang kayo, nakaagi ko kagabi. Siling ko ba, nalipat ko Biyernisan galit this may Mandurio public market ko damo sang tawo. Te, ano ni kasi ima suplente taasan? Pa, thank you lang kita sinisi mo birthday ni. Wala tada, bisan isa lang ka, kwan? Isa lang ka cone sang ice cream? Yeah, joke lang, no? Happy, happy birthday ka samang ima suplente taasan. Sige, antes na mag-proceed mga kasama, si Senate President Alan Peter Cayetano, do hindi man mahimos kay sagad kasi nunlog ni sang minoriya. Nga actually, kung ako maglantaw, wala man ang minoriya mga kasama sang numero. Galing sagad lang na kasinunlog si Cayetano, tingin na kinulbaan man ng isa. No? Kabalo mga daan manunlog ning mga taga minority kay bala nila pwede man masunlog si Cayetano. Amo man nga check ni Cayetano to sa ila group chat siya ti ara pa kamuda. Abi response man kamo. Di sige man check kag dayon man Facebook live dayon ni Cayetano. Oh, actually nga akon nga analysis mga kasama nga si Lingko. Why ni kay nagagahod? Wala na. Kung gusto mo magkudita, hipos ka. Kibuta sila. Pero magsagad ka kay Nambal nga sa Lunes may dalawang majority senator na tatalon. Tingod tingin hatagan mo ideya karon si Cayetano nga kamangon. Pang-check niya to karon, tawagan niya to karon si Jesus Cudero. Tawagan niya si Loren. I-assure niya naman na karon, ano to? Do ba si ikaw itong masaylo? Ano pang gusto mo, Inday Loren? Ang inyo kasi manwa? Hindi o fira naman ni Cayetano, di ba? So wala na ako dita sa Lunes mga kasama, ano? Kung maghipos ang majority, amo na ang kurulbaan. A majority, minority, no? Pero masakit da, mga kasama, kay ikonbe na ni Kwan, ni Marcolita, dasigo na nila, ma-flood control na sila. Manag-adjourn na gadaan sa Kwan, yo? Sunod yung simana, doon manag-adjourn sila si ni Jay. Mga kasama, no? So, but silingon, malawig-lawig ng ila sining bakasyon, no? Mabalik na sila, no? Mabalik na sila, mag-suna na mga kasama, no? Magsiling ka nga sini Jay, mga kasama, but silingon nga tapos na gid for the year or sa isa ka term, no? Kag wala na gid sang iban nga official business or pagbinutuhay, galanti may impeachment pa sila mo, mga kasama, no? So, while masinijay sila, sige iya ang kwan, no? Sige iya ang impeachment? Oo. Ti, sagad lang nila kasi nunlog si Kita, no? Dayon man Facebook live ni Cayetano. Tarso yun yung mga taga-minority, no? Yari anay, no? Si paring Jertak, liyo, dira kay mo ya sa city proper nagpamalaklo, no? Sa may Lunisan ikaw, no? Sidewalk Snart, Esquina Delgado, paliko sa Lidisma, hasta Baleria, kada alas 5 sa hapon, hasta gabi, adlo-adlaw. Barato ko nung mga ulutanon kag prutas. Ti okay kada mo na sa mga baklandri sa atong kun indi kay kapaninda kay di ba nga aton nga mga market ya mga kasama kagahon gyud ang operation nila. Ti para na ya sa mga nagakarinderya, no? Mga restaurant para kapaninda sila, no? Pamakal sila pero ting iban iya nga luto-luto lang sa balay. Ah, gabi kay paninda na ami ya mga kasama sa do ka sadya ya mo. So ma-adjourn na sa June 5 sila, oh. June 5 sila, no? Ma-adjourn ang Congress mga kasama, House and Senate. Di paano na kayo may impeachment? Sige. Istoryahan ta na karon na dugang mga kasama. Standby sa aton no? Sa aton nga tingog hiligay noon na zone. Gindulong anay kang inboy lugan. Inigabahin sa aton nga pala tuntunan sang Mega Man Herbal Capsule. Sa tanan yung mga drivers nga nagabiyay sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Maginom na sang Mega Man Herbal Capsule. Hindi lang epektibo sa inyong obra kundi pati man sa paglabing-labing kay misis. Magluwas sina. Nagasirbi man ang Mega Man Herbal Capsule nga protection sang kalalakinan nga sobra ka-stress sa trabaho. Sa Mega Man Herbal Capsule, household, tarang nga problema sang kalalakinan, makuha, pero isang prostate problem. So, lang nagatong karong hingin iban, kung maglabing-labing kay misis, may isla ni nasang pag-agresibo, kung tumaran sa Megaman Herbal Capsule. Duha ka kapsula kada law, solve na ang problema. Kang subungman, Megaman Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntuod ng mga lalaki, nag-aamling sa atong prostate para hindi magdakor o magubag. Kaya ang prostate, kung mapabayan, mahulog ina sa cancer. Megaman Gold Coffee Mix, para hindi mahuyan kay partner o kung kay misis, sa tiyon sa labing-labing, bungod may ginseng, tong katali, maka, kag sopalmeto, nga kilala nga nag-aamling sa prostate sa malalaki, manamit ang sabor, nagabato sa pulaw, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Megaman Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika!
26: RML, Palabra di Honor.
25: Yari anay, ato nga tingog hiligay nun, upod kay Rajuman, Fia May Otero.
0: Tingog hiligay nun. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay nun.
2: Ining binalaybay, ginatiguluhan, paghiliusa. Sa nagakalatabo subong sa aton mahal nga nasyon. Nadumduman ko halin sa Pancharatantra, isa kasugilanon. May mga pispis nga samtang nagatuluka sa lamiga sa talon. Nahulugan sang lambat, gani na bilanggo, hindi makalupad sang tayo yun. Manog pangayam basi maabot na, asila tanan kinulbaan. Gani naglinupad sa lain-lain nga dulong, tinutuyo kahilwayan. Apang ang ila paglinupad isa kabuluhaton nga wala na puslan. Kay sila nag-ina-iya-iya, nagsinaparanay, wala nagsinapakanay. May nahuna-hunaan ang pinakamagulang sang kapispisan. Samtang naglinupad-lupad ang mga nahadlok nga kaupdanan. Maghumlad kita sang pakpak, may kakusog, maglupad kita isa lang ang padulungan. Agod makagwa kita sa sining mapinot nga bilangguan kag kahimtangan. Naglupad ang tanan nga mga pispis pa ibabaw sa isa lang kadulong. Ululupod sa pagpanikasog, ululupod sa pagantos, pagbatas kag paghalong. Amat-amat sila nga nagsaka, nagsaka dala ang lambat sa kahanginan. Madinalagon nga nahilway sa lambat, naglupad sila sa kaluwasan. Mga kauturan, kaangay man sining sugilanon sa mga kapispisan. Ang sugilanon sang paghiliog yon sa aton katilingban. Nga kun kita magpangabudlay sang tampad kag maghiliusa tanan. Aton malampuwasan ang palaligban kag malambot ang kadalagan. Ining tingog giliginon pinaagi sa binalaybay ginsulat ni Professor Leo S. Padilla anay talos pangulo sang sumakwelan Iloilo Incorporated kag ginpaambit sa kahanginan sang iatiayon nga si Dr. Eleonora B. Padilla sang sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagdang ipadala ang inyong mga opinyon, sinulatan kag pananawan. Mahimo ini ipasa sa istasyon sang Aramen Iloilo sa St. Anne Building Luna Street Lapas, Iloilo City ukon sa official Facebook page ka DYRI RMN Iloilo.
26: RMN Palabra di Honor.
25: Salamat ye, Drajuman Fiami Otero sa aton nga tingog hiligay nun. Update naton sa palarong pambansa mga kasama sa partial kag official result as of today, alas 4 sining hapon mga kasama. Padayon nga nagapanguna ang National Capital Region with 83 gold, 63 silver kag 63 bronze. Grabe nga gold medals ang NCR mga kasama, no? Damo man gidami nami itong mga atleta halin sa probinsya. Ang Region 4A, Calabar Zone. Ang Calabar Zone, buot silingon sini, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, kag Quezon Province. May 51 golds, 46 silver, 51 bronze. So second sila. Nagapangatlo, Western Visayas. May 29 golds, 32 silvers, kag 36 bronze. 29 gold ta, layo ba? No? Mga 22 sige ang abansi sang Region 4A, ho? Grabe. Nagapang-apat, Caraga Region. Ano ang mga probinsya nga nagabugo sa Caraga Region? Siyempre, duha ka Surigao, kag duha ka Agusan. Host mo? Silang host? Boy, isa lang abansita sa ilang gold, oh. Caraga Region, nagapang-apat, may 28 ka gold, 18 silver, kag 36 ka bronze medal. No, nagapang-lima, Central Luzon, Region 3. Di Central Luzon, mga Bulacan, no? Mga Pampanga, na Central Luzon. 27 gold silo, galagasman mga kasama. 5, Central Luzon, pang-anom, Central Visayas. Grabe, ay naging niyang Cebu, no? Although 26 gold silo. Nagpangpito, Region 10, Northern Mindanao, Cagayan de Oro, Amunabi, no? Region 11, Davao Region, nagpang-walo, mga kasama, no? May 19 golds, no? Gina, secondary boys sa basketball, na catch gani isang national media, mga kasama, inkwentro sang Davao Region kontra sa Calabarzon. Ginperdi sila sang Calabarzon. Pero kabalo ka mo, anong headline? Duterte, ginpangunahan ang Calabarzon, kaginperdi ang Davao. May player sa Calabarzon niya si Duterte. Duterte led Calabarzon, defeats Davao Region. So, nagapang-walo ang Davao Region, 19 golds, mga kasama. Pigado ang Davao ya kung hinampang. No? Doon ay magiging nag-excel ang Davao ya sa sports, sabi, no? Kita, ganyan na gabi nakpakanay sa palaro, mga kasama, NCR, Calabarzon, bisan ang Cebu, gani, why na, no? Ano tabo ya sa Central Visayas? No? Tapos ang number 9, Negros Island Region, mga kasama. As of 4 p.m. ini, no, gina-check naton ang ibang pang ma-update dito sa RMN Butuan kay do hasta sini nga gabi may mga hampang pa basi may mga changes, no. Kay may mga pila ka kay Diki tay mga kasama mo, no. Isa lang abansita sa kuno sa Caraga, tikon makaduha ka gold pa di karon ang Caraga malapawan at kita, no. Ang Central Luzon kag Central Visayas lapit malang sila sa ato, no?
26: RML Palabra di Honor.
25: Gendulong kaginboylogan ini gabayan sa ato nga pala tuntunan mga kasama, no? Pasiplatan ta lang ang boxing balason sang kwan, no? Ready mo dang video sang boxing sang kapitan kag kagawad didto sa nagboxing sila para sa isa ka proyekto.
26: RML Palabra di Honor.
25: Pero antes sina, mainom anay kita sa nan sa herbal capsule mga kasama, no? Ang nan herbal capsule may 13 ka vitamina kag 11 ka mineral, gani mga kasama, tandaan nga ang sakit sa korason isa sa mga rason sa kamatayon, gani halungan tagid ang aton kaugalingon kag para hindi magbarang atong kaugatan, nga mo naman ang ginhalinan nga nagataas sa atong dugo kon blood pressure, mga kasama, mag-inom sa nan herbal capsule 3 times a day para likaw stroke kag balatian, mag nan herbal capsule kag subong man nan corn coffee, mga kasama, umpisa ing inyo sining adlaw pagi sa pag-inom sa nan corn coffee and start feeling the difference, nagaboost ini sa aton immune system, nagadetoxify sa lawas, nagalibiate sa migraine kag sakit sa ulo. Nance Corn Coffee kag Nance Herbal Capsule, produkto sa Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
26: RML Palabra di Honor.
25: Ang barangay kapitan kag barangay kagawad nagboxing dito sa Kalinga province, no? Tutulan ninyo din ang Kalinga. Isa sa mga northernmost province sang Pilipinas dito sa Cordillera Administrative Region, no, sa kabukiran sang Cordillera, mga kasama, nagboxing areo, pakita blason ang boxing sa banwan ni sang pinukpok, sa ngalan pa lang sang banwan niya dumapukpukan ayid pinukpok Kalinga, mga kasama, no. Hulamon taning kwan ang video sang Goro Press Cordillera, no. Goro Press Cordillera. Boxing, no? Are si kapitan kag si kagawad. Sige. Aray na patungan sang referee, mga kasama. Ang boxing ini sa tunga sang Barangay Limos sa blue corner. Ato. Ang blue corner ang ilang boksidor si Kapitan Sean Awingan, while si Barangay Kagawad Lagi Dawaton, mga kasama, nagpakigaway para sa Barangay Bayaw in the red corner. Are, nagatayada karon mga kasama. Pero daw ay manakita ang ilang cornerson, hindi sa ila si Kapitan De. As a glove siguro, no? Ang pula nga gloves si Kapitan Awingan, no? Or ang blue, si Kapitan Awingan. Ang pula, amo ni si Barangay Kagawad Dawaton, no? Are-are, nagatayada si Kagawad Gin na sumbag ni Kapitan!
26: RNN, Palabra de Honor.
25: Para ni sa project, para makuha nilang project 500. O, ato ginatake ni Kagawad si Kapitan! Nangamangkamang si Kapitan, mga kasama! Kapitan, nagpalagyo! O, palagyo siya, pero kapabila ang inumol, mga kasama! Ganti na lang si Kapitan, oh! Na-knockdown! Naigo siya sang uppercut!
26: RNN, Palabra de Honor.
25: Dako ang lawas ni Kagawad. Okay. Again, tawagan siya. Standing 8 count, mga kasama. Sige, fight! Tambal sa ang referee. Round 1 pa lang, mga kasama. Adto sa yasining corner si Kapitan. No? Sa blue corner, si Kapitan. Ang red, si Kwan mo. Si Kagawad. No? Pero dako ang lawas ni Kagawad, mga kasama. Do, hinapo si Kagawad. Grabe man. Pabuksing na para sa project ng 500,000 pesos, no? Sa ila sining Gimpong Festival, no? Gimpong Festival sang Pinokpo Kalinga, mga kasama. Ginpabuksing ang mga barangay official kung sino magdaog hatagan 500,000 pesos worth sang project, no? So damo nagalinan taw sa ila sining gym, no? Pero damo man bakante sang pulungkuan.
26: RNN, Palabra de Honor.
25: Are, si Kapitan daw ginakulbaan. Gapuro palagyo, mga kasama. Oh! Nagpalagyo si Kapitan. Tinikon si Kagawad na tumba si Kagawad na kaya. So, gin, ang referee nila daw, kuha na, daw referee sa PBA. So, pero daw nagdaog diri, si Kapitan? Oh, nagdaog pa si Kapitan, no? Na knockdown si Kagawad mo, pero kagina knockdown si Kapitan una, no? Are, nagatayada si Kapitan, mga kasama. Si Kagawad. Oh, nagatagi si Kapitan, nagpalagyo na talikod. Medyo pagsik si Kapitan, no? Si Kagawad, abi, gabudo-budo, pero taas si Kagawad, mga kasama, no? Amateur lang yung boxing, kay may cover sila. Oh, si Kapitan, igo, mga kasama, natumba! Baliskag si Kapitan! So, standing eight count, ginisipan siya, mga kasama, pero pagro si Kapitan, no? Daw ihirasisyado si Kapitan, ginahapo na si Kagawad, daw ay naghulag. Okay, rin na. Mga kasama, turutayada si Kagawad. Mga kasama, dumasulong si Kagawad, pero ay siya nag-jump, mga kasama. Nagpalagyo si Kapitan, nagbuhi, left and right combination, mga kasama. Si Kapitan kag si Kagawad, si Kagawad, mga kasama. Lakalaka ng sumbag ni Kagawad, no? Pero si Kapitan, gapurapol, mga kasama. Naigo naman si Kagawad. Si Kapitan gasandig na sa may ring, mga kasama. Sige, hala po tayo, ginapabayaan lang sa... ginapabayaan lang ni referee. Oh, si Kapitan, mga kasama, duyo-duyo, natumba si Kagawad, nagbaliskan. Grabe, minuksikan na yung mga kasama. Siya, no, okay naman na, Guruson. Mabasa na tas ang sulat.
26: RNN, Palabra de Honor.
25: Sa kwan ay Pinokpo Kalinga, isa yun ni Kabanwa, mga kasama, sa ang capital city sa Pinokpasang Kalinga, amo ang Tabok, no? Dako manggawang syudad, mga kasama. Kag diralan ng Pinokpok, Dampi, no? Medyo bukid-bukid na, mga kasama, no? Why magawa sa kitanay ni kay may kwan sila mo? May protector man sila sa ulo nila, mga kasama, no? Kag tapos may gloves man, hindi man ginasakit, no? Unless makusog o magsumbag. Amal gani sa mga nagka-comment, sila maayo siguro sa Senado, amo na lang na, no? Pabuksingon ta. Nagligad to hangkat gid ni Senador Cayetano si Meg Subiri tapungulay, sila guro pa unahon ta.
26: RNN, Palabra de Honor.
25: Ay, yun di po si Tamani in the bank, no? Dumayo man nga kwan, mga kasama, no? Dumayo man nga pahampang, no? Di ko di kadlaw pang mga tao, no? daw malingaw pa ang mga tao, no? Sige, gin dolong, kagin boylogan, inigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, ang pagpalangga nga ginatawag, ang haplos na ula sa puso ara na sa inyo mga butika mga kasama, ang Soft Touch Wonder Oil. May lima kay hindi basta-basta ang ingrediente. Sige lang, ipakita lang dason si Kapitan kag si Kagawad. Hindi lang pagkwada, no? Kay malitanya lang ko, day, sige lang buksing silang adwa.
26: Palabra di honor.
25: Do hindi nakasumbag si Kagawad, do ginagal. May lima kay hindi basta-basta ang ingrediente. Agin pidalong id sa maedid nga pagtuon, mga kasama, may aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil, kag rosemary oil. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, mabakal na sa mga butika, mga kasama. Upod ang pinakabago karon nga kape nga 14-in-1 herbal coffee. Kape Henyo! Madamo siya sang ingrediente mga kasama. Gani namin ginang benepisyo niya sa aton sining nga ikayong lawas. Kape Henyo, pinakabago nga kape subong. Madamo siyang ingrediente. May collagen, mangosteen, balonggay, garcinia cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, gotokola, makarot, kag ginseng. Nagapahubin ini siya, no? Ining mga ingrediente ini, kilala nga nagapahubin, nagapahilayo sa balatya, nagapanami sang pagpamuhin, ginaparelax ang una-una, gapautay sa pulaw, nagapapagros ang pag-anggaanay, naginpatam ispa sang stevia, kag ginpananam sang non-dairy creamer. Kape Henyo, 14-in-1 herbal coffee, pilakadlaw istoryahan tang refund kung hindi ka mo manamitan. Tilawi mga kasama, no? Kapehin nyo, pangabuhi nyo, kapehin nyo, ginakapoy, ginatuyo kamo, kapehin nyo! Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, kapehin nyo! 14-in-1 Herbal Coffee.
26: RNL, Palabra di Honor.
25: Karo na tabo son, ikapila na ng round, no? Daw galuding man ang atong internet. Sige lang, pabuksi nga lang sila na.
26: RNL, Palabra di Honor.
25: Kay mabasa na ako padayunon ta ang sulat naton nga wala natapos kagabi diri sa aton nga palatuntunan sa kasaysayan mabilog ang mundo sa kasaysayan gugma kuya
26: RNL Palabra di Honor.
25: Si Mayor Matet Dibuque mga kasama no ma-move on na lang sa sining natabo. Kaya hindi na siya mag-issue kung bala nabato niya o kung hindi. Ining apology ni Yosek Jed Mabilog. No? Pero ang pag-insindi nato, ginabato niya naman lang. No? Tiyan mo lang na galing, nag-aslom na ang pagtinamdanay mga kasama. No? Dula gana na ni sa tuno ni Mayor Matit Dibuque. Dula gana niya na. No? Sige, ikaw na lang.

0: mga kasama. Kenny G ni Esther, no? Ang aton nga background, mga kasama, saksopone na mining pagdala ni Kenny G. Tapos sa sports kinahanglan may letter reading man. Noon. So na may isang background ta. Sa pagpadayon sang aton kasaysayan nga way ta matapos kagabi. Hambal ni Yosek Jed Mabilog kay Inday Matet. Inday Matet, sa aton pag-istoryahan ay nahambal ko man sa imo nga bilang isa man kaanay mayor nahangpan ko gid ang imo kahimtangan. Kag ang mga kabudlayan, mga pag-antos, kag pagtilaw. Ay hindi, do sa drama na gali. Do sa drama na gali na iya, no? Bosos, do gina-ili-ili kita sang sakso ni Kenny G. Oh. Gani, mas nagakaigo gid nga maagi ini sa nagakaigo nga proseso kag mga nagakaigo nga opisina para sa husto nga pag-akto. Kun imo man mahatag sa akon sa sinulat nga porma ang imo madamo nga mga concerns, masiguro naton nga maisa-isa ini sang maayo kag mahatagan sang nagakaigo patas kag husto nga akto sang mga nagakaigo nga ahensya ukon opisina. Kun mayara man ako nga lahog ukon may nasiling ako nga nakapaakig sa imo, pasay luhaman ako, Inday Matet.
1: Well, it's straight. It's often
0: Oh, nagambala ni Siko na. Si Kenny G.
1: I do want to this.
0: Hindi ko giduyo nga makasakit ukon makapa-upset sa imo. Hindi na maliwat ang amusina nga lahog kaginabaton ko man ang akon bahin sang responsibilidad sini. Sa liwat, palihog batuna ang akon sinsiro nga pagpangayo sang pasaylo. Ginapasalamatan ko man ang imo pagpaabot sang imo mga kabalak-an kaginakabig ko ini bilang isa ka leksyon nga makabulig sa akon sa pagpaayo pagid sang akon serbisyo. Salamat kid. Ang inyo tagpadala, hinagua lang ako sa pangalan nga Jed kag sa apelyido nga Mabilog. Jed, ang akon lamang malaygay sa imo, totoo. Magpuro panagadsad anay ikaw. Daw amo na, no? Kung di ba sa mga letter reading. Pagkatapos ang sulat, di ba may laygay? Antes ikaw magbuis ang tinaga. Kag maglahog-lahog, tuto, Jed. Medyo pulo na gadsad ka man, anay. Kaghang pa, process, anay, ang information sa imo sininga utok. Hindi pagpaunaha ang imo ba-ba. Kay ginahambal sang mga mangin alamon, nga kung gamay lang ang imo ginatugda, gamay man ang imo problema. Kung ginakipot mo ang imo ba-ba, ang problema nimo nagakipot man. Kagkabay nga ining leksyon nga imo natun-an, dalo nimo sa imo nga pagpangabuhi kag pagpanerbisyo. Ay, di po, sit amani in the bank ko o mga kasama.

0: Ibot silingon sini, matulog na kita dugay-dugay. Kang magpamanyos ka mo, sang Soft Touch Wonder Oil. Kay wala na kita sang oras mga kasama. Diba? Tigod dito naka-yuhom-yuhom ang kita. Dito okay man ang letter reading nato. Though pwede ta na makuan. Maislan si Papa G. Galing to medyo binastos na yabing kay kuan? Kay Papa G.
1: Palabra di honor.
0: Si Casa Maritalia Michelina, good evening kay Jespal, Inigon Adnob, Laura Sumagaysay, Berna Suchar, Kas Jessily Lauro, Den Robles Pagaran, no? Kasamang Iban Dinuibo Sudario, Elias Otacio Tabang, Karigaba Richard, no? Si Birthday Girl, Ima Suplinti Taasan, no? Sa sunod, padala mo ding imo nga kasaysayan kas kay basahon taman kaghatagan sang kabuhi diri sa aton sa aton sugilanon mabilog ang mundo.
1: RML Palabra di Honor.
0: Kaghimuan taman sang tigulo parihas sang maalaala mo kaya.
1: RML Palabra di Honor.
0: Simbong Siloberes, good evening, no? Ano mag-pronounce letter? Hindi nga liter. Kung liter na yan, litro, no? Si Imbong Siloberes, no? Si Doña Margarita Margie Comillas, biuda de Erduhan, no? Ano da subong kas? Tiglalamig na da or tiglinit na da sa inyo? Si Don Manuel Ventura, biudo de Melania Trump, no? Good evening, man. Damo ito mga utang subong mga estudyante. Si Judge Globert Hostalero, no? Kag si Mrs. niya, si Ma'am Marjorie Hostalero, good evening, no? Si Isbi Buboy Bilasa, sang pabiya. Kag si Mrs. niya, si Ma'am Helen Bilasa. Nagapamatigid, you deposit the money in the bank. Amo man si Ma'am Kate Pueyo. Pinalanggang ati ayon ni Mayor Buboy Pueyo sang Kabatuan. Good evening, gid. Isbi Boy Amantilio, dira sa Batad, good evening. Si SB Jom Bales Lamparero, number one SB member sang Kabatuan, good evening. SB Ray Canindo sang Sara Gapamati man.
1: RML Palabra di Honor.
0: Brad Pitt Madira Bistuer, present man, mga kasama. Si Maria Minda Sustinto Sikor, no? Good evening kag mga taga New Lucena dira, no? Si kasamang Ralph Dasaluntao, good evening, no? Si Nurse Nida Madersi Celeste, ang nurse ng buhay mo. Good evening man, no? Subong man sa Visayan Surety Insurance Corporation, may dayad nga gabi. Si Mr. Drew Dolindo kag Mrs. Swing Dolindo sang biyahe ni Juan Foot and Body Massage dira sa second floor sang Festive Walk Mall, no? Nag-monitor man sa atong gapamati, no? Good evening gid, no? Sa Visayan Surety Insurance Corporation si Ma'am Gretchen Tamayo, may dayad nga gabi. Si Julian Talamor, no? Kag si Jeneline Talamor kag Julian Galon, no? Good evening. Si SB Boy Amantilio, no? Good evening. Nag-upo din sa aton Kas Nicolay Somes, Ilinita La Pastura, present man, no? Subong man si Romeo Hater kasamang Tilipi for good evening, no? Iban pa rin nato ni damo tadi mga way na matamyaw nga mga estudyante nato, no? No, si Maria Milagros Consimino sa DO86, no? Good evening si Giovanni Pinyol and family Santa Barbara, no? Si Mila Natividad, good evening man, no? Subong man sa kay Sammy Conbucar, no? Good evening gid kay Sir Cyril Condino Jocoriza kasamang Stephen Panigal, may dayad gin gabi, shout out kay Coronacion Kuni Leda, listener gid Tagalambunaw, good evening, no? Bernadette Labis Pitson, happy weekend from Labagnaw, beautiful sisters of Montreal, Quebec, Canada, good evening sa inyo da. Si Cas Arnel Saunoy, may dayad man nga gabi, no? Si Mike Montanio, good evening. nami man kuno sa Marikina sang 2023, no? Ang hosting nila. Ang 2027 nga palarong pambansa Quezon City, no? Si Romeo Ramos sa senior, good evening. Si John Pirotso Sumagaysay, present man. Don Manuel Ventura Biudo de Milenia Trump, no? Subong man si Bonbon, si Mian Dableo, sa Banwa, sa tubigan niya, sa Del Puerto Refilling Station, sa Happy Gallery, no? Sa Banwa, Kabarotak, Noibo. Subong man sa Labrador Hardware, medayan niya gabi. Major Charlie Sustento, good evening, no? Si Dalin Hermohino sa Mora Haberle, no? Good evening, si Doc Cyril Condino Jocareza, present man, si Liwayway Bautista, si John Vic Libuon, no? Si kasamang floor kahilig, present man. Parirex Galliardo, may dayad nga gabi, no? Casti si Sardal, kasamang John Mark Alombro, Rebecca Arondain, no? Good evening man. Kasamang Lost Turn, may dayad nga gabi. Tita Jen Palomo di Baha, kag si Mr. niya Antonio di Baha, may dayad nga gabi. Kagawad Noel Cosculuela, Engineer Francis Hinahinay, no? Sa mga elementary school teachers dira and principal nga nakabaton sang libre nga copier machine Fuji M375, no, ginpanghatag sa to sa DepEd province. Ang Trilands Office Supplies and Equipment Trading, formerly Kopya Ilonggo, nagatanay sang ila sini nga serbisyo kag mayara man sila sang toner kag spare parts. Ang Kopya Ilonggo nahamtang sa Luna Street Lapa sa kililang sa Gisano City, no? Sa dugang impormasyon magtawag sa cellphone number 0917-320-1024 or sa 0910-620-4646. Basta serbisyo Kopya Ilonggo, no? Good evening gid, no? Subong man iban pagid naton yung mga estudyante, no, nga nagaupod diri sa aton sining pagpangalagad mga kasama, no? Si Ihada Malot Ramos Kirante Tolentino dira sa Singapore, kag siyempre si Ihado Jose Tolentino diri sa Kabatuan sa Josmar Lechonan. Oh, mo order kamo sang lechon, Josmar Lechonan, no? Si kasamang iban din Nuevo Sudario, good evening. Si Casason Pineda, nini Sel Blancada, si Pare Motok, Ari Cars Display, good evening gid Pare Motok. Si Kap Kapalya, no, Kap Rilan Herbias, Kap Lee Kim Sing, si Kap Ising Bilenoy Basang, Kap Ising sa Pansit Molo, good evening. Pari kuan, no, Pari Nick Piñasales, no, ang CEO sa Nick's Chicken SL Seafood Restaurant and La Paz Batsoy nga soon to open dira sa Pututan. Sa kay Pari Bibot Edro Solano, good evening sa Bibot and Milas Talabahan, no. Kay Toto Hector Hispenosa sang Tatoy Manukan Seafoods, sa mga kasama syempre si Mama Richo, Chu Tatoy and Nikon sing Espinosa, may dayad nga gabi, no. Sa kay Eunice Kimba, Jen Padillos, good evening. Regina Gumakel, Mildred Songket Morante, Bimitat si Ibab, no, si Mila Hinisela, Johnny Lobereza Caba, Alma Aginga, Nancy Biliones Tondo, Mayo Cater Sangkandado Cabana, good evening. Edgar Labarico Senior, no, Heidi Dumdumaya, present man, no. Kag iban pagin naton nga mga estudyante, Jose Balpastera, Gregorio Belga, good evening. Si Adrian Gumape, dira sa Barangay Hawayan, Silay City, Negros Occidental, si Den Robles Pagaran, watching from Samar. Uy, kamusta ka muda sa Samar? Si Nirao Parada Dairo, good evening man. Laila Nerbiol, present man. Si Daimel Suplente Malone, sa ara na, no? Sige, si RMN Fans Club Singapore Chapter sa pagpanguna sang aton matahom kag maalwan, no, nga presidente si kasamang Rose A.C. Maorio, Vice President Juan Habatan, sa secretary kay kasamang BGNM Gonzales. Good evening si Lito Binyas, no, nagaupod man sa aton kag iban pagid naton nga mga estudyante, mga kasama, no. Kasason Pineda ara na, no, si Charis Rizano, subong man Ami Bilyones, si Iban Dinuevo Sudario, Maribik Cercado, Maritalia Mitzilina, good evening, no. Kag iban pang wain naton matamyaw, may utang lang ako sa inyo mga kasama. 25 minutos na nagligad sa tak na sining alas 9 sang gabi.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio,
3: ang Physio
1: yung may D3.
3: D3 Bio.
4: Sangkong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Sangkong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sangkong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Sangkong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Sangkong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sangkong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
1: D3 Bio!
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
3: Mga butika!

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kang blot. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
4: Welcome naman mga suki na itong sinay matag para mati sa itong sinay nga pagparayag diri sa The Secrets of Health. Tari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna sinay nga mga informasyon parte sa itong sinay ikayong lawas kag ang paghatag sa inyo sa mga ideya kung paano na itong mabulong ato sinay nga mga masakit and other medical conditions bangod man kay diri kita mag-diskusyon o punang ato sinay nga mga guest consultants sa natural sinay nga pamagi sa pagbulong sa ato sa ring mga masakit. Pwede gid kamo makapasakop sa ato sa ring pagpangaragad diri sa The Secrets of Health. Still, ato sa ring duha ka usual nga kaupod mga sparring partners sa The Secrets of Health. We have Doc Erwin Lapos and Doc Nelson Cadena. Doc Erwin, welcome sa ato sa ring pagparayag diri sa The Secrets of Health.
5: Yes, madamo nga salamat Sir Jusel kag sa mga tagpalamati naton. Welcome na naman sa aton na isa ka edisyon sang The Secret of Health. Kag sa aton nga pagpalayag, aton anay kamo gina-invite nga magkuha gid sang bullpen kag papilagod ang itudlo naton, malista ninyo. Kaya kung hindi ina malista, may tendency nga malipatan. So sayang ang mga nabal-an ninyo, mga sikreto kung paano naton gamiton ang mga natural nga pagpamulong gamit man sa mga herbal. Ngayara lang sa aton nga palibot sa mga may ginabatyag dira, pwede gid kamo makabisita sa aton nga clinic agod na makapakonsulta nga libre sa aton nga clinic sa Yes to Health and Wellness Center. Nahamtang lang sa may iyang building, Iloilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Ara dira ang aton alternative consultant si Doc Ray Impinado nga mo gid magatudlo sa inyo kung paano ninyo i-manage kung may mga balatian kamo, paano hibaloon kung ano ang kulang nga mga suplemento, mga vitamins kag minerals nga yara sa inyo nga lawas. Kag dira man sa aton nga center mabakal man ang mga epektibo nga produkto sang Yes to Health. Ara dira ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang aton Santon Coffee Mix kag Visionix, pati ang aton nga Turbo Mel Supplement for Men kag ang aton nga premium D3. Yara dira mabakal sa aton nga center. Kag sa mga kauturan naton bukas inahalin adlaw Domingo, tob-tob Biyernes, halin sa alas 9 sa aga, tob-tob alas 4:30 sa hapon. Kag sa aton na mga kauturan, libre gid ang konsulta gamit ang aton nga analyzer machine. Dira sa aton machine mabal-an ang mga kulang, mga kinahanglan punoon nga mga gikinhanglan sa aton lawas agod magbakod kag mag-abdict labi na kung may ara kita balatian. Pwede ka mo maka-text ang aton text line sa 0928874637.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yasco Health.
4: Salamat gid sa kay Doc Erwin and also with Doc Nelson. Doc Nelson, welcome sa ato siring programa The Secrets of Health.
6: Yes, welcome gid sa tanan naton mga tagpalamati no, nag-upod sa aton programa The Secrets of Health. Kag siyempre sa tanan naton mga kauturan dira sa mga kaislahanan, sa tanan nga mga kabanuhanan, probinsya kag mga syudad nga nag-upod sa aton sa sini nga dakna. Welcome gid kamo tanan sa aton nga The Secret of Health. Kamusta kamo? Kamusta aton mga tagpalamati? Sir Jusel, kamusta han sila subong? Kamusta ang adlaw nila man?
4: Karami yun sa ni unay pangapi.
6: Oh, siyempre. First thing ginahimo gid sa aton mga kauturan pag mata dapat painit-inita ng sulok-sulok.
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Bus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Santon Coffee Mix ang inyo inumon. Start your day sang isa ka healthy nga beverage. Oh, nga ilim nun. Hindi lang ka basta inom tubig. Ang iban, Sir Jusel, pag mata sa aga, ilagid ginahimo, mainom sila tubig. Oh, inom sila tubig, okay na siya. Namin na siya. Labi na kung butahan mo sa kalaman si Dr. Erwin. Sa mga kauturan natin, tips sa mga kauturan natin nga obese. Sa kauturan natin nga may mga fatty liver, may mga tambok ang inyong atay. This is the best cleansing nga pwede nyo gid himuon, available gid sa inyong balay. Kag pwede ka mo kabakal sa merkado sang iya ingredients. Kalamansi lang. 5 to 10 pieces kalamansi in a lukewarm water. A glass of lukewarm water. Hindi masyado kainit katama, inang labaab nga tama-tama.
4: Mainom mo dayon.
6: Kay ang vitamin C dira mapatay pagka mataas ang init. So, kinangla na to na kalamansi. Ibutang nyo dira sa isa ka baso ng malabaab nga tubig, 5 to 10 pieces. Ang iban, Dok Erwin, nakulbaan sila.
5: Mga acidic.
6: Basi mag-acid siya ko.
5: Basi mag-dugang sulabang sulok.
6: May ulcer ko. Hindi ko pwede na. Wrong siya nga idea.
5: So, Unang-una, mag-react Sergio sila nga ton tiyan. Mag-hapdi gamay. Pero una-una lang na kay is a sign nga ang imo nga acid sa tiyan, amat-amat madula. Once mag-inom ka sang ginatudlo ni Doc Nelson nga kalamansi juice with lukewarm water.
6: Yes, the best na siya nga nag-neutralize ang acidity sa aton tiyan. Kag hindi lang ha, ga-help siya nga mag-tinlo sang aton nga liver. Pagpigado ang liver ta, ang aton nga atay, pwede maapektuhan pati si abdo, pati ang aton nga gallbladder dira, o sa gakatubuan sang gallstone. Okay nga, ang aton nga bile salt masyado kakulang tungod sang hina ang aton nga atay.
7: Protection ba sa kalusugan ng halap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
9: Uso si Mercy, harap ko nga ang murana. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sugod ang tuwa kang bulan noong pawan.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
6: Si Atay, dapat ipastrong mo siya.
5: Abisang iba, Doc Nelson, Sir Jusel, nga si kidney lang ang tagasala, tanan. Wala sila kabalo nga mas importante pa sa kidney ang ginaobra ni Atay. Kaya nga, ang ginasala ni kidney ang mga waste sa aton nga ginainom ka ginakaon. Pero si Atay, ang iaobra ang tanan nga mga ginatawag naton hydrogenated na process na blanga nakaon naton nga may mga poison, may mga
6: additives,
5: preservatives. Si Atay nang gapugong, si Atay nang gasala, amo nang
6: gakukis na,
4: pati amo na siyang classifier no hambal mapuslani hindi ni mapuslani hindi ni
6: niya daw ko niya dapat i-neutralize na ni kibaha.
5: Pero kung sige kakaon sang matambok, siya ang gasaper bugat man katama, amo na nga gafati liver siya, masilinga namitani kay ga tambok imong atay. No. As a sign gali, nga magmango siya kung ga fatty liver ka, magmango siya sa classification niya, sa chemicals nga na-intake mo. Matake ka subong alcohol, Doc Nelson. Malungo-lungo lang na si atay. Hindi niya pagsalaon. Matake ka sa mga food additives, mga preservatives. Wala na si atay. Galungo-lungo na lang na. Wala na siya nag-ubra. Kaya nga,
6: paano mag-function si atay?
5: Kaya yes.
6: Ang sales ni atay, nahimo na tambok. Siyempre, once nga pati liver ka, ang cellula sang atay nasira, nag-scar, ma-change na into fats tungod sa imong pagpagusa.
5: Dira na mag-umpisa,
6: wala na sang mga selula si Atay dito da nagkuan ang ano ang proseso o kung wala na sang selula, wala na siya puro na tambok, dito ano pala mag-function, ano pala magbulig, cleansing sa lawas nato pag tinlo o pang neutralize sa mga chemicals na bumutang nato, mahilig ka si grillo, mahilig sa alcohol, paano naman neutralize ang nicotine, paano naman neutralize ang alcohol kay ang selula ni Atay kulang-kulang na kag nagadugang pa damage sa imo Atay imo ginahimo. So it's atong itudlo na ton is just a part lang sang madamo nga pwede makabulig tinlo sa aton ni Atay.
5: Yes.
6: Pwede maka-cleansing sa aton Atay. Calamansi plus lukewarm water.
10: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
11: Siling sa kumigo, Premium D3, ang inun ko daw kuno. Kagsukat pag inum ko, nawala na hika ko. Anamin na si Kampang.
10: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
4: Again, ini nga mga produkto pwede ginyo mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa A. Young Building sa Yulo Street, Barangay Arroyo, sa City Proper Fronting Midtown Hotel. Ara na nga ito sa inyong clinic. Pwede nyo man imabakal sa mga butika malapit sa inyo sa inyong lugar. Sa mga taga Bacolod kag Negros Occidental, pwede nyo imabakal sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, Bacolod City. Atuba lang yun sa Marayo Bank. Available ang tanan sa inyong mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Just like sa panglawag ta ng mga produkto while ago, just like sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, kagiban pa. Kung kaisa, hindi ni party lang sa ginasiling tanga, ay may balatian ako, nagainom na ako bulong, nagainom na ako maintenance, sige gihapon balik-balik niya, why gihapon nag-aayo, high blood ko siling niya, ano gihapon, permi lang gihapon, gataas akong BP, galik kay ang aton niya ginakaon, amo nag-trigger ko nga, permi lang nag-asaka nga ito sa inyong blood pressure. Amo man, sa mga diabetic, nga wala nagkapanahog ang inyong sining blood sugar level, mataas gihapon, kay gali sa inyong sining ginakaon. Dok Nelson, Dok Erwin?
5: Yes, no, ang mga kauturan naton nga kung kisa, naging bisyo man naton ang pagkuyam-kuyam, sagi balakaon, sige kaon. Okay lang tani kung ang sige naton kuyam-kuyam, mga prutas, Dok Nelson. Pero aton, kisa, hindi kay kisa, da dugay-dugay lang tapos pagkatapos kalita panyaga dugay-dugay mga pikita tapos makaon tinapay ang iban hindi man tinapay waiga pangapi pero mainom soft drinks ang iban Sir Josel makaon sa mga sweets dira may mga pasta nga mga salads then amo na gapadugang week sang aton nga Atay.
4: So, magkaon lang man sila ng ano lang bala bulong sa ira hindi nga sobra-sobra na because anything basta in excess na sang kinanglan sa lawas ta
5: yes.
4: Gadala na sang problema sa lawas ta
5: amo na nga sakit balatian dugay-dugay balatian tapos kita pagka may sakit ulo naton ginaimnan na dayon naton sa mga pain reliever labi na mga over the counter ang ginatawag bala unprescribed medication Sir Josel isa man na ka delikado man sa aton lawas gat mato-mato tabla inom sang mga bulong nga pwede lang baklon OTC man ni siya nga bulong ti pwede lang ni pero gali ang aton gili na batyagan hindi match dira sa ginainom naton nga bulong nagadugang na napabukat sa aton Atay kag sa aton nga kidney Doc Nelson so amo nang matabo dira kung permi kita ga himo sina nga hindi naton kaya sige ka na inom dira sa mga pain reliever hindi na kaya nga iano gali ang pain sa imo lawas ti pagkadto ta sa mga ano sa mga hospital bulungan makibot ka lang nga hambalon ka sa doktor grabe naman ni galala sa imo problema kay nga inang sala nga ano konsepto naton inang ginasiling bala nga unprescribed medication wala sang recommendation nga gihatag pero nag-inom kaya bulong okay lang kung suplemento kang suplemento Sir Josel wala kontratiempo pero sa aton gani ang mga Santon products naton kung gusto gid nila san ugid inumon may guide sila anong mga pagkaon nga kun kaunon kung mag-inom ko sang inyo nga produkto sang Santon Plus Gold may guide kita ihatag dira sa aton nga clinic amo na bisya higid ang aton clinic agud makonsulta man kamo mabal-an nga san umo ni inumon aton produkto anong nga produkto ang pwede sa imo. Sa mga kautura naman, Doc Nelson, labi na subong, normal na gid ang aton nga palibot. Pero wala pa matapos ang pandemya, Sir Jusel. Ara pa, may mga hunhugon pa nga basi magsaka naman ang kaso sang virus nga ara sa ton palibot. Grabe diyang partihanay, grabe ang kananay, grabe ang exposure sa mga tao, may mga disco-disco, may mga party-party, mga sari-sari nga mga tao ang ma-encounter mo. Pwede nga maglaton, pwede nga magkaka-virus ka. Paano mo proteksyonan imo nga lawas? Balon-balonon mo gid sa imo nga paglagaw ang aton nga premium D3. Ang yes. Premium D3, Doc Nelson, hindi lang siya plain nga vitamin D3, hindi lang siya vitamin D3 nga may BCO, kundi vitamin D3, may BCO na, may moringa oil pa.
12: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
13: Ang akong sakit, dysmenorrhea. Naay gihatag ako ang classmate nga Premium D3. Lami na kaya kong tulog o concentrate sa ako ang pag-skwela.
12: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
5: Ano ining kombinasyon sang tatlo? Ara ini sa Premium D3. Yes. Ari diri ang antibacterial, high grade nga sahi sang vitamin D3. Ari diri, Sir Jusel. Kag ang nakanami pagid sini, ang moringa oil nga extracted nga oil halin sa malunggay, gina simpon kay nga may ara sobra 100 ka mga medicinal properties nga gikinahanglan gid sa atong lawas, labi na sa pagpabakod pirmi sa aton nga immune system. Kay kung bakod aton immune system, amo ni siyang magkamad o ana idepensa mo na may virus nga magsulod patyon sang BCO, kay ang BCO mataas man sang antiviral property. Ti kung pirmi ka gainom sini, mabawas-bawasan ang imo nga pangamba, ang imo kahadlok nga base bala maglaton pa ang virus.
4: At tanan nga produkto ay napanglawag ta. For example, kagay na Santon Plus Coffee Mix, pakadto sa Santon Plus Gold, and the rest, parehos ni sa Premium D3. Initanan, FDA approved.
5: Yes.
4: May ari ini nga pag-examine halin sa FDA, kag nakapasar sa pag-examine sa FDA. And ang isa pa gid para sa mga utudtang Muslim,
5: yes.
4: Halal certified.
5: Yes.
12: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
14: Damo nagi kuya na tilawan nga mga bulong, pero kung hindi lang tungod sa Premium D3, why gi kuya nakapahuway sang kangutngot sang akon mga kalawasan?
12: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
5: So before kita magpadayon, may mga nag-text na dire sa aton nga text line sa 09282876 3 7. Doc Nelson, akon nga po problema, Doc, kay madugay ako makatulog kung gabi. Kung makatulog man ako, makabugtaw dayon mga 2-3 lang ka oras ulog.
6: Yes, sa ato noted, no, nga nabudlayan siya, budlayan siya magtulog. Recommend ginaton sa iya, inong kasanton plus gold 30 minutes antes ka magtulog, 30 minutes to 1 hour antes ba magtulog, inong kasi na. Kay manami ini siya, no, because kompleto siya sang vitamins, minerals, mo especially ang V vitamins nga nagapakalma sa aton lawas, ang may ara man B12 kag may ara man sang iron nga nagabulig sa aton para magnami ang aton tulog. Kay kung kisa kulang ka sa iron, hindi ka man masyado makatulog. May mga vitamins nga nagapa-relax sa lawas naton. Muna ka namin pag-inom sang aton nga Santon Plus Gold sa mga taga-autoran naton nga may mga problema nga hindi sila makatulog. Sa aton makauturan niya pagka grabe na gid, bisita mo sa clinic nato.
5: Yes,
6: may ara yang hindi kila yung makatulog, may ara yang insomnia na gid ya. May iban pa gid yang depression bala.
5: Grabe. Mga ano ako, so, kiss Doc Nelson, may panahon nga hindi ko katulog labi na mga pizza 30.
4: 14. 14.
5: Ah, 14.
4: Oh, gets pizza 29.
5: Mga susunod to. Ano na, hanggang pirmi nagsulod sa pinsar mo si Judith.
6: si Judith. Si Judith.
4: Tingnan ako pirmi laing gidya pa matyag ko. Pirmi gidya laing matyag ko labi na gid mga pizza 13, 14.
5: Okay, mapaminsar ka paano ko ni gastuhon ni akon nga umalabot na si.
4: Pagabot sang sweldo bla, do ka kadula man dayon.
5: Amuna ko isa. Oh, may mga
6: ano. Okay lang na yan, Doc Erwin, Sir Giselle, kung excited ka nga magbaton. Pero kung excited ka nga i...
5: Paano mo i-budget?
6: Paano ka mo i-budget? Okay lang yan.
5: Makasurvive ka sa pero ang sunod niya sildo?
6: Ang pinagidya ka budla, Doc Erwin, pizza 3C pa lang, may kapanuktok na.
5: Muna gani, umisa, yeah, hindi ka makatulog bangod sina. Ang iban, hindi makatulog bangod sang kadako-dako sang utang.
6: Oh.
5: O kadagabi, hindi makatulog. It's a part man gyapon nga maka-insomnia na siya. Mm. Ang manami ni mga himuon, imo tawgan ang imugin utangan.
6: Oh.
5: O kay para nga duha na mo nga hindi man makatulog. Pero kung magkadto ka sa atong clinic, may mga supplement kita dira combination nga ma-relax ka nga biskan ano kadako sa imo utang makatulog kagid pag buktaw mo ara man gyapon o ang imo problema ara man gyapon pero
6: ang nakatulog ka
5: So amo na sa mga kauturan na to no inang ano inang hindi makatulog amo na siyang makakong maglala na siya makadto na sa ano sa anxiety nga problema. So mas malala na hindi manami.
15: Vision Lex, daghan ang natabangan.
16: Di lali magkagloko mo sir. Uy, hindi mo maklaro ang palibot ba? O niya, labi na mag-drive ka. O ito, nga, gitumaran akong Vision Lex Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurog yun na kapatid na usong mata, sir ba? Salamat good kayo sa Vision Lex Plus. Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pag tumarmuan ni, kaya aron mo normal inyong mata. Jigo ni sa kabanatan.
15: Vision Lex, sila'y ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
5: Isa namang quote diri, Doc Nelson.
6: Oo.
5: Anong solusyon daw sa iyang pagpanglabo sa mata? 35 years old pa siya?
6: Bauti, 35 years old. Masyado ka bata, Sir Giselle? Oo. Nga maglabo ang mata mo.
17: Kita ganit, iwan na. Way pagapanti para.
6: Oo.
5: Madamo sang mga kauturan naton nga nagproblema sang ilang panulukan. Kaya nga aman, timprano pa sila gaabusar. Iban, pulaw sa gabi. Tapos pagkaaga, maligo. Ang iban, Sir Giselle, gab-i ga-obra, tapos adlaw magtulog, makaguba man na sa mata. Ilabi na kung pirmi ga-tubang sa mga monitors, mga gadgets, no? Ga-cellphone, aga pa, hasta sa gab-i, cellphone, wala untat-untat. Ang matabo sina, gakaguba gidi mo mata. Plus kulang ka pa sang ano, kulang ka lutin, kulang ka beta-carotene, kulang ka vitamin E. Siyasantin. Kaya nga man, imo sudan pirmi, uga lang. May malunggay to slikod, Sir Giselle. Ah, tapan ka magkuha.
6: Mag-green eh, ang ipon ko, Dok Erwin.
5: Yes, Tapos,
17: ayawan ka pa kapang...
5: Ari lang gid nga, may uga man din, sugbahon ko lang. O may, ano man din, may ginamos. Ano na, tinabal.
6: Tinabal. Ang iban bilo, Dok Erwin, yan, doka pour sa aton kung gakaon tayang malunggay.
17: Hotdog naman.
5: Ang matabo, wala ka kuhaon sang beta-carotene. Wala ka gakaon carrots, gakaon ka dito sa mga fast food. Ano, ka-order ka man chapsoy.
17: Fried chicken.
5: Ibilin mo ang carrots. Gakaon ka dito bisang mga Koreans. May mga Koreans subong sir nga daw, ano, ng half-cook lang ang mga vegetables. Pero kita kong iban, ang ginakaon nila, ang ano lang.
6: Ang beef.
5: Ang beef lang. ang mga vegetables, bilin. Ano, sa diin ka makuha sang beta carotene. Ang siyasantin, iwan ni pangitaon ang sa mga pagkaon. Lutin. Ang lutin.
6: Oo, hindi mo na pangitaon.
5: Ang vitamin A, pwede ka kakaon ka man isda. May mga vitamin E, may mga vitamin D. Pero laka-laka. Mag-bumbrigid ang imo nga matay, imo nga panulukan, magnubo gid. Labi na kung abusado kapagid sa mga paggamit sang gadgets, mga may edad na, hasta maghapon na monitor sang teleserya sa mga dako-dako pa na monitor. Kulang proteksyon ang mata. Abusado pa sang bataon. Ang matabo sina, gakaguba.
6: Yes.
5: Gamita gininyo or inom ka mo sang Visionex. Ang Visionex, Doc Nelson, gin-combine ni siya sa lutein, beta-carotene, vitamin E, kag siyasantin. Ini nga mga suplemento, the best gid ini nga kombinasyon para sa aton mata. Pero mas nami pagid kung parisan nyo sang Santon Vitamin C.
18: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
19: Ako si Ivo, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
18: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ang Santon Vitamin C, hindi siya acidic.
6: Mm-hmm.
5: Kag mabulig siya pag repair sa mga nangaguba nga ugat, ilabi na diya sa aton mata.
6: Yes.
5: Amo man siya, kung kulang ta vitamin C, Sir Josel, gakagabok aton nga artery, aton nga vein. Hindi dira gaagi ang circulation.
6: Mm.
5: Plus, ano pa, malapot pa ang dugo nga mag-agi sa imo.
6: Mm.
5: So, pwede tendency, pwede labi na magtaas imo pressure, pwede ka magka-stroke. Kaya nga aman, sa kakulangon sang vitamin C, ang imo mga ugat, imo mga artery, imo mga veins, magnipis kag dali magputok. Pero kung kumpleto ka sang vitamin C, pirmi ka nakasanton vitamin C, ang imo mga ugat sina pirmi baskog. Biskan medyo malapot ang dugo, kung mag-inom ka man sang Santon Plus Gold, maamat-amat na siya kung mga cholesterol deposit, makakuha na siya. Nami ang circulation, tapos may Vision X ka ginainom para sa imong mata, dali ang penetration kag nung mga panglabo ng panglulukan, maamat-amat na siya.
6: Yes.
5: Balik. Kag namigid sa mga kauturan na to ng mga lalaki, biskan ano mo pa ka matso, biskan ano mo pa ka guwapo, maputi, pero kung pigaw imo performance, galungo ang imong partner.
6: Sa aton mga tatay, abalo ko may ara kita responsibilidad sa aton nga pamilya. Gitrabaho ka mo, responsibilidad para sa aton mga anak. Hindi nyo pagkalimti ang responsibilidad nga inyo ginpirmahan.
17: Responsibilidad o layhon sa katulugon.
5: Labong pasang una nga ano, pirtigid si gigid hayo, bisan wala hindi pa kasal si gigi hayo nga maamuna. Hayo gid sa Cebuano pa hangyo lobo. Nga kauturan na tundra sa Negros kay intindi na sila mo. Si gigid pangulit, pero sang ara may mga bata na, may duha tatlo ka bata na. No, wala na ang schedule nga. Sang una kung pwede lang before or after meals. Sigihon.
17: Pirmilang tarde, no?
5: Oo.
6: Ang ambag yan, Dok Irwin niya, panghihi lang Dok nung pahuway.
5: Oo. Pero sang nag, ano, nag edad na, hindi magiging siyang edad na gali kay ga, ano na?
6: Gapalya na?
5: Gapalya na.
6: Oo.
5: Kay gataas na umpisa ang blood sugar. Ang iban pagid, may problema na gali sa prostate, bangod sa mga unhealthy foods nga gina-intake, plus alcohol. Ang iban, siling nila, ga-aggressive ko, mainom ko alcohol. Gali ang huna-huna na lang pinsar among pirsado kay nakainom. Pero ang lawas, wala na. Hasta na lang sa plano. Amo nang ginasiling sa iban, magkatigulang ang mga lalaki ko no katrupang Josel, engineer na sila. Plano na lang hasta. Pero kung medyo bataon pa, ano na, panday na, pamukpok ang obra. Pero biskan engineer ka na, kung makainom ka turbo, mabalik, gigas pagkapanday. Kaya gusto mo gid mapukpok nga pukpok. Wala. Sa mga kauturan na tundra, sigihan nyo lang inom ang turbo.
20: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og turbo supplement for men. Sulay ganin ninyo.
21: Turbo supplement for men.
22: Yes.
21: Turbo, may maca at clavowasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo supplement for men.
22: Mas lalakas ka pa.
5: Pero hindi nga siling nga bisyan wala si partner, ginom ka turbo, kaya ikaw mamoblima na.
6: Oo. Okay. Matingala na ron inyong inyong mga upod sa balay, di na kaldiro man. Nag-agi mo lang to sa si partner sa may kusina, nadula ang kaldiro.
5: Wala sa gilid. Kawit-kawit na yung kaldiro.
6: Wala sa kabalok, Irwin. Pag-agi na, sabit. Nakaturbo sa wala man sa gamit. Wala yung man gamitan. Ano mo karoon kayo once makaturbo ka? Dohalaya na iya?
5: Sa ang nakanamay pagid, isang benepisyo sang turbo, magnami mo nga circulation. Ika tatlo, ang tao nga pirmi nagagamit sa turbo, pirmi mali pa yon ang iya nga partner.
6: Yes. Oh. So, muna ang pinaka-importante sa ato na.
5: Sa mga kautura naton, padayunan yung pagpamati sa aton nga programa, The Secret of Health. Kay madamo pagid kami sa gitudlo sa inyo paano amligan nato ni kaayong lawas. Kaga siyempre, sa aton mga kauturan, inumagid pirmi ang aton nga mga suplemento, agud nga pirmi nga alerto inyo lawas, pirmi kamo healthy, kag kung may mga balatian, dali lang mag-ayo. So, hasta naman sa dason ha, ini naman inyong alternative medicine doctor, Dr. Erwin Lapos, may adlaw gid sa tanan.
0: Salamat, Doc Nelson.
6: Yes, ato mga kauturan, padayon yung magsunod sa itong programa, kag inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Visionex, kag Santon Coffee Mix. Kaya siyempre, to spice your life, turbo supplement, turbo food supplement for men. And naman si Dr. Thompson ka din na nagasiling, ano man aton kaunon, kaya ano man ang aton inumon, himuon aton ini para sa kaayuhan sang aton nga lawas, kag kahimayan sang aton nga Ginoo.
0: Salamat si Doc Nelson ka din and Doc Erwin Lapus. Aton sila nga mga guest and consultants, eksperto sa alternative medicine practice. There is The Secrets of Health. Ako naman, si Jocel Banyas.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500.
3: Ikaw ba na ang may diabetes?
23: DTX 500.
3: Ang DTX 500
23: ang may powerful compounds
3: nga nagapanupo
23: kagga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
23: DTX 500
3: sa likas
23: epektibo.
3: DTX 500
24: Life Extension Vitamin D3.
25: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated Vitamin D3 brands in the US. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
24: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
26: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
27: Santon Plus
26: Herbal Capsule.
27: May mangosteen at malunggay.
26: Dobling sangkap sa isang kapsula.
27: Inumin araw-araw.
26: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
27: Santon Plus
26: Herbal Capsule.
27: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
26: Suggested retail price, 13 pesos lang.
27: Kapag doble,
26: okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
27: Santon Plus
26: Herbal Capsule.
27: May mangosteen at malunggay.
26: Dobling sangkap sa isang kapsula.
27: Inumin araw-araw.
26: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
27: Santon Plus
26: Herbal Capsule.
27: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
26: Suggested retail price, 13 pesos lang.
27: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
28: Nice! Herbal Capsule!
29: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka ng inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas na makatap na cirrhosis. Kag kung ano pang balatian.
28: Nance Herbal Capsule!
29: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula.
28: Mabakal sa mga butika.
30: Santon Plus Gold.
31: Ako gali si Bal, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
30: Santon Plus Gold.
28: Mabakat sa mga butika.
32: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
33: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
34: ACS.
33: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
30: Santon Plus Gold.
35: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat kay kubala kay matama to nadula ang bukol.
30: Santon Plus Gold. Sa mga butika.
36: Good.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mega Man Gold Coffee Mix.
2: Partner,
1: gusto mo ba ang natural na energy booster? Yari na ang perfect na kombinasyon sang power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ali, maca, kag so palmetto. Mga natural na ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Nalili kasi napit akong tuhod.
6: Arthritis na gali.
7: Pero sa ang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
6: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
7: Wala na ginabalik ang arthritis ko.
6: Tibog, gid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyag ko. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyag ko, bisan termikulang ang tulog.
8: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
10: Ulamon ko na naman ang inyong sininga mga dulunggan. Kakinhanglan mangin open-minded naman kita sa pagbaton sa kamatuoran nga ang iban sa aton kulang sa tulog. Mahilig magpulaw nga wala man lang ganis ang kapuslanan. Pero antes ang tanan,
11: welcome sa palatuntunan.
12: Edukasyon.
11: Edukasyon
12: para sa ikaayong lawas.
11: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man Bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
12: Edukasyon
11: para sa ikaayong lawas.
10: Ining pulaw-pulaw ta, kulang sa tulog, daw para sa ninyo ginaabusuhan talawas, daw para sa ninyo ginadali ta aton kamatayon. Sunod sa pagtuon, may mga posibilidad nga makaangkon kita sang chronic health problems. Ang chronic, but silingon sinay ng samalawig bilang tinion. Di man, tos kasi ni, para sibisang heart disease, kidney disease, high blood pressure, diabetes, stroke, obesity, kag depression. Dulot sining kulang sa tulog ng fatigue, kag low energy, mood changes, nablang irritable ka, anxious ka, depressed ka, tapos kabudlay magmanage sing imo sining emosyon, impaired cognitive function, tapos lubo ang imo sining immune system, kagang risgo gid sa chronic diseases na siling ko na kaina. Parehas lang ni sila sa wala ka na bala nag-exercise o kon sedentary life bala sa na-mention ko sa nagliligad ng inatlaw na itong natupiko. Inang wala ka sa physical activity, pareho lang ni sila sa pulaw, nagaluya ka man sini. Rason nga manubo ang imo sining immune system, galing kay namit, di na magpulaw, namit, di na mag-inom, hindi karilyo, uyab, tanan. Later on, realize mo nga hindi gali manami, pero ulihin ang tanan. Hindi mo na mabalik ang mga nagliligad. Para wala kita sa matawag nga ulihin na ang tanan, umpisa kita sa puno, baguhon naton lifestyle. Hindi ka na lang magtulog. I mean, tulog temprano, get enough sleep, kag agud madugangan ang proteksyon sa aton sinikayong lawas. Mag-inom kita sang Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang isa pagid ka produkto ni Doc Hiko, ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kay confirme ka kapulaw, kag wala ka pagid ka inom sining produkto ni Doc Hiko, you will experience reduced sex drive. Kulang ka sa tulog, gabalang-balang ka, do matumba ka?
11: Evergreen Herbal Capsule.
10: Ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kag
11: Evergreen Coffee Mix
10: makapabalik sang aton sininga husto nga paminsaron. Wala akong nagsilinga buang ang buot ko silingon, agot maligawan ang nagabagrong, nagatagring kag nagabalang-balang nga mga paminsaron.
12: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
10: Ang mabudlay nga pag-focus kag pag-insindi kag ang pasensya malawig, ang poor judgment malikawan agud malayo sa aksidente. Pero bisan ano mo ka inom sining mga produkto ni Doc Kiko, confirmi kag di mo yaga pulaw ati way ni epekto. Suliton ko husto nga tulog, parisan sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix with Turmeric Malunggay kag Mangustin. Baskog immune system, layo ka sa balatian. Nga kun sa din ang mga sobra ginabuhinan sini, sobra nga uric, creatinine, high blood pressure, blood sugar, uric acid, kagiban pa. Kag ginadugangan ang kulang ng mga nutrients sa lawas, kag mga vitamins of course. Kay ginapakita nga sulo sa pagtuon ang halos tanan nga mga vitamins and minerals, makita sa Evergreen Herbal Capsule na may mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ang palayaw with grass, barley grass, kag vitamin C nga kung saan hindi matawag naton nga cleansing. Kay ginalimpiyuhan niya nga itong siningalawas sa mga hiko, sa mga toxins, nourishing. Kay tanan-tanan halos nga mga vitamins and minerals masulod sa lawas naton kung nagainom kita sini. Balancing kay ginabuhinan ang sobra kag ginadugangan ang kulang. Subong man ang Evergreen Coffee Mix with Turmeric, Malunggay kag Mangustin. May kape ka na, protektado ka pa.
11: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
12: Edukasyon!

0: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami kid ang DTX 500.
1: DTX 500!
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Ang oras na mabiyan dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time kag oras sa Biloga Pilipinas. 11 minutos na nakaligat sa takdang alas 10 ang gabi.

0: Sangkanginan Emergency Hotline 10 Uligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong Rescue Group sa tiyon sang pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan sang kagabihon. RMN Patrol 774.

0: Control 774.
1: Mayong gabi naman sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Nagapangalagad na naman ninyo palatuntunan na magahod, magarot, kag iskandaloso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
1: Sabado na kita karon nga adlaw, pagkatapusan ini nga Sabado sa bulan sang Mayo, tuig 2026.
0: RMN Patrol 774.
1: Isang tulog na lang mga kabiyanan, tuis na itip na ang kalendaryo mga kabiyan sang bulan sang Mayo.
0: RMN Patrol 774.
1: Sorry kita mga kabiyanan, mga paang mangyapon way sa payan. Mga kabiyanan daw may mga nagkapol giman sa mga gulugalom. Aling kay nasang aga, pero mabatsyagan tagyapon mga kabiyanan, tuman ka paang na panahon mga kabiyanan diri sa aton sa palibot sang syudad kag pilaban ka mga area sa probinsya sa Iloilo.
0: RMN Patrol 774.
1: Gusto ta kuntani nga makaambit makita sang sining maulanon nga panahon way sa payan na ang ining bagyo mabaskog mapruara na siya kapag wa na siya nagsulod lang mga kabiyanan sa par pero daw halos magwa naman siya so do hindi kita kaambit sang iya sining ulan na mga kabiyanan.
0: RMN Patrol 774.
1: Pero according sa ato sining pag-asa, may transition na period na kita. Alin sa amihan pagkadulong na kita sa maulanong niya panahon, gagamon na di ang habagat.
0: RMN Patrol 774.
1: Inexpektata na ni mga kabiyanan ng pila ka mga pagsulod na sa mga bagyo. Kabay pa nga hindi man tanto kabaskog ang ini nga mga klase sang kalamidad kung magsulod din man. O palayo lang.
0: RMN Patrol 774.
1: Kumusta na nga ito sa nga mga sukig ka ato mga tapalabati? Kumusta nga ito sa nga mga OFWs? At siyempre, ang aton sa nga mga kauturan, mga kabiyanan, nga nagapamati nga mga seafarer, mga Pilipino, kag siyempre aton sa nga mga kababayan, mga kasimanwat nga mga Ilonggo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Welcome na sa inyo sa nga program. Ulup danay naman kita sa sulod sa isa ka oras. Bitin na naman natin chimpo kasamang Jason.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya mo sa mga tupi kong ato, siling kapagkatala kayo ng mga kabiyanan rin sa atong palatuntunan, local kag national. Wow, mga kabiyanan si Juan, si Senator Jinggoy Estrada, maluwas nga ti nakapiansa na sa sangiya siling nga grab case sa Sandigan Bayan sa 2nd Division. Pero naghahangla pa ang iyang 5th Division, no? Hinali nga mag-isala ni Kasandad. Ah, tuis na ni siya. Kag non-bailable bangod kay plunder. Mga kabiyanan ng kaso niya,

0: 774. May mga kadudlaan yung klase sa tao, mga kabiyanan. Sa mga drug bypass bala, nadakpan ka na, na-bypass ka na, pagkatapos detain ka, mga kabiyanan, nag-plea bargaining ka, pagwa mo naman, mabaligya ka naman daw, hindi kin maglayo di sa muna yung sitwasyon, si Toto nyo Jinggoy. RRMN Patrol 774. Di consistent ki siya yun. Halinsang tuig 2021, pupod siya ni daddy niya, kag sa siling 2014, kag 2026, puro plunder. Consistent ang iya siling mga kabiyanan record. Kung sa mga NBA basketball ni Grand Slam na sayaw, mga kabiyanan, ikatatlo na sa mag-champion. Kag MVP pa siya, most valuable plunder in the world. RRMN Patrol 774. Huwag magkadudlaan niya klase isang tao puwerte. Mabutang na isa sa Guinness of World Record. RRMN Patrol 774. Kung ginatawag mga kabiyan sa mga kinalye, ang pinakakabalan niya klase isang tao sa bilog ng kalibutan. RRMN Patrol 774. Pero ginaboto manggapon sa mga ganghal. RRMN Patrol 774. Ay, huwag patagalik ka intro. Ano, intro pa lang eh. RRMN Patrol 774. Ulo po naman kita mga kabiyanan, dari sa ato sa nagpapangalagad ka sa gihapon. Ini ang inyong kubos ng alagad, Radyo Man, Rodelfo Leonagado. Nagasiling sa gihapon sa inyo, welcome aboard. RRMN Patrol 774. Antes kita magkanto mga kabiyanan sa nasyonal, siling nga kaso, try tanay nga malabot ang kasamang son, yung kabiyang Pasi PNP. Kaya mga kabiyanan, ang information na ito, gintalakay tanay kagabi, inikarabaw ba lang na nasa puan nga wala na sang duwa katil, gin-chap-chap sa mga ihudi Putin. RRMN Patrol 774. Inalarma kita, sinibasi kung may mga Qatar wrestler na naman, mga kawaten, mga kabiyanan sang mga kasapatan, lakip na ang mga ginadalauma ini sa mga pobre nga mga mangungumaw. Kinuha lang nilang tiil mga kabiyanan na binili lang ang lawas. RRMN Patrol 774. Inchap-chap sa mga palatyo ng mga dulo-duo ng mga suspeko. So i-check tani ko na ano ang status ini. Kaya according sa aton report, hindi lang kay una ini nga bes natabo ini nga ginpatay ang ini mga sapat, kag pagkatapos ginkuha lang ang karne. So na hindi maglayo sa mga santo mga kabiyanan nga mga cattle rustler nga mga nagapinangawat sa mga sapat sa mga pobre nga mga mangunguma, baka kag karabaw ginaihaw nila sa mga remote nga mga barangay, kag pagkatapos kuhaon ng karne ibaligya barato mga gago. RRMN Patrol 774. Sa ano ba lang ang perwisyon sa mga pobre nga mga nguma? Nagabulig ini mga kabiyanan sa mga pobre nga mga farmer sa pagtalauma sang ila sini nga mga humayanti. Amugilan ni masarangan nila nga magamit na para mabungkal ang ila sini nga mga gidaumang nga mga humay. Humayan mga kabiyanan. Patyon mo pa? RRMN Patrol 774. Isinuning way patugsiling kag way kalag ng mga palatyong kag dulo-duo ng mga klase sang tao. RRMN Patrol 774. Leo Gabison, kay mabalik kita din karon sa mga government vehicle mga kabiyanan sang mga city councilor. RRMN Patrol 774. Pila pa lang ka mga councilor di ang naghatag sa ila sining statement. Ini kaangot mga kabiyanan sa ginagamit sa nga sining mga salakyan nga ginapanagyan sang city government. Pero ginagamit nila mga kabiyanan sa Sabado, Domingo kag holiday. RRMN Patrol 774. Yan gusto ta ma-determine diri sino kag sa sino nga ka city councilor nga naka-MR ini. Kaysa atong nga pag-intindi, once ka ma-MR mo na ni, kag ang councilor mga kabiyanan o either gani public official, department head ka man da, councilor ka man, basta gani nga na MR ini sa imo, hindi ka na entitled nga magkuha sang rata. Kili mga kabiyanan na MR na sa ilan na designate na ning mga government vehicle pero naga pangunyadi pakuha sang rata ang mga ihu di Putin.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ah, nagpaluap guru ni sila sang kaso, son. So, dali lang kayo daw alang-alang ding PNP naton sa Pasig City. Kaya gusto tani may baluhan. So, balikan tani nga mga information dari karong mga kabiyanan sa aton sa rin kapagpangalagan. So, amo ni nga gusto nato may baluhan nga sa isa sa mga councilor na tingalaman kay dapat mga kabiyanan ang mga tagsa ka mga salakyan kita mo na gani mga ginagamit ng mga ambulan. May alang gina mga kabiyanan nga Iloilo, CDRRMO, may arada nga Barutak, Biho. Hindi na nga lang, ganit daw patient, ano nang ingala nila subong sa bago naman nga. Hindi na ambulansa.
1: RRMN Patrol 774.
0: At may corresponding logo. Kung ano mga kabiyanan ng mga LGU. Halimbawa, Iloilo City. May logo na ng Iloilo City. Kaya na ma-determine nga isa ka-government vehicle. Ka-grid plate ini.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kung yung ginagkampanya mga kabiyanan sa misuse of government vehicle. Wow, interesado. Ginagayapayapan ng Civil Service Commission. Mga kabiyanan, kagusto tama determine kaysa sunod niya simana, i-commission ta ring reporter ta sa GSO kay Engineer Rabina. Sir, kaya daw mo gini siya mga kabiyanan ang nag-handle sang tanan niya mga property sa city government, arin sa lamisa, computer, hasta mga kabiyanan, anong mga gamit? Hasta mga salakyan?
1: RRMN Patrol 774.
0: Sinong na designate kag na MR ini mga salakyan nga gi-purchase adto mga 9 years na gid man mga kampisa nga ginabakal ini sang city government kay atong nga pag-intindi ini mga kabiyanan ginpahapos na gani gitagaan sila sang salakyan para mapos na ang ila sini nga pagkadto pagkari sa ilang mga constituent mga kabiyanan hindi na sila mabudlayan no gusto ta mabalaan ini kung kay sino ini na MR mga kabiyanan na designate ining mga salakyan kahit ang atong paitindi maluwas sa mga department head mga city official ang dapat nga magamit sini hindi niya pag i-designate sa iban nga mga staff sang opisina o kung sino man nga mga opisina sang councilor kay hinali madisgrasya ni karon ma shoulder sang ordinaryo nga job hire nyo da o sa chief of staff nyo sa inyo opisina. So, hindi nagkakadapat. So, amo ni gusto tama determine kung bala mga kabiyan, sinong naga naka-MR ining mga salakyan, ining mga government vehicle ga ginagamit sa mga city councilor. Kahit kung nagamit nila ini, hindi na sila entitled ga magkuha sang rata. Kinaya pangunyadi ang mga buisit nila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Now, ang information na investigar sila, sinong investigaran nyo? Ang inyong kaugalingon? Ang mga itlog nyo?
1: RRMN Patrol 774.
0: Okay, anong gwada sa result? Hao Xiao? Lutong Macau?
1: RRMN Patrol 774.
0: So, siguro maulag na ding mayor, i-correctionin ni mayor, ipatawag ni kutob sa mga councilor mga nagagamit nga nagapangunyadi sang salakyan pagkatapos kuha pag isang rata pakuga ulo nila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang rason man niya ni Councilor Yang ang iya sila nga logo na panas nga napakalapanas sina kaya daw atong paglantaw sila daw hindi man na mapanas kundi mo paghungdon nano na ginbaid mo sa buli mo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Gusto tama balaan kag isa pag gusto naton nga ma-determine intact pa bilin mga salakyan Engineer Rabina ikaw dang chairman kag head sa GSO lili ano yung mga salakyan nila kay base kung ginakabaka ni balays na nila ni mga tambutso kag mga brake kag kambyada ba si kun hinalin na nila ni sa ila mga salakyan personal.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang mga aksesoris na ng mga ginagamit na kung kaysa maplat ka. Basi kung may nanada ang mga kumpikto, ini nga gin turnover in isang kumpanya sa mga nagbaligya sa siling kumpanya sa salakyan sa city government. Tiarada mga tyrants muda. Kumpikto na da tanan lang tawaga engineer. Kaya basi ito na to sa mga privado nilang salakyan. Bigin ko na nila, aging kanibalaysa ng salakyan nyo. Yan sa city government. Nagapangunyadi la.
1: RRMN Patrol 774.
0: Manin ka na tribu kahon na ni mga kabiyanan, pangdukla ng kutob ng umpisa. Siyan sa mga councilor? E kung wala ning duwa ka mga konsyal nyo, labi na itong nagapangunyadi nga, maluwas ka nagapangapi, mamista pa gin, makaon pa mga kabiyanan sa patakag lauya, makuha pa gin rata.
1: RRMN Patrol 774.
0: Oh, lang taon-taon naman ang ilasiring ng mga payslip. Aba, ako pa istoryahan nyo damay ko na mga kabiyan. Uli na kamo sa aboy-aboy mga totoy.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay ni mga rakit, abot na ni Rukit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ako pa!
1: RRMN Patrol 774.
0: Do kamo pa kagirihabi?
1: RRMN Patrol 774.
0: So ato di check mga kabiyanan sa masunod niya simana kaya ma-investigar sila kuno. Kaya sino investigaran nyo? Mga itlog nyo?
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, grupo? Sunod sa ko?
1: RRMN Patrol 774.
0: Civil Service Commission, hindi ko makuha tato mga kabiyan sa guideline. Kaya daw hindi, bukat maya, hindi sa mga inuman eh. Daw hindi maayo ni mga kabiyanan. May nagani kaya nabuking kung whining duwan yung kaupon. Namin na kung-un yung pinakamukbilog na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Patawag nyo rin niya sila nga duwa kapagkatapos, pulu-puluhan nyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi lang tukanti sila mga kabiyanan sa purupang niya, pangunyadi, pangapito kapag katapos kaon lauya. Huwag hindi mabuking kagaburo bakal-bakal to sa school supply. Huwag hindi magkalabuking. Huwag hindi pagkirang isa. Lihin ako na balaan mga kabiyanan nga huwag na kunong logo na panas na kay binaid gurus buli iya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Istorya nyo pa mga kabiyanan nga una pa sa aboy-aboy sa inyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Santang sa piya kabahin, may nagkagawa na galing ng pulis nga ginpulo-pulos ang saputi to sa mina. Kaya according sa information, sa sulod din isang bilasyonan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ito na libog lang ulo tali mga kabiyanan nga dako. Kay nga ang sa barangay Inguri La Paz Inicia nakalabo to siya panahon mga kabiyanan to sa kuno sa Hanipaan West sa Mina Iloilo ang information wala kuno ka kuan wala ga panahon ang pulis nagakuha ng information kay sa intel sa mga kabiyanan sang Regional Police Drug Enforcement Unit sang RPDEU di daw malayo sa tigi mga kabiyanan nga manahor sakay ang iya sini nga mga kabiyanan misyon mapangita sa mga kuging kag nagaro-ro.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di pa mangkot pangayaw ka pulis ka granting abig ang way ka makilala di mo to naguna ka nagagabot sang pusil mo mo to nga ginunahan sa gipulo-pulo to siya kagsuno sa chief of police way kuno sang pagpanahor way kuno nagahampang sa namatayan ang ining pulis we istoryahan nyo naman pinulis na naman.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kadudagi ko nga ba si pinago niya or basi mga kabiyan kay Puhosoy Bahig ini sa 355 niya nga paplastar sa Baraha, naparot. Di pagkaparot, mga kabiyan ginreklamo, tili namersa kay polis. Alam to naman mga kabiyan na ba sa polis manahor? Jesus, mga kabiyan. Polis pa! Pati mga kabiyan na napag-uon yung mga raid, raid na dayon. Illegal gambling dayon. Ay, Jesus! Suryahan nyo pa ang naka-assign sa Camp Delgado eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Naduda ko na nahor ini, either nga may kadi-kadi, may armo na nga sistema, o may pisos kadi, may 20 kadi. Di, sa kadi-kadi, kadamo na nga kadi, o tiging kadigid ulo niya, sinapotig siya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag isa pagid, laban-laban mga kabiyanan sa pagplastar sa baraha niya, sa 355 niya, kay puso'y bahig ni, naparot ko ng baraha niya, ginreklamo siya sa mga kontra niya, ti karong hindi mapasugot, ki parot ka, ti ano muna karong, ni laban-laban, mabahid kay tani, ti mersaman sa goro. Amo na mga kabiyanan, pinulo, inunahan na sa nga pulo-pulo, kay nagabot niya sa armas niya, diabe, tapos pa, goaw nila, nga way kunong kapanahon, ik-ik nyo eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Grupo, sulod sa ko. Step!
1: RRMN Patrol 774.
0: Libago niyang imo sininga mga mensahe? Daw hindi mapatihan? Nangayaw gani na kay may grupo sa da. Mga kabiyanan, ining polis nga si Alfred, Police Corporal assigned sa PRPDEU. Tao ni under ni sa kay Major ano ni Major Dirima kay Digoro
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi man ko mapati nga nagamon ng tao ni Major Dirima kasi nga nung kagison ng ulo ya mga gabihan na nagpasimpalan ni nangayaw sa panahor nagakalamang guro mga gabihan kamot niya sini eh ano mo kay sugata mo pangayaw, may intrakato mangayaw to ya. Katapos sobra ka sang katinunto, hindi ko mapati nga. Why ni mga kabiyan maginimo nga katuntuhan ining pulis nga ni? May ari gini, laban-laban, mano ka na kay mga pangayaw da, natahap kay ti pulis ka, may armas ka. Galing pa pananaw ko, either na namago, or mga kabiyan na naparot marahan niya, karon kay ginareklamo, mamirisa sa ako, ni inunahan na nasang kontra niya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Diyan mo rin mga kaano kagago nga klase sa puli.
1: RRMN Patrol 774.
0: Naisga niya lang yan mga kabiyan kay may armas sa kay kisyo pulis at ano kong pulis?
1: RRMN Patrol 774.
0: Duman ko nila yun pulis-pulis nga nga.
1: RRMN Patrol 774.
0: Puso gitong mainit yung sitwasyon sa CPP and PIBLA. Mga kabayan na natabuo ni doon sa dito ni sa southern part sa Iloilo. O doon sa Miyagaw gito ang pero kwanto? PCINP pa to?
1: RRMN Patrol 774.
0: Karoon may checkpoint ang pulis. Sus, mga kabayan na tiktika nila nga may membro sang Sparrow Unit yung nagsakay sa bus. Bus blaw. Ilang minibus blaw nga sa una mga kabiyanan nga daw ang kalabaon niya daw train. Mga kabiyanan nga daw mga salakyan nga nga daw ang kalabaon niya daw sobra pagani sa Bourbon sa railway.
1: RRMN Patrol 774.
0: Karoon na tiktika nila mga kabiyanan may ara nga mga Sparrow Unit or CPP-NPA. So nag-checkpoint. Pinanaog mga kabiyanan ang ano ni ipapanaog ang mga tanan niya mga nagasakay sa ano ni sa sininga di pa sayro nga salakyan tapos ginrikisa so may isa to mga kabiyanan nga to sa kilid-kilid doon nabilin siya pinakaulihigi siya sa ulihi pagkala na si Platan siya sa nag-checkpoint mga PNP, PCINP so lihigi pa panahawag siya kaya toto mga kwang ginasiparar ang kutob sa mga nasuspitsahan ng mga CPPNPA so lihigi pa mangkot siya NPA ka? Oh, sumabatin niyang pobriman? Hindi, sir, ah? Hindi takot in PE, agi takin?
1: RRMN Patrol 774.
0: Okay, ano mo, dakpon mong agi?
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya ba ni Dudagi ko ni mga kabiyan sa polis nga ni? Di ito, nagkagawa na siya sa ospital. Talaga rin ko ay sa mabaldabis.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya sa mapuruhan, inaling nga mga kabiyan na mag-issue ni isang statement. Ito ginasagap ni Subong Tanang yung mga nagsaputi siya. Puro laban-laban, tingin sa mga player daw apat ni sila mga kabiyan na may tatlo kang kontra. Sa Pusoy 2, sa Utuntong 8, man, Tutong 8, tatlo. Pero ang kalabanan sa Pusoy Bahiga kasamang Jason, kabalo ka man sini eh. Muna mga kabiyanan niya, hampang bang na bisan patulo, papiungon mo ko sini. Pero pinakamango ko mga kabiyan bang hampang madyong.
1: RRMN Patrol 774.
0: Gay mga kabiyanan nga tuon man sa nga kunto nga anay mga kabuhi pa tong misis ko. Jesus, doon ka. Dawa, higit sa uagasulod sa ulo ko mga kabiyan kay maluwa. Ang madyo magahon. Ganila gatok. Lo natamaran ako magpinamati mga kabiyanan kapag hindi nabugay sa nga madyungan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pampaka, pampangalan ko balabaraha. Kay Bisanga Piyong ko, sustenirong tagid ka, pero kumadyong, hindi mo na lang ina.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ibalaan mo na yung bisan pa pangalihid na kita mga kabiyanan, basta baraha lang, ining tong itch kagapusoy bahay. Jesus, numero uno ko gini mga kabiyanan nga, pinaka-expect gini ko sini.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ya ko gaduda gampang ni siya. Kining pulis nga ni pagkatapos either mga kabiyanan nga naparot o either gani sa kadi-kadi. Why na bala kapital? Why naman nga kabiyanan inugbayad? Di kun ikaw kontra nga puro lang kadi. Kun kadihon na lang ulo mo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Siling ganing siling ko sa inyo experiencehan ko na ni mga kabiyanan. Upod ko sa piyak na station sa tungis-tungis nga ni sa kadi-kadi piso lang ha. Kung matagaan mo to mga kabiyanan na binangon kag lagari Jesus, mabinun anay guru mapinatsanay sila sa piso lang.
1: RRMN Patrol 774.
0: Buisit ng mga panahon ini.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di nakagawa na sa kay kuha yun ang party niya. Ining polis mga kabiyanan. Gagin na kilala sa kay Police Corporal alias Alfred.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi manugid ang chief of police ini. Narapagwa nila mga kabiyanan. Ngaway na gampang. Di pulupuluhon mong polis. Kawayas ang sala ang polis, masugot ay yan ini.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay kumangkuton mo ni mga tagbalay, kalagabi ng minatayan siya ni. Bisan ni, labo niyo sa bato ay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga tagahan ni Paan nga nagpamilasyon sa chimpong ato, tatabo nga gimpulo-pulo ng polis, manugi din sa insakto.
1: RRMN Patrol 774.
0: Galing ginabuna lang sa chief of police ang mina kay manti kabaro niya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot mga gabiyanan. Di sugiran niyo pa kita mga gabiyanan sa mga pinulis ng pamahagi. Jesus! Ay, may kunway kita mga kabiyanan maka abot ni sa mga diskarte sa mga pulis. Pulis pa!
1: RRMN Patrol 774.
0: Maluwas lang sa mga matarong ang mga pulis.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga kabiyan. Ay, marikaw yung uras na ito ginahunos lang kasama mga sa mga Jason. Kagi si isa pa ni mga kabiyanan sa tutukan taman ni Blao, daw na alboroto ka daw na puno na ni mga kabiyanan si Ombudsman na Crispin Rimulya. Madumduman yun ni mga kabiyanan, ining May 13 incident, shooting incident involving sang sining nervyoso kay pirmi mga kabiyangga pangapi man libre tuduhan yung mga hukhok ka kape muli nga itubuan nervyos na pinalupok mga kabiyanan ang sergeant at arms ang sinado na karon kay nakita nga may mga kapaltahan ang ining sergeant at arms mga kabiyan si Aplaska gin-suspend sang 6 months.
1: RRMN Patrol 774.
0: Karon ang information nakita ni sa mga kabiyan ni ombudsman nga naga atubang sa mga media men sa Senado why sa payan niya ginserbi na ang 6 months sa preventive suspension mga kabiyanan nagakabalaka mga kabiyan si ombudsman da Jesus Crispin Rimulya sa posibilidad mga kabiyan nga ginabaliwala lang sang Senate President.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay gin-designate ini sang sining majority na nagaklaim mga kabiyanan nga kung hindi tukante sa tong nagapalagyo ladako-dako lawas alaki akatawan takot si Senador Bato.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dito nag-umpisa ang nervyos ni Aplaska na napinalopok pinaniroy ato mga kabiyanan ang mga kristal. Baw kaluluoy man mga kabiyanan. Huwag ikabalos ang kristal sa kay Aplaska.
1: Oh. RRMN Patrol 774.
0: Digin na patuman ining 6-month preventive suspension order mga kabiyanan na gimpagwa ini sang ombudsman kaginserbi ini sa kay Senate President Alan Peter Cayetano para mga kabiyanan sa kay sa Senate Sergeant at Arms retired police major nervyoso General Mau Aplaska.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ti ang ginareklamo diri ni ombudsman na Rimulya kay ikaduha na ni nga sulat nga gin-address sa mga kabiyan kay Senate President Alan Peter Cayetano pero mga kabiyan wa isang response so daw na insulto ini mga kabiyanan maka-insulto ini ginimo ni Alan Peter Cayetano kay mga kabiyanan ang ining preventive suspension para ma tigayon ini para tagaan laligwa ang investigation nga hindi mga kabiyanan mahamper ang mga naga-imbestigar sini kung nga nga ginserbi ining preventive suspension so na nagakabalaka si ombudsman na Rimulya nga daw wala ini nasapak matapos atong mainit nga inkwentro mainit mga kabiyanan nga gumuntang sa tunga sang National Bureau of Investigation nga bangod sa kanerbiyos kay pala inom kapi ang ila sini nga sergeant at arms nagpinalupok nga way magani kontra ang iho ni Putin niya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pero according sa report din na konsulta na ni Rimulya sa mga legal experts sa sining pagbaliwala mga kabiyan ni Cayetano. Now may ari pag isang sa ulihi mga kabiyanan nga gin pagwa diri sa kay Cayetano nga gina-address niya sini. Nga kung gusto giman mga kabiyanan nga tatapon ini mga kabiyanan ini si Mau Aplaska ni Senate President Peter Cayetano dapat siya ang magbayad sang sweldo personal niya hindi ang gobyerno kay mga kabiyanan sa iyang sa 6 months sa preventive suspension no pay ni
1: RRMN Patrol 774.
0: So, panawagan niya nga dapat i-cut off mga kabiyanan sa payroll ang ining sweldo ni Aplaska kagkun sa baylo gusto nila nga patiniron si Aplaska sila ang babayad sa sweldo personal ni Cayetano kagsuno sa kay Rimulya nga gusto niya nga kung gusto niya nga matagaan trabaho dira sa Senado trabaho sa private eh. Basta hindi lang sa gobyerno, sunod sa kay Rimulya, ini mag-obra si Aplaska, mga kabiyanan. So daw hindi nagustuhan ni Boying Remolla ang ginahimo ini nga pagtrato ni Cayetano sa kay Aplasca. Boy sa payang gagin pa dalan na ini kagin pabalugin mismo si Cayetano nga preventive suspension na ni si may order na alin sa ombudsman para sa kay Aplasca. Ba't ka pabanog, kapakuan siya, pabo, pabungol-bungol, kagpabulag-bulag lang si Cayetano.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ni mga kabiyana kinag isa doon na ginasunlog sa subong sa mga minoriya ba o doon ka sako man mga kabiyana ng mga live-live man yan sa Facebook ni Cayetano utro man, nervyoso man.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot lang tiwag yung chance nga tuntong pasito basi masagsak ni balang batasan sa mga nagapamatay ito sa mga kasapatan labi na sa mga karbaw sa mga mangunguma to. Anong concern naton? Gusto tani mabalabalwaan kung nagkaladakpan na ni mga iyo di Putin eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Okay, standby mga kabiyanan. Kuwanta mga dugadugay ang report sa ato sini patrol. Ito ang tapalibot sa syudad, weekend subong. Hoy, happy Sabbath day gali sa mga kautura naton. Labi na mga kabiyanan sa mga ato sini brother and sisters sa Seventh-day Adventist.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi nga po siya na ginadulong na sa inyo mga kabiyan gamit kita sa Evergreen Herbal Capsule. Kaya ini nagalimpyo, nagpabako, nagbalansi sa mga sistema sa aton silingalawan. Kaya kung kamusubra sa sugar, kolesterol, uric acid, asin, patsukong tambok, creatinine acid. Kaya kung kulang makamo mga kabiyanan sa vitamins, ka minerals, katulad sa vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium, kag zinc. Tumar kita sa Evergreen Herbal Capsule. Kaya hindi nagbalansi sa acid kag alkaline, sugar, cholesterol nga hindi magsubra kanubo kag hindi man magsubra kataas. Kaya man ang Evergreen Herbal Capsule, may sangkap mga kabiyanan nga organic katulad sa turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Equality product ni Duqueco Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drugs Administration o FDA. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar.
1: RRMN Patrol 774.
0: At subuman, gamit man kita mga kabiyanan sang D3 Bio Food Supplement. Na isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Epektibo ginataptan sa D3 Bio ang mga virus nga nagapantrangkaso o mga mikrobyo nga nagapailanat pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kay man ang D3 Bio, manggaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig pabakod sa resistensya sa ato silingalawas kontra sa pagkakapuyo kung pagmasakit. Kahatag man sa dugang enerhiya ang D3 Bio sa ato silingalawas para sa pagkayo sa mga silyula, pagtunaw sa mga pagkaon kag siyempre pagdepensa batok sa aton balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig ban pakupo sa mga nagahulubag nga giraangkon sa ato silingalawas tungod sa mga antioxidants nga ara sa D3 Bio. Nagabulig ban sa pagbuhin sang timbang paagi sa pagparasig sa metabolismo sa aton silingalawas. Initanan nga benepisyo sa ramaangkon paagi sa pagsuplemento sang D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Trangkaso, hilanat kagubo, relax si D3 Bio.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kari na mga kabiyanan ng aton na patrol, manatipon yung mga information, yung mga balita, mga kabiyanan na opodre sa mga natipon yung information sa kay Radyo Man, Marjorie Herbomiani.
1: TYRI, Radyo Man, report!
2: Radyo Man Rodel, sa detalye diri sa mga natipon naton nga mga balita. Unahon naton ang ining update sa driver sang motor matapos nga nakabunggo sa L300 van sa Arevalo. So lipong ang driver sang motor matapos makabunggo sa nag-left turn nga L300 van sa Barangay Santo Niño Sur Arevalo kay ina sang hapon Mayo 30. Ang driver sang motor gininago kay Elias Jig 24 anyos sa Barangay Calabo Leganes. Samtang ang driver naman sang van amo si Elias Strand 33 anyos sa barangay Inaka, Kabatuan. Sunod sa Traffic Enforcement Unit o TEU sa ICPO nga nag-execute sa left turn ang van sa hinali lang nga bumunggo ang motor nga ginadala sa biktima. Sa karon ang biktima ang ara na sa ospital para sa nagkaigo nga pagbulong. Sa piyak na bahin, update man naton, ining nagduntad ng aksidente dira sa may banwa sa Minang Ili-I, Maasin Ili-Ilo. Kung sa diin tatlo diri ang kumpirmado nga patay, samtang duha ang pilason matapos ginlikawan sa elf truck nga kargado sa kawayan. Ang kasugata ng motor sa barangay Kaigon, Maasin, las 4:15, kainas ang hapon. Ang may update kita diri kay nagbaylo kay ng listahan Black Eyed ka police nag ang victim 1 kag 2 bala ang A kag B nag kumbaga nag baylo Radyo Marudel. So ana kala matay diri amo na ning confirm gana patay sa ni Michael Reyes amo ning driver sa truck taga barangay Tulahong Maasin tagiya sa truck na si Severo Robles 32 anyos sa barangay Abilay Maasin kagang helper muning napatay si Gilbert Gabata de la Cruz 18 anyos sa barangay Nasaka Maasin.
0: So una nga langgal ito na lain na to.
2: Yung una kay inaabi nga gin report nga gin based sa recorded interview naton nga ang napatay nga isa ka helper si Julius Reyes pero gin pa double check naton kag na confirm nga si Julius Reyes amo ni siya yung helper nga naka-survive nga ginabulong karon sa ospital kay napatay nga helper si Gilbert Cabata de la Cruz. Pilason madari si Alvin Mondihar Manuel ang SK Federation President sang Maasin Ili-Ilo. Matapos nga amo ni siya nakamotor nga ginlikawan sang truck bala Radyo Manrodel. Kagati sunod day kay Police Lieutenant Rena Di Patuan, officer in charge sa Maasin Municipal Police Station nga padulong ko tani sa banuang truck nga kargado sa kawayan. So masugat ay sila sang motor ni Manuel. Kagati dito sa dulhugon nga porsyon na labot gid sini ang motor ni Manuel kay do initially dumadasig ang dalagan although nga ti kargado sang kawayan kag dulhugon no pero according sa police nga hindi kadalagan gid todo ang truck because gani kay ti kargado kag dulhugon ang area. So dito paglikaw nagdiretso sa padulong sa kalsada kan nagbunggo sa dako nga puno sang akasya ang truck sa riin at ipit ang tatlo ka mga sakay Radyo Man na Rodel. So karon ginabulong sa ospital ang ining si Manuel kag ang isa diri ka pahinante Radyo Man na Rodel nga si Julius Reyes. Sa katapusan naton nga balita, nakagawa na sa ospital Radyo Man Rodel ang ining katapo sang RPDEU nga natapungulan sa sugalan sa isa ka namatyan sa barangay Hanipaan West, Mina, Ili-Ilo, kahapon sang kaagahon. Ang ining Intel Police, isa ka Police Corporal, kaginhinago ko Elias Fred, residente sa Ingori, La Paz. Sino ka Police Reda, o Police Lieutenant, Reda Octaviano, Redan Octaviano, heta sa Mina PNP, nga nakagawa na sa ospital sa Alfred, matapos na tinakangko niya sa mga bukol, sa guya kag ulo, Radyo Man Rodel. Dugang pa sa opisyal nga wala madakpan ining mga suspect. Matapos nga nagpalagyo sa pagpatpati Octaviano nga hindi nila matumod kun naa. Arat sa nasambit nga lugar, ang nasambit nga Intel Police, opisyal nga ti ang iyaning nga operation, ang ara sa intelligence, kag specifically sa illegal nga droga. Pero may mga nakita kita dahil nga mga dugamay nga development Radyo Man Rodel nga ining police ang daw ang mga upod nila dito sa kampang ang daw nag pinang ano bala nagpinang nagpinang daya Radyo Man Rodel.
0: So basiko na kwad bala nag maluwas nga padaya mo nang ganin siling ko basiko naparot siya tapos hindi siya magpasugo tumutong pinulupuro siya or basi sa kadi-kadi bala mo may bay-bay kadi ti natakaan na ng kadi-kadi ang mga galampang da. So nga ang nakaalabuto siya, nagasurbilan siya sa ano, sa atong edge?
2: Amo man na ang isa pa sa ginaimbestigaran kag gina-determine karon because ati sa ano ni sabi mo sa regional intelligence na assigned sa drugs.
0: Te kabalo si Kernel Rasalan siya nga ang ginahimo sang iya sini nga tawo nga hampang.
2: Hindi niya na tawo klaruho nato nga model.
0: Under ni siya hindi.
2: Region na siya, regional police drug enforcement.
0: So province kay sa region sa gali. Okay. Sige.
2: Oo. So regional ang ining ano ang police Pero tinatawon nato nang
0: so, base ni sa Camp Delgado, Camp Delgado nga na base ni Galini.
2: Oo, RPDEO Radyo Manrodel.
0: Camp Delgado gid.
2: Oo, ilang tawon nato kun anong plastada pero sa may investigation nga ginapatigayon karon ang iya nga unit kag of course ang MINAP PNP. Ang ini nga bahin na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio ang inyong proteksyon batok sa mga bacteria kag viruses. May power combination sa vitamin D3 para sa mapag-on immune system kag virgin coconut oil kon BCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, RMN Ili Ilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
1: RMN Patrol 774.
0: Salamat din sa report ni Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane. Halandoon mo niya ginisang polis nga ni. Ginhimo mga kabiyanan sa mga nagsaputi siya. Muna nga lang hindi ko magpati mga kabiyanan niya kung matarong lang ng obra sa polis niya. Ito nag-intra sa mga puro panahon ni. Kagawayang gin na kulantro.
1: RMN Patrol 774.
0: Kaduda ko pinagyan niya guro sa katuntuhan niya ng pinulis nga style bla.
1: RMN Patrol 774.
0: Anyway, pero padalman tani, kung ano gina naman natabo, dari kayo mga manugi din yung mga taga-hanipaan na wiste sa labi na sa mga minatayan. Kaya di mo ni manigara nga mag-hipos-hipos lang eh. Kung ano ang ginalinan sini, ano giba lang mga matuon. Kaya kaduda ko, kasi kinulantro yan ang kagindayaan yung mga kontra niya. Mutong aging pulo-pulo siya. Pasalamat na siyang imbuhi pa siya.
1: RMN Patrol 774.
0: Inigapusyo na ginaduluman sa inyo gamit kita sa Life Extension Vitamin D3. Patasong tang ato siya vitamin D3 level sa ato siya dugo para magkabatong kita sa anumang niya klase sa balatian, ilabi na sa makamamatay nga kanser. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan niya mga branches sa Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyo mga lugar. Magbisita lang kapag avail sa libre nga medical consultation kaupar ilang mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatang ang maglalapang inyo mga baratian, kagmagdako ang mga galastuhon sa mga ospital. Magkanto lang sa Life Extension Clinic ang hantang sa lower ground floor, Robinson's Mall, G. Dillon Street, Iloilo City. Tagbakaro, Iria Street, Poblacion, Istansa, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kag ang pinagkabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupon din yung Life Extension Clinic para sa inyo libre ng medical consultation. Kaupon sa mga medical doctors, Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
1: RMN Patrol 774.
0: Kag sumuman mga kabiyanan sa mga kalalakihan, gamit kita sa Mega Man Herbal Capsule. Kaya mo niyang number one niya capsule na panglalaki sa Biloga Panay Island kag Gimaras. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule, gatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Missis. Nagabato sa mga pampulao, nagapapaksik ka, nagadugang resistensya sa isa kalalaki. Mag-inom sa Mega Man duha ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kadadlaw ka nga nag-inom, pili man, isa lang kadadlaw. Kaya man basta nag-Mega Man, hindi ka ginmahoy ang kamisis mo o kung kay partner mo. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Gimaras, equality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA o kung sa Food and Drug Administration. Kani sa mga kalalakihan, mag-Mega Man Herbal Capsule na. Now na!
1: RMN Patrol 774.
0: And by the way mga kabiyanan, may salakyan man ni government vehicle owned by city government. Ang ilari mga kabiyanan nga ambulance. Kanami isang dekorasyon niya pwede man landscape ng mga kabiyanan. Hindi nga salakyan nila ito nga arat subong galoko mga kabiyanan sa dira sa San Rafael sa ilang eye care, no? Ang hilamon mga kabiyanan madabong katambok pa nanamian mga kabiyan kaining salakyan iya sang Iloilo City Government nga nahamtang sa Eye Care Command Center sa Barangay San Rafael, Mandurriao. O yung City Government para daw makuha na may mo nyo ning ano mga daw tourist attraction nga daw mo man sila mga kabiyanan dire sa garden sa may La Paz bla. Imuan nyo ni landscape nyo na lang kay tsura dyan sini. Tanawa balao, puno na sa kahilamunan mga kabiyanan. Mga balagon, nalupot na sa mga kabiyanan sa balagon. E, na anong plano nyo sa kabuhi nyo sini?
1: RRMN Patrol 774.
0: E, makita sa mga literato, ginagamit bangod na labot na sa mga tanomo, kagilamun, kag mga balagon, mga kabiyan. Namin na tsura niya, i-landscape nyo na lang ni, para tourist attraction sa syudad.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pinabayaan na ni mga kabiyanan ng CDRM, ano ni? Ang iya mga kabiyanan sa city government, iya sa CD Iloilo City, CDRMO, Iloilo City, Iloilo CDRRMO, ambulance ni mga kabiyanan ang ngalan niya o, oh. Iya sa city government, ang makita mo ang iya lang guma mga kabiyanan, puno na sa balagon.
1: RRMN Patrol 774.
0: So, pinabayaan ng mga kabiyan sa siyang syudad. So, maamo man ng mga salakyan sa mga city councilor. Mga kabiyan, gamit sila kag gin-designate sa ilang mga konsyal. Pagkatapos nga ginatagaan ng mga kabiyan, gin-depate nila ang purpose ng isang city government. Makakino tani ang syudad mga kabiyanan kuway nila gapangaway sila gapangunyadi isang sining rataw. Mabulig pa ni nagakinot ang city government. Ginahambala nga magkinot sang kurinte mga kabiyanan magamit sang mga salakyan. Pero mga kabiyanan, ang inyo to streetlights so, sa Santa, sa Tansaya, Esperanza. Oh. Pila na ni ka tuig nga way gasiga. Ang rata. Pinagusto mo lang kuha ang mga sa city councilor. Tagaan mo na sa lakyan, kuha pagin sila sang rata. Patay huya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ininga portion man ang ginadulong sa inyo, gamit kita sang DTX 500. Kaya muning sabat sa imo sininga problema sa atay. Masami ka bala nga nagatigab, masami bala may hangin ang imo sininga tiyan, gani base may diferensya ng imo sininga liver. Gani mag DTX 500 ka na. Kaya man ang DTX 500 na may polycosanol ka iban pa nga mga phytochemicals ka naghalin sa extracts ng disugard sugar cane. Kagini na pamatudan sa pagtuon nga epektibo, pangontra sa mga toxins kaganaga, halit kag nagaguba sang aton sining atay. Hindi na magpadugay pa, mag DTX 500 ka na, kaini ang DTX 500 mabakal na sa mga butika. Updan nyo na lang sang Mike TC. Kaya muna partner niya mga kabiyan na ka Mike TC, ang alkalang niya vitamin C, nga makaburig sa pagtapda sa tanan niya mga skin diseases kag mga allergy. Mike TC ka DTX 500 para sa manaming kombinasyon. Hindi mabakal mga kabiyan sa mga butika kag ini produkto ni kalidad ni Doc Ramil Oy.
1: RRMN Patrol 774.
0: La, paano man kita sa lahat ito? Igay katapusan naman na niya. Kabay lang tamiyaw tanin sa mga nagupod rin sa aton. Present mga kabiyan ng si Casmery Ricabar, si Rodney Horilla, subuman mga kabiyan ng si Mary Ann Moreno, present man Margie Cobillas, si Casa Nina Piñalver, kag subuman mga kabiyan ng si Daisusan Piscar. O, kaga subuman mga kabiyan ng ibang pagid ni mga nagalantaw diri sa aton panatuntunan. Sige, lapaw na ta! Sa Lunes na naman, Domingo na buwas, simba naman kita mga kabiyan kay Domingo sa mga himpit niya pagpangamuyo tagsa ka Domingo pagkatapos. Libakon yun man kasilingan nyo dahil Lunes naman asa sa Sabado.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot mga kabiyanan, yung mga klase sa tao. Yung ginakarir na nila mga marites ka mga panglibak.
1: RRMN Patrol 774.
0: Salamat sa inyo pag-upo na rin sa atong palatuntunan in behalf sa atong siringa technical partner, Radyo Man Jason. Ina naman ninyo, Anchor Man. Radyo Man, Rodelfo Leonagado. Tatak! RMN!
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Alas 11:07.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kading testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
10: Magabuti ka. Ano pag iban nga mga maibulig sang D3 Bio nga may BCO kag vitamin D3 kumpara mo lang sang plain nga D3.
8: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton nga chan.
10: Mm-hmm. Bye. So, mm-hmm. Grabe no? Mm-hmm. Inom ka D3 Bio, paamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. Isimple pag-abot sa imong gut, ma-produce ang ano?
12: Ang probiotics.
10: Gadamo pagin ang imo probiotics.
12: Mm. Correct.
10: Imagine ba? Lantawab lang kuan ang bintaha. Kung D3 ka lang, kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3, kumpara sa D3 Bio, damo iya mahimo. Pag inom pa lang nimo, kung kagton mo, makapatay ang kagaw sa baba mo. Pag tulon mo, abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
12: Correct.
10: Pag-abot sa tinaing.
11: Sa intestine, yun ang imong gut bacteria.
10: Mayo. Lipay, lumpat-lumpat ang imong
12: probiotics.
10: Probiotics. Kaya, ari, pagkauna mo ni.
12: Oo.
10: No. Pagkaman, si probiotic mag-produce ang
12: vitamin B.
11: B-complex.
10: Wow. B-complex. Te, tungod sa plain niya D3, ara na. Wala.
12: Wala na.
10: Wala na. So, kung ako sa inyo, amatamat na upgrade.
11: So, D3 Bio.
10: D3 Bio na ta, sir boy.
11: D3 Bio, check.
10: Check.
11: Plain
10: D3, wala sila muna.
12: X.
11: Sunod, improves absorption of fat-soluble vitamins A, D,
10: wow.
11: E, and K.
10: Hindi kaya rin bisyo mo.
12: 4 points na. 4 points.
10: Vitamin A, magamit sa lawa.
12: Uh-huh.
10: Ang vitamin D, ati given kay Mayara. Vitamin E, kag
12: vitamin K. 4 points.
10: Pero the reason why, tungod kay May, BCO ang D3 Bio.
11: May fats kita nga nagabulig sa pagpasalit.
10: May upod nga good fats ang D3 Bio.
12: Correct.
10: So, D3 Bio, check.
12: Apat ka check.
10: D3X.
12: Apat ka X.
10: Plain nga D3
11: Bio. May ano lang siya, Doc. Plain. May vitamin D lang siya.
12: May vitamin D lang siya.
10: Tapos one check.
12: Isa lang check. One check lang siya.
11: One check lang siya.
12: Gaano na. One check.
10: One check. D3 Bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makabuti ka.
1: Kagang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, kag sa aton nga unto. Siyempre, ginagargle tanay, no? Pampatay sa ginatuwag bacteria. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external. Oh, pwede ang aton nga D3 Bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, Sir Boy.
2: Correct, no? That is the advantage of D3 Bio. Ano pa?
3: It will increases mucus production in your mucus lining. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, may mucus lining ni kag ang ginahimo sa mucus lining ga produce ang mucus para ipang trap niya ang
2: bacteria
3: kagaw
2: tanang nga klase nga kagaw i-trap.
3: So gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens.
4: Kadugang pa, Doc, ang purpose ang aton nga mucus, no, isang saton chan protection na niya na da ang aton cellula batok sa gastric juices.
3: Yes,
4: nga pwede makatunaw
3: hydrochloric acid kay kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining, sunog
4: buslot gwa ulcer.
3: Sa D3 Bio nga may BCO kag plus vitamin D3, check siya. Pero kung D3 lang, ikis.
0: D3 Bio.
2: Ano pa?
3: May ketones ang D3 Bio, wala ketones.

0: Prince siya?
1: Check.
0: Wala.
2: Check. Munulaw rin pala na. May kaprilik pa kagkaprik.
1: So sa mga kautura na munda, nami, D3 Biogid, kumpara sa plane niya dito.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagid ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio! Health News!
5: Para sa dugang impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Isugid kay Tiyoy.
8: Mahing gabi mga karadyuman. Tatak RMN time. Alas 11:13.
6: Tatak RMN.
9: Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
7: Isugid kay Tiyoy.

May dayad nga gabi mga karadyuman. Hello mga kasama. Happy Sabbath. It's a Saturday, May 30, 2026. Ayan. Sabado! Bawat buwas sa Domingo naman. Ari man, masimba naman ang iban. Temprano pa mabugtaw ang atong mga senior citizens. Pero tis kayo magtulog. Kaupo din nyo, Rajuman Michael Marquez Lumakad. The T.O.Y. Pacho for short. Welcome sa programa. Isugid kay T.O.Y. Cruising all the way 12 o'clock. Tamang oras, alas 11.15. Mayadayad nga gabi sa atong mga karajuman, no, sa nakalain-lain ng mga merkado publiko. Damo na nagapaninda sa may lapas public market. Damo na nagatutok sa atong mga driver. Matawhay ang andala noon subong. Medyo magadupoy-dupoy ang hangin. May chance ayan mag-ulan. Diin na ni si Doming ang ginabantayan natin nga bagyo. Hopefully, makahatag siya sa nga bisan gamay nga pag-ulan antes sa mag-eskapo sa Lunes. And Sabado, tuloy-tuloy, no, hasta buwas mga kasama, ang aton nga palarong pambansa sa Agusan del Sur will be giving you a latest medal tally. Daw na dagdag sa ika-apat nga pwesto ang Western Visayas. May mga nabigo, pero may mga pinala din. Lalo na dira sa may, ano, no, sa may Bacolod. Doon nag-champion ng ilang softball team. Minalas ang isa naton nga category or ang secondary na football team. Pero ang elementary uy champion. Mga update sa palarong pambansa and ang mga brownout diri sa syudad, more power. Na-post yan, no, sa ato nga Facebook page. Ang sa DYRI RMN Iloilo. Yes, buwas nga adlaw. Mayo 30, samtang nag-enjoy ka mo sa inyong mga week, sa weekend, may mga areas diri sa syudad na maka-experience sang brownout. So be updated, tutok lang sa Facebook page ng DYRI RMN Iloilo, sa YouTube, sa RMN apps, and syempre sa mga nagpamati sa aton diri sa syudad.

0: Provincia sa Iloilo, Gibaras. And top-top malabutan sa aton nga naga, lanog na signal. Sa radio, yara kita sa 774. Sa mga nag-intra sa aton nga RMN Freedom Run, ano na ni, sa June 12. Fiesta official ina, no? Mga kasama, gina-post na sa RMN ang schedule. No, ano oras sa per category. Ang race kit, damo na ipamakot sa ating Facebook page kung saan o nila pwede makuha ang ilang mga race kits labi na ginda mga nakaparegister. Standby lang, no? Update na mo na kamo sa Facebook, no? I-post naton kung sa saan o, kaya kung sa diin ninyo pwede makuha ang inyong mga race kits. On the other hand, may mga premium man nga nagahulat sa inyo sa mga ma-intra sa aton, pero kung makadalagan ka, kung hindi na importante ang kwarta, hindi man ni pangabuyan ang dalagan, we're promoting healthy lifestyle sa mga wala pa nagka-register sa RMN Freedom Run. Pa-register na kamo, iscan nyo lang ang QR code. Nakapin to top sa Facebook ta ang mechanics, no, kung paano ka mo makaregister, or pwede ka mo kadirekta dito sa second floor ng Mary Mart Mall Activity Center dira sa may Faforma Boutique. Sa mga nagpalista na sa 20 kilometer, 10 kilometer, kag 3 kilometer, yari na ang aton nga gun start, ano? Sa 20 kilometer, ang assembly point alas 2 sang aga. Pero masugod, alas 3 sang aga. Sa 10 kilometer, dapat dito na kamo sa venue by 4:15. Kaya alas 5 sang aga, magasugod na ini ang 10 kilometer. Sa 5 kilometer, 4:30 a.m. ang assembly time. And 5:10 a.m. ang gun start. And sa maintra sa 3 kilometer, 4:30 dungan ini ang pagbuhi sang 3 kilometer kag 5 kilometer. Ang gun start parehas man alas 5:10 sang aga. May gamay kita nga mga program sa venue, may warm up na, may zumba-zumba, and nasiling ko na gani. Sagot na sang RMN ang pamahaw ninyo. Digto na kamo mamahaw. May mga pandisal kita to, may kape, may tinanok nga saging, may kap ising pansit molo, may ice cream pa. So let's enjoy the weekend. Bring the whole family. Ang mga organizations, fraternities, mga grupo, so pwede gid ka mo ka-intra. Ang aton nga venue is Festive Walk Park Square. No, sa Mega World Iloilo. Kita na kita dito, ha? Sa liwat sa Festive Walk Park Square sa Mega World Iloilo. June 12, mga kasamang aton nga RMN Freedom Run. A run for a cause. Excited na ang ato mga karadyoman. Nakapalista na sa liwat to. So wala pa nakapalista, palista hinagaw nga kamo. Pwede makamukakad to sa station or sa Faforma Boutique. Sa karon, nagapadayon mga kasama, ang aton nga Miss Grand International All-Stars. Ang mga host, Pilipina. May 5 kita ka mga kandidata. Ugaling ang 4 sus na tsugi. Isa na lang ang nabilin mga kasama sa aton nga pambato sa Miss Grand International All-Stars. Ang nabilin si Gazini Ganados sa swimsuit category. Grabe nga lawas. Subong evening gown competition. So bantayan nato nini. Mga kasama, supportahan nato ng pambato sa Pilipinas ang magadason na Miss Grand International All-Star Gazini Ganados. Ganadong ganado. Si Fuchsia Ann Ravena, nakasulod din sa top 18. Pero hindi na pinalad. Si Gazini Ganados na lang. Oh, ang nabilin. Bawa buluban tayo nato ni. Eh. And abantayan man ang ating weather. Ang ating update, no? Sa lagay ng panahon this Sunday. Kung may kagina sa Gimaras, sa tingala ko bla kagina. Daw sobra pa sa manggahan ang pila. No, dira sa may Parola Wharf padulong sa Jordan and Buena Vista. Pero kadapan sa mga nagapila for Jordan. Kalawig sang pila. Ano, kulang ang Piber? Mayo pa sa manggahan, dinugok ang tao, pero wala man amo nakapila. Kaga patuloy na ang rollback. Padayon, hindi nga Martes, lauman naman nato ng isa naman kadakong rollback sa presyo sang gatong. Sa diesel, sa mabot nga Martes, 6.50 to 7.50 centavos per liter ang iganubo sang diesel. Ang gasolina, 3.50 pesos, tob-tob 4.50 pesos kada litro ang iganubo sini. Tuloy-tuloy niya ang paglubo sang presyo sang gatong. Pero ang plitihay sa Roro, ang plitihay sa Piber daw amo man gyapon. Sanoy ni mabalik sa normal. Ay na, no, balik na ta, aron sa 70 taon. Pero ang pliti daw naplansang naman da sa 40, 30, kagang Roro, aram man gyapon sa 800 sa mga salakyan. Tani, bisitahan man sa marina ni. Damo nagaantos na sumong sa mga pasahero naton nga nagatabok-tabok halin sa may Guimaras. So update kita mga kasama dugay-dugay sa latest medal tally ng palarong pambansa. Please take note nga last day na buwas, tob-tob Mayo 31 ang palarong pambansa sa Agusan del Sur. So damo naging koronahan, may mga nabilin pa, may chance ayhan nga magsaka pa sa medal tally ang Western Visayas. Mga kasama, samtang kinahulat nato ng pag-asa, magkape muna tayo. Magkape Henyo 14-in-1 herbal coffee. Yes, 14-in-1. May mga sangkap ining collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, cocoa, goto cola, macarot, ginseng, and syempre, kape. Kung gusto mo 14-in-1, kapehen nyo lang. Kung inumuso mo, mga 3-in-1, 4-in-1, 5-in-1, may mga 8-in-1 pagani, ari mo para punong-puno, mapasustansya nga klase nga kape. Ang kapehen nyo 14-in-1. Nagabulig din eh pahubin sa aton, ano, nagapahileo sa mga balatian, gapanami sa pagpamuin, gaparelax sa aton nga huna-huna, gapautay sa pulaw, kag inigin patamis ini sang stevia, kag ginpanami pagid sang non-dairy creamer. Basta kape, kapehen nyo 14-in-1 herbal coffee, available na sa mga suki nyo mga butika, kag adira sa may Mary Mark Mall, sa may Zamara Shop, Iping, sang Sarabia Optical, Tilawe. Ang manamit nga kape, kapehen nyo 14-in-1 herbal coffee.
1: RMN News Panahon.
0: Alas 11:24, check nato ng lagay ng panahon with Pag-asa. Kabo naton sa linya live, Engineer Charlie Depra. Engineer Charlie, good evening.
2: Yes sir, mayang gabi sa tarang atag pala matay sa RMN. Yari pinakuling halakas ng panahon. Tropical Cyclone Bulletin number 8 naton karon nga daw. Mayo 30, Mila 26. Alas 10 kailas ng gabi, uli na si Plata ng sentro sa matasang typhoon na si Doming, kinabulaban ta base sa tanan niya available data. Iyara sa 760 km na sindangan sa Kalayan, Cagayan. May kabasagon ng hangin magalabot sa 120 km per hora malapit sa sentro. May pagmadlas naman magalabot sa 150 km per hora. Magahulag pa amin na nakatungdan sa 20 km per hora. Samtang din naman sa aton sa may Western Visayas, particular na ang syudad sa Iloilo, padayon maka-experience sa magalomon nga kalagitan. Expect naton sa gihapon may mga scattered nga mga pag-ulan pagpangilat para goob dala sa southwest monsoon. Makasarangan naman nga hangin magaling na bagat na nakatungdan, magadalas ang makanay tugtog makasarangan nga pagbalod sa kadagatan. Antan sa aton temperatura na sa 26 tugtog 31 degrees centigrado. Adlaw nagatulog dala sa isot sa kainos ang hapon, magabutlak alas 5:26 buwas sa aga. Ikaw mo yung pinakawin nga nakatsang panahon, gikan rin sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra.
0: Engineer Charlie, may gabi eh.
2: Yes, sir.
0: Ining siya bagyong Doming, so recurving ini siya, wala git siya, hindi git siya mag-landfall. Sanoy nila itong gina-expect nga magwa sa power line?
2: Yes, sir. Ano, ang ining bagyo, wala ini sa landfalling scenario, kag possible ini makagwa sa may Philippine Area of Responsibility sa Lourdes nga ano, sir.
0: Eh, kamusta man aton maging heat index ining Domingo?
2: Yes, aton nga heat index medyo nagnaba-naba, forecasted heat index aton para buwas na sa 39 degrees Celsius.
0: Medyo hindi na masakit-sakit ang init sini. With this, Engineer Charlie Depra, madamo ko salamat, yan na maing gabi sa inyo da.
2: Welcome, sir. May gabi man sa liwat.
1: RMN News, panahon.
0: Salamat kayo, Engineer Charlie Depra. So, inimbagyo si Doming recurving, no? Ba, nagsulod lang sa kagamay. Kaga magwa, and lauman nga makagwa ni sa power line this Monday. Ang ating weather update, dulong sa aton sa Klinika D3 Bio. Senior citizen ka bala? Kadamo sa mga senior citizen nagapamati sa aton subo. Ang aton mga senior, kung kisa aragid ang pagkamalipato na, no? Nalipatan mo na bala mga bagay, mga masami mga ginahimo o mga estudyante, lapit ng enrollment, oh. Mga estudyante nga may nga problema sa ilang pagmemorya sa ilang mga tulunan, hindi pag-uripata, paimna sa nga Klinika D3 Bio. Ang D3 Bio, puno inis ang medium chain triglycerides tungkol sa extra virgin coconut oil nga ingredientes ni. Ang MCT or medium chain triglyceride, gahimo nga ketones pagkatapos usaron sa aton lawas bilang insigida nga gatong nga nagahatag puwersa sa aton lawas. Ang ketones naman nga halin sa D3 Bio, gahatag naman ini sang enerhiya sa aton nga utok. Para sa tayo yun nga paminsaron. Ang ketones, ginatinluan man ang aton utok. Ginasilhig sini ang mga beta-amyloid plagues nga nagatugas ang pagkamalipaton. Kagang masakit nga Alzheimer's disease kag dementia. Likawan, mga nanay kag tatay, lolo't lola, ang pagkamalipaton. Protektahan ang memorya kag ang aton utok kontra sa Alzheimer's kag dementia. Mag-inom sang Klinika D3 Bio. Embalan sang iban, ang D3 Bio, antiviral kag antibacterial para sa mga virus sa fungi. Kinapatay niya ini, pero wala kabalo nga naghahatag ini isang gatong sa aton utok kag nagapadasig pagid sang aton mga benepisyo. Reap the many benefits of a Klinika D3 Bio. Try nyo mag-inom. Adlaw-adlaw. Produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy. Nag-available ini sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Katuin nyo lang ang ilang mga clinic para sa libre na pagpakonsulta kaupod ang mga Doctors of Alternative Medicine. May branch sila sa Kilid, sa Robinson's Haro, Salvation Street sa Siyudad San Pasig, Barangay Baybay Miagaw, San Jose Antique, Kulasi Antique. And ang pinakabago nila sa may Apologista Street sa may Sara, Iloilo. So sa mga taga Quinto Distrito, bawara na sa lapit sa inyo, no? Ang Klinika dito, Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, ara lang malapit sa may Sara Public Terminal. And salamat man gali, no? Jing George Gabales and ang mga Horo Nadal family. Grabe nga ang panganay kay Gina. Subukan o kinukuto. Ilawang ko. Pero mag D3 Bio ka. Pagsik mo ka. Sabado, tatlo kahampang. Pilato kahampang man. Tatlo o apat kahampang. Congrats, no? Sa Team Litek, nag-champion. Salamat man sa Team Avila. And Team Libas, no? Tani, madayo naman. Buwas naman. Padayo na naman ato ng aton nga liga, dira. Sa may Guimaras, sa may Pinya. Buena Vista, Guimaras. Mga kasama sa latest palarong pambansa medal tally. Nanaog sa ika-apat nga pwesto ang Western Visayas. Lapit na lang sa last day. Ang area medal standings, ano? Ang ranking naton. Nagapanguna man gihapon ang NCR or National Capital Region with 91 golds. Ang Calabar Zone or Region 4A mayara sang 55 nga bulawan, so second place. Ang ganda ng basketball. Yung secondary basketball, pinirdi sang Calabar Zone ang defending champion nga Davao, no? Kagtanan laban. Ang Region 10, ang Davao Region, nagsaka sa ikatatlong pwesto nga mayaras ang 33 golds. Ang Region 6 o ang Region 7 o ang Central Visayas, yara sa ika-apat nga pwesto. Mayaras ang 32 kabulawan. Ikalimang pwesto ang Region 6 kita, no? Ang mayaras ang 30 kabulawan, pero kung damo-damos ang aton nga silver kag bronzo, 44 ka bronze ko na-convert, bisan 50% ni ang number 2, taguro. Ika-anom nga pwesto ang Caraga Region, a Region 8 with 29 golds. Ang Region 10, nagadason sa Northern Mindanao with 27 golds. Ang Central Luzon, or Region 3, may 27 kabulawan. Ang Region 12, or Soksarjen, mayara sa ikapulo ka pwesto with 19 golds. Ang Negros Island Region, yara sa ikadose kaya pwesto. So last day na buwas, may mga nabilin pa lang ang mga medalya nga ato nagaw-agawan para makasaka. Hibaluan lang, hibaluan na mga kasama. Diri sa ato nga Facebook page, updated kita sa palarong pambansa sa Agusan del Sur. Maklosing pero laban-laban ang mga bilin ng mga athletics. Gabay lang, gabay lang. Sumaka kita, makuha na ito natin sa top 3. Ah. Ang aton nga elementary softball, congratulations from Barotac Viejo. Ara sila sa nakuha nila ang bronze medal. Third place sila sa softball elementary. Ang Bacolod, champion sa secondary softball girls, mga kasama. Ang aton nga elementary football, nag-kampyon, gold medal. Pero syempre, biskan na add pila sila ka-player, 12 counted as 1 gold because it is a team sport. Ang aton nga secondary football, 1-0 lang ang score kontra NCR Baucanugon. Pero samon sa Gimaras, sa may Buena Vista Gimaras, congratulations kay Chini A. Gardoze, silver medalist sa patag sang billiards. Buena Vista, ara mayara kita silver. Alas 11:34, standby sa latest naton nga updates no with palarong pambansa. Sige-sige ni hasta karon kay last day na no dito sa may Agusan del Sur. Para updated, time to time check nyo ang ating Facebook page, DYRI RMN Iloilo. Labinigid sa mga nakatutok nagabantay sa Miss Grand International All-Star. Hindi lang kayo nagbabantay, pati ang news center nagabantay man. Si Rajoman Lynette Fernandez Yulatriz ang amon niya Miss Grand International Model. Ang aton nga sports update, dulong na sa aton mga kasama. Sa nga Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Tilaway mahamot, manamit, masustansya nga kape. Santon Plus Coffee Mix, himo sa soya, xanthones, and malunggay. Nami ini nga klase nga kape kay hindi magsulab ang inyong sulok-sulok kay caffeine-free coffee. Tandaan, para hindi magsulab ang sulok-sulok kag para ma-healthy ang inyong lawas, mag Santon Plus Coffee Mix, produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy. Parisan sa Santon Plus Gold para sa diabetes, hypertension, madubing dugo nga nagdudulot na iba't ibang sahin ng sakit, yari na ang solusyon. Santon Plus Gold ang may pinakamataas na super antioxidants sa tanan ng herbal capsule. Ang Santon Plus Gold, mas pinahusay, mas pinabisa, at mas pinagaling dahil extracted mula sa palaya, mangustin, malunggay, ahos, kagmay, spirulina. Patok, no? 1450 lang yan. Murang-mura, FDA approved. Available sa Yes to Health Clinic. Yan hamtang sa 125A ang building, Yulo Street, City Proper. Malapit sa may Midtown Hotel. Bisitahin lang sila na Domingo. No, buwas ng adlaw, Domingo sa Biyernes. Sa mga gusto magbakal sa mga produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy, at sa mga gusto magpa-check up sa atong mga Doctors of Alternative Medicine.
1: Tatak, RMN.
0: Alas 11:36, good evening. Namyaw kita karon. Damos ang piyesta. Uy, piyesta gali kagapsubong, no? Sabado sa may Purok City. O Purok City sa may Buena Vista, Gimaras.
1: Tatak, RMN.
0: Sa din, damo mga piyesta mag-abot ang June ni. Damo na mga katapusan sa Flores de Mayo pag tupas ang June. Uy, Santo Niño Norte. kutse, bar, kwarta, kutsero molo, no, ang North Baluarte, South Baluarte, kadabos ang pista ni, pati ang Infante, sa mga ginam, sa mga nagalabay de gali, no, ang sarado, ang Infante, so malibot gid ka mo, sarado da, kayo daw may stage subong, ano gina-end niya, ano gina-end niya? Tawag ilawat. Kuwao na ito ng mga balita nga natipon dito sa may Quinto Distrito. And update man kita mga kasama. Buwas nga adlaw, imbis nga makarelax-relax na niya nga itong mga kauturan. No, may mga scheduled brownouts. Mga kasama, may scheduled brownouts diri sa syudad. Kaya may araman sa probinsya. Sa ito nga power update. Mga kasama, kung kapal nakit ng kalawasan nyo, pares kiti pancho, sakit, gidlawas ko ko nila. Apat kahampang bala. Manyos-manyos lang sa Nance Liniment Oil para sa inyong muscle pain, joint pains. Hindi nyo maalsa ang inyong mga kamot, mas may frozen shoulders ka na. No? May frozen shoulder. No? Pwede mo banyosan, haplo silang sa Nance Liniment Oil. Mabatsagan mo, naginapawi niya ang pranakit. Daw ko yung batsaga ko. May vacuum, ginasolop-sop niya ang hangin sa mga kalawasan mo. Kung pwede lang ininga, ibanyo sa mga reponat para magwang utok. Para sa mga skin problems, pwede man. May kaspa ka. Hindi ka maghuya-huya. Nus-nus silang. Sanga Nance Liniment Oil. Kami Alpha Lipuric Acid. Napilasan ka, manabaw man o madalom nga pilas, kaya niya patugunon ka gapapaliun. Nance Liniment Oil, epektibo man nga insect repellent. Kung hindi mo gusto mag-electric fan, tulog-tulog ka da, madaming maram-damo lamok, manyos lang sa Nance Liniment Oil. Available po ito sa bilog na isa sa panay kag probinsya sang Guimaras. Nance Liniment Oil ang pinaka-epektibo nga insect repellent and pain reliever. Produkto de kalidad sa Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. Bantayan mga kasama ang mga natipuan ng mga balita sa Quinto Distrito.
1: TYRI Radyoman Report.
0: Kabo daton sa linya Radyoman kasama ang Radyoman Ibel ng 9, Joel Brenguela Ropesio. Kasama Joel, maingaga.
3: Aba yung gabi.
0: Hello?
3: Yeah, Tio, ya Radyoman Tioy, maing gabi.
0: Mas mayong pa si gabi, diin ka subong?
3: Pari ko di sa amon nga. Dari sa may barat, nando barutak niyo. Radyoman Tioy. Radyoman Tioy, no, amon na nang natipon ko mga balita dari sa may 50th. Iloilo, Radyoman Tioy. Ini...
0: Sige, kasama niyo, Joel.
3: Radyoman Tioy.
0: Okay, ara na. Clear na, clear. Banat.
3: Ining si Jade Arroyo.
0: Ay, dalangit. Limig, tawagin sa liwat, tawagin. Dalangit kasama ni Joel, ha? Mingita na sa ano. Mingita na establish na isang imong location. Kung nagadalaga ng imong salakyan, i-parking, ipahigad-igad lang. Hindi sa tunga, no, tawagan nato ang liwat si kasaman Joel. Pahigad-higad lang, ano, pahigad-higad lang lagan. Ang lagan, ang parking mo. Establish lang mga kasama. Mga balita ini sa Quinto Distrito. Madamo sa aton nga mga kauturan. Ngayar sa Quinto Distrito, balaan man nato, basta Quinto Distrito. No? Abot ko nga, pirmi, damo disgrasya, ilabinigid ng mga nagabotorsiklo. No? Dira sa may Quinto Distrito, ibaluan, in gabay lang, hindi malawagan ang inyong mga kilala o mga pariente o pamilya ninyo sa ininga balita. Kaya kung isa, pangalimbos mong balihibota kung mga may batian kita ng mga disgrasya, no, sa mga motor, sa salakyan, labinigid sa motorsiklo. Dito sa may mulo ganito, ribaloso, sumalpok ang motor, alipong, sinalpok niya, elm truck na. Ano ni kung isa mga motor, abe, kung manutaran mo sa mong, bisikan naga motor, kung saan pwede lang sawa yun, adlaw-adlaw, naga motor, naga cellphone. Yung mga manuling mura to, ara na sa, kasama Joel, welcome back.
3: Radyoman Tioy. Kamusta signal ko?
0: Okay na. 5x5. Go ahead.
3: Pares ang mga chicks sa Radyoman Tioy, no? Daw okay-okay man.
0: Hindi okay-okay. Wait, patol sa mga okay-okay. Dapat very okay.
3: Amigo lang nami ina radyo man sir, dapat mga okay gid.
0: Ay delegit.
3: Pero ay tagi interest nga mga radyo man sir ya.
0: Delegit, are nami wang aton nga pambato na si ex ko, ang ex ko na si Gazini Ganados sa Miss Grand International, mga nagabantay no. Pasok na sa top 5.
3: Radyo man sir, ex mo? Ex mo na radyo man sir?
0: Mangkutasa! Masi ako pa makuton mo, mamba ko, butigo naman ko. Top 5 na. Sige, balita. Balat kasama, Joel.
3: Radyo man sir, amon na yung mga natipon ko ng mga balita diri, no? Sa Derisa May, probinsya sang Iloilo, labay na yung Derisa May. People's Trick, Radyo man sir, nga diri na record man diri sa Royal District Hospital, Radyo man sir. Mauna kita diri, no? Ining nga... si Jeda Arroyo, 32 anyos nga ginlabo ini radyo man choice ang kaugalingon gid lamang niya nga manghod nga residente sang barangay Natividad Barutak Biho radyo man tiyoy may pilas ini siya nga nakaagom ini siya sa mga pilas niyo sa iya nga likod kag sa iya nga tudlo kag kamot kay rason ri ini radyo man choy ang kahulugbot amo ining Radyo Man Choy na ginsagang ukon nagpanagang ining biktima Radyo Man Choy sa panglabo sang iamanghod gid lamang Radyo Man Choy sa piyak na bahin Radyo Man Choy ini naman si John Robert Baldonasa Radyo Man Choy minor di edad ini Radyo Man Choy nga residency sang barangay Natividad ba mo pista ini sa may natividad diri sa may banwa sang Barutak Biho Radyo Man Choy.
0: Sa no pista sa natividad subong
3: nagligad gid lamang inadlaw ining Radyo Man Choy no ini nakaagom naman ini siya sang mga pila sa iyang agtang sa iyang kilay kag wala nga baga siko kag tudlo kag sa iya man tuhod kag sa iyang atila Radyo Man Choy kag pila pagid ka mga gasgas sa iya mga kalawasan Radyo Man Choy kag na fracture gid ini ang iya nga abaga ginrefer ini siya sa may siyudad sang Iloilo dira sa may Western Visayas na medical center Radyo Man Choy kay may suno sa aton iyang info Radyo Man Choy ngay may kontra ini siya Radyo Man Choy nga nagatindog lang ini siya sa may higad sang dalan kag naga may nag ano ni may nagtapungol ini sa iya ko no Radyo Man Choy. Do tripping Radyo Man Choy ah. Ini nga biktima Radyo Man Choy. Sa piyak nga bahay na Radyo Man Choy, ini naman ang 21 anyos nga taga Sitio Carida barangay San Lucas Barutak Biho. Naigo naman ini siya ya sang tapungol. Naigo ini siya sa wala nga agtang kag isa nabagrasan man ini siya sa may iya nga buton kag likod kag sa iya nga ang iya man nga magulang man Radyo Man Choy kag ang iya man nga nubya nga gina tapungol Radyo Man Choy sang mga pila man ka mga bystander nga nagatambay sa natripingan bala Radyo Man Choy sa higad sang dalan Radyo Man Choy. So, masaylo kita.
0: Ay, nautod, dalingid, nautod mo. Nagsaylo. Ang masaylo balita, hindi saylo sang special phone. Mga kasama sa nagapadayon ng Miss Grand International, ang pambato ng Pilipinas, ang lone survivor na si Gazini Ganados, sulod na sa top 5, ano, suno sa aton nga, nabaton nga report, daw second siya, no? Sa mga may mataas nga score, pero nabilin pa ang Q&A. Balaan man naton basta ha, iban nga mga nasyon. Sorry, ha? Pero ang iban nga mga nationality, alam pero magsabat ara may mga interpreter galinang ka lain ang ilang sabat pero ginapanami sang interpreter pero Pilipinas hindi lang beauty kung hindi pati brain wits no so bulubad tayo naton cross our fingers base ang madason na ni na Miss Grand International Pilipinas na naman So, bulubantayin natin and bulubantayin nyo man ang power update kay mga brownout nga pati kayo noon, bawarigid. More power kaga sa mga kauturan natin dira sa may uton. And buwas Domingo, dalingid na may nakita ko din Domingo, abaw! 6 to, kag-inagali ni May 30, sorry, Lambunaw, Kalinog, Bingawan, Kagduenyas. Ara na sa? Sige, balik, kasama Joel. Go ahead. Utot guro, kaya nga sa signal na. Kaya nawago na ito. Samtang nagahulat-hulat kita kaya kasama nga Joel Bringuela Ropesio, base may nakakita ako no kay Bato. Aray sa screen, no, hindi ina, nung ginapost na ito, na hindi na si Senator Bato, ha? Si Joel Bringuela Ropesio, ina. Kasi kita nyo, oh, si Bato, hindi na si Bato. Si kasamang Joel, ina. Langit. Tawag liwat ko na. Okay, kasama Joel. Tawag liwat. Liwat, be. Nag-utod-utod ka kasama Joel. Sige, isa pa. May bala mo ba sa Quinto Distrito? Basta hina-hina ang signal, no? Amo na yung problema natin da sa Quinto Distrito. Hindi lang Quinto Distrito, testingin nyo bisita sa amon sa Guimaras. Kay digto lang niya, ya, isa lang kapukatod, utod-utod ng signal, wala signal. Mahuman na ang taytay da, suuda na, no? Kaya may approval na ina. Daw mag-groundbreaking next month na ining Guimaras mo. Guimaras Bridge. Kasama Joel, proceed. Nagkakutod? Kasi why ka load? Nagkakautod. Delegate, standby. I-refresh mga kasama. Samtang naginahulat natin, mag-evergreen herbal capsule for cleansing, nourishing, and balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, nagbalance ini isang sistema sa atong lawas. Try nyo mag-inom, labinigid sa atong ng mga senior, no? Namigid ini. Kaya ang sobra nga kabangdanan sa mga balatian, sigurado buhinan ini isang evergreen. Kaya mga kulang na mga vitamins and minerals, yakin ang lanman na sa mga tigulang, hindi lang mga bata, provide man ina sang evergreen herbal capsule. Nagabalansi pa ina sang acid, alkaline, sugar, and cholesterol. Nga hindi magtamang kataas, kag hindi man to taman kanubo. Gintingob niya ni ang puwersa sang pito para sa ato ni kayong lawas, kompleto ang benepisyo. Evergreen herbal capsule may sakap na turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Quality product po ito ng Doc Hico Alternative and Health Food Center. Aprobado sang Food and Drugs Administration Mabakal. Sa tanan nga mga butika malapit sa inyong lugar, tumar kita adlaw-adlaw. Evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa inyong ikayong lawas. Kung may pamangkutanon ka mo, pwede nyo i-direct a text kay Dr. Spin Hico, 0910-126-4595. Kasama Joel?
3: Radyo man, Choy. Do alang-alang ang aton nga signal.
0: Sige lang, basta hindi lang alang-alang aton love life, ah.
3: Sakto na, Radyo man, Choy.
0: May dang signal, ah.
3: Kaya ang signal, sakto sa love life, life Radyo man, Choy. Basta straight to the point kita, Radyo man, Choy. Alas 5:51 naman ini kasang kaagahon Radyo Man Choy, no? Ini naman ang nakabunggo sa may diri gid lamang sa may paglampas ni gid lamang sa may DPWH diri ang ining L301 sa nakabunggo ini sa may bukid Radyo Man Choy diri sa may barangay Santiago Barutak Bio Ilo nga ginamaniho ni Ken Andre Di Molinao di Kent Andre Di Molinao, legal age na residente sa barangay Suol, Barutak, Noibo, Iloilo. Kaga ining si Rex Sudino, Costaños, Radyo Man Choy, Trantay City, Anyos, nga residente man sa Banuasang Santa Barbara, Iloilo. Maswerte naman ini sila, Radyo Man Choy, nga mga minor injury lang naagom nila, Radyo Man Choy. Ini sila Radyo Man Choy ang nakabunggo ini sila sa bukid nga napiyungan ining driver nga si Di Molinao Radyo Man Choy. Ang natam-an si ni Radyo Man Choy ining ang iya bala nga sakay sa passenger seat, Rajuman Choi, ining Sirek sa Sudina, Costaños, kay wala ini naka-seatbelt, Rajuman Choi, nag-awas ini sa may windshield. Maswerte lang gani ini Rajuman Choi, kay wala sila yan nag-simpro sa may tamburong, kay ang sa tamburong, Rajuman Choi, ukon ang sa unhan gid lamang, sang ilang na disgrasyahan, wala sila yan nagdiretso dito sa may mataas na banglid, Rajuman Choi. Dira lang sila yan sa may tuo nga bahin. Pero kung sa may wala nga bahin sila, Rajuman Choi, mag-discuss siya. Ati, hindi ka na mabalaan, Rajuman Choi, kung buhi ini sila nga duwa, Rajuman Choi. Kahit tungod madalom na ang area nga dira nga bahin, Rajuman Choi. Sa piyak nga bahing gidala naman sa Neil D. Tubas Memorial District Hospital ining driver nga natulugan samtang nagadala sang motorsiklo nga kanday Jennifer Barocamo 30 anyos kag upod sini ang iyang pulo gid lamang katuig nga bata, Rajuman Choi. Napiyungan siya samtang nagadala sang iyang motorsiklo. Rajuman Choi. Naga-drive ini siya sa iyang motorsiklo samtang naga-drive, pero napiyungan sa iya, Rajuman Choi, nga karga niya pa ang pulo niya, katuig niya bata.
0: Suste,
3: pag, Rajuman Choi,
0: ano tabo?
3: Napiyungan ining tatay, nga angkat niya pa inino ang pulo katuig niya nga bata.
0: Base nakainom?
3: Ang wala pa na na-stabilizar, Rajuman Choi, kung naka-inong gini ang iyang amay, no? I mean, driver sa motorsiklo.
0: Ano oras na natabuaw? Ano napiyungan sa ano? Kagahon?
3: Kagahon, Rajuman Choi. Masorti man lamang, Rajuman Choi, nga pero ang ining bata, nakaagom sa nga pilas ining bata sa wala nga kilid, kag iyang abiwig, kag ang amay naman, Rajuman Choi, sa nga pag-abok sa iyang ilong, kag tuhod.
0: Naka... Kasi ata sila yung magdulod ako, may pobya na niya magsakay sa motorsiklo.
3: Gani, Rajuman Choi, no? So, Rajuman Choi, no? Kay tungod na mahina-ina ang aton yung masignal, may arap ito kanta yung mga balita, pero balikan na lang natin ni nato ni Rajuman Choi.
0: Natin.
3: Kay ito, wala naman si Pagero oras, Rajuman Choi, mo? Kaya, Rajuman Choi, no? Amo lang na mga madulong kong mga balita nga diri nga natipon ko sa may banwa sa nga Barutakbio, labi na diri sa district sa probinsya sang Iloilo. Ante sa kumagta ko, Rajuman Choi, no?
0: Kaya mo sa nagpulo pa ng litiman, da?
3: Negative, Rajuman Choi?
0: Saan nagbulan?
3: Magurugal o no, pero kit anon ang bulan diri, Rajuman Choi, no?
0: Taon gani sa monitor ko din sa screen ko.
3: Rajuman Choi, no? So, Rajuman Choi? Continue ako, may arap pa kita ng mga joke.
0: May joke
3: Galing
0: pa,
3: sige pa, may joke tayo, may
0: isa ka joke. Boy na.
3: Negative na lang, basada. Next time na lang, Rajuman Choi, ah.
0: Kay damo ka pa, mate. Sige, kasama Joel, ah.
3: Rajuman Choi, no? So, tamihan ko na lang mga kay San Fernando Barok Dacbio, kay Cas Michael Alanan, Rajuman Choi, kay Joseph Rupicio diri sa may barangay San Fernando Tacbio, Rajuman Choi. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Villa Nueva, Joel Bringwila Rupicio, tatak.
1: DYRI Rajuman Report.
0: Salamat gid kay Radyo Manibela 9, Joel Bringwela Ropesyo, and the rest of the Radyo Manibela family. 8:11:55, time check brought to us by Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended and most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand ini sang vitamin D3 sa Pilipinas. Pataas lang ang vitamin D3 level sa inyong dugo, biskan pigado kita pero kumayon lawas ha. Amo nang tuod nga manggad. Para malikawan nato na narisari nga balatian ilaminigid ang makamamatay nga cancer. Adlaw-adlaw mag-inom kita sang Life Extension Vitamin D3. Kung may bana ka o asawa, paim naman sila. Mayo duwa ka mo lawig ang kabuhi at mga kabataan ninyo. Mag-inom duwa ka soft gel pagkatapos pamahaw kaga para epektibo ang resulta, super fiber kada gabi. Aprobado sang FDA USA kag Philippine FDA. Numero 1 kag super vitamin Life Extension Vitamin D3. Inom kita adlaw-adlaw ha. Hindi nyo na paghulaton nga maglala pa inyo balatian kag magdako ang galasusun sa ospital. Hindi lang ulangong ospital-ospital sumoy. Makita ni ko makapangayo ka mo sa mga financial assistance. Mo ospital ka sumoy, pinakadubong galasusun 30,000 pesos. Oy, kasamang Rex Banse, pang daw na hidlaw mo ko kay kasamang Rex Banse. Mayong gabi si mo da, kasamang Rex. And kada gabi mag super fiber. Ini na may name nun, kung labinigit, kung hindi regular ang imo nga pagpamuhin, constipated ka bala, nabudlayan ka mamuhin, parang pag-ibig. Mag super fiber solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin agud hindi magtinarang higko sa aton colon nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag pagtuga sa balatian sa aton lawas. Tinlo eh ang inyong colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang super fiber ang fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag produkto de kalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada.
1: Tatak RMN.
0: Ah, kuwao nato ni ang mga brownout buwas nga adlaw Domingo. No, para makapreparar ka mo unahon naton sa mga taga-uton. 7 ka oras ni buwas nga adlaw Mayo 31 katapusan. Uy, birthday gali ni nanay ko, ni tatay ko buwas. May 31. Happy birthday in heaven, Mommy and Mama and Papa. Sa mga taga-uton, alas 8 sang aga, tugtog alas 3 sang hapon, 7 ka oras. Apektado ang Tagbak Norte kag Tagbak Sur sa may uton Iloilo. Sa mga taga-syudad, ari na more power. May 31, alas 6 ang aga, tubtob alas 8 sang aga, 2 ka oras, no? Ang bilog na Mega World Feeders 2, 3, 5, and 6. Kag ang porsyon sa Mega World Feeder 4, ang porsyon sa Haro Feeder 2. Ang apektado diri ang bilog nga barangay sa Haro, no, Takas kag Ungka. Bilog nga barangay Haro sa may Takas and Ungka, and ang porsyon sa barangay Haro sa may Dungon B, MV Hetchanova, Quintin Salas, Tabok Suba, and sa may Pavia, ang Maliaw Pavia kag Ungka 1, Ungka 2. Okay lang eh, kay 2 ka oras. Ari ang medyo masakit-sakit. 4 ka oras, tag 2-2 ini, 6 a.m. to 8 and 4 p.m. to 6 p.m. Bilog na Manduriaw Feeder 4, ang bilog na Mobile Feeder 2 and 3, bilog na Haro Feeder 1, bilog na Lapaz Feeder 5, porsyon sa Mega World Feeder 4 and porsyon sa Lapaz Feeder 7. Sa Lapaz, may 4 ka oras, mga brownout, maapektuhan ang Bantod, Burgos Mabini, Hereyos Laguda, Magdalo, Railway kag San Nicolas, sa Haro, Sambag Haro kag San Isidro Haro. Ari ang pinakamasakit, alas sa isang aga, tubtob alas sa isang gabi. More as a more power ini, no? From NGCP. Alas sa isang aga, tubtob alas 2, alas sa isang gabi, 12 oras. Ang apektado sa Haro, Balantang, Buhang, Kamalig, Our Lady of Fatima and Our Lady of Lourdes. Yan mga kasama ng ating Power Update.
1: Tatak RMN.
0: Power Update dulon sa aton sa Mega Man Herbal Capsule. Kung naluya na ang imo kargada tatay, hindi mag-surrender. Hindi na magpahubog pa. No, kay makabuli ang makapaon lala pa ng pahubog mo. Abi mo kung hubog ka matindog na. Sa damgo mo na lang na matindog ang imo tay. Mag-inom duwa ka kapsula sang Mega Man Herbal Capsule, pampatibay, pampalakas, pambato sa pulaw, kag pang pamuntog kay nanaka. Safe ini kay puro herbal ang ingrediente sang Mega Man Herbal Capsule. Try mo tay. Domingo buwas, i-try mo mag-inom duwa ka kapsula. Kung hindi magtindog ang imo, ay balik ko ang kwarta mo. Mega Man Herbal Capsule, FDA approved. Produkto ni kalidad ni Tita Arlene kagsang Herbs Med Pharma, a corporation. At para sa mayong panglawason, Magnans Super Plus. Masgin pa epektibo kag masgin pa baskog, agin tingubang mangustin, guyabano, malunggay. Para sa mabaskog na resistensya, dugang enerhiya, kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nans Herbal Capsule Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kapoy kag pagpangluya sang lawas. Available sa mga butika sa bilog na Panay Island kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas mga kasaman para sa natural nga pamaagi. Pilia ang Nans Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni kalidad ni Tita Arlene. Ah, tamyaw-tamyaw kita na isa itong mga kauturan na naka-standby. Sir Jespal, Mama Susan P. Siscar, Ma'am Telly P. Fer, Ma'am Margie Cubillas, Ma'am Mary Ricabar, Ma'am Jode Taragon Chocades, Ma'am Fe Capada, Ma'am Cher Samodal, kay Mayora, kay Ma'am Cici Jekwex, mayong agabi sa inyo, kay Ellen Alerta, Romeo Manaay Jr., Ma'am Maria Ruby Canonicato, si Pareji Boy De Jesus and ang De Jesus family. Nag-shot-shot ang Gabales family kay George Jing Gabales. Dala sa may pinya, kaya mga Horonadal family, nag-celebrate-celebrate. Salamat, Ged, sa inyo paliga. Ma'am Margie Cubillas, mayong gab-isi mo. Prince Arellano, Ma'am Marilu Villalobos, kay Renz John Paslehan, kay Boss Totong Montejo, kay Ma'am Rosie Montejo sa City Furniture Appliances Store, Ma'am Telly P. Fer, kay Kagawad Dina Hermano, hello Ma'am Del sa Hermano sa New York, Sir Fritz Yu, Sir Noel Jimenea, Buds Jr., kay Kagawad Noel Coscoluela, happy birthday kay Jonesha Tronsal Jr., belated happy birthday sa imo, kay Nanay Flor Kahilig, kay Ma'am Marilu Villalobos, good evening kay Charlene Alegria, Thomas Delicana, Ma'am Alice Friedrich, Tristan Wyatt Gulay, Madam Aileen Dizen Paraico, kay Dario, kay Prince Darren Maquez, pa-shout out, ari kami sa may Biringan. Tingala, kuway ka nagampang kagina. Ayos ah, si Dario and ang Maquez family. Kay Ma'am Lori Alejero Goriseta, may nga aga siya, sa din ang Biringan, Guimaras man eh. May nga gabi man kay, kay Sir Johnny Figuro. Hello, Sir Johnny, mayong gabi si mo. Nang Figuro Meat Shop, kay Ma'am Avic Paez Esmeralda, Agregi Sahonia, Sabina Sukaldito, Sonia Magaan, Mercy Rasgo, kay Ma'am Maricel De La Cruz Francisco, si George Gabales, Jing, may aga sa inyo. Si Paranyo Lauren Agosto 5, Ben Sorongon, Sir Bots Gorilla, Sir Marlon Franco Supremo, Sir Ruter Infante, Sir Shokoy Shokokoy, kay Dudes, kay Ma'am Jocelyn, ang mga Pilyora at Pudena family, mayong gabi sa aga sa inyo, kay Stanley Cerillo, Winnie Lagdamin, Kaday Annabel Ferencia Sukaldito Kalimpay, Joanne Corillo, JB Ministros and RJ Siak. Salamat gid sa mga nag-upod sa aton. And kita na naman kita Lunes. Hopefully next week makabalik na kita sa Facebook, YouTube and RMN application sa regular time slot sa programa Isugid kay Tiyoy. We'll keep you updated, so keep tuning in sa inyong radyo, sa Facebook at sa YouTube. And bantayan nyo ang latest posting sa DYRI RMN Iloilo. Kung kamusta na ang kapalaran Noon ni Gazini Ganados. Kaya good luck sa mga San Antonio Spurs fans and OKC Thunders fans. Kaya karon Game 7 ng NBA Conference Final. Sino ay hana madaog? Bantayan na diri sa RMN Iloilo. 6 minutos makalipas ang alas 12 sa Mayong Aga. Good morning! Sa ngalan sa aking technical partner na si Rajuman John... John Hartwell Tuwala. Jason Renzi Cabatania. And si Rajuman Lynette Fernandez Yulatriz. Ini si Tioy ninyo Pancho. Have a beautiful weekend. Ciao, baby!
1: Tatak! RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN.

0: mataas pala ang ibublood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Ganagapanupo.
1: Kagakontrolar
0: sa ibublood sugar.
1: DTX 500.
0: Sa liga.
1: Epic.
0: DTX 500. Sample Plus Gold.
2: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
0: Sample Plus Gold.
1: Mas pinalakas,
0: pinagaling,
1: pinahusay.
0: Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika
1: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag ng sakit.
1: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
0: Sample Plus Gold.
5: Ako si GB, paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo, nagbatsyag ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw nang magaan ng lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
0: Sample Plus Gold, mabakal sa mga butika.
6: Herbal Capsule. Mapaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman yung mga balatian.
1: NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
7: This newscast is brought to you by Sanmig Light. Live light. Drink light. Sanmig Light.
9: Alas 4:56.
7: This time check is brought to you by Star Nutrimeats. Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap. This time check is brought to you by Sanmig Light. Live light, drink light, Sanmig Light. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang.
1: D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Pitumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to nadula ang bukol.
1: Supple Plus Gold. Maka sa mga butika.
3: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
4: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
3: Ay, malabo.
4: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
3: Para malinaw.
5: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
6: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: Okay, si Dr. Bernion, bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nire-recommenda? We are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: D3 Bio.
10: O si Karen, nandang mo isang akon hair fall, nag-indi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pabakal sa mga butika.
11: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
12: Santon Plus
11: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
12: Santon Plus
11: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
14: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
13: Maluwas na manamit gid,
14: may free collagen,
13: ang guta tayong kapa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
15: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako ni uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kong pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
1: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
16: Maulan man, no worries na amoy ko lobang damit.
17: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lobang sa bango ng Charm
18: Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Bangdong kumaka bloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
16: ACS.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Dr. Pinoy, squalene capsule.
20: Ang lalungan siya nga ito niya likod, Sir Gerard. So that is why kung nag-aidad na kita, hindi na-advisable sa aton magpanghakwas ang mga mabugat na mga bagay. That is why we should, amo to, hambal mo, amligan gid nato ng aton kaayong lawas, we should take Dr. Pinoy Squalene Capsule. See, at least ang aton supplements, wala man na yung sugar, Sir Gerard.
21: Yes, correct.
20: Sugar-free na iya. So, safe gid kita sinadara.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
22: Vita D Plus Coffee Mix.
23: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So, may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
24: Si Dr. Marpa kag sa tanan may adlaw.
1: Vita D Plus Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
25: Mabali si Bibi, masami ko din na allergy. Maski magwala ko kag manghinan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot sabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. TJX 500.
26: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kaya natapos kaon 2 times a day. Nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500!
0: Life Extension Vitamin D3.
2: Nerelito dayon senior
3: sa kabanban na uton.
2: Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung asurusyon,
3: ang kispot mo ko nung isa.
2: Extension Vitamin D3. Bali, apat kasop gel every day. Ano na batyagan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to. Huwag na ko. Subong yan, nag-aaba. Sabto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Remember ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, itiktik.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Oras alas 5:04 na sang aga.
12: RMN Netizen Patrol First Edition. Mga balita sa bilog na simana sa social media. Mga impormasyon nga ginistoryahan gamit ang modern media. Trending, engaging. RMN Netizen Patrol First Edition.

0: Maayong aga mga kasama, welcome sa pagpangalagad sang RMN Netizen Patrol First Edition.
1: Subong adlaw, May 31, 2026.
0: Live, kita mabatian kag makitaan pinagi sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
1: Kag syempre sa inyong mga radyo sa 774 kHz. RMN.
0: Nangdan kada Domingo kami ang inyong mga alagad sa kahanginan kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Kaupod ko ang Lady of Tulahong of Maasin Iloilo, Miss Joylyn Tamayo Parauna.
1: Wala daw, wala gid ko choice ba. Kakaupod naton ang Prince of Kipot Haniway, Rajuman Flo Consumo Navarrete.
0: Good morning, Rajuman Joylyn.
1: Good morning, Rajuman Flo.
0: How was beautiful Sunday morning?
1: Yes, it's always a beautiful day. Ang semana naton, Rajuman Flo, medyo ano,
0: mainit.
1: Mainit, madamo sa nagkalatabo, Abi Rajuman Flo. Imuya.
0: Amo man, mainit kag pagka Sabado, bugnaw naman.
1: Yeah, pagka Sabado kay day off. Ay hindi gali, oo, gali day off mo Sabado.
0: Yes.
1: Amo na, importante may pahuway.
0: Maka parang pagka Sunday, they charge.
1: Yes.
0: So, ti
1: balik naman, bakbaka na naman pagka Lunes.
0: Pagka Lunes, Domingo, bakbaka naman pagka
1: Lunes. Yes, oo.
0: Ano, amo man ng daily routine sa aton sininga trabaho, Radyo Mandoy.
1: Di, angot sina. Ano ba lang mga gin kasakuan naton, Radyo Manflo, sa dinga semana? Kag mga issues nga gintutukan sang kada isa, may kaangtanan sa aton dalagan sa aton nga pungsod. Kag syempre ina tanan nag-aapekto sa aton nga pagpangabuhi, Rajuman Flo.
0: Rajuman Joylyn, na masako ang aton sininga Senado. Madamo sila nga gininstoryahan, kon gininstoryahan. Lakip na diri ang file sang kaso batok sa kay Senador Jinggoy Estrada.
1: Yes, grabe niya si Senator Jinggoy Estrada, bata pa taya, may kaso na siya.
0: Oo, ah.
1: Sang di ka katubuan kita sang buot, may kaso siya. Subong, may kaso na naman siya.
0: Kaya
1: inatanan na Jaman Flo,
0: pero,
1: may kaangtanan sa korupsyon.
0: Korupsyon. Tiwag hindi ka kadudlaan ng mga Pilipino sa pagpili sang pagbuto kay Jinggoy Estrada, no?
1: Kaya mo man gihapon, oh. ang aton niya mga choices.
0: Then ti nagkuan man siya nag-post man sa sang iya sining bail sa Sandigan Bayan,
1: 90,000.
0: Pila 90,000.
1: Oh, baumbot sintimos.
0: Sintimos pero dire guro ya sa kaso yang graft.
1: Plunder.
0: Plunder.
1: Dira siya ma...
0: Tamaan, gini di siguro.
1: Why pagaling sang arrest warrant ang mga sinara siya manflo. So, possibly, maano gid ni, may galing kayo ti may lookout bulletin maning si Senator Jinggoy. Amo lang nagaling kay ti kalabanan man nga nagapalagyo bangod nga may sala o kon may nagahanda nga pagdakop sa ila, nagalagyo paagi sa backdoor.
0: Mm-hmm.
1: Backdoor exit o kon sa mga kadagatan. Yeah. Nga nagaangot sa iban nga pungsod.
0: Tiginamat amat na subong ang mga mayoriya. May kang tanan sa ilang mga kaso. Ang ginapaabot yung niya si Senator Bunggo.
1: Kay perpetrator to siya sa ICC case, no?
0: Oo, pero daw masako, masasubong sang pagmotor-motor, paglibot sa mga mamamayan para manghatag sa mga bulig. Jesus, madala mo yan ang mga Pilipino sa bulig-bulig. Ang mga CIDG, kag NBI, matagtag-tagtag sa bulig, kay may kaso kasubong.
1: ang ako niya mahambal ya. Ang prinsipyo ba lang ako na dakpan gani ang anay presidente sang Pilipinas kag na padala dito sa The Hague, Netherlands. how much more ang mga sa idalom niya sadto nga ining sanday karon senator na former PNP chief Ronald Bato de la Rosa kad karon senador nga si Shaman de la Rosa kag ang isa pa si Senator Bongo.
0: Sa piyak kabahin Radyo Manjoy tingin dakop diring isa kalalaki nga gininto niyang NBI. Kay tiyam dalya balya tultulan niya kuno kun din si Bato. Ay tarso klase si tawo niya.
1: Abi mo Radyo Manflo na nalawlawan gid ko yung bala subong sang aton nga mga authorities. Mm. Kita mo, may bukas pa sila ganyan sa possibility nga maghatag sang padya para nga madakpan ining si Senator Bato de la Rosa. Ina-consider ina sa nga sang DILG Regiment Flo. Mm-hmm. Kagta isa pa, naisahan sila. Mm-hmm. Naisahan sila ni isang lalaki nga ni. Saka, saka amo ni bala kabugat
0: ano
1: na kaso.
0: Ano sinador pa ni Sao? Hindi naguro, no?
1: Si
0: sagi mo tayo tinawag siya ng Senador Bato de la Rosa man.
1: Senator
0: si Bato de la Rosa.
1: Vamos Senator man siya gihapon. Amo na gani ang malain dira. Kaya amo na ning kakatabo absent na siya for 6 months. Mm. Nagbalik lang kay isa ka adlaw, naglakapilak tatlo ka adlaw. Nagpalagyo na naman. Tisubong sige man gihapon ang patak sa sweldo nga hindi lang na 20 mil, hindi lang na 30 mil.
0: Kundi
1: 200 mil sobra malapit gani 300,000.
0: Oh, teato ni kwarta. Oh, din sa subong, din si Bato de la Rosa, naging pili nyo nga senador, no? Naging lukmok nyo dira sa may pwesto, nga kamo nga mga Pilipino, kamo ina ang nagpili sa iya, no? Ako ya, mamba ko yung mayo ganina, may kaso si Bato, iwayin ko yung nagbuto sa iya. Oh, pila pa ka Pilipino kamo, pila ka mga Pilipino ang mambal nga kanugon. Ginbuto namon siya. Oh, Radyo Manjoy.
1: Ay, ang bot. Kung papinsaron mo lang, bisan ganyan sa mga choices, tabla na nagligad nga. Choices nila. Mm. Nga, si Robin Hood Padilla, number one senator. Mm. Biskan, wala pa siya before sana, wala man siya sa napamatudaan sa patag sang public service. Mm. Ang iyama lang yung record, ang mga aktor siya. Aktor nga may criminal record, convicted criminal, may napriso sang pila ka tuig kag nakagwa lang bangod naging dagdagan sang pardon sang nagligad ng mga administrasyon Radyo Manflo.
0: Duterte.
1: Oo,
0: amo na nga to maano gisang pagimatyan niya si Duterte.
1: Te amo na ba lang aton yung mga choices. Ang mga Pilipino bala amo naging inikamango para nga magpili sang mga politiko o kon kandidato nga wala gan isang may napamatud-an wala man niya sang ginatanyag nga platforma magluwas sa ila itsura kag popularidad.
0: Te Dutertards mga DDS amo naging pili nyo ha amo naging pili nyo nga senator si Ruben Padilla kag si Bato de la Rosa. Oh Diyos ko, patawara sila tanan. Te, ano ang balik sa inyo? Radyo Manjoy?
1: Ay, naku. Buwagin. Malawig-lawig pa ining kalbaryo. Hindi lang isang ining mga politiko nga nagapakatubang sang kaso, kundi kalbaryo manaton na Radyo Manflo. Lantawa ba lang Senado, pila na ka-adlaw o konduha kasimana, nga wala gidyas ang inubrahan.
0: Why?
1: Wala sang napasar nga mabugat nga mga lagi, nga mga kabulig sa pagpakabuhi, sa pagpaumwad sang kalidad sang kabuhi naton nga mga Pilipino, bangod nga nag-focus sila ya sa pagdepensa Radyo Manflo sa kay Bato de la Rosa.
0: Dugangan pag ni Marcolita ni Senator Marcolita. Hay, ang iya sini nga ano, ang iya sini nga buhok wig gilang na po.
1: Sure ka? Ano oy, Adominem na.
0: Ano nga pakigbato mo? Anong pakigbato mo da? Ha? Gasalig ka mo sa kay majority ka mo? Pero lantawo nyo tani, kuning sakto man ang ginakuha nyo dira sa Senado, ang ginapakigbato.
1: Oo, oh, lantawa. Sini nga si Mana, nag-walk out ang minoriya. Bangod, ginduso gid yan ni Marcoleta nga ipatuman o kung ang Senate rules, may kaatanan sa pagtambong sa mga senador sa ilang mga sesyon, kag pagboto sa anuman ng mga pagbinotohay, may kaatanan sa layi, kag labi na sa ining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ti, Nagpamatok diri ang minorya bangod nga magluwas so wala mag-agi ang proseso o kon sa proseso si Marcoleta sa pagduso si ni Luyag na dayon sang majority nga ipasar ang amo nga motion ra Joan Flo. Ti do sa ano bala nga hinali lang niya nga amon sina bangod lang nga wala man sang okon lang taon ta wala man sang emergency nga mga cases ngay muon ini wala ganisang pandemya wala man sang force majeure.

0: pensahan.
1: Kag ang ginambay niya na lang, samtang nag-suay sila, nagabaisay sila ni Senator Risa Ontiveros, nga, amo ning mabudlay, kaya wala ka mo niya sa legal background. Di ba mabalaan mo, sa Marculeta, yara siya manflo, abogado. Ti, o galing, hindi man niya ina, ang pagka-insulto na yan mo sa mga senador, hindi lang kay Risa Ontiveros, kundi pati sa mga iban pa, nga kaopdanan Manila sa majority kag sa minority, nga hindi abogado. May mga clown ka mo gani dira, may mga
2: joker.
1: Balang wala gid ya balang sang inamutan.
2: Amot nga ti why man sa usto nga lugar.
1: Kung may amot man sila para man lang sa ilay personal nga interest. Let's say for example, Mark Villar. Anong inobrahan ni Mark Villar?
2: Nga.
1: Mag-co-author sa mga ginaduso nga layi sa mga may utok ng mga senador.
2: May nakuan ko na napatiyan ko na tingog ni Mark ha. For the first time ha. Kung pagtabo blas ang ano to sang may linok pa na ito blas sinado.
1: Yes.
2: Binaril kami dito ha.
1: Amo gani gambal man na siya gali. Abi ko tao na siya.
2: Si Camille Villar ano man? Si senador pa na.
1: Ano na sila yaman?
2: No?
1: Oo.
2: Duway gid batiya si senador Camille Villar. Ano din basta rin ang ano?
1: Amo na gani, basta gani wala impact ang mga ano malang do basta maka for compliance wala nga makapasar ka lang ya magiduso ka lang ya ng mga layi pero wala taon mo wala man sang impact sa kabuhi gid sang tawo.
2: Pilian nyo lang tawo nga may kwan nga may ibutang gid la sa may hatag nga proyekto bala kag tanan may kwan bala may pag-ulikid bala sa pungsod Pilipinas.
1: Oo, parehas na sang kay Senator Gani, kay Senator Bam Aquino, nagduso siya sang free tuition, free education
2: free
1: sa college kon sa mga state use o kon ang inibalang universidad sang gobyerno Rajaman Flo. Tiketa mismo produkto sina. Wala kita sa kinbayaran nga tuition sa nag-eskwela kita sa kolehiyo. Ang ginikanan ta na medyo nagtatulo-tauhay ang ilang pagpangita sang inughatag sa kalawan sa aton. Kay ti, amo na bala, amo lang na ilayang sa Laparon, Rajaman Flo. Ti, amo na bala, asta subong pila ka mga ano, minilyon kakabataan, mabukas naman ang klase. Minilyon gihapon kakabataan ang mamulos ang kasubong sini ng mga lagi na ginapasar sa mga mapusla naton ng mga senador.
2: Okay, karon. Ano lang kalatabo subong sa Pilipinas? Dugangan pa ni Senator Alan Peter Cayetano nga dayon niya live. Anong purpose na? Anong pulos dira? Sige mo sini nga live da.
1: Amo, paglanta ko niya kay Cayetano. Dugang kurdam na ni Rajaman Flo. Kay Buwas, Lunes di ba Buwas? May sesyon ang Senado. Kag matunog ang huring-huring nga tatlo halin sa mayoriya, actually duha lang anay, pero according sa isa ka source, isa man ka senador gani, siling niya, tatlo gid ang may chance o kung may posibilidad nga magsailo sa minority o kung sa minoriya halin sa mayoriya, Rajaman Flo, sang Senado. Si as of now, 11-13 ang numbers. Ang
2: minus muna dahil si Kwan?
1: Minus, ko hindi, 11-13 ang nagboto, nagligad kay era si De La Rosa. Tisubong wala si De La Rosa, ang technically, ang number nila, 12, no? 12 na subong. Kaya wala si De La Rosa sa Senado. Kung may magsailo nga tatlo ka mga senator, 11 plus 3, 14 na ang sa minority. So, dako ang chance nga may bag-o kita nga Senate President Buwas nga adlaw kagbantayan ta kung sino bala ina Rajaman Flo.
2: Kahapon, duwagid ang tatlogid ang patay no? Sa naglontan niya sa Nintendra sa Banwa sa Masin kagaduhadri ang napilasan. No, matapos nga tinadiskrasya ang counter truck no nga may karga sang mga pusog tuguro taranjoy ang karga lain yang pusog kaysa kawayan no
1: pusog ang
2: lain yang pusog kaysa kawayan
1: ang pusog ano man lang sa pusog kawayan
2: naming ko blang pusog pusog-pusog is pusog.
1: Ang pusog is kawayan. Ah, oh. Like, ang kawayan, may kung tapson mo bala, Lajuman Flo, di ba may baga?

0: at may
1: may
0: pusog,
1: ano,
0: may
1: nayon,
0: may na, nayon, may layon,
1: layon, may layon, may la, ay ang nayon niya na ano na yun, baboy na
0: yun. Ang kargatos ang ano, ang kargatos ang silingin niya sa piyak nga registration, tubo ko no,
1: ang karga layo pag
0: ang karga pusog,
1: pusog
0: ti basubo.
1: Pero lain na yung part ang ano mo, ang siyempre pusog is pusog.
0: Oo.
1: Part pa na sa kawayan.
2: Pusog it man ako.
1: Pusog na. Amo na yung gina, ano, ginahaligi bila sa mga pamalay.
2: Oo,
1: bila.
2: Pusog it man.
1: Ang kawayan, amo na yung ginakudal.
0: Ah, pusog.
1: Oo, oo, amo na ya. Kaya tatlo ginang patay, kagaduha ang pilason, no? Sang baong driver kaluluoy.
0: Ang driver, abi mo na John Flo, kay kahapon, pag send sa aton sang ininga information, gabi ang kulba ko. Kaya kita mo lalaking kigda ka na, Ti best friend ko na.
1: Sino na?
0: Si Alvin, ang SK Federation President sang... Sang Maasin.
1: Barangay Tulahong?
0: Ay, di. Sang Bilugid nga, Banwa.
1: Ah, okay. SK President.
0: Ti
1: iya tong motor.
0: Iya tong motor. Balan mo, magapakadto sila sa barangay sa hindi ako sure kasi sa Kaigon gid nga barangay o sa sunod sina.
1: Kay may nekro sa Kaigon, no? Kaigon, no?
0: Oo, sa Kaigon gid. Ti kay may kadto sila kun tani sa patay na may namatya no pod day mayor. Ti galing kay pagpasaka sa amuna ang siling niya sa according niya sa iya kahapon sa nagaano ko no, nagahagunos ang truck. Nga padulhog, ti blind curve. Ti, pag naging agaw man siya nga pakilid, siguro ang ining truck, nagbonggo yaman to sa pihak. To think nga, mas masave sila, pero ang impact naman niya sa mga pusog nga ininga na duso, pato, ano, Rajaman Flo, pakadto sa ila, amo ang nagresulta sa ila kamatayon. Ti, nahawasan na tatukuntani, bangod nga safe ya. Si Alvin, ang masubo, bangod nga pila lang ka a few minutes after, nabalanta nga ang napatay, man nga driver, nasubo na nga daan nga tatlo na ang patay, nabalanta pa, nga ang napatay gali, tiyo ko man sa pakaduha.
1: Tiyo mo pa.
0: Kaya may isang pilason, utod yaman, ti nagapakigbato pa sa ospital, Rajaman Flo.
1: Sus, tiyamak mo to, na nakuhang ito sang ang lawas nila sang kawayan, Guru Rajaman Joy, kag sang naipit ni sang ano?
0: Oo, sang pusog.
1: Pusog.
0: Dagang ano pa eh, sang truck.
1: Sang truck, sa imagine, ara sa sunod sa Francet. O, ti, condolence kita sa mga nadulaan sang... kabuhi, ining tatlo kang napatay dira sa Maasin.
0: Yes, amuna bala, Rajaman Flo, ang aksidente, hindi ginaton mapakta, no? Pero...
1: Kung sino pang mga mayo, bala nga mga may hinimuan, nag-sakripisyo para sa pamilya nila, amo pa niyang nabawian?
0: Masubugin.
1: Ining mga kawatan niya sa Senado, why niya pagkilat, eh, nakagapanggabaan ng mga kwan nila, eh?
0: Oo, lang tawa bala, no? Amo na wala ka...
1: unfair sa kalibutan.
0: Unfair, gituod sa kalibutan. Ang mga kawatan, ang mga malain ng mga tao, amo na ang mga nag-umwad. Ang mga, ining mga pobre man, mga... panikasugid sang matutuod, naga lumalaban ang patas.
1: Kapagita sang kinawala.
0: Amo pa ang masaming nagabuta, nabutang sa amo nga mga sitwasyon, Rajaman Flo. Pero galing, amo na ba lang ang Balnila, nga para lang mapampaumpaw sa katon Balachagon, bala, Rajaman Flo, nga tianhunta na abi, kay pagbuot man ina sang Diyos, or let's say, amo na ang gin, ano, amo na ang gin tagna sa ila.
1: Te ang kwan ng mga bangkay sang nagkalamata yara na sa punerarya. Siguro tinahimos naman to para ti dalon naman sa ila sini nga mga panimalay. Sa piyak kabahin, standby na si Rajuman Alea Pulin Hipolito. Ang pagbabalik ni Rajuman Alea, no? Sa aton sini nga linya naka-standby. Rajuman Alea Pulin Hipolito!
3: DYRI Rajuman Report!
4: Dismayado si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga kontrobersiya nga ginakaulaniran karon sa Senado. Lakip na ang ginaaligar peke ng insidente sang nilukpanay sang Mayo 13. Sa isa pa press briefing, ginpahayag sa presidente na dako na ang ginbag-o sa Senado kumpara sad to na nagaserbe pa siya bilang senador. Sunod kay Marcos, nga bisan sang sad to pa, mainit na ang mga debate kag hindi paghangpanay sa mga senador sa mga hagna nga layi. Apang nagpabiling nga profesional ang mga ini kag wala nagaresulta sa personal ang mga away. Pahayag niya nga nangin personal na ang mga gamot sa Senado kag naglapot pa sa insidente sa ginaligan ng paglinok panay na sa ulihi na pamatud-an man nga hindi matuod. Ginmensyonan man sa presidente ang iban pa nga isyu nga ginapangatuba sa Senado lakip ang pagpamatok ni Anay Senate President Franklin Dirlon sa kinapahayag pagproteher sa Senado sa isa ka senador na may ginapangatubang nga arrest warrant gikan sa International Criminal Court o kon ICC. Pahayag ni Marcos, hindi niya maintindihan kung paano naglabot sa amot sini nga sitwasyon ng Senado kag nagalaom siya nga maresolbar gilayon sa mga senador ang mga problema nga ginapangatubang sang institusyon. Para sa Netizen Patrol First Edition, ini si Alea Pauline Hipolito sa TAC RNN.
1: Radyo Man, Alea, good morning!
4: Radyo Man, Flo, Radyo Man, Joylene, maayong aga.
1: Naidlaw mo kami si Imo ba?
4: Miss you too.
0: Kamusta ikaw, Yang?
1: Kamusta ka?
4: Tauhay.
1: Tauhay lang ulit. Ang pamangkot ko si Imo, Radyo Manalia, anong Imo sining opinion sa mga nagalatabo sa Senado sang nagliligan ng mga inadlaw, Radyo Manalia?
4: Dismayado gid ako sa sitwasyon sang Senado subong Radyo Man Joyline, Radyo Man Flo. Ang mga senador amo kontani ang dapat inihemplo sa profesionalismo kag pagrespeto bisan pa may nagakalain-lain sila ng opinion. Ang Senado dapat nag-focus sa paghimo sang mga pulisiya kag layi nga makabuloy sa katawhan, hindi sa mga isyu nga nagapaluya sang kredibilidad sang institusyon. Nagalaom gid ako nga ang Senado dapat mangintiglawas sa hustisya kag ayuhan hindi isang kinagamo. Ang iyong responsibilidad amo ang pagserbisyo sa pumuluyo kag Rajman Joyline, Rajman Flo amo ini ang dapat nga mangin prioridad.
1: Anong ta si Marcolita, anong ta si Bato subong pang salapidon tas la.
4: Pwede ka di galing kinanglan tatlo kung paano mong salapid mo.
1: Sino pa?
0: Sa naitugang mo, be?
1: Si Ruben, na.
4: Si Ruben, ah.
0: Nan.
1: May isa pa? Sabi mo sino? Jinggoy?
0: Tay fishtail na karani. Pantat na na.
1: Radyo Man Lia, Alia, dugay ka man makabalik din sa programa. No? By the way, congratulations sa kay Kwan, ha? Sa kasubong mga patroller si Wendell Grace Bico Clark.
4: Ay, oo. Graduation yan na.
1: Oo, magna cum laude for Bachelor of Science and Development Communication.
0: Congratulations, Weng.
1: Sa lahi na mga guro, Joy.
0: Sa lahi ninyo.
1: Sa lahi
0: na. Adi, manghod ninyo sa Alea. Manghod naman to. Ate.
1: Sa lahi,
0: ginamon. Ako ka pati, kung nga sa ilag, sa imo, gid sila nag-ilog.
1: Sa akong gid, si Alea, mo man, mo nakasakon man. Kaya ba produkto ni sang West mo?
0: Oo, West, tagiting ganyan ka West.
1: West Timawa.
0: Pate ah. Eh, produkto ka man ni Dr. Ian.
1: Ay, sus, kita ay kami din sa legal sa stasyon.
0: Oo, ano ba yung sabi?
1: Sus, to, kamusta ka na to? Muko okay lang, doktor na sa no? Dok, okay lang, dok. Ano na tunan mo? Dumudam, uy, kung natunan si mo, dok, na nagamit ko na gani actual yung ginpangtudlo.
0: Wow, kangaisang. Ha? Kangaisang.
1: Sang pagklastar sa mga balita eh.
0: Oh, very good, very good.
1: So, sabi mo, ay, pagamati ko to.
0: Wow! Kasi manuwa mo pa na si Doc Ian, no?
1: Kasi manuwa kami, honey. Why kami mo?
0: Wow!
1: Wow. Ano ba sa akin? Para naman niya, may talamyawang kada?
4: Diyo ko lang tamyawon, si nanay ko pa matigid sa buong Annalyn Viona Hipolito, si tatay niya tulog, Pilayo Hipolito Jr., si Gio Hipolito, kag sa tanang niya tagpalamati sa ngaram and sa buong na Domingo sang aga, maayong aga sa inyo talan.
1: Salamat kid, Radyo Man Alea!
4: Para sa Netizen Patrol First Edition, ini si Alea Pauline Hipolito, tatak, RMN.
1: Radyo Man Jason, ara na nga itong Santos sa Misa. Why pa? Sige. Radyo Man Joy?
0: Di amo na araw man flow bantayan ta pa ang mga development sa mga nagakalatabo sa ato nga pungsod ilabi na sa Senado. Kay di samtang wala ni ako ya paglanta ko ha. Samtang indi na mabus maislan si Senator Alan Peter Cayetano, katoxic daan sa iya no.
1: Toxicid.
0: Ang nabalang imbis nga siya ang maghugpong kontani sa mga kaopdanan niya, although nanawagan mo siya sa amo sina, pero lain ang ginahambal, ya, lain man ang ginaubraya, Rajaman Flo. Hindi ko mahangpan, siguro may personal man yung mga ambisyon ining si Alan Peter Cayetano, pero inambalang wala sila nag-serve sandig sa ilang suno sa ilang mandato, Rajaman Flo, bilang mga senador. So, dapat na nga baguhon, dapat na nga butangan
1: sa
0: makabalanse sang tanan kag makabulig sa ilat sa tanan ng mga senador na maka-move forward sa kung ano pa mga pwede naton nga obrahon ng mga layi kag okon mga ano man da nga mga measures nga maka paumwad sa kabuyi sang tagsa-tagsa tilang tawa bala sa baho di Masinloc sa West Philippine Sea. Samtang masako kita diya sa pag-inaway sang aton nga mga senador, inaway sang vice-presidente kag sang presidente ang mga Chinese tuya masako man sila yung kapagtukod sang ilayang nga mga artificial islands sa West Philippine Sea. Tub-tub nga wala na kita ya kabalo, may mga villages na to ya, nga sila na ya ang makasiling na sila ya, nga ila na gito ya, kiti sila ga-star.
1: Kagaway sila kasalig sa atonde ya. Kagaway kasalig sa mga senador ni nga Alipungoyo. Way inubra, kundi mang kurap, mang bantay sa mga hulag sa kasubong nila ka senador, Radyo Manjoy Lee. Ginatamayaw na itong galidra si bayaw ko si Nining, galidra si Nining sa may Banwa sa Igbaras, sa may barangay Baklayan, Igbaras. Kay Nung Rami, kay Jera, kay bata namon si Crystal. Good morning, dito kami kapon sa ila, sa may Baklayan. Salamat sa pagmamati. Kay Toto Hector, kay Tamaricho, kay Isya, kay Ninia, kay Max, mayong agagi.
0: Good morning, ara na si Father Regiment Flo. Iba natin yung mga talamyawan, reserve natin sa masunod ng public affairs program sang RMN Iloilo.
1: Inyo nabatian ang pagpangalagad sang programa RMN Netizen Patrol First Edition.
0: May 31, 2026 katapusan nga adlaw sa bulan sang Mayo.
1: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete.
0: Radyo Man Jaylin Tamayo para Onda.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, tatak RMN.
5: Santo nga amo ang manog pasantos. Itugot nga kilalahon namon ng imaya sang walay katapusan nga Trinidad. Pagisamon lubos nga pagtuo sa iya kag simbahon namon ang pagkaisa sang iya pagkagamhanan kag pagkahalangdon. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Hesukristo. Imo na kagamon Ginoo, kabuyo nga nagahari upod sa imo sa kaisan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan mga tuig sa mga katuigan.
6: Amen. Ang Ginoo nagpakilala bilang Dios nga maluloyon kay Moises kag sa iya banwa nga Israel, kag nagapakita sang iya maligon nga gugma. Ginapatawad niya ang mga kasalanan sang iya katawhan, ang nahauna nga balasahon.
7: Balasahon gikan sa libro sang Exodo. Aga pagid sa madason nga adlaw, nagtaklad si Moises sa bukid sang Sinai. Nagdala sang duwa ka mga lapida nga bato suno sa ginmando sa iya sang Ginoo. Ang Ginoo nagpanaog sa dagway sang panganod, kag nagpindog upod sa iya didto, kag naghambal sa iya ngalan, ang Ginoo. Ang Ginoo nag-agi sa atubang niya ka nagsiling. Ako ang Ginoo. Ako amo ang Diyos nga maluloyon kag mainawaon. Hindi madali mangakig kag nagapakita sa maligon nga gugma kag katutom. Si Moises nagluhod sa duta kag nagsimba. Nagsiling siya, Ginoo, kon mahamuot gid ikaw sa akon, ginaampo ko nga magupod ka sa amon. Ining mga tawo matigagid sang ulo, pero patawara ang amon kalaotan. Kag kasalanan, kag batuna kami subong imo kaugalingon nga mga tawo. Ang pulong sang Diyos.
6: Salamat sa Diyos.
7: Dayawon kaghimayaon ikaw o Ginoo sa walay katubtuban.
6: Dayawon kaghimayaon ikaw o Ginoo sa walay katubtuban.
7: Ginadawyaw namon ikaw o Ginoo ang Diyos sang amon mga katigulangan. Dayawon kagimayaon ikaw o Ginoo sa walay katubtuban. Kabayang imo may mayaon kabalaan nga ngalan tahuron kagpakamahalawlon sa walay katubtuban. Dayawon kagimayaon ikaw o Ginoo sa walay katubtuban. Kabayang ang mga ambahanon pagakantahon para sa imo kay mayaan sa walay katapusan. Kagang imo balaan nga presensya pagadayawon sa sinang templo. Dayawon kagimayawon ikaw o Ginoo sa walay katubtuban. Sa diin nagapungko ikaw sa langit no ni mga trono sa ibabaw sa mga keruben, kaya nagatamod ikaw sa kalibutan sa mga patay, kabay nga pagadayawon ikaw kagpagatahoron sa gihapon.
6: Dayawon kagimayawon ikaw o Ginoo sa walay katubtuban.
7: Kabay nga pagadayawon ikaw samtang nagapungko ikaw sa imo harianon nga trono. Kabay nga mga ambahanon pagakantahon sa imo kami himayaan sa walay katapusan.
6: Dayawon kaghimayaon ikaw o Ginoo sa walay katubtuban. Ginapahanumdom sa ato ni San Pablo nga ang Santissima Trinidad amo ang ginasandigan sang aton kaluwasan. Ang gugma sang amay mabatsyagan naton dira kay Ginoong Hesukristo paagi sa Espiritu Santo ang ikaduwa nga balasaw.
8: Balasahon gikan sa ikaduha nga sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga Korento. Sa katapusan mga kauturan, paalam na magtinguha kamo nga manginhimpit. Magpamati kamo sa akon mga laygay. Maghilisugot kamo kag magkabuhi sa paghidait. Kag ang Diyos ang paghigugma kag paghidait, mangin kaupod ninyo. Magabi-abihanay kamo, subong nga mga magulutod kay Kristo. Ang tanan nga mga tumuluo, nagapadala sang ila pag-abi-abi sa inyo. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sang Diyos, kag ang pagpakigambit sang Espiritu Santo, mangin yara sa inyo tanan. Ang pulong sang Diyos.
6: Salamat sa Diyos.

දැනිවා මායාමගෙන හලත් සයිමනින් තෙන පැයිසක බොහි. හැනෙන් කලිස්සකල වාසන් සපක් සවලෝග නාමන් සඳමානන් සපක මතායික පක බැන උසඟීමනක් නගාප සලාමත්මන් කමි ගයිම කමිගෙන් කබි ගමඟතකුස් සපගතු බං කක් සපගලගත් සයිමෝ සසිනින් සාක්‍රිෆිෂෝ නගාප කිලෝයි කමින් ආං ඇස්පිරිතු සන්තුමක් පැයි උසා සාමන් ගැනගම්බේ සැලවස්කද ගුණ ක්‍රීස්තෝ. Ogeno dumdumang imo simbahan, nga nalapnag sa bugus nga kalibutan, ibitas siya sa pagigugma, upod sa amon santo papa, si Leon sa amon obispo, kasi medical, kang sa tanan ng mga kapadiyan. Dumdumama ng mga sakop sininga mga katilingban nga nagtaliwan, na may paglaw mga mabanhaw sila. Dumdumama ng tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan, bato na sila sa pagtanaw sa imo mahimayaon nga nawong. Kaluyo mo kami ngayari dari karoon nagatambong. Agud, ma'am, bit naman ang kabuhin wala sa katapusan. Magdayaw ka maghimaya kami sa imo. Puts ka Santa Maria Virgen ni Lois ang Diyos. Ay San Jose ngay Abana. Puts sa mga santos apostoles. Pagsatana ng mga santos nga nagapamot sa imo. Pagi sa imo anak na si Jesus Cristo. Pagi sa iya, upod sa iya, kagra sa iya. Inahatag sa imo, Diyos, sa maing mahagaho, sa kaisan sa Espiritu Santo, tanan.

0: Yari ang korderos ng Diyos na nagawala sa masala sa kalibutan, mulahan ang inadapit sa bangkete sang kordero.
1: Ginoo, dili ako tako sa magsulod ka sa akon puluyan. Apang imit lang lamang isa kapulong kang magayo ang akon kanag.

0: This newscast is brought to you by Star Nutrimeats. Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
1: Sampon Gold Coffee Mix.
2: Ako sa Rodel, damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Sampon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: You need toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect, tama pa.
3: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Okay, si Dr. Bernion, bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nire-recommenda?
2: We are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
6: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Ang Pilipino, magiliw sa panauli.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3, tunay, natural, at original.
11: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalansi sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo, mabakal sa mga butika.
12: Galabog ba lang ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na hindi na paganto sa. Kay ari na ang iBerry.
13: Ako si Ana, mga taga Mandawi. Halinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasang akong grado sa mata. Budlay gid magtulok sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumar ko sang iBerry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
12: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
15: ACS.
16: D3 Bio.
17: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makapulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
16: D3 Bio. Ang D3.
18: Yung may Vizio.
16: Ang Vizio.
18: Yung may D3.
16: Sample Plus Gold.
19: Ko si Vibo, ta COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, gintestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto. Nagnormal pati blood sugar ko.
16: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libad?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
16: Mikey C.
7: Alkaline ng Vitamin C.
1: Edgar Santiago sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mikey C ang alkaline niya Vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
16: Mikey C.
18: Mabaka sa mga butika.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Oras Philippine Standard Time, tatakla 6:35 sa aga.
0: RMN Ronda Balita sa aga. Balita para sa akon, sa imo, kag sa aton tanan sa Sininga Domingo, mabatian. RMN Ronda Balita sa aga.
4: Maayong aga mga karadyuman, welcome na sa pagpalayag sang RMN Ronda Balita sa aga.
20: Sa karon nga adlaw sang Domingo Pizza.
4: Pizza
20: 31 sa bulan sang Mayo 2026.
4: Inyo kami live nga mabatian kag makitaan sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
20: Kang sa 774 kHz sa Liliswan sang inyo nga mga radyo.
4: Sa ngalan sang serbisyo publiko,
18: Kami ang inyo tagbalita. Ako si Radyo Man Fia Panes Otero.
20: Kag Radyo Man Flo Consumo Navarrete. Headlines.
18: Sa mga dalagkuan nga balita lokal, 12 ka oras nga brownout pati gayunon sa pila ka bahin sang Iloilo City, Subungadaw.
20: Paggamit sang salakyan nga naka-assign sa Office of the Vice Mayor sa iban pa sa official function sa SP, madugay na nga ginahimo.
18: Tatlo patay kag duha pilason sa nagluntad nga aksidente sa barangay Caigon, Maasin.
20: Masobra 35,000 ka mga tawo nagkalamatay sang tuig 2024 suno sa PSA. Yumunyan nagapangunang nga rason.
18: Kag RPDEU Police nga nasa putihan sa namatyan sa mina, nakagwa na sa ospital.
20: Sa balitan nasyonal, pagatag sang padya para sa pag-aresto kay De La Rosa, ginakonsiderar sang DILG.
18: Regular nga workweek schedule, si balik sang dole sugod buwas nga adlaw.
20: Sa balita international, US nakahanda nga mag-atake liwat sa Iran kung wala pa sang deal suno kay Pentagon chief Hegseth.
18: Sa negosyo, inflation rate sa Pilipinas posible magdasig sa 7.9% sininga Mayo suno sa BSP.
20: Sa balita sa Hinampang, Region 6 nanaog sa ikalima nga pwesto sa overall medal tally sang 2026 palarong pambansa.
18: Kag sa showbiz, Vanessa Polgarin sang Colombia ginkoronahan bilang pinakauna nga Miss Grand International All-Stars. Gazini Ganado sang Pilipinas nagtapos sa top 5. Oras tatak mga karadyuman, lasa is 38 sa aga kag sa detalye na sang aton mga balita lokal. Maeksperyensyahan sa pila ka barangay sa syudad ang 12 ka oras nga brownout subong adlaw Mayo 31. Sunod kay Miss Angel Tan, spokesperson sang More Power Iloilo, apektado ang Mandoriao Mega World kag Haro Station sa power interruption nga nagsugod la sa isubong aga kag magalawig tubtob la sa iskaron sa gabi. Pahayag niya gin-request ini sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP para sa pagpadayon sang upgrading related works sa Iloilo substation nga ginpaiway sang Mayo Jess bangod sa contingency protocols para sa ASEAN Summit sa Cebu.
21: This short power interruption is because sang patigay nun sang NGCP nga updating work may kaangtanan para sa energy station ila ikatatlong 100 MVA power transformer nga kabahin man sang ila pagpasangkad sang Iloilo substation. Kabahin man sang ila aktibidad rin nga patigayunon ang pag-shutdown sang isa ka 100 MVA power transformer. For this to be done, kinahanglan nila himuon ining scheduled power interruption para matigayon ining mga atikang. Because of this, ginalantaw nga mangin situation is mangin limitado ang kapasidad sang NGCP. Kag may posibilidad sa pagpatuman sang manual load dropping agod hindi ma-overload ang bilin nga power transformer. So
18: ang kabahin sang pahayag ni Ms. Angel Tan. Kadungan sini magapatigayon man ng More Power sang clearing operation sa pila ka linya agod malikawan ang wala ginalauman nga brownout sa masunod nga mga bulan. Nagpasalig man ang distribution utility nga ibalik gilayon ang supply kung matapos na ang maintenance work.
20: Sa dugang nga balita lokal, madugay na nga ginahimo ang paggamit sa iban nga sa iban sang salakyan nga naka-issue sa Office of the Vice Mayor. Suno kay Vice Mayor Lady Julie Grace Lovelove Barunda, antes pa man siya nangin busy alkalde, praktis na sang opisina nga ipahulam sa katapos sang sakuniang panglungsod kag mga empleyado para sa opisyal kag legal nga function. Patang ni Barunda nga ginapadayon lamang niyan ini bangod kulang kag limitado ang gamit sang gobyerno. Para sa Vice Alcalde, ang pagbuligay pinakamayo nga mangin matalunsay ang serbisyo sa publiko. Ginaabi-abi man niya ang imbestigasyon agon matagan sang kasanagan ng isyo kag makadihon sang mas hugot kag pagsunundan sa paggamit sang salakyan sang gobyerno. Matandaan niya naka-isyo sa opisina sang Vice Alcalde ang salakyan sang syudad nga nakita nga naka-park sa GT Mall sa adlaw sang Domingo. Samtang sa muman nga adlaw, nakita ang salakyan sang liga ng mga barangay sa isa kakapihan sa Buhang Haro.
18: Tatlo ang kumpirmado nga patay, samtang duha naman ang pilason matapos ginlikawan siyang elf truck nga kargado sang kawayan ang kasugatan nga motorsiklo sa barangay Caigon Mas in Iloilo last 4:15 kahapon sang hapon. Ang mga nagkalamatay, ang musanday Michael Reyes, nga driver sang truck kagresidente sang barangay Tulahong Maasin. Tagiya sang truck nga si Severo Robles, 32 anyos, residente sang barangay Abilay Maasin. Kag ang helper nga si Gilbert Gabata de la Cruz, 18 anyos, sang barangay Nasaka Maasin, Iloilo. Samtang pilaso naman ang isa pagid ka helper nga ginkilala kay Julius Reyes sang barangay Tulahong sa amuman nga Banwa, kag ang driver sang motorsiklo nga si Alvin Mondihar Manuel, SK Federation President sang Maasin, kag residente sang barangay Mandog. Sunod kay Police Lieutenant Rena Di Patuan, officer in charge sang Maasin MPS, nga padulong kontani sa Banwa ang truck nga kargado sang kawayan sang magsugatay sila sa motorsiklo ni Manuel sa dulugon nga porsyon sang dalan sa barangay Caigon. Payag pa ni Di Patuan nga naglikaw ang truck sa motor apang nagdiretso ini padulog sa karsada kag nagbunggo sa dako nga puno sang akasya kon sa diin na ipit ang duha ka mga biktima sa sulod samtang nahulog naman sa karsada ang isa sa mga sakay sang truck. Dugang pa ni Di Patuan nga nakaangkon sang menor nga kapilasan sa lawas si Manuel matapos nga natumba sa iya motor sa naglikaw man ini sa truck samtang padayon naman nga ginabulong sa ospital ang pahinanti nga si Reyes. Sa interview sang araman ni Iloilo kay Manuel, ginsaysay sini nga madasig ang dalagan sang truck bisan nga blind curve ang dalan kag nagaawas ini sa linya sang nasumalang niya gani ginhingagaw man niya nga makalikaw diri.
20: Naglabot sa 35,180 katawo sa Western Visayas ang nagkalamatay base sa Civil Registration and Vital Statistics sang 2024 sang Philippine Statistics Authority o kon PSA Region 6 sa nasambit nga numero. Mas madamo ang mga lalaki nga nagkalamatay nga naglabot sa 19,852 kon ikumparar sa mga babae nga naglabot lamang sa 15,598. Nagapangunang rason sa kamatayon ang pneumonia nga ginasundan sa acute myocardial infarction, hypertensive heart disease, kagang iban pangabalatian. May pinakamadamo nga nagkalamatay sa mga senior citizens ang nagaedad sang 70 to 84 years old, kagang mga older adults nga nagaedad sang 60 to 69 years old, kagang mga nagaedad 85 years old, pasaka. Isa sa 20 katawo sang nagkalamatay sa bilog nga Pilipinas ang naghalin sa Western Visayas.
18: Nakagwa na sa ospital ang Intelligence Police nga nakabase sa Regional Police Drug Enforcement Unit kon RPDEU matapos na sa putihan samtang ara sa sugalan sa isa ka namatyan sa Barangay Hanipaan West, Mina, Iloilo last 12:45 Biyernes ng kaagahon, Mayo 29. Iniang ginkompirmar ni Police Lieutenant Redan Octaviano Jefe sang Mina MPS. Ang Intel Police ang nagarangko sang Police Corporal kaginhinago lang kay Alex Alfred nga residente sang Barangay Ingore, La Paz. Payag ni Octaviano nga nakagwa na sa ospital si Alfred matapos nakaangkon sa mga bukol sa guya kag ulo. Dugang pas ang opisyal nga wala madakpan ang mga suspect matapos nagpalagyo. Pagpatpat ni Octaviano nga hindi pa nila matumod kung nga aara ang nasambit nga Intel Police na namatyan kung sa diin mayara sang pusoy nga sugal nga ginapatigayon.
20: Handa ka bala magatubang sa mga konsekwensya kung magtukod ka sang pamilya kaupod ang imo partner nga sugarol? Ini ang pamangkot sang Ilongga financial educator nga si Miss Bingbing Josue sa interview sang RMN na Mr. kag Mrs. Y sa expenses. Suno kay Josue nga ang pagpili sang partner amo ang magatumod kun ano nga klase ka pangabuhi ang maangkon sa inyong nga pag-asawahay.
2: Ang pagpili sang imo sini nga partner determine kun ano nga klase sang pangabuhi, mm-hmm, no sa inyong nga pag-asawahay, no. So piliyon mo gid nga asset, no, indi liability, no. Kay ti kun nakita mo na nga may bisyo ina, no, so red ginabalgan ni nato nga red flag gid ina, mm-hmm, yeah. So meaning kun red flag ni ina, you are allowing gintagaan mo na siya sang permiso nga paugtason ka, tagaan ka sang stress, no, indi lang ikaw kag maybe sang imo sini nga future nga kabataan. Mm-hmm. Pero ang love ga ina, no? Kinahanglan may ano man amo nagani hambal naton ginhambal man sang kadam-an no amo nangani nga ano kita create kita sang Ginoo nga sa ibabaw ang utok naton sa idalom ang para nga makapaminsar man kita sang maayo makapabinag-binag man kita.
20: Bangon sini nagpanugyan si Josue nga istoryahon sang maayo ang istoryahon sang maayo sang nubya o kun nubyo ang iya partner angot sini kag ipahangop kun nga importante nga untatan na ang amo nga bisyo kag magatutok sa pagpaumwad sang ila pangabuhi. Dugang pa niya nga importante ang paghigugmaanay sa pagpili sa mangin asawa o kunbana apang dapat man nga mangin praktikal kagwae sa pagdesisyon agud nga masiguro nga hindi mangin problema ang bisyo sa pinansyal nga aspeto sa pangabuhi bilang mag-asawa.
2: Very important ang love, pero ang love nga ina, nagakadula man ina, no, kun ang wala unod, no, ang bulugasan kun kaisa, kun specially, no, kun ano, kun may mga bisyo, no. So, tikun ang isa kalalaki, kun love nga ina ang babae, no, pwede na yung kondisyon na nga daan, o diba? Di, direktahon mo, amo ni nabatian ko sa Mr. Kag Business, why, sa expenses, no, kun red flag na ko, no, kun may ano, kun may bisyo, which is true, no, kahit tikun, okay lang na, bikun ano, so, kinang, it can be a condition nga ti sige ah basta promise o hindi lang na nga price dapat himuon gid no nga wala na sang condition
20: agod nga maagod naman malikawan ang pagka-addict sa sugal nagpanugyan si Josue nga likawan ang mga tawo nga maka-impluwensya sini sa imo kabuhi lakip na ang social media friends kag mga online applications nga naga-promote sini panumdom sang financial educator nga dapat mag-develop sang savers mindset mangin mahinumdumon kag tingwaan nga matuman ang among handom pagi sa pagkinot kag pag-angkon sang madamo nga sources sang income kag pag-invest sini agod nga magtubo pa ang ginapangubudlayan nga kwarta.
2: So depende lang ina sa imo. So ang imong panumdumon is ano ba lang nga klase, amo lang ni bala ako nga ako nakabuhi sa subong, no? So I have that gratefulness nga bisan sa tunga sa mga kapigaduhon, kapioton, there is something nga may kaayo nga nahimo sa imo nga kabuhi, no? So kun ano man nga mga struggles ina may ano no, may mga solusyon ina, no? Be hopeful, no? May ara gid ina, no? Kay kun ara sa imo, hopeful ka, so mapaayo mo ang imo sini nga kinabuhi. Upod sa imo
20: ang kabahin sa pagpanugyan sang Ilongga financial educator nga si Miss Bingbing Josue. Mayon ni kay ako swerte ko Radyo Manfia kay wala gid ako bisyo. Ang bisyo ko ahaw basketball kag amo lang na Radyo Manfia.
9: Dalagan
20: amo lang na. No? How much kon mang imo partner ko may bisyo abi?
9: Priyosang
20: Pariyasang mga sugal,
9: bulang
20: na amugin ang malain ang bulang gid amugin na kun di ka ba lumag hindi ka ba lobla magano magmanage kun perdihon niya basid lagko bala perdiyaw
9: may ara manabi sa ibang regiment flow nga para sa ila diversion lang.
20: Oh, ti may ara iban niya nga bulangiro nga kabalo mag maintain bala kun asta na tadi dako nang perdo kun asta na tadi nga perdihon ta asta lang di po iban daya dumudamo na yung ila perdiya
9: sino
20: waya advice na lang na sa mga sabungiro.
9: Sa dugang pagkabalita lokal, gininggan niya sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manicana mga stakeholders sa patagsang turismo nga mangin-sensitibo sa mga nag-ausong nga klase sang turismo sa mga bakasyonista. Sa interview sa Ngaraman Sapa Turismo kag Pumuluyo kon STP3, ginpahayag ni Manicana nga nagabag-o man ang trend sa mga bakasyonista ilabi na sa kabataan. Sunod sa iya, nagahilig naman karon ang Generation Z o kung Gen Z sa mga malinong asay isang bakasyon, agod nga makarelax sila sang maayo. Patag ni Manikan nga importante ang pagkonsiderar sini ilabi na sa tionsang summer season, bangod kinaandan sa mga Pinoy nga pagbakasyon kaupad ang bugos nga pamilya kag natuon man ini sa panahon sa mga fiesta. Angot sini nagpanugyan man si Manicana sa mga magabakasyon nga magkadto sa destinasyon sang temprano agod malikawan ang tuman nga init, i-freeze ang mga water bottle agod magalawig pa ang lamig sini samtang nagatunaw ang tubig kag magasuksok sa mabugnaw nga bayo. Suno pa kay Manicana nga hindi magdungan sa oras nga nagadugok ang mga tawo sa isa ka lugar, obrahon ang hindi common nga ginaubra sa mga turista sa among oras, hindi magkaon sang madamo kun tuman kay init ang panahon kag magbakal sang ticket online agod hindi mauyang ang oras sa pagpila para diri.
10: eat with the people during common hours. Try to eat your meals when the people are not eating theirs. So, kung alas 12 gidya ang tigkalaon sa mga tao, as much as possible, schedule ka mo ang tour nyo alas 12 para nga ka mo makaon alas 2 or alas 3. Wala na sang tao nga nagkakaon gawa. Kag mismo, when you go to the area, when you go to the museum or kung diin ang attraction, mantugawa tao, kaya alas 12 mo. Ganun. At 2 sila kakalaon. So, you're hitting two birds actually with this kind of advice na baga, you do the off ways bala or ang hindi common nga ulubrahon nyo sa mga times nga para sa mga tao common na iya common magkaon so hindi ka mo magkaon common magkanto sa morning attraction hindi ka mo magkanto to.
9: Pahanumdum ni Manikan nga ang ini nga mga panugyan para gid sa bugos nga pamilya gud makabulig nga mas ma-enjoy nila ang sang husto ang ila summer vacation.
10: So, tani, kita nga mga stakeholders, kita nga mga nag-ubra sa industriya, we have to be very sensitive. We have to be aware kung ano ang nag-determine subong sang demand, sang mga kliyente or sang mga gusto. O, for example, ini, nga anagwa ni subong nga kung ano ang dapat nga ubrahon to mainit, it's because kabalo kita nga during summer, nag-peak ang ginakantuan nga kung sa diin, mga beaches, mga exposed.
9: Ang kabahinsang pahayag sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan. Oras tatakla sa 6:53, diretso kita sa atong mga balita nasyonal.
20: Bukas si Department of the Interior and Local Government o kundi ILG Secretary Junvic Rimulya sa pagkonsiderar nga mahatag sang padya agud madakpan si Senador Ronald Bato de la Rosa. Suno kay Rimulya, ginatunan pa sang ahensya nga matumod nga tika nga kagkun inibala ang kinanglan sa bangod wala pa ini sa karon na ginakabig nga epektibo nga opsyon na. Nanawagan man si Rimulya kay De La Rosa nga magsungka na kag hindi na pagpalawigon ang proseso sa pagdakop sa iya. Ginapasiguro man sang Tiglicom nga sundon ang due process sa anuman nga tikang nga himuon sang gobyerno angot sa pagkadakop sang senador.
9: Balik na sa lima kaadlaw nga work week arrangement ang mga talatapan si Dalam sa Department of Labor and Employment kon DOLE. Ini matapos gin pirmahan ni Labor Secretary Francis Tolentino ang memorandum nga nagabalik sa standard work week nga epektibo buwas nga adlaw Hunyo 1. Nagpatuman sang 4-day work week ang kag alternative work arrangement ang ahensya bilang pagsunod sa direktiba sang Office of the President agud makakinot sa enerhiya sa tunga sang ginaeksperyensyahan nga krisis bangod sa tensyon sa Middle East. Nalista naman sang DOLE ang pagpanubo sa konsumo sang kuryente sa mga nakaligad nga bulan kag nakakinot man sa langis. Samtang ginpasiguro sang ahensya nga magapadayon sila sa pagkinot bisan ginbalik na ang normal nga working arrangements.
11: Balita sa ibayong dagat, sa ibayong dagat.
20: Nakahanda ang US o kung nakahanda ang US ang magsugot liwat sa pag-atake, sa pagpangatake. Sa pagpangatake sa Iran kung hindi malabot ang dila suno kay Defensive Secretary Perry Hegseth. Ini ang kumpiyansa nga ginpayag ni Hegseth sa sidelines sang Shangri-La La Dialoga nga premier forum para sa defense leaders, militaris kag diplomats. Suno sa iya, nakanda ang ila stockpile sa Iran kag mangin sa iban nga bahin sang kalibutan. Samtang ginpasaligman ni Hegseth nga hindi nila pagtalikdan ang Asia Pacific region samtang masako sila sa giyera sa Iran. Pahayag pa sang Pentagon chief nga luyag ni President Donald Trump nga makahimo sang maayong nga deal nga nagapasiguro nga hindi makakuha sang nuclear weapon.
11: Balitang pangnegosyo.
9: Ginapananaw nga padayon nga magadasig ang inflation rate sa Pilipinas. Base sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas o kung BSP, posibleng nga yara sa 7.1, tub-tub 7.9 ang inflation rate sininga Mayo 2026. Sunod sa BSP, nga ini ang pinakamadasig nga level nga na-record sa sulod sang 4 kabulan. Natala na nga ipagwa sa Philippine Statistics Authority kung PSA ang official inflation figures
18: para sa bulan sang Mayo sa Hunyo 5. Grabing inflation.
12: Balitang Sports. Balitang Sports.
20: Sa balita sa Inampang, nagnubos ang duwa ka spot ang Region 6 sa overall medal tally sa nagpadayon niya 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur. Alin sa rank number 3, nanaog sa rank number 5 ang delegasyon sang Western Visayas. Naghakot na ang team sang kabugusan nga 110 medals sa diin, 30 ang gold, 36 ang silver, kag 44 ang bronze. Nagapabili naman nga overall number 1 ang National Capital Region o kung NCR nga may 91 ka gold, 70 silver, kag 71 ka bronze o kung kabugusan nga 232 ka medalya. Ang 2026 palarong pambansa ang magatakop subong adlaw Mayo 31. Sa dugang nga balita sa sports balantayan subong adlaw ang Game 7 sa NBA Western Conference Finals sa tunga sang Oklahoma City Thunder kag San Antonio Spurs.
12: Balitang showbiz.
18: Mga karadyuman, nakuha sang tiglawasang Colombia nga si Vanessa Pulgarin ang pinakauna nga Miss Grand International All-Stars crown.
13: Our first ever MGI All-Stars winner is Vanessa Pulgarin, Colombia!
18: Giniwat ang coronation night sa mga sa MGI Hall, Bangkok, Thailand sa Diengen feature ang mga returning beauty queens halin sa nagkalainan niya national kay international pageants. Ginhingad lang naman bilang first runner-up si Faith Maria Porter sang Ghana kag second runner-up si Wong Yang Nguyen sang Vietnam. Sa nasambit ng international pageant, lima ka mga Pinaya ang nagpasakop. Ini ang ginabugusan ni Gazini Ganados nga nagtapos bilang top 5 finalist. Fusha Ann Ravena nga tubtob top 18 lang ang journey kag Sanda Imelda Schwighart, Kaylan Trajano kag Alexa Nunez nga temprano pa nga nagpaalam sa kompetisyon. Magluwas sa mga kandidata lunsay pinayman ang host sa pageant nga mo Sanday Miss Grand International 2025 Emma Teglao kag Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. Nag-assist man si Miss Grand International 2024 CJ Opiaza. Oras mga karadyaman, tatakla sa E59 sa aga.
20: Kay Toto Hector Espinosa, sang Tatoy Manukan in Seafoods. Boss, why ka send akong reply sa imo? Kay, why naman kulod? Nawadaan naman subong. Pero, insakto ng hambal mo, no? Para gina sa mga...
18: Gapamati, ganyan si Toto Hector. Prof, ganyan nga gapamati, ganyan si Toto Hector. Oh.
20: Te, ang advice.
18: Good morning to.
20: Ang advice to para to sa ano sa mga sa bungiro bala nga hindi kabalo mag-manage. Kag magtaya.
18: Sang bala mo si Toto Hector.
20: Oh, gabulang suto mo.
18: Gabulang sa pero oh. Kabalo saya.
20: Kabalo sa gaperde sa sang gamay nga taya. Kag kondibinas dibinason gadaog sa sandako.
18: Diberasyon nga
20: gano'n. O, gani. Amo na gani. Di para ni kay Sinuhaw. Sa mga
18: tagpalamati naton, nga kinahanglan ang ini nga laygay sa isa ka financial educator.
20: Okay.
18: Diretso kita sa atin mga talamyawon, Radyuman Flo, kadamo sa mga nagalantaw sa atin online, kay Ma'am Marjorie Cobillas, Mayong Aga, kagawad Noel Coscoluela, kay Ma'am Edeline Monteclaro, Sir Nick Velasco, maayong aga, kay, damo pa din sa babaw, dali lang ged, kay Sir Stephen Venegan Map and Family, kay Ma'am Mel Getter Gargaran, kay Lidilia Villanueva, kay Ma'am Rosel Gayapa Gumilia, maayong aga, kay sa iban pagid naton ng mga listeners, Sir Andy C., maayong aga si Imo Dira. Samtang nagkakapi-kapi siya kung nagalantaw siya sa ngaton nga live broadcast. Kay Sir Nick Velasco, Sir Carigaba Richard, maayong aga. Kag sa ibang pagid naton nga mga tagpalamati. Sir Romel Palmares, good morning.
20: Saliwat kay Toto Hector, kay Tita Maricho, kay Isha, kay Ninya, kay Max, kay Nay Tatoy, kay Tay Tatoy, kay Nay Konseng, sang Tatoy's Manukan and Seafoods, kay Cap Ses, kay Cap Cesar, kay Cap Nistor Espinosa, kay Ganda Karoon ni Cap Nistor, kay sang Santo Niño Sura Rivalo, kag sumungman kay Boss Oka Espinosa. No? Mayong aga, kay Boss Cesar, mayong aga, good morning, gid sa inyo tanan.
18: Kay Tita Bingot Kacho, Tito Joel Arikaya, good morning. Sa Courtside Diner and Store Bodugay, mantaw wala to kadto ba?
20: Hmm. May ka nakapalapit to?
18: Nag-change location.
20: Tinapit-tapit na lang to. Ay, dito ka na talaga po. Yeah. No? Ay, oo, gali.
18: Tama taga Santa Barbara, nakusubo.
20: Tingala ko, ligan nga ang kasi hindi sa akon. Mm. Kasunod ko mo ni JB. Mm. Kita mo na ginihinay ako. Sige ko madulog na sila Guru Max. Dirap na sa unang ni Starano.
18: Wala kaya kabalo?
20: Why, kuya kabalo? Bago ka na lang nugit sa
18: akin. Oh, no!
20: Oh no, no, mukha na na.
18: Ay, good morning sa kay Tita Libeth, kay Tito Jimmy. Ah. Dugay na ko na wala kapalapit. Mm. Sige lang, soon.
20: And of course, ginatamyo naton si Justin Brownlee, JB!
18: Tulog pa to sa.
20: Tulog pa sa. JB, musta ka na? Good morning. Ah. Kagay Habibi sa Uton, good morning kay Nining. Dira sa may Baklayan, Igbaras, kay Nung Rami, kagay Jera. Good morning kay Nanay da, kagay Tatay Bukay, kagay Danilo dira sa may Isyan Tigbawan. Good morning kag sa Trillias family sa Kanabuan Tigbawan.
18: Nanay Kaneng to?
20: Si Nanay Kaneng, Nay. Ilan ta ka subong live, Nay? Kita mo ko, Nay.
18: Ma, timing gid gay mapuli ko sa sunod gyud mga inadlaw.
20: Sunod ko pulit.
18: Sunod gyud semana.
20: Ah, malib gali si Pia, so ako lang di subong mabilin sa newscast.
18: Yeah, bido na namian kay.
20: Nay Kaneng, ipadala ko ng battery. May radio to sa. Ipatutuod, ipadala ko ng gidyapi.
18: Oo.
20: Lawig-lawig na nga tinuwing.
18: Apat na ko di katuwing sa RM. Amo man nga pasalig mo kay Nanay Kaneng ka battery.
20: Nay, ara na. Padala ko na. Kagkay Nay Janet, kagkay Tayleo sa San Rafael. Ano gani? San Dionisio, San Rafael. Good morning. Kagkay Nanay ni Aliyah, bala. Si Ma'am Annalyn Biona Hipolito sa Dinggan ini sa nga barangay. San Dionisio, good morning. Kay Lula Rosing, ara ko na sa Igbaras kapon. No, galing wala ko nag-apit kag kay Nay Rebecca, kay Tay ano tatay ni
18: Joselito.
20: Joselito,
18: Joselito. Galipan ka gulang ka nagidman.
20: Gulang nagiguguro kag kay Mama Aileen, kag kay Papa Juni Paraonda, good morning. Kay Mama
18: Ginging.
20: Mama Ginging kay Papa.
18: Tutong.
20: Tutong, good morning dira sa may Banwasang Conception. Hmm. Kag sa kaya hindi malipatan kay Mama Mercedes, kay Papa Aye, Bordon, sang Monstro Anilaw. Okay man di bata nyo, Naya, Tay, ayos na lang di sa. Ay, si Radyo Manrisi, si Soon, mayon ni nga bata.
18: Kadamo ka sa mga mama, kag papa, no? Kag si Iban Pagid natin yung mga tagpulamati, mga ka-Radyo Man, standby kita. Si Iban Pagid ng mga programa, diri lang sa DYRI, Araman Iloilo. Inyo na batian ang pagpalayag sang Aramen Ronda Balita sa aga.
20: Today is May 31, 2026. Buwas gini, June na pin, no?
18: Yes. Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyo tagbalita. Ako si Radyo Man Fia Panes Otero.
20: Radyo Man Flo Consumo Navarrete.
14: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
17: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, tatak RMN.
22: Sample Plus Gold.
23: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo gid ang akon arthritis.
22: Sample Plus Gold.
24: Mas pinalakas.
22: Pinagaling.
24: Pinahusay.
22: Sample Plus Gold.
24: Sa mga butika.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Ang mahig ko nga colon, makapalain sa lawas. Dako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-super fiber! The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: GTX 500.
5: Dina kanon. Ang ginabatyag ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
6: Sige, kapila ka mag-inom.
7: Sa GTX 500.
5: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
7: Subong kamusta?
5: Okay na. Halin sa nag-take kami sa GTX 500. Ay, nag-o ginabatyag.
3: GTX 500.
8: Sample Plus Gold.
9: Ako gali si Ban, pirmi lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
8: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
10: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
11: Charmin Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
11: Pangdong kumakablog sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
10: ACS.
8: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakat sa mga butika.
15: Your bill, sir.
16: What? 14,000 pesos for dinner?
15: 1,400 only, sir.
17: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
15: Your bill, sir.
16: Order for more. Dessert?
17: EO, love your eyes.
2: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: Sample Plus Gold.
18: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Hamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
8: Sample Plus Gold. Makat sa mga butika.
19: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akon lawas. Dali lang gid.
20: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
19: Wow, mas pinagaling pa.
20: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
19: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, wait.
20: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
21: Unilab quality yan.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Vita D Plus Coffee Mix.
1: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Mabakal sa mga butika.
2: TDX 500.
3: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko. TDX 500. Buntag na o gabi eh.
4: Parang pila na may mong sugar?
3: 136 na lang. Na-minage yung kaya kong tulog sa TDX 500.
2: TDX 500. Cellphone Plus Gold.
5: Kuya si Mercy, harap po ang Anmorana. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod ang duwa kabulan noong pawan.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Nuts! Herbal Capsule!
6: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balitian.
2: Nuts Herbal Capsule!
6: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
7: Ako si Irish Magno, first Filipina Olympian. Kag-isa sa mga vitamins nga akong ginagamit, amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take your Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amoy ng delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sinis sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Ang tao nga may madubong ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung aagi na endorso din nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod din niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sa pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sa Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Be MX Extraordinary with MX3.
15: Evergreen Herbal Capsule.
16: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nag-take kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
17: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
18: Mahayong adlaw mga pinalangga natong natag pamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
19: Pirmi nagakalabu ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw. Grabe gigi kataas ang akong sugar level. Usahay nagaabot gani sa 320.
18: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakuiban?
19: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iberry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
20: Tilawi man ang bago nga produkto nga iberry gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: Ang oras, Philippines at the time, tatak la 7:14 sa aga.
22: RMN Netizen Patrol Second edition. Mga balita sa bilog na simana sa social media. Mga impormasyon nga ginistoryahan gamit ang modern media. Trending, engaging. RMN Netizen Patrol Second edition.
21: Mayang aga mga ka-Radyo Man, this is Radyo Man Joel Franco.
23: Mayang aga, ako si Radyo Man Fia Panes Otero.
21: Malos and found, tanay Radyo Man Fia.
23: Hanggang monitor ka man ang subong.
21: Kung sino nagpanag-iyas ang cellphone, ganito.
23: Isa ka iPhone.
21: Isa ka iPhone, kag isa ka, ano ni man?
23: Oppo, naguro, or Vivo? Ano na sa web?
21: Vivo. Vivo. Oo. Sino ka pa nang iyasin eh? Nakita ko
23: Aras.
21: Sa...
23: Aras.
21: Ari siya kayo.
23: Amo ko, ano to report siya karoon kay Ari di sa cellphone niya?
21: May na ka na-pick up na sang tag-iya ang cellphone niya.
23: Dasing siya ka.
21: Dasing siya. May nga ka, sa sumakuturan daw ka namin sa panahon sa Buradyo Manfia kay nagatulot talit hinagapangamuyo kita nga magsigisigi na ang pagtupas ng ulan para nga mapa-lower down na nato no, ang heat index diri sa aton sa bugos ng Pilipinas. In particular, diri sa aton sa siyudad sa Iloilo.
23: May araabi kita sa bagyo subong Radyo Man Joel sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Amo ni si Bagyong Doming, no? Nga nagsulod sa mga nagliligad nga adlaw. Pero bisan nga may ara sang bagyo sa gihapon diri sa Iloilo City sa sini nga semana ara kita gihapon wala kita gihapon gagwa sa danger level.

0: makapiantian sa kainit sang panahon.
1: Kinapalugi na lang nato si Bakoturan nga may mga hinalay dyan. Hindi nyo anay pag-ibutang sa gwa, no? Don't put your laundry out outdoor kay basi balakon na mapusta ka na nasang ulan. Mas mayo nga ibutang nyo na lang anay sa sulod sang balay, no? And later karon kung magsila ka munang papagwa ninyo, ay doon hindi mapaktan ang lakat sang panahon subong. Bala mo naman na diman fiya ang hinalay, ang linabahan kung maulanan. Tapos mamalalay ng baho niya, no?
0: So hindi masilakan
1: sa adlaw. Hindi masilakan sa adlaw, no? So halong-halong sa inyo da. Hindi anay kamo manghalay sa guwasang balay kay nagatulot taliti, no? Sa siningabahin, kuwaw naton ang sitwasyon kag ang lakat sang panahon sa aton sini nga syudad sa Iloilo, and of course sa bukos sa Pilipinas, ara karon sa rin ang pag-asa Iloilo si Sir Charlie Depra.
2: RMN News Panahon.
1: Sir Charlie, good morning.
3: Yes sir, maing aga sa tanan nga taglamati sang RMN. Yari pinakauli nga lakas ang panahon karon nga adlaw. Pagangato tropical cyclone bulletin number 9 karon nga adlaw, Mayo 31, 2026. Alas 4 kanin sang aga uli na si plata ng sentro sang mata sang typhoon nga si Doming. Kinabalaban ta base sa tanan nga available data, iyara sa 670 km na sidlangan sang Basco, Batanes. May kapasugon nga hangin magalabot sa 120 km per ora malapit sa sentro. May pagmadlos naman magalabot sa 150 km per ora. Magkahulag pa amin hanamin hanakatungdan sa 20 km per ora. Sa karon diri sa aton sa may Western Visayas, particular na sulod sa Iloilo, magapang ibabaw ang magalumon nga kalangitan. Expect naton may mga scattered o kung mga lapta-lapta ang mga pagulan. Tagpagilat para go of the last king southwest monsoon. Makasarangan ito itong pabasugaman niya hangin, magaling na bagatan ng katungdan, magadalas ang makasarangan niya pagbalot sa karagatan. Atat sa ato temperatura na 76 to 33 sa degrees centigrado. Forecasted heat index natin, posibleng magalabot sa 39 degrees centigrado. Adlaw na butla kalas 5.26 kinasang aga, magatunod alas 6.09 karon sa hapon. Sige mo na pinakauling lakas ng panahon, kikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
2: RMN News Panahon.
1: Maraming salamat Sir Charlie Depra sa Pag-asa Iloilo. So mutong lakad sang panahon, no? Radyoman Fia diri sa aton sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. May guidance na, no, nga aton si Makuturan sa ila sing mga olobrahon outdoor, no. Pero manubo-nubo ang forecast heat index mga ara kita sa 39 degrees Celsius radyoman Fia.
0: Bangod man na sa syempre nagagurugalom, no. Medyo hindi gid amo na ka init ang silak sa adlaw
1: radyo. Pero average na radyo man Fia, ha, may mga specific areas siya kamataas gihapon, posible na ang heat index, no.
0: Depende abi sa lokasyon radyo man Joel kag sa mga building sa palibot, no.
1: Yung 39 average na radyo man Fia.
0: Diri sa Iloilo City kay sa province may ara man sila sang lain man yang monitoring sang heat index. Kasi damo man niya nag-apekto sa ila, like ang lapit ka sa dagat, no? So, lain-lain kita diri, no? Pero sa indigid lamang madugay, Rajman Joel, ibaloon man naton ang balita, ahalin kay Rajman Flu Consumo Navarrete. Kaya sa karon ko, no, may pila nakabahin sa Iloilo City nga nagatupa na ang ulan, no? I-check abin naton, Rajman Jason, si Rajman Flu para makuha man naton ang sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo subong nga aga kay may pila nagali ka barangay nga nagaulan-ulan subong Radyo Man Joel diri sa may syudad sang Iloilo. At the same time may ara sang tatlo ka balay nga nasunog sa bahin sang haro kay ina lang man isang aga. I-check naton ang detalye upod kay Radyo Man Flu Consumo Navarrete sa indigid lamang madugay.
1: So inaway ko ang report ni Radyo Man Flu Consumo Navarrete. Pila man sa mga balita nga mainit sa subong nga semana, Radyo Man Fia, ang isyu sang paggamit sang government vehicle, no, nangin mainit ini nga isyu subong sa ang nabukaran na mga isyu sa mga representation allowance sa travel allowance sa mga local elected officials diri sa syudad sang Iloilo. And of course, no, Rajaman Fia ang isyu man sang pagreklamo, no, sa isa ka abogado sa programa nga TLC ni Inday, no, parte ini sa programa ni Mayor Raisa Trenyas sa sining paghatag niya sang livelihood program, no, sa mga panimalay, no. Kung ako kay ano kay Mayor Raisa, islan ko na lang na para wala na lang sang damo ng sabad, no. Pwede mo man nga TLC ni nanay, no, di ba? TLC ni tita,
0: TLC ni nene.
1: Oh, TLC ni nene.
0: I'm a Benjamin Joel, ang pag-affiliate kon kay isa sa mga programa sa ngalan sa isa ka politiko, makabig nga do ka Epal, bala? Oh, kahit di, syempre may ara kita sang

0: Anti-epal.
1: Kasuguan ng anti-epal, no? Oo. Like, for example, sang dumduma mo to sa nagligan nga dinagyang, mm-mm, nga gin-question ang pila ka mga programa nga inline sa dinagyang, mm-mm, nga ara ang pangalan ni Mayor Risa Trenias, no?
0: Although, ato nga mga program, Yara Jimanfia, mga privately initiated programs ato.
1: Correct, no? Bisan no? Private.
0: Oo. Kag ang nagpangalan sa tuya, hindi ang city government of Iloilo, mm-mm, no? Ang kumbaga ang mga nag-auyat sang sa tong event, ang mga organizers abuya nagpangalan sa to, no.
1: Mm-mm.
0: Syempre, kun may ngalan sang politiko, may aras sang semblance of ano tawag ni gani, ano bla, makaganyat mm-hmm, sa mga tao Radyo Banfia. Anyway, isu natin na karon, ara na ka-standby sa tusing linya si Radyo Manflo Consumo Navarrete. Observation kag pilad ka mga balita nga natipon sa paglibot sa siyudad sang Iloilo.
2: RMN.
0: Dahil napindot ko.
2: TYRI Radyoman Report.
0: Radyoman Flo.
1: Radyoman Flo. Bow.
0: Masini sa kabate.
3: Radyoman
0: Duwel. Ah, go ahead, Radyoman.
3: Radyoman Duwel, una kita sa observation natin subong, no? Dari sa may palibot sa syudad. Ang dira sa aton sa luna na bas, why gatupang ulan, why nabasa ang dalan, no?
0: Mm-hmm.
3: Pero pag-abot diri sa may atubang sang Kapitol, kag sa may city proper, basa iyang dalan.
0: Mm-hmm.
3: kaya nagtupa iyang ulan, no? Subong nga aga.
0: Isolated, man, no? Isolated rain shower, gidman na Juban Flo.
3: Oo, amo na tabo, no? Kag subong, diri kita sa may city proper area, nagadulom subong, no? Ang panyempo, kaya I think dito sa my first district of Iloilo, no, nagatupa naman dito ang ulan, subong ng mga pinion, no, kagdi, muna ginapangayo sa aton ito mga nguma, no, kati, mabulubunyagan man ang mga duta at mga pananom, no, sa pila ka mga kaumhan sa syudad, sa probinsya, sa Iloilo, Radyoman Joel and Radyoman Tia. Samtang may sunog kayo na sa may balantang haro sa din tatlo diri ka sa inisyal na investigation sumong sa Bureau of Fire Protection, tatlo kabalay ang ginpahayag na nasunog, no? Sining sunog ang balay ni isang pamilya Nastor, no? Amunin sumong ang nasunog kada ginabanta nga ti ginnamon sang kalayo kay ina sang aga kag isa laki man diri nasunog amo ning isa ka barber shop, no, kag ice cream shop kag ginapaligyahan sang tagbalay ni pamilya Sulmayor family, no, ang natupok sang kalayo. So subong ongoing subong investigation sang Bureau of Fire Protection igulong tadugay-dugay ang pinaka-latest sining investigation kung pila ang ginbilin nga halis ang sunog kagkon ano bala ang gintunaan sa pagduhaw sang kalayo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Manflo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Maraming salamat, Radyo Manflo Consumo Navarrete, sa gindulungan report na dari sa aton sining pagpakalagad, no? Amuling ginambal kay ina sang pag-asa nga may arak na sang isolated rain shower, Radyo Manfia, kay may iban nga part, no, sang syudad nga gaulan, may iban nga part nga wala. Actually, pagwa ko sa boarding house, nga talaghi lang, paglabot ko di sa may Magdalo, nagdamol-damol gamay ang ulan, no? Pero paglabot, di sa talong sa session, why na? No? Amuling ang sitwasyon, no, sang pag-ulan-ulan. Pero galaom kita nga... although nga may ara sang projection ang pag-asa, may forecast ang pag-asa sang El Nino nga magkasugod by June, July, August nga period until mag-end kuno until 2017, nagalaom kita ra John Fiang hindi ni madayon, no, kay ang fear naton sina the stronger the El Nino, the stronger man, no, the La Nina, kay grabe na ang dalon niya naman nga ulan kag mga pagbaha, no, kon mabaskog ang El Nino. So muna aton nga ginapangamuyo nga tani magtupa lang ang ulan on a regular niya bala nga pagtupa, Radyo Manfia, para nga hindi kita mag-suffer sang extreme no nga epekto man sa aton.
1: Speaking of Olan Regiment Joel, subong di ba katapusan ni San Flores de Mayo May 31 kita subong. Ang pila ni ka mga religious activities nga doon nagpanaad ni sila para nga magpangayo sang Olan Regiment Joel no. So para ni sa mga manghuhuma man yati sa mga probinsya naton, sa mga kaprobinsyahanan naton, mga kabukiran naton nga naga tingwa man bala nga matubigan ang mga talamnan nila kag ang at the same time ang ila nga mga pananom masalbar sa tuman katig ilinit nagligad ng mga sinimana Rajaman Joel no?
0: Ang patron no sang bulan sa Mayo kung magsala San Isidro Labrador no patron of the farmers no ang San Isidro Labrador so kabay pa no nga magasugod na ni ang pagtupa sang ulan kay sa umara Rajaman Fia wala gid sang matanom tong aton makauturan kun wala sila sang source of water no pwede tani isa makatanom sang utan as an alternative no pero kun wala ka sang source sang tubig useless gihapon na imo si magtanom sang utan no so mo ka importante ang tubig no pero ang sa part iya sang Halaor Dam sa ibabaw tong part nga mayara na sang malambutan sa ila sining dam no sige sige ang tanom nila sang humay no Mayo ni sila dito kay may supply sila sang tubig ambot sa no pa ni mahuman ang aton nga ang upstream sang aton nga Halaor Dam no para nga maka-deliver ni isang tubig sa aton si mga manguma para nga whole year round no makatanom na ang aton si manguma hindi lang sang humay no kundi isang mga alternative crops nga mas high ano pa high value para Jaman Fia.
1: Oo, ang sa Halaor Dam Abira Jaman Joel may ara nakita sang reservoir no ang dam mismo natapos na pero ang mga canals no or ang mga mahimo irrigasyon pakadto sa mga pananom sa aton mga kauturan dira sa bahin sang mga malabyan bala sang suba no kinahanglanon gid ining mga canals para man nga ti syempre ang pinakamalayo bala ng mga palayan Regiment Joel nga daw wala iya usually ginabugayan sang tubig na makaambit man sila sang sining benepisyo sang proyekto sining Halaor Dam naton pero I believe may pondo na ni no nga pangayo ang aton nga congressman dira sa 3rd district no sa halin sa babaw mismo kag ti syempre kung matigayo ni Regiment Joel mas mangin progresibo ang pagpanguma sa kaprobinsyahanan naton
0: amo na ginahangla sa mga pumuluyo sa siyudad sa Iloilo ang source of water no ang bulk water Regiment Fia pero ang National Water Resources Board ay siling siya mga 2029 pa na yung matapos ang Halaor Dam imagine 3 years more to go ang suffer naton sa kakulang sa tubig no so kakinala na sa pagpangita sa other sources of water no ang diri sa siyudad sa Iloilo anyway sa ato si makauturan sa mga tagpalamat nato sa istorya naton kay dang pila sa mga balita kag mga informasyon nagikan sa siyudad sa Iloilo no Rajaman Fia actually ang office of the mayor subong madamo ni isang mga projects nga sa pormero ginagamit nila ni ang ano ang tag or ang slogan or ang moniker no kagiban pa da ang mga words no associated with the Mayor Raisa Treñas no like ang program nila sa mental health for special children no nga dira sa may Taal sa Molo ang ngalan siya Riceable no Regiment Fia Riceable no kagti ang ano ang programa na blasang ulan nila nga race Iloilo no race to the next level something amo na amo man ang isa sa mga gina-associate nila sa kay Mayor Raisa Treñas sa ngalan nabi ni Mayor Raisa kadamo sa ano mo Damo sang
1: pwede mo dayon Regiment Joel
0: ma-associate.
1: Malaki niya siyempre ang ngambal ka nga rice.
0: Oo.
1: Pangibabaw, no? Mm-mm. So sino ba lang hindi gusto mag-dos babaw Regiment Joel? Sino ba lang gusto magsarurot sa dalom? So tanan kita gusto sang rice.
0: Pero actually ang pag-pronounce ko na yan sa ngalan ni Mayor Raisa, si Raisa.
1: Raisa.
0: Raisa, oo. I don't know, no? Depende ina kung matagaan sang nagkaigo nga pagtamot sa DLG or matagaan sang makitaan sa sang probable cause no sang DLG ila na ina kay ila niya guidelines no actually hindi niya reklamo against Mayor Raisa but actually this is an inquiry no sa DLG kung ang ini nga mga bagay pasok bala sa ila sini nga guidelines nga di pwede ang color, di pwede ang motto, motif, tagline, etc. No? Mm-hmm. Nga sa isa ka politiko magamiton sa mga proyekto Radyaman FIA. So we will see kung ano ang pagkagamanginresulta sini. Kaiti, madamo pa no sa mga projects man nga gina-implement subong ang aton sini nga syudad sa Iloilo. Ti ang aton gani nga Oswag Molecular Laboratory no. Mm-hmm. Pero ang inaayang Oswag Molecular Laboratory Radyaman FIA, hindi mo na ya makakasang Oswag da because amo ina siya ang gintagaan sang license operate sang mm-hmm. Department of Health.
1: Mm-hmm.
0: Kon kakason nila ang Oswag dira, another application, another long process naman ang himuon di maapektuhan ang accreditation sa ato sing Oswag Molecular Laboratory. So amonika sensitive no ang paggamit sa sina mga words kung gina-apply mo sa mga proyekto kag sa mga gamit sang gobyerno no. So siguro ti mangin learning experience ini sa ibang mga politiko nga ni nagay gamit ang mga ngalan nga associated sa isang grupo kay ti affectado no ang pila ka mga proyekto kag mga events no sang inyo sinitagsag sa ka mga local government units
1: ka sensitive na gid abi ra juman Joel sang generation subong no kay ti syempre mas aware kita bala sa mga layi kag ti mostly sa aton do done na bala sa mga politiko nga mga motibo no so amani nga do medyo mainit sa dulungan sa pamatinan sang tanan no hindi man naton malipod gani ang nangin trending this week Radyo Man Joel ang issue sa inaligar pag
0: gamit sang
1: salakyan at the same time no sa pila ka mga naukayan naukayan nga mga issue diri sa syudad dato no
0: tungod sa sina nga issue Radyo Man FIA do inukal man ang aton nga mga local officials man sig depensa man sila no sang ila sini nga kaugalingon no pero ang isa na blas sa gina nakita nato no kay ti sa statement ni Ms. Joy Fantilaga Gonzalez spokesperson ni Mayor Raisa Trenas wala kuno sang issued vehicle wa kalde pero ang ginihimo niya wala niya gina-claim in full ang iyang rata no. Mm-hmm. Now if ang mayor nag-amo sina nga hindi ina mahimo sa mga konsyal nga may mga issued vehicle man sila sa ila tagsa-tagsa ka mga opisina.
1: Mm-hmm.
0: If wala ka sa issued vehicle siguro ti may rason ka nga magbaton no.
1: Mm-hmm.
0: Kay ang masanya sina kung may issued vehicle ka Radyo Man FIA it follows also nga may ara ka sang appropriation para sa imo nga gatong oo may provision sang gatong ang syudad sang Iloilo sa mga salakyan nga napanigiyahan niya or sa information na baton naton ang ni mga konsyal associated with the majority may ara sa ginahatag nga allowance sa gatong sa ila Radyo Man FIA. Santos information daw 15 liters di a week no ang ginahatag sila although gamay ng 15 liters no kung nagawan kayang klase konsyal sa kadaway na ubusan ng 15 liters mo pero that's enough no I mean kumbaga substantial ina nga in a week may 15 liters ka kung kaya tugong mo na sa salakyan mo, titanin po na papinsaro naman, mahuya-huya ka man, managay ka babato sa transportation allowance mo, nga provided ka man gali isang gatong o kung sang krudo sang syudad sang Iloilo.
1: Mm-mm. Kag ang 15 litros, Radyo Man Joel, hindi man siya tama kagamay kung ang ginakantuan mo mga official
0: lang.
1: Nga mga lakat sa imo opisina nga nagakinahanglan sa imo presensya o kung servisyo Radyo Man Joel.
0: Hindi man naiugid ang mga barangay di sa syudad sang Iloilo, although matraffic lang kung kaisa.
1: Yes.
0: Oo. Pero di ko tanawin mo, hindi manggid tama ka layo no ang mga barangay diri sa syudad sang Iloilo. Garingte, bala mo naman, politiko, may mga paagi na sila yet to circumvent the law. No? Kita mo lang, wala sang isyu nga salakyan sila opisina kaya para makabato sila sang rata. Nakaisurya kita sa isa ka-retired nga COA auditor. Siling niya, sakto na. No? Hindi sila allow sila magbato sang rata because wala sang issued vehicle sila singangalan. But, kung nagagamit sila sang salakyan from time to time sang city government o kung sa gobyerno, dapat Radyo Man FIA those days nga ginagamit niya ang salakyan sa syudad i-minus ina sa iya sining rata.
1: Mm-hmm.
0: No? Hindi siya makabatos sang full rata i-minus kung tani dapat ina sa iya sining rata. Ang sadya sining kayang rata bi Radyo Man FIA hindi na siya hindi na siya liquidate, no? Wala man naka-require sang resibo because ang rata are considered incidental expenses sang official sa pag-represent niya sang iyang opisina bilang kumbaga empleyado sang gobyerno.
1: Kaya di syempre ang issue nga ini nagpamuklat sa aton nga ang netizens naton vigilant na gid sa pag-check yar, no? Kaga pag pasiguro nga ti ang gobyerno nato nagahulag base sa ilang mandato ra John Joel, no? Kaya ti hindi manigar nga may ara gid man yan sa nag-aabuso. So mga muninga bagay.
0: Oh, and ang akto subong sa aton sini nga mga netizens sa Regiment FIA nagapakita ina sang manubo nga trust nila sa politiko.
1: Oo.
0: Diri sa aton, no? Si Inday Sara lang guro. Ang perte kataas ang trust rating abot ko ay kakabalo kun sila kakuha sa gina-survey nila sina, no? For the fact that Regiment FIA that generally ang mga politiko iya manubo gin man ang ilang kumbaga manubo ang pagsalig, no? Ang level of distrust sa mga pumuluyo sa politiko tama kataas. That is why amo na ka negative, no, ang ila sini nga pananawan sa mga politiko, no, except lang sa mga politiko iya nga may ginasagod ng mga tao to praise them online, no, sa social media ti normal ina iya, no, pero kon tadaon nimo ang mga well-meaning individual nga wala man niya sang affiliation ko sa sino mga politiko nga kon tiempo election nga boto man sila independently, makita mo ang ilang level of distrust sa aton sini nga mga politiko tuman ka dumo Regiment FIA nga tagsa nila kahulag ginadudahan tanawa, no, ang katabo sa senado naton, no. Amo na ang siling ko gani ibalang kon ang ginapaminsar mo lang ang imo lang kagulingon, ang imo lang kwarta, ang imo lang interest kag ang imo lang pagdayaw sa imo, gabag-ugid ang imo sidi nga pag-ugali Regiment FIA. Ito naman nagkatapos sa Senado subo, no? Bangod nga may tao sila nga ginasaligan, may tao sila nga ginasimbahan, no? Nagalain, no, ang ila sining desisyon, nagalain, clouded ang ila sining pagimo sa desisyon, bisan gani ang ila nga mga pagpresentar sang facts. Balaan mo gid nga twisted Regiment FIA.
1: Kag kun hindi bala clouded ang imong mga paminsaron Regiment Joel, o about silingon bukas ka bala sa pagpaminsar sang nagakatabo sa palibot nga hindi naangot sa paborito mo nga yara sa pwesto o sa mga politiko, makita mo nga maathag ang mensahe nga ginadala sa aton sa mga sirkumstansya nga ini Regiment Joel, no, nga kun patihan ta lang ang nagakatabo subong kag kun magapabilin kitang nagapabulag-bulag, i-manipulate gid kita.
0: Correct.
1: Sang sini nga mga politiko.
0: Kanti nakita mo Regiment FIA na expose na sila actually. Pero hindi bagin magpadakop sa gihapon. Ti siling ko gani government abi isang aton nga gobyerno sang nagakadapat kay makaluluoy ni aton nga mga kapuhan kabataan na Regiment FIA in the future, no. So sa aton ba nga henerasyon subong, no, we must correct na sang aton sing gobyerno. Kay ko hindi tani ma-correct ang gobyerno nato Regiment FIA, ang imo bata sa pinakadlaw, ang imo apo sa pinakadlaw, amo mag-antos sang aton mga kakulangan subong, no, nga wala ta ma-correct ang aton nga gobyerno.
1: Amo na gani Regiment Joel kung kaysa hindi man ma likawan bala nga may mga makaistorya kita kag makasalamuha nga ko kaisa nagapangibabaw gid ang pag-push ta bala, no, pagtulod da sa mga dapat nila nga himuon, no, especially sa bisan sa pagbasa na lang sa mga impormasyon nga makita niyo sa inyong mga Facebook feed. Grabe katalamak ang fake news Regiment Joel. So kung ikaw isa ka sa mga older generation abi or nauna kaya nga mga henerasyon nga nagapati ka sa mga fake news sa Facebook, no, kag di syempre hindi ka magpaturgar, kag hindi ka mag pamati sa laygay sa mga mas nakahibalo bala subong Regiment Joel sang kalakaran sang AI. Ang henerasyon sang imo mga kaapuhan amo ang makaluluoy.
0: Masuffer sina. Pero kabalo ka Regiment FIA, may abogado man gani nga bala niya man nga fake news, pero it feeds sa iya nga gusto nga narrative. Sige yaman na gani share, sige yaman dayaw gani, no. I mean, subong yung panahon na Regiment FIA, wala na palam-alam, wala na pamango-mango, no. Konsino na lang ang nega-feed sa imo gusto ka narrative, amo na lang ang patihan nimo, no. And it's very sad. kon ang ining mga professional, ining mga well-meaning individual, ining mga abogado nagagabit sang fake news sa pagpropagate sang ilang ang gusto nga ipagwa nga information online. How much more ining mga wala sang hibalo, ining kabalo mag-analyze ang sitwasyon na Juan Fia.
1: Amo nang pinakadelikado.
0: Amo nang pinakadelikado nga nagahulat lang sang feed sa ila. O ano man ang ila sining ano makita. Dunduman ko sang una chempo election. Ako nga bata, si Liam ba? Nagakanta sang isa ka
1: bala ako ng kanta na Liam.
0: Nagakanta sang isa ka ano ni isa jingle. Ka jingle sa isa ka politiko. Si kundi mo na ba tiana?
1: Ano na amo nang may prinsipyo at isang salita?
0: Oo. Amal ko siya. Si kundi mo na ba tiana? Siya sa TikTok.
1: Oo. Grabe abi ang
0: tapos ining bagong Pilipino.
1: Grabe abi ang trend, Regional Duel.
0: Ang bata. Singko din tindihan mo na. Ano bang hindi sa bata ang 13 anyos, 14 anya, 12 anyos, no? Sining tiya mo na ka very influential Regional Fia. Ining mga feed nga naga labay sa aton sining nga feed every time. Amo sining ko na ko ano ka alam ang algorithm sang social media sang Facebook especially. Bago mo na istoryahan, pag-open mo sang feed mo, ara na sa feed
1: or
0: mo na yun.
1: Or i-search mo lang na kaisa, Radyo Manjol, ara na
0: ara
1: siya
0: na siya na yun.
1: Makita mo na actually sa trend sang comments sa balita na ito, Radyo Manjol. Mabalaan mo ang mga nagapati, gadya bala sa balita nga halin sa mainstream, kasi sa mga researches nga legit, no? Kung ikomparar mo sa mga nag-rely sa social media, but ang ilang mga sites nga ginakuhaan, mga page ng politiko.
0: Correct.
1: Mga page ng mga fanatics ng isa ka politiko,
0: ay,
1: no?
0: Mga pubmat, Regiman Fia, balaan mo ganyan ginhimo, no? Ganyan peke. No, just to assassinate sa karakter sa isa ka tao.
1: Correct.
0: Oh, tama ka, no? Tama ka at hag, no? And it's very sad, no? While we're happy, may Facebook kita, may Twitter, I mean, may X, may ano pa na gani? Instagram. Instagram, kamo ng pinakasikat. Pero kasubo man because ginagamit may inisang iban sa pagpropagate sang ano sang fake news, no? That is why ang mga kauturan tabala sa mga kaumhan sa mga bukid ginagapamati lang sa radyo, kung may TV gumakatanaw sa TV, ang katama sa mga katigulang ang Radyo Manfia nga untainted ya sila isang fake news sa kaysa kung makabuto pa sila isang matarong, no? While ang mga iban iyang mga tao nga provided sila sa material and technology para ang i-search nila ang mga matuod, amo pa na ang isa sa mga mabudlay nga papatihon para sa katarungan. So pasalamat na kita kami mga kabataan, pakita ng mga voters sa Juman Fia nga nag-search kag nag-educate sang ila sing mga kaupod nga ti amo ni ang pag-asa naton nga makapabag-o, no, sang sistema sang ato sa gobyerno. And we hope, no, by 2028 still, no, ang tingog sa sining mga kabataan mabatian naton, no? Kag mabatyagan naton sa mga resulta sang eleksyon, hindi lang sa national kundi local man, no, nga eleksyon. Or even sa barangay eleksyon, Region Fia, sa November 2, kabay pa nga ang mga kabataan, no, magwa kung anong ilang gusto nga butuhon, no? Hindi ang gusto ipabuto sa inyo sang mga politiko. Te, ano pa? Wait na tiyempo.
1: Kalabos na kita sa tiyempo, Radyo Man Joel, sa mga nagatutok sa aton nga programa. Next naman nga Domingo, kabay pang magapadayon ka mo sa pag pamati, Radyo Man Joel, sa imo mga talamyawon.
0: Good morning lang sa kay Ma'am Rara Ganson, nga nagapamati subong, Ma'am. Good morning, pasensya gitsang last week ba ho, nalangalangad kita. Good morning, Mandira, sa taga-Pughanan ng Bunaw, sa kay Joey Ahino Tormon Esteva. Sa kay Sir Cyril Contino Jocaresa. Sir, salamat gid sa pagpamati. Nagapanago ko ng haring adlaw. Sa kay Sir Stephen Panika, good morning. Sa kay Irwin Constantino, kag sa iyang amay, sa kay Tatay Eddie, no? Kag kay Irwin Constantino dira sa may South Sound sa Molo. Libod ko naman sa Lunes, no? Kay Sir Stephen Panika, good morning. Happy listening ako sa kay Coronacion Cone Leda sang Lambunaw nga nagapamati subong sa ato sa pagpangalagad. Sa kay Brodpet Madero Bisto Ergen man, eh. Salamat sa pagpamati. Sa kay Sir Alan Zaldivar, good morning. Thank you sa pag-upo diri sa ato sa pagpangalagad. Wanted to tempo, Rajaman Fia. Kita sa masagang Domingo sa paglagad sa programa RMN Netizen Patrol 2nd Edition. Ako si Rajaman Joel Franco.
1: Rajaman Fia Panes Otero.
2: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: This song is brought to you by Red Horse Beer. Pasanggamo sa relax sarap.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka.
1: Pindoble, okay. Mounding hinata sa Supplement 2-in-1 Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustinong kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw ubanan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price 13 pesos lang. Pindoble, okay. Mounding hinata sa Supplement 2-in-1 Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustinong kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw ubanan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Tara na! Bukas na yan! Wala naman, boss mo eh!
2: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of sinok.
8: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
9: Dali lang gid liwat.
10: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
8: Wow, mas pinagaling pa.
10: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, pwede.
10: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updaily sang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
11: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
15: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
11: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
16: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
17: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
18: United Home. Unilab yan.
19: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
2: Mami, itigil ang drama.
3: Angeline,
2: may na-discover na akong timplado na at may sustenance.

0: timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo, aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
3: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
4: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Pilang isa ka diabetic na hadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang nakit-an ko ang iBerry.
3: Mas klaro na bala maski gabi?
4: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
5: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry